0: So unsay say mong tanaw karon to oda Tony, considering nga mura man ug ang focus sa mga sedo na na usab man nakapaingon mas Mindanao tungod sa linog, kuan ka ni kana bang mura bitaw blessing ba nga
1: blessing linog, is guys
0: linog may linog to pero murag na blessing ba nga dala nga murag nakapausab sa focus sa mga senador inay nga katong kinulyuhay ginuyuray unya dinakupay nawala man sa passing attorney.
2: Posible maldung yun para mapugo sila o put into session unya sila tanan kay siyempre lain sa kayo kung magyaiya sila walk out dua ka block nga para manis kayo akuan sa sitwasyon sa Mindanao karon na naigo sa trahedya. So ayok nga masettle na sa nga issue kay ako whether unsay decision ana nila kita political ra man nga issue kung masettle na ang issue diya sa Senado whether Gatchalian or kang Alan Cayetano nga block para mahuman na sad nga issue para makamubo na sad ta magdungjon.
0: Oh, pero di ta magampo magyon nga lain na sa linog ga para mapsay na gina sila diha sa Senado. Attorney, salamat kayo og apilan tas ang pagampo nga unta. Kana ba? Kana bang mahupay na ang sa Senado? O gonya dai makatutok, makapokus na sila sa mga trabaho. Inay mag kinilyuhay, magkinuyuhay, magdinakupay. Kay medyo makapadaot sa imahin sa Senado, makadaot sa imahin sa Kongreso o sa atong nasod Pilipinhon. Muna ang mga investor in town, imbes nga gapanikan nga mong investors Pilipinas, kung sa, gapugong na sa karong panahon na, divert sa sila mismong investment, inay nga dinis Pilipinas, apiktado kayo itong ekonomiya. Salamat kayo, Attorney Sir, sa mong panahon.
2: Salamat Magnum Jun, Magnum Aileen, og may buntag sa Magnum Rito.
0: Inyo labate mga aksyon ng kani Vice President sa IBP mismo chapter, Attorney Adonis Kumahan. Oras, alas 8 sa buntag, parenta sa atong mga balita, karong buntaga.
1: Gitambagaan ni City Mayor Rolando Clarix Oy ang katawan nga magmabinantayon og magmakalmahon kung ugaling doon ay masinati ang linog. Mato ni Oy nga dako ang iyang pasalamat tungod kay walay kadaot nga natala sa syudad manmigo ang 7.8 magnitude nga linog din sa Mindanao.
3: Kaloyan ta sa Ginoo, wala gyud taon ang Cagayan de Oro. Pero maniguro gyud ta, wala gyud pagsiyang kumbiyansa o walay pagbasol nato nga wala ta mihatag og aksyon sa paniguro sa mga kinabuhi kabtangan sa katawhan.
1: Ang pamahaya ni City Mayor Rolando Clarix Oy.
0: Gibot yag ni Office of Civil Defense kun OCD Regional Director Antonio Sugarol nga wala talang karaud sa Northern Mindanao sa pag-igo sa nasgutang linog. Aman mato ni Sugarol nga ang rion nagtukod og Regional Rapid Damage Assessment and Need Analysis Team nga ipada sa Region 12 nga mutabang sa mabiktado sa mga linog. Ginuga pa ni Sugarol nga wa pausab panginanglan karong panahon nga magpadaw og responder gikan sa rion Jess.
4: Wala pa na may kuan, wala panginahanglan pa ng mga responders, need for responders gikan sa area. What they are needing now is the team of rapid damage assessment. Kay muman ka ang una na itong ipadala din. An Ardana team, regional damage, rapid damage assessment and needs analysis team.
0: Ang inyo nabati mao si OCD Regional Director Antonio Sugarol.
1: Giawag ni City Director, City Police Director Colonel Dexter Pahi ang mga ginikanan nga monitoron og bantayan ng ilang mga anak nga nagtunga. Mato ni Pai nga di usab ang ayan mabalaka ang mga ginikanan tud kay inausab ang ilang mga personay nga nakadeploy sa mga tunghaan.
5: Kapag kuano sa atong mga katawhan ginikanan ang ato yun pinakaimportante bantayan nato atong mga anak aning mga labi na kini mga elementary magbantayon ta bantay gyud ang pinakaimportante no and then kung naay mga concern naman tay mga PNP personnel nga na naka-deploy sa mga eskwelahan present man sila visible sila so ayaw pagduha-duha nga muduol para matabangan.
1: Ang pamayag ni City Police Director Colonel Dexter Pahi.
0: Karon sa Magnum National, misa kara sa 35 katao ang namatay sa kusog nga linog sa Mindanao kagahapon. Mato ni Office of Civil Defense, kuno City Spokesman Johnny Castillo, nga posibleng musaka pa ang maungihap tungkol sa kalapad sa kadaot nga dulot sa nasgutan nga linog.
6: po ano na nabanggit ko, hopefully po hindi na madagdagan, pero again po ano, and we still see that this could be initial reports, mm-hmm. no, so habang tuloy-tuloy po ano yung isinasagawa doon na search and rescue, no, at saka yung iba nga po itong 35 no were that were retrieved, no, hindi pa po natin masabi ano kung ito ay madadagdagan or this will be the final count.
0: Ang inyo nabati, mao si LCD spokesman Juni Castillo.
1: Samtang gibutyag ni OCD spokesman Juni Castillo nga magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani, usa sa pinakakusog na sinitean sa nasod. Mato ni Castillo nga kinitungod sa intensity sa mong linog nga miabot sa 7.8 sa nagkanalaing bahin sa Mindanao.
6: Isa po ito ano, sa pinakamalakas din ano, dahil nga 7.8 magnitude itong naranasan na to, at saka umabot po ano, mayroong mga areas na yung intensity ay umabot sa intensity 7 and 8. No? Kaya malakas po talaga ito no, kumpara dun sa mga nakaraang lindol at saka yung mga last year natin.
1: Ang pamahayag ni OCD spokesperson Johnny Castillo.
0: Gibotyag ni Department of Social Welfare and Development kung DSW Assistant Secretary Irene Dumlao nga kapig 19,000 kapamilya sa Mindanao ang apektado sa dasgutang linog. Mato ni Dumlao nga giabrihan na nila ang 33 ka mga evacuation centers diin pagpuyan sa 5,000 kapamilya nga apektado sa mga pagtayong.
7: Batay po sa pinakahuling drumic report ng DSWD, 56 barangays ang affected nitong lindol. Mahigit 19,000 na pamilya o mahigit 86,000 na katao ang apektado. Meron po tayong 33 activated evacuation centers na kung saan mahigit 5,000 pamilya o ang katumbas niyan ay mahigit 17,000 na katao. Ang pansamantala na nuniluyan dyan sa mga evacuation centers na yan. Samantala naman po, merong mga 270 families o katumbas at niyan ay nasa mahigit 1,000 na katao. Ang pansamantala naman ay naninirahan sa tahanan ng kanila pong mga kaanak o mga kaibigan.
0: Ang inyo nabati, mao si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Gitambaga ni FIBOX Director Teresito Bacolcol ang katawan din sa Mindanao nga magpabiling makalmahon o magbabintayon kanunay. Mato ni Bacolcol nga ko galing masinatayan ng aftershocks, mahimo sa duck cover and hold. Gidugang pa ni Bacolcol nga kinanglang liken usab ang pagsulod sa mga building nga dunay liki aron makalikay sa disgrasya.
8: Okay, so sa ating mga kumbahin sa Mindanao, we encourage everyone to remain calm but vigilant. If there's a strong aftershock, do the duck cover and hold. Kapag may mga visible cracks sa mga buildings or structures, huwag munang pumasok. Kung hindi man ito nasira during the main shock, baka mag-collapse ito after a strong aftershock. So, kaya seek advice from your municipal or city engineering office bago pumasok.
1: Ang pamahayag ni FIBOX Director Teresito Bacolcol.
0: Nagtanya og tabang ang pipila ka nasod nga ni sa Pilipinas aron dili makabangon ang apektado sa linog sa Mindanao. Mato ni AP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. nga lakip sa mihatag og tabang ang mga kalyadong nasod sa Pilipinas sama sa Japan, Amerika ug Indonesia.
9: Sa ngayon ay continuous pagtulong po ng mga sundalo natin. And aside from that, marami pong mga counterparts ko na galing sa mga iba't ibang bansa ang tumawag sa akin, nag-offer ng kanilang mga tulong. Katulad po ng US, ng Japan, ng Indonesia, and other countries. No?
0: Ang inyo nabati, mao si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr.
1: Gibutyag ni Civil Aviation Authority of the Philippines kung ka-op spokesperson Eric Apolunio nga suspindido ang mga commercial nga biyahe sa General Santos International Airport hangtod sa Hunyo 11 ning tuiga. Kinman matala ang kadaot nga dala sa kusog nga linog sa Sarangani. Mato ni Apolunio nga kiniaron mahatagan og dalan ang pagsusi og pag-ayo sa mga nagubang pasilidad.
10: Well, isa lang po itong airport, ano? Itong sa may Jensen, limited po ang flight dito, government, military at humanitarian flight lang hanggang makalawa po, no? Dahil medyo yung mga passenger terminal building nag-incur ng damage, kaya hindi po pwede kami maka-accept po na ng mga commercial passengers. June 11 po. Yung runway is intact naman po at nagagamit, walang problema. Although yung mga ibang mga buildings ay ina-assist pa ho yung structural integrity, no? Kaya hindi pa kami makapagbigay ng final na report.
1: Ang pamahayag ni Kaap spokesperson Eric Apolunyo.
0: Hangtod karon wa pagid mawasi si Senator Alan Peter Cayetano. Matod pa niya nga dunay duha ka mga senado ang Pilipinas kinibao ang Senate of Malacañang o mouthpiece sa palasyo og ang usa modayon ang gitawag og Senate of the Philippines.
11: Because ayon nila pumayag, dalawa senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacañang. So yung Senate of Malacañang had the hearing and you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa at yung isa naman na seeking the truth. So am I saying lahat ng sabihin ng 18 ex-Marines ay completely true? No. What I'm saying is nga, give them a chance. I heard they have other evidence including video. I heard that if they come out and there's a full support na nararamdaman, may iba pang mga witnesses na may mga dokumento, may mga ebidensya na lalabas din. So as a nation, we have to decide whether the Senate will be under the thumb of Malacañang. And now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witness the biggest cover-up committee hearing of our generation.
0: Ang inyong nabati, mao si Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Gibutyag ni House Prosecution Chairman og Batangas Congressman Jervil Luis Strong nga wala sila impormasyon kalabot sa special session sa Senado. Apan mato ni Luis Strong nga andam sila nga mo atubang kung galing doon na may ipahigayong sesyon.
12: As of now, we have no information whatsoever about the possible special session. Either the same is initiated through the executive, the president, or through the two chambers, the upper and the lower house. No, but we will be looking into that, the possibility of knowing at least kung meron bang initiative from the House, from the Senate, or from Malacañang in as far as the conduct of special session is concerned.
1: Ang pamahayag ni House Prosecution Chairman og Batangas Congressman Jervil Luis Strong.
0: Karon sa Tamagdom International, sa Yemen naglusar og missile attack ang Houthi rebels sa Tel Aviv, Israel, man ang pagbiniluay og strike sa Israel og Iran. Matod sa report, gitarget sa Houthi rebels ang pipila ka sensitibo nga site sa Israel og gianunsyo ang total ban sa ilang tanang barko nga moagi sa Red Sea. Nagbanusab ang Houthi nga palapdan pa ang ilang ni operasyon batok sa Israel isip balo sa gimong pagbatake nini. Sab nagingon sa Israel Defense Forces kon IDF nga nabagsak nila ang pag-atake sa Houthi sa ilang nasod.
1: Samtang sa Israel, gipamugos ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga wala pa natapos ang ilang kampanya batok sa Iran o Hezbollah. Matod ni Netanyahu nga kung magpaday ng mga pag-atake sa ilang nasod, tubago nila kini sa mas grabing balos.
13: Overnight, Israel carried out historic first blow to prevent a nuclear attack on Israel. I reiterate my commitment. Iran will not have nuclear weapons. The same determination we acted also against Hezbollah. Hezbollah planned to storm into the Galilee and destroy Israeli towns with 150,000 rockets. Our brave fighters are destroying Hezbollah. Our campaign against them is not yet over.
1: Ang hinubad nga pamahayag ni Prime Minister Benjamin Netanyahu.
0: Sa Iran, nagpasiraan si Iranian Foreign Ministry spokesman Ismail Baghaei nga ang Amerika may mahimong responsable sa paglapas sa Israel sa ceasefire sa Lebanon. Kitungod sa padayong pag-atake sa Israel sa Beirut. Mato ni Baghaei nga duna usab sila ay nadamat nga impormasyon nga aktibong milapigit sa mga operasyon ang Israel U.S. Central Command kun CENTCOM. Samtang nagbado sa bangiran nga kun magparayon ang pag-atake sa Israel babagan nila agianan sa mga barko sa kalibutan labi na sa Strait of Hormuz ug sa Bab el Mandeb.
1: Samtang sa Amerika ang giangkon ni U.S. President Donald Trump nga lig-on nga nasod ang Iran. Matod ni Trump nga kini ang rason nga paray nilang gipungan ang pagbato ng nuclear weapons sa Iran nga hulga sa tibuok kalibutan.
14: I had to stop a country, very powerful, very dangerous country, from having a nuclear weapon because they'd use it. They'd blow up the world. They'd blow up the Middle East. They're nuts, okay? They're crazy people. You don't want to let them have a nuclear weapon.
1: Ang pamahayag ni U.S. President Donald Trump.
0: Sa tumag ng business, gibutyag ni Investment and Capital Corporation of the Philippines kung ICCP President Manny Ocampo nga gikinalan karon ang renewable energy. Labi na sa usap-usap nga presyo sa lana sa world market ug pag-igo sa kalibidad sa nasod. Manny Ocampo nga human sa 7.8 nga linog nga migo sa Mindanao, mas gikinalan karon ang pagtukod sa ligon nga disaster resilient nga tinubdan sa kuryente.
15: We continue to look at the renewable energy space. That seems to be fairly stable regardless of what's happening. So I think some of the counters there remain resilient and we're seeing that. So that is something we continue to look forward to. Other than that, we take a look at some of the consumers, especially the consumer staples. No, you know, unfortunately, in disasters, as what has happened in Jensan, they will continue to supply that particular pure gold. Will continue to be there in that field.
0: Ang inyo nabati mo si ICCP President Manny Ocampo.
1: Iagat sa peso kagayan di oro ang mga kabatanunang kagayanon nga salmutan ng free pre-job fair Hire Ready kini giorganisar sa Altec Liop sa pagkiktimbayayong sa Dolitan Youth Development Alliance sa Cagayan de Oro City nga gidisenyo alas sa mga kabatanunan nga first time job seeker. Sugdan ang training karong Hunyo Jess ning tuiga din ang venue personal nga masayran sa mga partisipante nga interesado. Samtang alang niya tungbot mo apply, sugdan ang job fair sa Hulyo 12 ning tuiga sa 5th floor SM Downtown CDO, din limitado lang sa 30 ka mga slot. Samtang sa itong foreign exchange rate, may bus og 13 centavos ng dollar sa US dollar batok sa peso, nga nasa 61 pesos og 50 centavos sa pagsira sa trading kagapon, kung itandi sa 61 pesos og 63 centavos sa pagsira sa trading niya itong adlong Biyernes. Sa nagparanggera dito sa tunga-tunga sidlakan, nakasamtang ang presyo karon sa Dubai crude oil ana sa $90.46 per barrel. Kini miubos og 2.88% kung itandi sa daan yung presyo nga sa $93.14 per barrel.
0: Karon sa Magnum Sports, giparot sa Las Pilipinas ang Kyrgyzstan sa Pool A sa nagparayong 2026 ABC Women's Cup. Kinaman, pildira sa Pilipinas ang Kyrgyzstan sa score nga 25-9, 25-11 o 25-17. Matuloy alas Pilipinas player Thea Gagati nga focus o panag-iusa sa team ay langhimo aron makuha ang maong kanawagan.
16: Well, inisip talaga namin yung mga lapses namin passing and inawalang namin ang paraan para naka-recover and mabalik yung kumbiyansa ng lapses. Inisip lang talaga namin yung sarili namin, yung teammates namin, and syempre, nandun din yung tiwala ng bawat isa, and especially sa coaches, malaking bagay kasi sila din yung nag-help sa amin na maging buo lang as a team. Puro gawin lang talaga namin kung ano yung pinag-trainingan namin.
0: Ang inyo nabati mao si alas Pilipinas player Thea Gagati.
1: Gitakdang ipagayon sa umabot Hunyo 13 ng tuiga ang Inter-Barangay Badminton Tournament Doubles Category sa Villanueva Misamis Oriental. Kiniisip kabahin sa selebrasyon sa Kadlawan 2026-64 Charter Day nga ipagayon sa Poblacion 3 Covered Court Villanueva Event Center. Sugdan usab ang Mixed Doubles Category sa Inter-Barangay Table Tennis Tournament sa susamang adlaw. Busag yagat ang na mga residente sa Barasa Villanueva Misamis Oriental na saksiyan ang isgutang dula o suportahan ang ilang mga team.
0: Sa di pa minuminit, samong to yung palapdan ang among pagservisyo kaninyo ning panahon sa dagkong pahitabo sa kalibutan, labi na gayon sa kaguliang sa nasod na karon, ang Magnum Radio na igupaginta sa kining linog, kusong ganinog, labi na sa Pulos Mindanao. Ang Magnum Radio na kinanglan karoon ng duga mga aplikante ng musunod ng mga position sama sa reporters, news writers, marketing staff, music and production staff, technical staff, IT staff, unya dayon technical and electronic engineers. Mabasa ninyo sa among FB page, Magnum Live, ang mga qualification. Isubmit lamang inyong application letter sa Magnum Radio o email sa magnumradio at yahoo.com. Kanang Magnum Radio, ang word radio, dili ni I, kundili Y. Magnum Radio at yahoo.com. Inyo na bati ang Magnum 45 ni Gadlawa, Martes, Hunyo 9. Sa ato Magnum Opinion, karon o bansa ba nito opinion? Kagahapon, medyo nindot kaayo, kay walay kagubot sa Senado, wala may tabo ang kinulyuhay, ginuyuray o dinakupay nga may paad ni Senator Ewen Tulfo. Gitayo og usab, gitayo og mantuod, ta sa Kusog Galinog, labi na sa Mindanao, Senado wa madugangin kadaot ang iyang dungog. Apan may opinion o binsayang giluwatan si Regular Senate President Alan Peter Cayetano, labi na kang Acting Senate President Sherwin Gatchalian, nga iyang gituang nagpagamit sa Malacanang.
17: Kaya nga sabi ko, mag-ingat si Senator Win kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo kahit binibigyan ka ng high position. I'll give you the advice that someone I really respect gave me, which is receive, don't grab. I didn't grab the Senate presidency in 2016. I didn't grab it in 2025. I didn't grab it in February 2022. But to God's grace, napunta sa akin.
0: Dali kining gitubag ni Palace Press Officer Clive Castro.
18: Sino ba kaya ang nagpapagamit para sa sariling interes at para sa interes ng kanilang pinupuon? Yun na lang. Siguro dapat humarap sila sa salamin bago magsalita ng ganyan. Siguro, una-una, syempre nagsalita na rin yung palasyo kung sino ba yung kinikilala. At nagsalita na rin yung House of Representatives kung sino kinikilala. Marami na rin na mga senador at hindi lang senador, apat na dating Senate President ang nagsabi na huwag kapit tuko sa posisyon. Para sa bayan, hindi pan sarili. Hindi naman kapanipinawala na nag-iistimulat tika sa posisyon dahil lang sa bayan, pasarili. Yun yung dapat iwasan, maging makasarili.
0: Sengbahin si Senator o gani Senate President Francis Corillo, may klaro kung nganong mitunga siyang kalit sa Senado, sukwahi sa gilaoman ni Cayetano o sa iyang mga kauban sa mayuriya. Ingon sabot pasabot niyang ipasabot nga wa siya magamita sa Malacanang.
19: Nagpasya ako na itigil na yung kawalan ng sesyon sa Senado. Nagpasya ako na hindi pwedeng magpatuloy na walang sesyon ng Senado dahil nakasaad din sa saligang batas. Hindi pwedeng mag-adjourn ang Senado nang sosobra sa tatlong araw nang hindi nagpapaalam sa kabilang kamera. Kung hindi pa kami nagsesyon, lalabagin na namin yung provision na yun ng saligang batas. Bagaman walang opisyal na pahayag, nagbigay na ng sulat si Senate President Cayetano na wala ng sesyon. So, kinailangan talagang mag-convene na ang Senado.
0: Kalabot sa nagkoros ng panawagan nga ang inang muresign, isip Senate President, si Senator Cayetano Maynindot nga tubag.
11: So doon naman sa nananawagan na mag-resign, as I said, pag-usapan na lang natin in a few days after yung focus tayo sa Mindanao, but especially yung mga former presidents, yung mga nagkampi-kampi na mga Marcos na rin, papasalamat ako sa inyo sa call nyo na mag-resign ako bilang Senate President kasi ibig sabihin, nire-recognize nyo pa rin ako as Senate President. Kasi kung hindi nyo na ako nire-recognize as Senate President, ba't kayo nananawagan na mag-resign ako as Senate President?
0: Igsunti yung pagpakabana, i-comment o i-message sa mga opinion. Wan ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Timani ay kalimti nga sa sagawas ng katilingban, katawhan ang labigabahanan. Managdahin man ang atong baruganan, hukom sa katawhan, ang matuman. Gini si Magnum, June Albino.
1: Managlahin man ang atong baruganan sa matag isgutanan, simbolo kini sa atong panag-iusa, alang sa kalambuan. Gini si Magnum, Aileen Acorin.
0: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balitawag serbisyo, Magnum Radio.
20: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtodugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
21: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Mayong adlaw mga higala, welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
21: Life Extension Vitamin D3.
23: Kasi ganita na pag pupuntuhog sa kita, gini ba? Habit na formal sa sakit sa kuntuhod. Pagkabalo nga ako nga, nalig ito ngayon Life Extension. So nagsulay kong palit, nagkakaura ba kong glitson. Giinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butas kita itong kinabuhi, butangan maging extension.
21: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gawd kay usa ka klase sa sakit diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil

0: siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga hustong imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purin sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021 na ibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
1: Life extension, vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili nako ang life extension vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang life extension vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose Suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Pili ang labing kaayong suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
3: Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
4: Life Extension Vitamin D3.
7: Ranita lapad po pong tuhog sa kita, gini ba? Habit na 4 months ang sakit sa kutuhod. Pagkabalo nga ko nga, naligay ko na yung life extension. So nagsulay kong palit. Nagkakaura ba kong litson? Giinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas kita itong kinabuhi. Butangan mag-yong extension.
4: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini. Maoy imong isulat sa form na itunan kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
2: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: Balik na sa Kulbahinam nga dula, may gala sa NBA live coverage. Game 3, San Antonio Spurs kontra New York Knicks. 24, San Antonio. 17, New York Knicks. Lamang, San Antonio Spurs. 3 minutes and 24 remaining sa atong first quarter. Na ay bonus free throw gihatag sa San Antonio Spurs. Kaya na ay technical foul. Gitawag kang Josh Hart o kang Cornet kaganina. 24-17, lamang gyapon San Antonio Spurs, bula sa San Antonio. Nakaroon kan Fox. Fox pass to Harper for 3. Rebound, New York Knicks. Shamet, 3 minutes and 5. Shamet now, 18 seconds to shoot. Pass to, back to Shamet. Shamet for 3. Rebound, goes to team of San Antonio Spurs. Nakaroon kang Harper. Harper now, outside pass. Pass to Johnson. No, rebound. Yes, 2 points. 2 points, team San Antonio Spurs. 26-17, labang may gala San Antonio. Bula karon magigsoon sa New York Knicks. Johnson, Jalen Brunson, the MVP. Brunson attacking the baseline. Up and under. Fakes, fires. Miss this time. Rebound goes to team over San Antonio Spurs. Spurs now. Harper back to Cornet. Cornet to Fox. Fox attacking the baseline. Pull-up jumper. Connect. 2 points. Aaron Pax, 28-17. Lamang yapon San Antonio Spurs. Brunson, Jaren Brunson. 2-in-1 situation. Brunson now. Brunson for 2. Yes, sir. 2 points. Jaren Brunson. 28-19. Lamang yapon San Antonio Spurs. Bula karon kang Harper. Harper now. 1 minute and 59. Harper. Pass to Cornet. Cornet guarded by Robinson. Cornet. Nice pass to Harper, throws it down! What a slam by Harper! 30-19, labang gapon San Antonio Spurs. The intercept na sab sa San Antonio Spurs. Muna manigi, pasa naman bula, magiging panghatag naman ni sa New York Knicks. Bula karon may gana nakuha sa New York Knicks. Nakaroon sa team New York Knicks. Nakaroon magigsoon kang Brunson. Brunson, attacking to Agnonobi, Agnonobi! Paul! Paul, San Antonio Spurs. Score 19-30. Lamang, San Antonio Spurs. 19-30 ang score. Lamang may gala ang San Antonio Spurs karong panahon. First quarter, nagyabang na ang San Antonio Spurs. Pero di pa dapat magyabang kahit first quarter pa ta. Basig maulawan daw niya fourth quarter nga naapsa na ta. 1 minute and 25 remaining. First quarter, 19 against 30, lamang San Antonio Spurs. 2 free throw, Og Anonobi. First free throw, yes, 1 point, Og Anonobi. Lioness and free throw, gawas na San Maygala. Si Cornet gawas in Victor Wimbanyama. Out na San Maygala si, in na po si Champagne sa team of San Antonio Spurs. Okay, so ang atong score, 21-33. Ang score, nato Maygala. So balik ta sa dula mga sukit ni Kabinao. Tanaw na to Maygala ang balik mga igsoon. Okay, so 21-33 score. Lamang gyapon Maygala ang team of San Antonio. San Antonio Spurs. Second free throw of Og Anonobi. Og Anonobi, second free throw, basket again. So, 2 points og Anomaby. 21-30 score lamang gapon San Antonio Spurs. Nagkaroon kang Fox. Fox to Wemby. Wemby Champagne. Back to Wemby. Wemby to Champagne Portray. Bang! 3 points Champagne. 33-21 lamang nagipagayo San Antonio Spurs. Bula karon may gala sa New York Knicks. Nagkaroon kang Brunson. Brunson guarded by Harper. Brunson the MVP, 55 seconds remaining in the first quarter. Brunson, 1-on-1 by Harper. Hard drive, Brunson, wala pa rin. Nakuha ni Robinson ang bola. Whistle sa referee. Foul, foul team San Antonio Spurs. 59 seconds remaining, first quarter. 33-21, lamang gapong San Antonio Spurs. Inbound, loose ball, inbound. New York Knicks, Brunson, pass to Robinson. Wala, may foul na tawag referee. Foul, team of San Antonio Spurs, Paul Champagne. 45 seconds remaining, first quarter, 33-21. Layo pa kayo tinood ni. To free throw kang Robinson, a big man of New York Knicks. First free throw, ato tanaon yung first free throw may gala, ni Robinson. 33-21, 45 seconds remaining. First quarter. Bula may gala, pabilin mga igsoon sa kamot ni Robinson. First free throw from New York Knicks. Hop! Untol-untol lang bula. 1 point. 1 point, Robinson. So, 22-33. Kung masyot pa gini, 10 points na lang ang ilang apasunon. But napata sa first quarter. Layo pa kasi tinuod ni may gala. Okay? Second free throw of Team New York Knicks. Robinson. Second free throw. Wala. Nakuha may gala Wemby ang bula. Wembanyama. Wembanyama now pass to Harper. Harper back to Wembanyama. Wembanyama pass to Fox. 35 seconds remaining. Fox. Wembanyama for three. No. Rebound Robinson. Robinson of New York Knicks. Nakaroon may gala kang Brunson. The MVP. 25 seconds remaining. MVP Brunson guarded by Harper. Back to Brunson. Brunson now. Shift this time. Champagne on the guard by Brunson. Brunson attacking the baseline. Step back. Fires. Rebound. Wembanyama. 7 seconds to shoot. 7 seconds remaining. Wemby. Wembanyama now guarded by Robinson. Wembanyama. Power move. Block. Supalpal si Wemby. End of the first quarter. Okay. 9 points lead, San Antonio Spurs, 33-22. End of first quarter, balik na to, second quarter, mga igala sa NBA Live. Balik ko na to, 22 New York Knicks, 33 San Antonio Spurs. Labang San Antonio Spurs. Pagbalik na to, second quarter, alas 9:13 na.
3: Iksoon, pagpagaba na. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magdum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
5: Kung bulalo ang imong ipangita, Kuya Alan's Bulaloan. Bagong bukas, og nahimutang sa balungis balulang. Init nga sabaw, puno sa lami o bulalo. Nga permino mo pangitaon sa adlaw o sa gabi. Kuya Alan's Bulaloan. Lami ang kaayo.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga una.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Iditaman katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabahal sa mga butika.
9: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh, kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng chika o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: ATC ang alkaline ng vitamin C.
1: Tanang bills yung karun?
2: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karun? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: GCash G-Bills.
4: Hopya man eh, balik tamay gala second quarter na. Pagkanindot kayo lamang ang San Antonio Spurs. Or pagkanaganahan na sa gating San Antonio Spurs, no? Basige pagkanaganahan lang ba? Nga naglamang sila may gala karong panahona. 22-33 ang score ha, second quarter na ta, may gala. So 2 points agad-agad ang New York Knicks karon. 24-33 ang score, 24-33 lamang San Antonio Spurs. Bula karon, San Antonio Spurs, Vassell to Fox, Fox, outside pass. Jansen for three, bullseye, 3 points, over team San Antonio Spurs. 36-24, lamang gyapon San Antonio Spurs, 3 points by Jansen. Bula sa New York Knicks, nakaroon Towns, pass to Mikal Bridges, Bridges to Hart, Hart now, 2-1 situation. Josh Hart guarded by Vassell, Hart attacking the baseline, outside pass to Towns, Towns, step back, block! Bula na kuha karon may galas sa San Antonio. Vassell now. 10 minutes and 55. Vassell pass to Johnson. Johnson now. Outside pass to Wemby. Wemby now in the logo area. Dexter Wimbanyama guarded by Towns. Wemby fakes. Outside pass. Chop! No, wala mga igala. Wala. Wala yun. Mga igsoon. Nakuha mga igala na ilog ang bula. Balik karon sa New York Knicks. Bula karon mga igala. Nakang Johnson. Abrunson. Brunson. To Towns. Towns now. Pass to McBride. McBride. Pyers. No. Rebound. Whistle sa referee. Foul. Johnson. Foul Johnson. Over team. San Antonio Spurs. 24-36. Carter Bryant. Ah, okay. Pariyasa silag height, may gala. Carter Bryant is a 19-year-old or 20-year-old? Ay, sa tanawon sa nato, may gala sa itong record, mga igsoon. Carter Bryant is a 20-year-old. Ah, okay. So, gisulod ang ilado kayo sa Pilipinas. Ang atong pusong Pinoy gyapon, Filipino-American, out McBride, in Jordan Clarkson. Okay. Naas Jordan Clarkson, may gala. Number 00, nisulod karon. Bula sa New York Knicks, Carl Anthony Towns. Towns now, attacking the baseline. Outside pass, Ognonobi! Whistle sa referee. Foul Vassell of San Antonio Spurs. 24-36. Lamang gapon, of course, ang team sa San Antonio Spurs. Okay. Nisulod na si Jordan Clarkson, ha? Nas Jordan Clarkson karon mag-exon sa New York Knicks. Duha ni sila may gala both team na ay Filipino-American. Ang pikas, New York Knicks, na diya si Jordan Clarkson. Sikat kay na sa ato, kay sige na siya magdula din eh. Gilas Pilipinas player na to ni. Garbo sa Pilipinas pod, Filipino-American Jordan Clarkson. Sa pikas pod, San Antonio Spurs, Filipino-American gyapon si Harper. Okay? So, duha ni, both team ni mag-champion. Naatay Filipino pride kay naay Filipino American nga nagdula may gala sa matag team ani. Okay? So gisulod may gala si Harper napo si Jordan Clarkson. So nindot kani nga match up ha? Mga Filipino American ang naa sa matag team karon. So 3 free throw kang Ognonobi. Kay naa siya sa 3 point area man siya ni foul nga siya nang nagshooting nagshoot siya magisuon. Okay? So complete niya ang 3 points. 36-27, lamang gyapon San Antonio Spurs. Bula karon kang Vassell, San Antonio Spurs. Vassell, guarded by Shamet. Vassell, turn. Whistle sa referee, it's a foul. Foul team of New York Knicks. Foul number 44, Shamet. 10 minutes remaining sa atong second quarter. Nay free throw yata karon may gala sa referee. Sadyang si Vassell, ni spin mga igsoon. So imbis gaya ng isyat ang bula, nakita may gala nga gihawiran siya ni Shamet. 2 free throw. Bonus free throw kang Vassell. First free throw, pasok ang first free throw. 37-27, 10 points lead San Antonio Spurs. Gawas si Shamet, nisulod na po may gala si Mikal Bridges. So wala pa paningta may gala, kadyot na kaya gisulod. Pero nagkadula na ni siya mga 5 minutes kaganina sa first quarter. Igawas na po at mga Ixon ng atong free. Ah, wala di ay. Balik mga Ixon gyapon. Second free throw. Pasok pa rin. 11 points lead San Antonio Spurs. 27-38 ang score. 10 minutes remaining. Second quarter. Inbound Jordan Clarkson. Clarkson pass to Alvarado. Alvarado now guarded by Champagne. Nakaroon si Alvarado. Guarded by Champagne Alvarado. Bubo kayo. Gipasa magyala kang Towns. Towns 7-2. Pass to Alvarado. Alvarado now attacking the 7-4. Alvarado. Nice move. 2 points. Alvarado. Gipasupalpal si Wimbanyama ang atas kayo mga 7-4. Siguro mga height ni Alvarado mga 6 lang ni. Bubo-bubo yun. Itandi sa 7-4. So, nine foul and 1. Mga igala. So, grabe yun. Tustaasa kayo. Giitsahan ng 7-4. So, napag-i-foul. May gala. So, bonus free throw. Ihatag may gala kayo na foul. Dili si Wimbanyama ang nag-foul. Walay contact kang Wimby o kang Alvarado. But dito sa iyang kauban, gitulod. Oh, nilagpot mga igala yung kauban. So, na-foul. Itawag sa referee. Okay? Bonus free throw kang Karl Anthony Towns. 29-38. 9 points lead na lang ang team San Antonio Spurs. Inbound, free throw. Bonus free throw. Kaya na-foul gitawag sa referee sa team San Antonio. Bonus free throw. Pasok ang bonus free throw ni Karl Anthony Towns. Bula may galang karon sa team of San Antonio Spurs. 38-13. 8 points na lang. Vassell attacking the baseline. Nice move by Vassell. 2 points. Vassell. 30-40. Lamang may galagya po San Antonio Spurs. 10 points. Alvarado. Pass to Towns. Alvarado to Towns. Guarded by Kazel. Towns. Towns now. Pass to Ognonovi. Ognonovi. Power move. Outside pass. Clarkson for 3. Bingo! 3 points. Jordan Clarkson. The Filipino pride. Jordan Clarkson, 3 points. 40-33. 7 points lead na lang. San Antonio Spurs. Bula ka rin kang Fox. Fox to Kazel. Kazel for 3. No! Rebound of Donovi. Pasa kang Clarkson. Jordan Clarkson now. Clarkson number 00 of the team New York Knicks. Jordan Clarkson. Guarded by Johnson. Clarkson. Pass to Karl Anthony Towns. Towns now. 8 minutes and 40. Towns, power move. Yes, sir. 2 points. Karl Anthony Towns. 5 points na lang. 40-35. 5 points lead. San Antonio Spurs. Bula may gala karon sa San Antonio. Castle. Castle now. Castle of a team. San Antonio. Nailog may galang bula sa New York Knicks. Nakaroon kang Alvarado. Alvarado to Ognonovi. Ognonovi for 3. Bingo! 3 points. Ognonovi, 38-40, 2 points lead na lang. 2 points lead na lang ang San Antonio Spurs. 38-40, timeout agad-agad ang San Antonio Spurs. So, grabe, oh. Naapas lagi ang mga 13 at 11 points ang pinakataas nga lamang sa San Antonio Spurs. Pero karon nahimo na lang 2 points na lang. Pastilan, bula talaga, oh. Basketball talaga, pandamay. 38-40. 2 points na lang. Nahibilin sa atong oras. Taas pa kayo. Second quarter, 8 minutes and 12. Nahibilin sa atong second quarter. Timeout, San Antonio Spurs. Balik na to. Dugang may gala ang atong tiwason nga 8 minutes and 12. Alas 9.25.
3: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos inig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform, o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon og enrollment ang ABCA hilabi niya sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran, add lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na paulahi, enroll na!
5: Mga Ixo!

0: quarter. Castle. Castle now. Guarded by Johnson. Castle. Pass to Harper. Open for three. Rebound. Loose ball. Team New York Knicks. Loose ball. Carl Anthony Towns. Bula balik may gala karon sa team of San Antonio Spurs. Inbound Castle. Castle in the inbound. Castle. Pass to nakuha ni Jordan Clarkson ang bula. Nibalik pagit may gala kang Castle. Picks. Up and under. 2 points. Castle. Number 5. 2 points. Castle. So nindot may gala. Kaya na foul and one. Bonus free throw. 44-40 ang score. Lamang San Antonio Spurs. So dahil sila 4 points plus bonus free throw. Kay foul man to. Plus basket. Okay? So foul and one. Bonus free throw kang Castle. Okay? So bonus free throw from a team San Antonio Spurs. 44-40 ang score. Castle bonus free throw basket. 5 points lead San Antonio Spurs. Bola karon kang Brunson. Guarded by Castle. Brunson now. Brunson the MVP attacking the baseline. Off the glass. Got it. 2 points of Jaren Brunson. The MVP. Champagne. Champagne pass to Harper. Harper attacking the baseline. Left handed is good. 2 points of Harper. 42-47. Lamang yapon San Antonio Spurs. Jordan Clarkson. Clarkson now. Power move. Yes, sir. 2 points, Filipino pride, Jordan Clarkson. 47-44, lamang yapon San Antonio Spurs. Castle, Castle now. Power move again and score. 2 points, San Antonio Spurs. 49-44 ang score. Walay foul nga gitawag sa referee. Maong tuloy-tuloy ang dula may gala. Lamang yapon ang team San Antonio Spurs. 49-44. Timeout sa ta. Kalitawag og timeout ang referee. Ato na ibilin nga oras kiron. Naalamang tay 5 minutes and 10 remaining sa atong second quarter. Oras na to, alas 9:34.
1: Kapanakit ba ang joint sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pag-bitesin na. Kini o sa ka-alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo mapadalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalig-on sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Copimix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount duaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes nahimutang sa May Market City Agura Lapasan Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Cebu.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Panirang doble init ng araw, magdoble refresh with Del Monte Fruity Zing. Doble flavors made from real fruit juice. Doble refresh zing. Del Monte Fruity Zing, 25 pesos lang.
4: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Present stress, ganda mo, stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
7: Kung lami o sulit nga kaon ang imong gipangita, GKP Grill and Restaurant, home of delicious anlilechon, flavorful putok bato, ug daghang klase sa sud-an nga siguradong ma-enjoy sa tanan. Sulit ang presyo, guaranteed nga mabusog ka. Relax ang place, luag ang parking. Visit GKP Grill and Restaurant kanhimutang sa Lapasan Highway, Kulambog, CDO. Connect with us on Facebook page, GKP Grill and Restaurant, the most affordable go-to restaurant in CDO.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gyud di sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Igsoon, nag-antos ka ba sa hinay nga internet o galawse nga serbisyo? Solbad na ang imong problema. Niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imunod ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayandaro City proper, anaakini sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower o uptown areas, anaakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower og Upper Balulang including subdivisions og sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan og Dansulihon. Busa tanawa na ang inyong kontrata sa internet kun expired na pag-converge na. Kun wa ka pay fiber internet, pakunik na sa Converge Fiber na may mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan Oro City. Text or tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet padaong mudawat o sa mga aplikante sales agent, full man o part-time, mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit lang ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna o Captain Vicente Rua Street, Cagayan Oro City.
0: Balik tas gulbahin ang mga dula, may gala, NBA Finals Live, Game 3. Lamang yapon may gala ang San Antonio Spurs, pero kulba nga pagkalamang kay 49-47 ang score. May gala karoon mga panahuna. Balik tas dula, maging son. Bula karoon sa New York Knicks. Nakaroon may gala kang Bridges, Pastor Brunson for 3. Kaboom! 3 points! Brunson, the MVP. 50-49, nilamang na hinoon karon magigso ng team sa New York Knicks. 1-point lead, New York Knicks. Win Banyama, outside pass, back to Wemby, fires for 3. Bang! 3 points, back to Win Banyama. 50-52 ang score. Lamang may galabalik ang San Antonio Spurs kay ni 3 points si Wemby. Bola karon sa New York Knicks. Nakaroon magigsoon kang Brunson. Brunson now guarded by Vassell. Jordan Brunson, the MVP. 2-in-1 situation guarded by Champagne. Brunson now. Power move. Pires. No. Rebound. Top. Sakuha. May galang bula sa team of San Antonio Spurs. Balik. May galang karon sa San Antonio ang bula. So score is 50 against 52. Lamang may gala, 2 points balik San Antonio Spurs karong mga panahuna. Okay? So, balik tamay gala sa dula. May 3 points lagin si Win Banyama. Nakascore lagin sa 3 points nga taon-taon na diyan. Wala naghihimo. 50-52 score. Aaron Fox. Fox now. Attacking the baseline. Fox. Nice follow-up by Victor Win Banyama. 54-50. Lamang nag 4 points ang San Antonio Spurs. Bula balik sa New York Knicks. Nakaroon kang Hart. Just Hart to Agnonobi. Agnonobi. Sidestep. Nakuha ang bula karon sa San Antonio Spurs. Harper. Harper to Wemby. Wemby. Back pass to Harper for 3. No. Rebound again. Gusto team of San Antonio Spurs. Pero na foul gitawag sa referee. Remaining time 2 minutes and 59. Nihigda karon si Brunson. Tanato na foul. Pushing foul. Giyatag may gala sa referee gato kang Brunson. Gitulod si Brunson may gala. Okay? So 50-54 ang score. Lamang Japon may gala, team of San Antonio Spurs. Nakalamang og 1 point ang team sa New York Knicks. May gani kanibawi magigsoon ang team sa San Antonio Spurs. So nakalamang sila karon 4 points may gala. Pagbalik na to, padayon ta magigsoon, nahibili na na to may gala sa oras sa atong second quarter. 2 minutes and 59 remaining.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Balik kami kalah satu NBA coverage live kontra sa San Antonio Spurs Game 3 kontra New York Knicks 2-0 ang serye may gala sa moong dula. So balik ta sa kay na injury si Brunson, no, kay gitulod si Jalen Brunson, so na foul ang San Antonio Spurs. So Brunson free throw, so 2 points all by Jalen Brunson, 52-54 ang score. 2 points na lang ang lakgunon karon sa team New York Knicks. 2 minutes and 50 remaining sa second quarter. Bula karon kang Vassell. Intercept. Nakuha karon ni Anunoby. Anunoby pass to Clarkson. Clarkson out of a team of New York Knicks. Kuha magalang bula. Pass to Anunoby. Anunoby fires. Ala na, score na sab. Agoy. Score na sab magalang New York Knicks. Parehas na ang score. 54 all. Wayne Banyama now. One and one situation. Victor to Fox. Fox sidestep fires. Bullseye. 2 points Aaron Fox. Lamang na sab San Antonio Spurs. 54-56. Bula karon Europe next. Nakaron kang Hart. Josh Hart pass to Brunson. Brunson power move, spin outside pass. Pass to Agnonomy. Agnonomy to the baseline. Throws it down. 2 points of Agnonobi. Parehas na pong score. 56 all ang score. 1 minute remaining and 50 seconds sa atong second quarter. Bula karon may gala sa team of San Antonio. Nakaroon kang Castle. Castle now. Pass to Wemby. Wemby, power move by Wemby. It's a foul. Foul Agnonobi. 2 free throw kang Victor Wembanyama. 1 minute and 37 sa atong second quarter. Ang score parihas, way lamang. 56 all ang atong score karong panahuna. Dua ka free throw ihatag kang Wemby. Victor Wembanyama, the MVP. First free throw of Wemby. Atong tanaon may gala. Ang first free throw ni Victor Wembanyama. First free throw of Wemby. Pasok ang free throw ni Victor Wembanyama. Second free throw ni Victor Wembanyama. Tanaw na ito may gala yung kaduang free throw mga isoon ni Wemby. Okay? Kung ma-shoot magin niya tanan para 2 points ang lamang sa team may gala sa San Antonio Spurs. Second free throw, Victor Wembanyama, the MVP. Yes! Wala may gala. Wala mga isoon ni shot. 1 points na Wemby. 56-57. 1 point lead San Antonio. Bula sa New York Knicks. Nakaroon kang Towns. Towns drives to the baseline. Anthony Towns. 2-1. Outside pass. Pass to Brunson. Picks. Drives to the baseline. Outside pass. Hart for 3. Bingo. 3 points. Josh Hart. Ayayay. Lamang na may gala New York Knicks. 59-57. New York Knicks na ang naglamang. Sila naghawid sa kalamangan karon. Naibilin 1 minute na lang. Harper to Castle. Castle, spin, power, move. Rebound na kuha karon sa New York Knicks. Josh Hart. Hart to Brunson. Brunson now. 3-1 situation. Jaren Brunson. 49 seconds remaining. Agnonobi. Agnonobi. Outside pass. Hart. Pass to Johnson for 3. Bullseye. 3 points. The MVP, Jaren Brunson. 57-62. Nilamang na gininoon pag-ayo ang New York Knicks. 57-62. Nabali na ang hangin. Lamang na ang New York Knicks. Harper, power drive. Rebound. Nakuha ni Towns. Pass to Hart. Hart now pass to the MVP. Johnson, Brunson. Brunson the MVP now. Jaren Brunson. Guarded by Castle. Brunson. 1-1 situation. 17 seconds remaining. Second quarter. Brunson attacking the baseline. Step back. Pass to Towns. Pick up and under. Nay Paul. Gitawag sa referee. Paul Victor Wembanyama. Paul may gala si Wemby. So nay free throw ihatag kang Karl Anthony Towns. Mga higala. So grabing paningkamot mga igsoon sa New York Knicks. Kaya nagod si US President Trump. No? So na si President Trump na nanaw. So grabe lang paningkamot mga igsoon. So nakuha nila ang kalamangan. So free throw 62 against 57. Free throw may gala. Free throw si Karl Anthony Towns. 62-57 ang score. 9.6 remaining sa oras, second quarter. Towns, first free throw. Pasok ang first free throw ni Carl Anthony Towns. 63-57 ang score. Atong tanaw ni kaduang free throw ni Carl Anthony Towns sa Team New York Knicks. Second free throw of a Team New York Knicks by Carl Anthony Towns. Second free throw. 9.6 remaining. Second quarter. Lamang na may gala ang New York Knicks. 63-57. Nakaroon ng ikaduwang free throw. Second free throw of Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns, the former player of Timberwolves. Pasok pa rin. 64-57 na. Na 7 seconds remaining. Nakaroon kang Fox. Pass to Wimby. Wimby fakes. Drive. Fires by Wimby. Wala mga igala. So end of second quarter. Halftime sa ta. Ang score na to, 64-57. Nakabawi yun, no? Sayang kay may gala. Gibiyaan, ginila ilang kalamangan nga niabot og dusi ba to? Sayang. Sayang kay marag malabo na sila makabalik may gala hinoon. No? Kay tanaw man na to ni. Kaya basta mawala ang kaba. Di niya maginis kabak-kabas dughan mga igsoon. Minus na ang scoring, no? Pagpakalamang sa New York Knicks, nawala ang play sa San Antonio. Nindot kayo ang ruling sa bula sa team sa New York Knicks. Grabing pasa, no? Rotation sa bula. Pagkapatsada kayo magigsoon sa New York Knicks, ipakita karon. Rotation ba? Pasa, pagbudas magandua, pasa na po. Pag nindot kayo, diya sila may galagi patay sa ilang ball rotation. No? Usa sa mga nindot kayo. Ball rotation. Lupig yun ang San Antonio Spurs. So, balik na to, Todd. Third quarter, 57-64, lamang New York Knicks na, alas 9:50.
1: Time Check is brought to you by Store Cityo OPC, located at Mess Arcade, Captain V. Roa Street, Cityo.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay,
3: DTX 500.
2: Masaligan,
3: epektibo,
2: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabuta nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagnugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up og senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Marie, ngano na ginuktok man ka?
9: Nagproblema lagi ko, Marie, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
8: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Marie? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
9: Sure ka, Marie? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
8: Yes, you heard it right, Marie. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
10: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
11: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Veles JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ako si Junipin Ninyo, 44. Kuan, malipong, bakang vertigo. Muto na, kadungog mong po. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan rin po galing kuan. Life Extension Vitamins D3. Antong karoon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
12: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
15: Mahigro bala ang imo dugo?
16: DTX 500!
15: Masamit ka bala ang gina-allergy?
16: DTX 500!
15: Ang DTX 500!
16: Ang nagatinlo sang imo mahigro nga dugo.
15: Nga sa masami,
16: amo naman
15: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
16: DTX 500!
15: Masalrikan!
16: DTX 500!
15: DTX Coffee Mix!
17: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
18: Mga butika.
19: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
20: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well in our situation today.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: alas 10 in punto.
1: Time Check is brought to you by Del Monte Fruit Easing.
2: Kini ang programa giatud kaninyo sa Westshire Academy.
0: Balik na magalang sa itong NBA Coverage Live, Game 3, 2-0 ang serye. Lamang karon sa Game 3 ang New York Knicks, 64-57 ang San Antonio Spurs. 64 New York Knicks, 57 San Antonio Spurs. Nakagay nag-uol, may kalang nakalabaw mga isaon ng kalit ang New York Knicks. Tungod ni kay naa si US President Donald Trump, ni tanaw sa dula karon. Mao siguro nga grabing paningkamot po sa team sa New York Knicks karon. Okay? So, ato sa yatag sa inyong may kalakit sa leading scorer karon sa team, matag team, niabot 64 ang puntos. Nga mo'y naglamang hinoon karon sa Game 3, ang New York Knicks. Sa panguluhan may gala sa ilang puntos karon, score is 18 points. No? Ay lain, 20. 20 points ang pinakataas ng score karon. 20 minutes nagdula may gala. Okay? So, ang pinakataas sa score, si Og Anunoby, 20 minutes nagdula si Og Anunoby, nagkuha siya og 17 points. Dako na kay ni sa halftime pa ta, halftime break sa ta. So 20 minutes nagdula na sa 17 points. Dayon si Jalen Brunson ang ilang MVP, 19 minutes nagdula na sa 15 points nga naambag. Josh Hart 17 minutes nagdula, 13 points ang naambag niya. Dayon Karl Anthony Towns 18 minutes nagdula, naambag niya nga 9 points si Karl Anthony Towns. Dahil si Jordan Clarkson, ang Filipino-American pride gyapon sa Pilipinas. Jordan Clarkson, 7 minutes nagdula, 5 points ang naambag karon ni Jordan Clarkson. While si Jose Alvarado, 5 minutes nagdula, 4 points si Jose Alvarado. So naapoy mga mihatag, mga igsoon dahil sa dugang points. Mitchell Robinson, 3 minutes nagdula, 1 point ang naambag may gala karong panahuna. So mauni ang naglangkob may gala sa team New York Knicks, nakakuha sila 64 points lamang sila karong panahuna. So mudaog sila karon, babay na gyud may gala kay 3-0. Malabo na kay may gala i-comeback ang 3-0 nga serye. So kinahanglan importante yon nga madaog unta ni karon sa San Antonio para magigsoon maka-comeback pa sila sa deficit nga 2-1. Pero ma 3-0, lisod na kayo may gala nga usan na daog inyo upat pa inyong lakgunon. Talagsa na kayo na may gala. Why sukad may gala naka-comeback sa 3-0 sa history sa NBA? Na siguro ay 2-0 naka-comeback. Pero ngayon ka magigsoon og na po'y naka-comeback og 3-1. But 3-0, why naka-comeback ana may gala. Okay? So, parayon ta sa San Antonio Spurs po ta. Kinsay mga leading scorer karon sa San Antonio Spurs. Why line of course ang ila mismong MVP Victor Wembanyama. Sa dili pa si Victor Wembanyama, na pa si Stephen Cazell. Stephen Cazell, 18 minutes nagdula, na siya score 18 points. So, dayon, Victor Wembanyama, ilang MVP, nidula si Wemby og 19 minutes. Dayon, nakascore siya og 15 points. Dayon, sunod, Devin Vassell, 20 minutes nagdula, 6 points ra in town, ang iyang naambag karong mga panahon na. Pubre kayo in town. Dylan Harper, ang Filipino-American, 16 minutes nagdula, 6 points lang ang iyang naambag karong mga panahon na. Dayon si Carter Bryant, 4 minutes nagdula, 3 points lang ang iyang naambag karong panahona. Dayon si Keldon Johnson, 7 minutes nagdula, 2 points ang naambag niya sa ilang team. Mao na may gala. Dayon si Aaron Pax, kaniyong tao, mao nang tani mo step up yod og maningkamot si De'Aaron Fox. De'Aaron Fox, iyang score 4 points lang. Grabe ka, ubos kayo ang scoring sa ilang matag player, no? So 18 minutes nagdula si Aaron Fox, 4 points ray ang natabang sa first ug second quarter. Subot sabton nga 2 points sa first quarter, 2 points ra pod sa second quarter. Grabe gamay ra kay naambag ni Aaron Fox. Mao na nga ang ilang score na lang sa 57-64 lamang ang New York Knicks. So halftime ani, pagbalik na to third quarter, dinhi nato makita may gala sa third og fourth. Kinsa gyud? Ma-3-0 gyud or ma-2-1? Kana mo'y mga pangutana karon labi na sa mga naminaw sa atong programa karon may gala sa atong NBA finals. So, daghan kay may okay. So balik na ta may gala. Ay sa kaya to sa tanaon magingson. Okay. So, balik ta may gala sa maong dula karong panahon. So, nata may gala sa third quarter. Dali kay may gala sa dulo eh. Third quarter agad-agad. Ngunin lang na kini. Padali ta mahuman, dali ta masayran may gala kung kinsa gyud. Okay? Third quarter, balik ta may gala. Third quarter na. Abi ta man magingson automatic man. Okay, third quarter, bula may gala karon sa New York Knicks. 64-59 ang score. Lamang of course ang New York Knicks. Bula karon sa New York. New York Knicks ang bula. Nakaroon magigsoon. Whistles referee. Loose ball. Out of bounds ang bula. Lost ball magigsoon. Nakuha may gala ang na-touch may gala sa team sa San Antonio Spurs. Bula balik sa New York Knicks. Inbound. Si Brunson, the MVP. Inbound Brunson now. Pass to Karl Anthony Towns. Towns, inside pass Brunson, loose ball. Bola mapadulong sa team San Antonio. Inbound by Castle. Castle to Fox. Fox pass to Castle. Castle to Wemby. Wemby back to Castle. Castle now. 11 minutes remaining in the third quarter. Wimbanyama drives to the baseline, guarded by Towns. Wemby, outside pass. Castle, yes, 3 points. Ay, na-injured pa. Sakit sa tiil. Champagne, na-injury mga igala. Pagtamak, dili balance ang natamakan. So, na-foul. So, sa three-point area, 3 points to kang Kiribang Champagne. So, na-referee. Be, paminaw na to ang referee on sa iya mismong decision. Be, tanaw na to ha, kay basta inanamagod kasagaran may gala. So, na-technical foul. Ops. Okay, tanaw na to ha, kung pag-itsa sa 3 points, pagtamak, kung gituyo ba nga ang imo mismong tiil sa kontra, ilusob nimo dito sa imong kaatbang. Para nga pagdagpak niya, iyang matamakan ang imong tiil. Sobrang di man intentional. Duha man gud ni. Pag intentional, technical. Oh, pero kung accidental, wala. Regular foul lang. Ana man na ang desisyon. No? So, pagwas gani nga, pag itsa nimo bola, ang imong tiil sa kontra imo kay isulod dito nga para pagtamak sa nag-itsas bola, ma-outbalance siya, mabalian. That is intentional. Okay? Pero, pag itsa gani nga unintentional, regular foul. Okay? So, ang tawag sa referee is dili intentional. Regular foul lang to. Be? Ato sa tanaw na, gi-replay bang igsoon akong gitanaw pag-ayo? Kung intentional ba? Murag di man intentional. Pero pag dagpak magod sa tiil ni Champagne, dito ni dagpak sa tiil po ni Brunson. So, nai foul, regular foul itawag. No, dili siya technical. Kung technical foul, technical foul. Okay. So, di man good mga igalay ma kidibang ang desisyon, no? Sa referee. Wala to nabati yung desisyon. Okay, so, basta hawanan gani, akin na, technical. Okay, technical foul. Free throw, ihatag kang Champagne. Wala, pag yun gisyat ang free throw. Pagkaanugon magkaayo, no? 64-62, lamang gyapon, New York Knicks. 2 points na lang ang labang. Champagne of a team, San Antonio Spurs. Second free throw of Champagne. Bonus free throw, pasok, 1 point. So, ball position pa yun, plus position. So, nindot kayo nga decision, no? Plus position pa. Dua ka free throw, kay technical man, plus position. Ila pa yun ang bula. 63-64, 1 point lead, New York Knicks. Castle, pass to Champagne, back to Castle, open for three, let's it fly, no! Rebound, nakuha karon, balik sa New York Knicks. Nakaroon may gala sa New York Knicks ang bula. Brunson, guarded by Castle. Brunson, one-in-one situation. Jaren Brunson, attacking the baseline. Outside pass. Ognonobi. Og Ognonobi. Back to Jaren Brunson. 5 seconds to shoot. Brunson, one-in-one situation. Brunson now, 3 seconds to shoot. Brunson, fires. Rebound. Nakuha pagit may gala sa New York Knicks. 2 points. Brunson again. 66-63. 3 points lead, New York Knicks. Lamang sila 3 points. 10 minutes remaining, third quarter. Castle, Pass to Sampini. Fires. Rebound. Nakuha na sa New York Knicks ang bola. Nakaroon kang Hart. Just Hart. Hart guarded by Sampini. Pass to Agnonobi. Agnonobi attacking the baseline. Powerbomb. Throws it down by Agnonobi. 2 points of Agnonobi. 68-63. Lamang na yun ang New York Knicks. Bula karon kang Fox. Aaron Fox. 9 minutes and 37. Fox attacking the baseline. Power move by Fox. Nay foul. Gitawag sa referee. Foul. Carl Anthony Towns. Second personal foul of Carl Anthony Towns. Grabe si Og Agnonobi. Morning. Wa nila gi-expectar nga mulihok may gala sa kwan. Mulihok sa team. No? Dako. Lawas. Bus okay. Lawas. Lisod ni mo. Baglaan. Supalpalon. Tungon sa kadako may gala. So na foul. Free throw by Aaron Fox. 1 point. Aaron Fox of a team sa San Antonio Spurs. Balik ang Aaron Fox. Ikaw doon ang free throw. Score 64 against 64 against 68. Plus 1 point. 65-68. 3 points lead na lang. New York Knicks. 9 minutes and 30 remaining. Third quarter. Nakaroon ang bola sa New York Knicks. Brunson the MVP guarded by Cassell. 10 seconds to shoot. Nakaroon may galakang Brunson. Brunson guarded by Champagne. Jaren Brunson attacking the baseline. Picks, nice pass inside. Grab. Nakuha ang bola sa team San Antonio. Cassell. May foul. Kitawag sa referee. 65-68 ha. 3 points na lang. Nay free throw pa yun. Ni Vazel sa team of San Antonio Spurs. So, 9 minutes remaining sa atong third quarter. But lamang 3 points. Gamay na kay Glamang. Ha? Gamay na kay Glamang ang New York Knicks. Napagay free throw. Bonus free throw of a team San Antonio Spurs. Vazel, yes, 1 point. So, 2 points na lang lamang. 2 points na lang sa mga ipangkulpaan. 2 points na lang yung lamang. 68-66. Lamang gyapon New York Knicks. 9 minutes and 8 remaining sa atong third quarter. Second bonus free throw of San Antonio. Yes, 1 point again. 1 point lead na lang ang team of New York Knicks. 67-68. Bridges. Bridges now. 15 seconds to shoot. Bridges. Pass to team of New York Knicks. Agnonobi fakes. Agnonobi, pass to Hart. Josh Hart, Brunson. Whistle sa referee. Nay foul. Gitawag may gala ni Wimby. Victor Wimbanyama. Pushing foul. So, gitulod niya. Mga igsoon, ang iya mismong iyang katbang. Pushing foul, Wimbanyama. 1 point lead. Team of New York Knicks. Inbound, New York Knicks. Josh Hart. Hart pass to Brunson. Brunson pass to Agnonobi. Agnonobi. 2-in-1. Picks. Outside pass to Brunson. Brunson now. Nice pass to Bridges. To Hart for 3. Rebound. Nakuha karon sa San Antonio. Nakaroon may galakang Fox. Fox now. Tuloy-tuloy si Fox. 3-in-1. Walang whistle sa referee. May foul si Carl Anthony Towns. 3 naman siguro foul ni Carl Anthony. So, di magsigig pamaul kay wala sila yung tower kung sigig foul ang ilang tower nga si Carl Anthony Towns. 68-67. 1 point lead, New York Knicks. Bula karon sa Spurs. Cassell, Wimby, back to Champagne, back to Cassell. Cassell now, power move, outside pass by Pax Spires. Wala! Nakuha ni Josh Hart ang bula. Bula karon may gala sa New York Knicks. Nakaroon kang Brunson. Brunson, tuloy-tuloy. Pires for 2. Yes, sir! Paul and 1. Sos, pagkasayang kayo. Taas kayong nagbantay pero wag yapon. Wag misalir. 70 ang score. 70-67. Malabo na magigalag o magpaspasan. No, mura ba itong itsa to? Bakaka lang itsa. Pero gisyat yapon. Lahigin ng NBA kay basta kay muadto lang ang bula sa taas. Posible gig mo shot pa. Okay. So, na bonus free throw by Jaren Brunson. Bonus free throw. Pasok ang bonus free throw sa MVP. 67-71, 4 points lead ang New York Knicks. Nakaroon kang Fox. 8 minutes remaining. Aaron Fox, pass to Wemby. Wemby, open, fires for two. Target! Target! Target by Wemby. 69-71. Lamang yapon ang team New York Knicks. Nakaroon kang Towns. Karl Anthony Towns ang bula. Guarded by Fox. Mismatch this time. Karl Anthony Towns. Whistle sa referee. Foul. Aaron Fox. Nagitawag sa referee. Foul. Aaron Fox. Sub ang gitawag sa referee. Nice substitution. Gisulod si Johnson. Tanaw na ito kasi iyang pulihan. Sa team may gala sa San Antonio Spurs. So tataw kayo. May gala nga. Kinibang kabahan si Wemby. Kay open kayo. Di siya bantayan. No, open kay siya, pwede siya bantayan, ipaitsa kin siya. Bula sa New York Knicks. Inbound Johnson, pass to Towns, back to Johnson. Jaren Brunson, the MVP, 7 minutes and 40 remaining. Guarded by Johnson. Brunson, guarded by Johnson. Brunson, fires! No! Rebound nakuha, magalang karoon sa San Antonio Spurs. Nakaroon kang Harper. Harper, fires for three, Basel! Bullseye! 3 points, San Antonio Spurs. Nakalamang na sa bangsa ng Antonio Spurs. Karon, nakuha ang bola pero loose ball. Pagkasayang. 72-71. Lamang na sa Antonio Spurs. 3 points may gala. Ang ilang gihimo para makalamang. 7 minutes and 20 remaining. Third quarter. Bula gapon sa New York Knicks. 1 point lead ang San Antonio Spurs. 71-72. Inbound. Brunson. Brunson inbound. Guarded by Basel. Pass to Agnonobi. Agnonobi now of a team New York Knicks. Agnonobi guarded by Basel. Agnonobi step back, fires, bullseye, 2 points Agnonobi. 73-72, 1 point na sublid ang New York Knicks. Nabali na sa tanghangin, lamang nasab ang New York Knicks. Nakaroon ka Johnson. Johnson now attacking the baseline, power move, it's a foul. Foul si Agnonobi. Okay, na Paul Agnonobi. Free throw ang San Antonio Spurs. 72-73. 7 minutes remaining sa atong third quarter. So, lamang ang San Antonio Spurs. New York Knicks, 1 point ra. Free throw, Johnson, bonus free throw. Wala pag yun pagkasayang nga free throw, may gala. Ano gon? Imbes mo tayo na ito nga free throw, pagkasayang kayo. Gisayangan ni Johnson ang iyang free throw. Okay? Wala. Wala na daw daw. Second free throw. Hop! Uy, sa ba ito? Second free throw. May gala. Oh, wala agapon! Pastilan! Naunsa ba ito nga pag-free throw? Pag-anugon ba ito? So wala agad may gala. Wala'y free throw magigsoon. Zero. Zero. Lamang agapon New York Knicks, ha? Bula karon may gala sa team New York Knicks. Johnson, Brunson. Guarded by Castle. Brunson, outside pass. Hart for three. Bullseye! 3 points, Josh Hart. 72-76. Lamang yapon New York Knicks. Nakaroon kang Harper. Harper, pass to Castle. No one inside. Left-handed. Wala pag yapon. Pagkasayang. Bula karon sa New York Knicks. Nakaroon kang Brunson. Brunson, oops! Loose ball. Miss pass pagyod, mga igala. Bula turnover. Balik sa team of San Antonio Spurs. Sayang kayo, mga igala, ang pasa ni Bronson. So, naka 3 points si Josh Hart. Karon, di palang dugay. So, lamanggit sila may gusoon. No, ang team sa New York Knicks. Okay? So, na time out. Time out sa takadyot, mga gusoon. Ha? Gamay na lang oras. Daibilin na to, mga igala. Balik ta. Dugang third quarter. Tapuso na to ni para mag fourth quarter na rin ta. Time out sa ta. Alas 10:20 na.
3: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
4: Kagakontrolar
3: sa Imo Blood Sugar.
4: DTX 500.
3: Masalwika.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika. Ini kayang panahon, palami o palamig na sa healthy nga snack, Jelly Yogurt.
7: Jelly Yogurt.
6: Jelly Yogurt. Available sa plain, blueberry, strawberry o mango flavors. Creamy, lami o puno sa live good bacteria na makatabang sa imong tiyanog digestion. Perfect para sa bata o tigulang. Mapalit na sa mga supermarket sa Cagayan de Oro o pwede po ma-order online sa GrabMart. Search lang, Jelly Foods Impunan, Jelly Yogurt. Healthy na, lami pa. Produkto sa Jelly Foods, delivering nutritious, affordable food for every Filipino.
8: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit, alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
9: Mga igsoon, ambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kang isgutan pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, ambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C! Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o kapan pang makapalatian. Inom na o Mighty C!
2: Balik na magkala sa itong NBA Live coverage sa labang Yapon mag-exon karon ang New York Knicks 76-72. Dagan-dagan ikulbaan karon. Usa sa ikulbaan karon si Kagawad Alan Magsayo de Stablon. Kulbaayan karon siya karon. Na sige, mao na ikulbaan na Yapon. Sige, maayong buntag niya Kagawad Alan Magsayo kay nagmonitor karon siya karon. Nga kulbaayan karon siya sa dula. Agugoy, Ginoo. Sige. Banat Yapon ta. Padayon ta mag-exon ah. Third quarter, 6 minutes and 15 remaining. Bula karon sa San Antonio. Nakang Wimby. Wimby, wala. Nakuha may kalabalik ni Wimbanyama. Yes, 2 points. Victor Wimbanyama, 74-76. 2 points na lang ang lamang sa New York Knicks. Balik may gala sa dula. Nakaroon may gala Brunson. Brunson now, the MVP guarded by Vassell. Pass to Robinson. Robinson, pass to Brunson. Pires, rebound. Nakuha may gala sa San Antonio. Nakuha ni Johnson. Johnson, pass to Harper. The Filipino-American Harper, pass to Wimby. Wimby, nice pass to Johnson. 2 points, Johnson. Parehas ng score. Halaka, kakulba ba na yan eh. 76 all na ang score. Why me lamang ha, 76 all. 5 minutes and 30 remaining. Bula karon ng kuha, may gala na sa New York Knicks. Hart, Josh Hart, attacking the baseline. Josh Hart, what a shot! Grabe. Oo, so ang score nato karon mga maninay is 70 isa mangigala kay na isa kasut lang kayo. So ang ato mismong nakita is lamang na may gala 76-79 lamang San Antonio Spurs. Nakaroon sa New York Knicks ang bula. Brunson. Brunson now. Brunson power move. Fires. Yes, 2 points. Robinson, 79-78. 1 points lead, San Antonio Spurs. Harper. Harper now, whistle sa referee. Uy, shot pa yun. Ay, sana may basket. Foul and one ba to? Be, foul basket ba to? Kitawag sa referee kay Gihawiran man. So, tanaw sa nato ha. Kadali lang kayo mag-review. Na foul or wala? Kay Gishat na ba mga igsoon? Ang tira ni Vassell. Okay? So ato sa tanaw to ang kwan ha? Tanaw na to ang replay. Big replay sa referee na foul. Oops. Oy, tanaw na to kung basket ba. Lamang 1 point ang San Antonio. 79-78 ang score. Okay? 79-78 ang score. So tanaw na to kay basket ba to sa referee? Ah, foul basket na yun. Okay? Free throw. Free throw may gala karon sa Team San Antonio. Free throw! Yes, 1 point. 80-78. Lamang 2 points ang Team San Antonio Spurs. Balik ta may gala sa dula. Di may gala karon ang Team. Balik may gala sa kinibang free throw. So, free throw balik. Harper, bata pa kayo may gala. Si Dylan Harper, 20 years old. Asa magandang 20 anyos, nag-NBA Finals na. Di ba? Lahi ragid karon mga batanon. Kay edad 20, NBA Finals na dayon. Hops, yes!

pag-itsa, ah, posa, may gala. Dool na kayo. Wala lang pritro, mga isunog talaga sa nag-isipyat. Basta mo pritro. Okay? 78-81, lamang ang San Antonio Spurs. So, gigawa si Robinson, gisulod si Carl Anthony Towns. So, gawa si Wimbanyama, in si Cornet. 4 minutes and 14, atong third quarter. Layo pa kayo ni. Taas pa kayo ni nga isgutanan, mga isunog. No, kay layo pa kayo ni ang atong napatay fourth quarter. Bula sa New York Knicks, nakaroon kang Alvarado. Alvarado, 2-1, inside pass, nakuha Clarkson. Jordan Clarkson, Gilas Pilipinas player! Wala! Nakuha magalabalik ni Clarkson! Yes, 2 points, Jordan Clarkson. May Japanese Clarkson dayo, gamit gapon kayo. Di lang ni Gilas Pilipinas gamit. Gamit gapon sa New York Knicks, ha? 80-81, halaka! Ginoo ko, 1 point na lang. Lamang gapon ang San Antonio Spurs. 80-81 ang score. Okay? So, 80-81, lamang gapon ang San Antonio Spurs, 1 point lead. Remaining time, 3 minutes and 40 sa atong third quarter. So, nakaroon ang bula may gala sa New York San Antonio Spurs. Nakaroon may gala sa San Antonio Spurs ang bula. Oops, whistle sa referee. Na may gala ay gitawag na foul, may gala. Okay? So, kapahulay lang sa mga ato mga player karon mga padauna, mga sukitik binaw. So 80-82 ang score may gala kana ay free throw. So balik ta free throw. Ihatag may gala sa team of San Antonio Spurs. Second free throw. Hop, pasok pa rin mga igsoon si Johnson. 80-82 ang atong score. Lamang of course San Antonio Spurs. Johnson gipaul niya si gipaul ni Shamet. Magayon na sila gagawin. Gadumot ding duwa. 3 minutes and 40 remaining sa atong third quarter. 82-80 lamang San Antonio Spurs. Bula mga igsoon, ikatulong ang Petro. Oh, wala! Nakuha may gala karon sa team New York Knicks. Nakaroon kang Juice Hart ng bula. Juice Hart, mga igsoon. Gikan sa team of New York Knicks. Juice Hart, Hart now, pass to Obnonobi. Na-whistle sa referee, na-foul. Itawag si Johnson. 3 minutes and 31 remaining sa atong oras. 82-80 ang score. 2 points lamang ang San Antonio Spurs. 2 points na lang. Kulbaan na ningibati sa uban. Muna yung ganang kakulbaan, may ganang karon. Okay. Nay free throw. Ihatag sa team of New York Knicks. Free throw og Agnonobi. First free throw. Pusa ang first free throw. 81-82. 1 point lead na lang ang team sa San Antonio Spurs. Kulbahinam. Nadula mga igala. Okay? Tanaw na to ang second free throw. Second free throw ni Og Agnonobi. Agnonobi, second free throw. Wala! Nakuha mga igsoon karon ni Harper ang bula. Harper now. Dylan Harper. Filipino-American of a team. San Antonio. Harper. Drive to the baseline. Power move. That's good! 2 points Harper. 84-81. 3 points lead ang San Antonio Spurs. Bula karon may gala sa team of New York Knicks. Alvarado. Pass to Towns. Towns. Power move. Off the glass. Wala. Nakuha ang bula ni Cornet. Cornet. Pass to Harper. Harper. 3 minutes remaining. Harper now. Attacking the baseline. 2-1. Outside pass. Nakuha ang bula sa New York Knicks. Alvarado. Alvarado to the baseline. Power move. No. Rebound na siya. Nakuha may gala sa Antonio Spurs ang bula. Nakaroon kang Harper. Harper. Nakuha may gala bula ni Harper from a team San Antonio Spurs. Harper. Up and under. Fires. Off the glass. Nakuha ang rebound sa team of San Antonio. Nay foul. Rebound by Cornet. Nabunali ang ulo. Agoy. Bakod si Cornet kay nag-ilog. Medyo nihawid po ang team sa New York Knicks. Natumba siya. So, Nay Paul, gitawag sa team of New York Knicks. Ang score na ito, 81-84, ha? 3 points ang lamang. 3 points lead ang team sa San Antonio Spurs. Okay. Ay naotani nga magtuloy-tuloy ang San Antonio. Kaya kung di nila matuloy-tuloy, basig sila ang makahilak mga isoon o tagok kay Matrisiro na. Okay. Balit na taon-taon. Apanayon ta itong nabilin nga oras. 2 minutes and 3. Mao na ba ni? 2 minutes. Ah, sabi tanawon sa nako din speak us mga igala. Kay daghan ta gina monitor mga igsoon kay ang dula kuan

0: Ya, kanang daghan mga sites nga pwede rin mong tanaw na uman mag-advance gamay, pero di ganyan yung advance kay layo. 2 minutes and 33, aparehas ra. 2 minutes and 33, lamang na ang San Antonio, 81-84, 3 points lead, San Antonio Spurs. Balik taon-taon, alas 10:33.
1: Tanang bills, Jukarun!
2: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: GCash G-Bills.
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
5: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para iusang amarkuso. Chia seeds. Disugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
7: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
8: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
9: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
10: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
11: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
10: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Uguban pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promorans from June 1 to June 30, 2026. Great Samsung Sale. Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkit Kai Atrium, Cagayan de Oro.
2: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkit Kai Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well in our situation today.
3: Magnum Wanted Job Hunters.
1: Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang imong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, Second Floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro Sere.
3: Magnum Wanted Job Hunters.
4: Alas 10:44.
1: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Balik na magkana sa atong NBA live coverage. Game number 3 ang atong oras na ibilin. Last and final quarter na ta. Lamang nakaroon magigsoon og 3 points. Lamang 3 points ang San Antonio Spurs. 94-91 ang atong official score. So medyo makabawi ni ang San Antonio Spurs karon, no? 3 points ang lamang. 11 minutes remaining sa atong last and final quarter. Bula karon kang Jordan Clarkson. Clarkson, wala. Rebound na kuha karon may gala sa San Antonio Spurs. Nakaroon kang Vassell. Vassell, pass to Wemby. Wembanyama, pass to Johnson. Nay Paul, gitawag may gala sa referee. Aaron Fox. Paul si Filipino-American Jordan Clarkson. Nay Paul, gitawag may gala sa referee. Karong mga panahon na. So free throw, ihatag ni may gala. 2 free throw, ihatag ang Johnson, Fox. Aaron Fox, 2 free throw, ihatag karong magigson. Human na foul si Jordan Clarkson. First free throw, 91-94, lamang San Antonio. First free throw, Aaron Fox. Pasok ang first free throw ni Aaron Fox. 95-91 ang official score. 95-91 ang score. Lamang yapon karon ng San Antonio Spurs. Ay, kaduang free throw. Tanaw na to, second free throw of Aaron Fox sa San Antonio Spurs. Lamang na ha, balik ko na to. Lamang ang San Antonio, 91-95. Aaron Fox, pasok pa rin ang kaduang free throw. 96-91, bola karon sa New York Knicks. Nakaroon may galakang Alvarado. Alvarado now, 10 minutes and 51 remaining, last and final quarter. Alvarado, guarded by Fox. Alvarado, number one, pass to Clarkson. Clarkson, nailog by gala ni Fox. Fox karon, nice pass. Nailog balik by gala sa Team New York Knicks, pero nai loose ball. Loose ball, Team New York Knicks. Loose ball,
5: Team
4: New York Knicks. Okay? So tanaw na to may galay bula mapadulong karon sa San Antonio Spurs. Gilayatan ni Alvarado ang mga kuan na sa atubangan, no? So loose ball ang Team New York Knicks. Bula karon sa Team San Antonio Spurs. 91-96, 5 points lead, team of San Antonio Spurs. Remaining time, last final quarter, 10 minutes and 36 remaining. Inbound, Aaron Fox number 4. Fox number 4 to Wemby. Wimbanyama guarded by Towns. Wemby, 1-1. Wemby, lets it fly. Loose ball, team of New York Knicks. Kulbaan mas Wimbanyama. Di man na-age ang bulay noon. Sige na maglingi-lingi. Asa ni ipasa? Diretso na. Oh, nanasto nga. Duwa na katikang. Wala na abot ng ring. Pero di man na-age sa IR man. Sige, lingi-lingi. Wimbanyama. Wimbanyama now. Guarded by Towns. Wimbanyama. Step back. Pass to Pax. Pax for 3. Wala. Nakuha gapon magigala sa San Antonio. Basel. Nakuha balik ang bula karon sa team of New York Knicks. Nakaroon magigala sa New York Knicks ang bula. Nakaroon Kang Hart. Josh Hart. Guarded by Basel. Josh Hart. Remaining time, 10 minutes remaining. Nakaroon magigala kang Michael Bridges. Bridges now. 91-96. San Antonio Spurs on the lead. Outside pass. To Shamet Portray. No! Rebound San Antonio Spurs. 9 minutes and 47. Nakaroon may galang bula sa San Antonio Spurs. Fox, pass to Wemby. Wimbanyama, open Portray. Wala niya may galang ganayon. Vassell Portray. Wala. Nakuha ang bula karoon sa Team New York Knicks. Alvarado, pass to Hart. Hart to Shamet Portray. Wala. Nakuha ang bula may galang karoon ni Aaron Fox. Pass to Basel. Basel, pass to Wimbanyama. Wimbanyama! Nay foul, gitawag may gala sa referee. Foul, team of New York Knicks. 9 minutes and 18. Nagagamay ang itong oras, may gala. No, nagagamay ang itong oras. Karo mga panahon na. Nagagamay ang itong oras. 9 minutes and 18 na lang. Naibilin. 96-91. Sulod may gala si Brunson. Sulod po may gala si Robinson. So sulod ka ron, may gala ang ilang mismo mga big men. Out Alvarado. In Brunson. Out po mga igsoon si Robinson. Carl Anthony Towns out. Sulod po may gala si Robinson. Shamet out, mga igala, sa team of New York Knicks. Ball position, of course, San Antonio Spurs. 91-96, 5 points lead, San Antonio. Harper, pass to Champagne. Champagne, quick release. No! Rebound, Michael Bridges. Bridges now. 96-91. Michael Bridges of a team of New York Knicks. Pass to Brunson. Brunson now. Brunson drives to the lane. Fires for 2. Brunson, no! Rebound again and score by team of New York Knicks. 8 minutes and 21 remaining. Bula karon sa Spurs. Nakaroon ng bula, may kalakang Harper. Harper now, outside pass, Wemby. Wemby to Harper to Basel. Harper for 3. No! Nakuha ang bula karon sa team, na foul. Na foul. Foul ang team New York Knicks. Tara to kasi foul may gala. Paul Robinson, number 23. Susuko kay may gala ang team sa New York Knicks kay wa daw gituyo. Wa gituyo ha. So duha ka buk nagbantay kag Wimbanyama, gihawiran may gala. Okay. Paul si Bridges di ay gihawiran niya si Wimbanyama. So nay free throw Wimbanyama. Free throw karon. So lamang gyapon na ang San Antonio Spurs. Victor Wimbanyama. Free throw. Grabing ginhawa, laong kay ginhawa ni Victor Wimbanyama. MVP 7'4", 20 years old. Wemby. First free throw, basket by Wemby. 93-99. Lamang, San Antonio Spurs. 8 minutes and 10. Remaining sa itong fourth and final quarter. Ikaduang free throw, Victor Wimbanyama. BMVP. 20 years old. 7'4". Grabing ginhawa, laong kayo. Murag kulbaan pa kayo si Wimbanyama. Wimbanyama, 22 years old. Oh! Shot na bon. 100 kontra 93 lamang San Antonio. Bula karon may gala sa New York. Nakaroon may gala kang Brunson. Brunson whistle sa referee. Foul. Foul si Vassell. Okay. Castle. Foul Castle. Castillo yung buhangin. Foul number 5 of a team of New York Knicks. Okay? So, bula may galakaron sa team of kinibang New York Knicks. Ang bula, karo mga panahon na, mga suki ti kabinaw. Okay? So, di agar may gala. Balik ko na to ang score na to. The score is 103 na. 103 na may gala, 93. 10 points lang lamang. May gala sa team of kinibang San Antonio Spurs. So, ni Paul. Paul na po si Win Banyama. 7 minutes and 45 remaining, mga igsoon. Sa itong dula. Paul Win Banyama, agay, mapiangan mga Win Banyama. Kung mapiang ni Win Banyama, na humana, humane, humay na idula. Nag-iingon, mga igsoon niya, kuliktahan na. No, kung mapiangan ni Win Banyama, so na-pushing Paul, may gala. Oh, injured si Win Banyama, kakiang-kiang, mga igsoon, no? Kiang-kiang. Naka-score balik ang team sa San Antonio Spurs, mga igsoon. No, naka-3 by Galasos. Dapag itanaw na to ang 3 free throws di. No, Paul may gala og basket pag yun. So, need sa si Win Banyama og 3 points. Gisiat plus na pag Paul. Agagay, kanugon. 93-103. 10 points ang lamang. Ah, 10 points ang lamang sa San Antonio Spurs. Balik na taon-taon. Oras, alas, just 53.
5: Kini nga oras sa pagkanato ni Board Member Dexter Yasay sa sangguniang panlalawigan sa Misamis Oriental.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: May gala na may balita sa may panglawas. Dagan ang nag-anto sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusinus substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas. Nga mo ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 ug 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
11: Mga igsoon, ambong kita niining talagsaon na panagtapok o kang isutan pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, ambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio na kinangalanog dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking, isubmit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, Second Floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters.
1: Balik tamay kala sa atong dula mga igsoon sa atong NBA Live. Natamay kala sa third last and final quarter na ta, no? Sa atong dula karon score is 95-100. Famous na 10 points to kanina. Nakaapas na po mga igsoon ang scoring machine nila, ilang MVP nga si Jaren Bronson. Naka-score siya mga igsoon bago ay lang. So 95-100 ang score. Night time out sa gitawag sa team of San Antonio Spurs, no? Dool-dool na gini. Kay gamay na tong oras, 4 minutes na lang. Abi? Oras nato na bilin gamay na lang. May son fourth quarter ta, 7 minutes and 31. Taas-taas pa. Ang bilin sa tong oras. Okay? So magpadayon ni mga igala, mo ni kuyaw kayo. Lupigon ang San Antonio sa lahutay, no? Ang lahutay may gala mo ilupigon sila. Kaya nga naman, kani magigsoon ang mga scoring machine sa team of Kinibang New York Knicks. Paspas ang ilagya pong scoring, no? Paspas ilang scoring. Mauna may gala nga kung makita nimo may gala nga niana ni sa gitawag nga crucial time. Lahi gyud ang kuan, lahi gyud ang team sa New York Knicks, no? Makakuan gyud sila. Makaabat-agbat gyud sila may gala basta igunanin ng crucial na kayo, no, na hibilin, gamay na lang gani, makaapas gyud sila sa mga crucial nga time. Kay mga veterano man sabi sila gyud, veterano man. Okay. Sige lang, tanaw na to ikaw totoo da. Kay hapit na may kala magsugod balik ang ato bisog dula na 100 over 95. Lamang gyapon sa San Antonio Spurs, 5 points. Now, Wemby, nakita na to may kala sa victory ni Wembanyama, dili niya ilahos ang bula. Which is grabe kasayang kay kulbaan siguro siya. Unsa kay ang gibati ni Wemby karon, no, nga ipasa sa iyang bola, dili niya i-drive paingon sa basket, ipasa niya ang bola nga duha ra unta katikang mga igsoon, pwede na niya itunol ang kining bola diya sa ring. Mao nang number 1 nga nabantayan karon may gala sa mga sports analyst. Tungod kay ni kulbaan ba siya unsa ba kay iyang plano ni Wemby, no? Noon naman siya yung mga score pero na yung mga times lagi nga pasahan siya, naa siya din yung mag-exon sa 3-point area, pwede na ginoon, nakasulod na siya sa kinibang gikan sa 3-point, nakasulod na siya, di niya ilahos mga igsoon, no? Di niya itsa, di niya ilusot. Kaya kung iyang ilusot mga igala, iana niya ang bula, sama sa iyang ipanghimo sa mga previous, di gin masupalpal. Labi na night time nga may mismatch ba, gamay ang magbantay sa iya, dali raan ta kayo, pero sayang, no? Sayang, may gala kay na ay iyang mga ginahimo nga ginapasa niya ang bula, no, di na ginaiduot sa iyang kaugalingon nga lusot na lang gyud niya. Sayang kayo, no, sayang kayo. Balik tas dula mga igsoon. Naibilin na to may gala nga oras is 7 minutes and 31 seconds remaining sa atong last and final quarter. Score is 95-100 lamang San Antonio Spurs. 5 points ang lamang sa team San Antonio Spurs karong mga panahuna. Okay, so gibalik-balik tong giitsa ni Wemby nga 3 points nga ni score pagyud og Paul si Robinson, no? Pero makita man pud na magi contact, no, sa NBA magod, once mag-contact, Paul gyud na kuna may contact. Balik ta sa dula may gala. Bula San Antonio Spurs, 7 minutes and 27 remaining sa atong last and final quarter. Harper now. Harper pass to Fox. Back to Harper. Harper now, guarded by Brunson. Harper to Pax. Pius for three. No! Rebound, Victor Wembanyama. Whistle sa referee. Loose ball, Wemby. So, sayang kayo. Loose ball pagin si Victor Wembanyama. Okay? So, bago pagin ibalik, mga igala, pero timeout dritso. No? Timeout dritso, mga igala, ang team sa kinibang New York Knicks. Grabe ka sayang mga igsoon. Ay, natudlo din yung naabot din mga igsoon. Sayang kayo. Balik ta sa atong last and final quarter. Ang naibili na ito mga oras is 7 minutes and 12. Oras, alas 11 in punto na.
2: tumatukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas nakupagagasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Igbit o Pulmi sa Amis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: Kalibutan, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ang butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwalan ng krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
3: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
2: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Balik ta may gala sa tungla sa final quarter NBA Live Game 3. Labang na may gala karon gyapon ang San Antonio Spurs 102-95. Bula karon sa New York Knicks. Remaining time 7 minutes atong naibilin sa fourth quarter. Johnson, Abronson. Jalen Brunson now, 2-1 situation. Brunson, pass to Agnonobi. Agnonobi fires. Yes, 2 points og Agnonobi. Bula karon sa San Antonio Spurs. Inbound Wemby, pass to Fox. Aaron Fox, 6 minutes and 41 remaining. 102-97, lamang San Antonio Spurs. 15 seconds to shoot. Aaron Fox, guarded by Brunson. Aaron Fox now, the team San Antonio Spurs. Fox drives to the lane. Open and good. 2 points, Aaron Fox. 104-97 ang score. Bula karon may gala sa New York Knicks. Nakaroon may gala ang New York Knicks. New York Knicks ang bula. Nakaroon magigsoon, balik may gala sa team of New York Knicks. Nahibilin may galang oras. 5 minutes and 54. Yes, 2 points of a team of New York Knicks. 99 ang nahibilin. 99-104 ang atong score. Karong mga panahon na, bula may gala sa team of Team San Antonio Spurs. Nakaroon ng bula, may gala, nakuha mag-iso sa New York Knicks. New York Knicks, Towns for two. No! Rebound, nakuha, may gala, balik. Brunson, power move! That's good! 2 points, Brunson! Ayayay! 99-104. Okay. So, grabe sa mo, kumpiyansahan nilang MVP. Lahigit basta MVP ang mo laro na may gala. No, kay di gid mo kumpiyansahan basta MVP. Lisod kay may gala basta MVP na magdula. Okay? Free throw kang Brunson kay Nai Paul and one by Jalen Brunson. Mga sukit ni kaminaw. So, balik ta sa dula. Free throw may gala karon sa kang Jalen Brunson. Wala, nakuha may gala ang bula magingson karon sa team of San Antonio. Wembanyama. 2 points. Victor Wembanyama. 106-100. 6 points. 6 points may gala. 6 points ang lawang sa team of San Antonio Spurs. Ala, kulba kayo. Kulbaan na sila may gala. 106-100. 106-100 ang atong score. Mga sukit ni Kaminaw. So, nanay medyo kwa na, medyo kabakabahan na ni nga dula karon. Atong nahibilin may gala nga oras, 5 minutes and 23 na lang. Nahibilin. 5 minutes and 23. Ay sa kananay naglalis mga gala be. Nireklamo ang si Coach Brown, nagreklamo sa referee. Oops, reklamo si Coach Brown sa referee. We, tanaw na to sa may ang reklamo mga igala. 106-100 ha. Remaining time, 5 minutes and 23. Sa atong last and final quarter. Wala na may mahimo, basta ang referee's decision. So, wala na kita may mahimo, basta referee's decision na. Okay? 6 segundos, shot clock. 6 seconds to shoot. May gala ang shot clock na hibilin. 5 minutes and 23. Bula sa New York Knicks. Inbound karon ang New York Knicks. Pasa kang Oak Anonobi. Anonobi. 4 seconds to shoot. Anonobi. Wala. Nakuha ang bula gyapon. May gala sa New York Knicks. Nakaroon may gala sa New York Knicks. Giitsa sa 3 ni. Wala. Wala mga gala. Nakuha balik karon ang bula sa team of San Antonio. Nakaroon kang Fox. Fires for 2. No. Rebound Gusto Brunson. 5 minutes remaining. DMVP Brunson. Nailog ni Champagne. Champagne pass to Vazel to Wemby. Wembanyama now. DMVP. Wembanyama. Step back. It is a Paul. Na Paul. Paul Chamet of a team of New York Knicks. Free throw si Wembanyama. 100-106 lamang San Antonio. Plus 2 free throw, may nag mo shot para mahimong 106-108. But ang nahibilin nga oras, nagkagamay, 4 minutes na lang and 50 ang nahibilin sa itong last and final quarter. Victor Wembanyama, first free throw of Wemby, the MVP, 22 years old, 7-4, MVP of the Spurs. Yes, basket, Victor Wimbanyama. 107-110 lamang ang San Antonio Spurs karong mga panahuna. Ilang higayon ang kalamangan sa Spurs? Second free throw, Wemby, Victor Wimbanyama, the MVP of the San Antonio Spurs. Basket by Wemby. 108-100. 4 minutes and 48 remaining. Bula karon sa team of New York Knicks. Nakaroon kang Towns to Brunson. Brunson attacking the baseline. Rebound Wimbanyama. Wimbanyama pass to Harper. Harper now. 4 minutes and 35. Last and final quarter. 100-108. Lamang. Gyapon mag-aigsoon ng San Antonio Spurs. Nakaroon sa Spurs ang bula. Medyo relax ang Spurs karon. Kalma-kalma ang Spurs. Ah, kalma sila karon ang San Antonio. San Antonio Spurs. 108-100 ang score. 4 minutes and 25 remaining. Sa itong last and final quarter. Ay sa mga egsoon, be. Kay na-whistle sa referee. At usang tanahon, may galakid si Paul, ane. Nagitawag sa referee karon. Nakuha may gala, balik mga egsoon. No, of course, ang bula sa San Antonio Spurs karon. Nasa San Antonio Spurs ang bula. Na-whistle sa referee, may gala. 4 minute and 27. Harper, tanahon, gi-review sa referee kasi lost ball, ane. Kay gilusot ni Harper na itap sa bola. So, posible nga na ay loose ball yun. Si Harper by loose ball, ane, o ang team may gala sa New York Knicks. Time out sa ata. 100-108. Gamay na lang ni. Ang naibilin nga oras, 4 minutes na lang and 25. Pagbalik na to, atong gumanon ang dula may gala. Alas 11, Jess.
1: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Tax sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
2: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
3: Nawad-an kog daw ko nga kwarta sa akong bank account, Pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
2: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
4: Bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
5: Bugas-bugas, akong katul-katul,
6: i-DTX 500 na.
5: DTX 500.
6: Aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: o pag-ayo sa bugas-bugas.
5: Akong katul-katul,
6: DTX 500.
7: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ngutod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nabawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
0: Alas 11:13.
9: Time check is brought to you by Mark and Sin Lechon House. Ang lechon na once matilawan, dili gyud malimtan.
0: Balik Tamaygala, last and final quarter. Bula karon sa New York Knicks, 108-100 ang score. Balik Tamaygala, 4 minutes and 16. Bula karon sa New York Knicks. Daa karon may gala kang Champagne, akang Shamet, outside pass. Now Shamet, drive to the baseline, block! Supalpal ni Wimbanyama. Bula karon may gala sa team of San Antonio Spurs. Daa karon kang Vazel. Vazel, pass to Fox. 3 minutes, 57 remaining. Nagkaroon kang Fox. Aaron Fox. Drives to the lane. 3-1. Wemby. Open for 3. Wala. Nakuha ang bola ni Harper. Back ang Wemby. Wimbanyama. Lip-handed. Wala pa rin. Nakuha ang bola karon sa New York Knicks. 108 ang score. Lamang gapon may gala ang San Antonio Spurs. Grabe kasayang. Layup ni Wimbanyama. Wa makasyat. Pagkasayang mga ato. Dugang unta to magigson. 10 points unta ang labaw. No? So grabe ka nugon. Imbes may gala nga way tao. Imbes giliap ni Wimbanyama. Wa inon gisyat pagka nugon kayo may gala, no? Sige lang. Ana magandang dula mga suking tigominaw. Balik ta sa maong dula. Hapit jud manigingon nga hapit kung ihapit shot unta may gala. So nine free throw sa team of sa New York Knicks. Bronson first free throw pasok ang first free throw. 101-108 lamang San Antonio Spurs. Nahibilin sa oras, 3 minutes and 40 sa itong last and final quarter, mga higala. Mauna ni, basta last and final quarter, naging mga timeout, daghan kayo. So nag-timeout na saan? Balik karon ang team sa New York Knicks. Gikan magigsoon sa pagbalik. So sayang kayo, na usang layup ni Wimbanyama. Imbes unta to makadugang, naging unta to may gala, mahimo na untang 110 to 100 unta, pero sayang kayo ang layup niya mga igala. Dulit kas ring pero wala gyud, wala misyat, ulahi ang iyang paglukso, mura bag layo ra siya bilukso nga pagtunol unta niya sa bola. Grabe ka sayang kay may gala sa iya mismong layup karong panahon. So dinis tas mga mensahe, kadagan ang padangat og mga mensahe dinhi. San Antonio Spurs gyud unta kuno ang mudaog para kuno nga dili na intawon mabitin ang dula, moabot pa kuno game 7. Sige. Okay man, wala na problema kung atong iabot og game 7, pero basig kaning uban, di na sila gusto abot pag game 7. Gusto nila karon ra para nga mahumanta. Oi sa mga viewers, salamat kayo sa inyong pagtutok sa atong NBA live coverage karong buntaga. Dagay nagkuan kini bang nagparangat din matud pa 10k ako posta. Pilde jud ko. Agoy asa ba kini sa posta ka? Oo, so matud pa ni din eh. Matud pa ni Jeffrey Magbanwa. Unsay og ano no be ba siya? OG ano no be? Okay. Asa man si Winbe maglata na sa tagmunggos ani? Ana mauna ni karon. Nganong di man maka-score si Wimbanyama karon? Ana mauna ni karon. Mo ni problema, di ba? Sumo ni problema karon mga suki ti Kabinaw. Oo, so dili maka-score si Wimbanyama. Na. Okay, balik ta. Balik tas dula mga suking tigubinaw. Oh, nakaroon may gala sa dula. Balik ta na ibili na to. 2 minutes. Okay, 2 minutes ang naibilin. Ngayon na 3 man to. Okay. So, balik ta. May gala. Free throw mga igsoon ni karon. Free throw. May gala. Balik ta sa ikaduang free throw. Ano, balik na. So 1-2, 2 points tanan kang Jared kang Bronson. So bola may gala karon sa team sa San Antonio Spurs. So loose ball ang San Antonio. Nakuha balik mga gala karon ang bola sa team of New York Knicks. Nakaroon kang Bronson. Bronson now. Bronson the MVP guarded by Wemby. Bronson pass to Bridges. Bridges back to Bronson. Bridges pass to Towns for 3. Wala. Nakuha may gala ni Harper ang bola. 3 minutes remaining. Last and final quarter. 108-102 lamang San Antonio. Harper drives to the baseline. Outside pass. Vassell for 3. Wala. Sayang may gala nga 3. Nakuha ang bola may gala ni Towns. Towns karon. 2 minutes and 42 remaining. Jaren Brunson. Brunson the MVP guarded by Vassell. Brunson outside pass to Hart. Back to Brunson. Bronson peaks under and up. Black karon ni Wimbanyama. Nakuha ni Towns sa bula. Black again. So palpal gabon si Towns mga igsoon. So 2 minutes and 28. Walay na dugang sa score. 2 minutes and 28 na lang. Gamay na lang kain eh. Ang nahibili na itong oras. Pero kulba hinam, mga higala. No? Kulba hinam. Tuod kay gamay ra kay lamang. 104 ang score nato mga higala. Okay? So, nakaroon may gala ang bula. Team of New York Knicks. So, palpal pa rin pero may foul. May foul. So, naiwisol sa referee. May foul. So, kung na kayong coach. So, kung na kayong coach si Brown sa team sa New York Knicks. Kaya ganito na daw diligtawagan ng foul ang iya mismo mga player. So, may foul. Ano eh? Talaon na to ha? Kung na may foul karon nagitawag sa referee. Ah, wala. Yapon mga sukit ni Kabinaw. Bula karon sa New York Knicks. Bronson. Pyers. 2 points Bronson. 104-108 ang score. 2 minutes and 17 remaining sa magdula. Nakaroon may gala ang bula sa San Antonio Spurs. Last 2 minutes ang naibilin. 104-108. 4 points lead San Antonio Spurs. Vassell pass to Wimby. Wimby guarded by Karl Anthony Towns. Wimbanyama 3 point area. Wimby pass to Vassell for 3. Yes! 3 points, Basel, 111-104, lamang San Antonio Spurs, 1 minute and 49, Naivelin, nakaroon may galak kang Bridges, Bridges now, Bridges, hapit na buyan ang bula, balik kang Bridges now, 10 seconds to shoot, Bronson, Bronson, the MVP guarded by Fox, Bronson, pass to Bridges for 3, no, rebound, nakuha karon ni Harper, 1 minute and 25, Naibilin sa itong last and final quarter. Vassell pass to Wimby. Wimbanyama back to Vassell. Vassell now. 1 minute and 15. 104-111. 111-104. San Antonio Spurs ang labaw. Vassell. 2-in-1 situation. Pass to Harper for 3. Wala. Nakuha ang bola karon sa team of New York Knicks. Nakaroon kang Hart. Pass to Ogdonovy. Power move. Paul ang team San Antonio Spurs. Okay, Paul. Ang nahibilin nga segundos, 59 na lang. Agamay na kayo nabilin, mga igsoon. Plus 2 pretrosa ang team sa New York Knicks. Pagkasayang, may gala, no? Wala pag-admit shot. Ang duluit kayo ni Ogdonovy. Okay. So, tarawin na ito, may gala, si Ogdonovy. Sayang free throw. Remaining time, 59 seconds na lang. Wala pag-yod ang first free throw. Pagkasayang, may kayo. Wala pag-yod may shot, may gala ang iyang first free throw. Okay. 104-111. Lamang San Antonio Spurs. So, nakaroon may gala si Anonobi, iya mismong second free throw. Anonobi, second free throw. Pasok, 105-111 ang score. Lamang San Antonio Spurs. Remaining time, 59 segundos na lang ang naibilin sa itong last and final quarter. Nakuha ang bula may gala karon sa San Antonio Spurs. Harper, pass to Fox. Fox now, De'Aaron Fox. 50 seconds remaining in the last and final quarter. 15 seconds to shoot. Nakaroon kang Fox. Fox, outside pass. Harper for 3. No! Nakuha pagid ang bola karon sa New York Knicks. 35 seconds remaining. Bronson, step back for 3. Bullseye! What a shot! 3 points of Bronson, 108-111 ang score. 25 seconds remaining. 108-101, lamang gapon San Antonio Spurs. 20 seconds remaining. 18, 15 seconds remaining. Aaron Fox, 5 seconds to shoot. Fox, yes! 2 points, Aaron Fox. 113-108 ang lamang mao gapon San Antonio Spurs. Murag daog na ni. Kawa na'y oras may gala. So, nakita na ito, may gala nga, kinibang nindot kayo ang ipakita nga performance sa San Antonio Spurs. So, daog ni, di na ni maapas, 12 seconds na lang ang nahibilin. Unya, ang score is 108-113. Okay, 5 points. Pero, kabalo ka, NBA man eh, 12 seconds. So, medyo lugar na na'y gana gamay, no, nga, mudaog ang San Antonio Spurs. So, naagin na'y mahitabo, di na'y game 6. No, na'y game 6, gina'y mahitabo kay mapilde man gud sila karon. Mapilde. So kung mapilde sila karon, isa na lang kadulaan. So game 4 ataman. So kung mapilde sila karon, kumadaog sila ang Spurs karon, so 2-1. So napagay puruan na maabot pa dito game 6 ani. Di ba? So napay game 6 pagdi may tabo. So mapilde, kung mapilde sila sa game number 4, 3-1. So balik din ta game 5. So na pa game 6 giri ani may tabo day may gala sa dula, no? Ah, sige lang. Ina na magin dula magayson basta basketball. So di ato matag-an. Ang naibilin man gud gatong oras karon is pila na lang. Okay? So naibilin na to is gamay na lang kay segundos ang mga sukit gawin nao. So tanaw na to ang unsay plano karon? Ah, bula pag yun sa San Antonio Spurs. So, unsay plano sa San Antonio ani nga sistema, di ba? So, unsay lang plano. Ilan na ba ni mga galang nani man gud magigsoon? I-press naging bula, grabe, no? Ipasa-pasa. Ayaw na yun i-kuan. Ayaw na gid i-kanabang ayaw na gid i-itsa. Pasa-pasa na lang, okay? 12 seconds remaining. Ang ato mismong nahibilin. 108-113. Ang nahibilin may galang nga oras. So bantay kayo. Bantay pare sila may galang karon. Bula sa New York Knicks. Nakaroon may galang kang Agnonobi. Pires! Pusa pa yun. 2 points. Agnonobi! Sos! Gikopyan saan man? Gikopyan saan may gala? Naka-eat sa pa yun. 9.4. Grabe ganyan ng NBA gano. Score pa yun. Bisa gamay na kayo nahibilin nga oras. Oo, so San Antonio ang labaw. 111, 113. 2-1? Wala pa. Wala pa. So, 111, 113. 2 points lamang. San Antonio Spurs. Nahibilin nga oras, 9.3. Sos, grabe no. Naka-3 pa yun.
10: So, pila ang labaw?
0: Lamang og 2 points.
10: Wala na ni.
0: Oo, 2 points. Pero nahibilin sa oras, 9 seconds na lang. Oh, tanaw to niya kay bula man noon sa Juan San Antonio Spurs. So na Paul gid ani, Paulon free throw, komo si Piat ang free throw na impas. Mm. So
10: Nagigimpor.
0: Ah, may nagigimpor permanente maglun Joel.
11: Oh. For good, ba?
0: Ah, na. Wala
11: itong kipaabot ang game 4 maglun first seed.
0: Ah, game 4 imo gusto
11: dai. Oh, game 4 kay sigurado naman ni maglun first seed nga 2-1 gini siya.
0: 2-1 yung sigurado.
11: Kay negosyo man ng NBA. Kung ilang i-street na, wala kwarta sila. So, daog duha. So, bahala ang kakatulo. Ayaw sa ihatag sa sa total, game 7 pa man eh.
0: Ah, lagi.
11: Oh, so,
0: ito na to.
11: Oh.
0: So, balik ta sa dula. Nanamay gala ang ato mga players sa matag team. No? So, 9.4. Ang may tabo ni Magdudzel, Paulon yun eh.
11: Paul
0: ni siya. No, Paul then free
11: kana
0: throw.
11: 9 seconds, pwede idagandagan na lang na.
0: Unta. Pwede na yung ihurot ang oras dyan sa court. Idagandagan na nimo pero
11: kay halata nga lugar na pili. Ilan ko na home court sa Pinay sa ano sa
0: New York Knicks.
11: New York Knicks, di ba?
0: Oh,
11: so sa ilang dili home court na daog sila. Pag-ibot sa ila, pili
0: daog
11: sila.
0: Lagi ba? Magibaliktad ba?
11: Sa ambula, lingin siya.
0: Oh, mag-ibot nga, gibaliktad. Mangyapo niyo. Gibaliktad. So, nakaroon magalang bulaw. Di Paul yun. Oh, si Paul.
11: Maog yun, oh.
0: Paul, so naibilin 6.8. Magrejoel so nay free throw so, ihatag.
11: Bola gyapon so labaw na kumusiyat pa na.
0: Mm.
11: So lisod go duha ka kwan lisod na.
0: Duha.
11: Oh.
0: So si Castle, Castle ang mag free throw.
11: Uh-huh.
0: So nahibili na si Gundos is 6.8 na lang, no? So be tanaw na tong first free throw ni Castle. First free throw of Castle of team San Antonio Spurs. First free throw. Pasok ang first free throw. 1-4, 1-1-1. So, tanaw na to, maigsoon, ang yamin mong ikaduha nga free throw. Daghan naman kayo naghinuktok sa home court sa New York.

0: Uma na?
1: Mahuma na siya. Dinan na, listo na na, mag-lopersin.
0: Lagi no? Kay, oh. Na, mo, it's a on tres.
1: Nalipan na ba? Wala na, di gapon.
0: Di gapon ba?
1: Oh, so tres, o niya sa ila, pika sa bula, niya, pila kasi ka sila na, mga, pila kasi ka sa bilin.
0: Grabe no? Mga daugin sila sa dilila home court ba?
1: Oh, oh. Na, daugin sila. Kay ang NBA lagi negosyo. So, lagi, imong no? Street na, so may kitaon na diha mang kuhaon ng premyo.
0: Mawalagi sa
1: ba? Sa ticket sa mga tao, so...
0: Actually, mag-jewel millions daw ang, kuhaan ni, ang frontline sa bangko. Millions.
1: Oh, millions lagi, pero... Siyempre, sa ila, murag bawaan na nila, murag bag, muna so, na andan lang. Murag muna na ang dagan giyot siya. Nga wala giyot, I don't know, kung naka...
0: No, no, ni muna pila ka millions ng atubangan diya. So,
1: bala o ka, hantun lang sa game 6 or game 5, basta ka diigin may straight mag-represent.
0: Samot, nagiging mo game 7 ba?
1: Ana, o, kala game 7, o, grabe na na siya. Sina na ang dagan, no? So,
0: mabing at least karoon
1: na ka, baka, so 2-1. So, ang upan mo kung nag-2 nga, basig may street na, 3-0.
0: Mm.
1: Pero kini nga dagan, 2-1 siya.
0: 2-1.
1: O niya, ang next sa game, aning, game 4 sa, kuang Japon, sa, dito Japon sa, kuang, no, home court sa kuang.
0: Ang game 4, din yung Japon, New York Knicks, Japon.
1: New York Knicks,
0: siya. 2-2 man eh.
1: Oh, so, diya, murag, mo, masing makabira pa sila. Basta mabot sa game 5 or game 6, mag-represent.
0: Mm. Lagbit mabot game 6 ni.
1: Game 6, siya.
0: Oh. Game 6.
1: Bahala na nga game 7, okay na na, basta game 6, sumabot.
0: Pero mapilde gapon karong sunod adlaw, pilde gapon nila
1: so,
0: ni ang
1: game 4, game 3.
0: Game 4, duha-duha.
1: O, duha-duha.
0: Abot yung game 7.
1: Game 7. Alabi, og mapilde sila, so napay usa, so game 5. So game 5 o game 6 na ang pinakadakuha niya mag-proceed.
0: Be, balik ta.
1: Balik ta.
0: 6.8 ang nabilin. Sa itong 6.8 sequels ang nabilin. Bula sa New York Knicks. 111, 115. 4 points ang lamang. Sa team sa San Antonio Spurs. Inbound Hart. Hart pass to Bridges. Bridges, quick release for 3. Rebound. Nakuha may gala sa team of loose ball.
1: Loose ball, ha?
0: Loose ball. 2.1 na lang. Wala na ni.
1: Wala, wala na. Kay 5.
0: Oh, 2.1 na lang.
1: Nakabawi gamay.
0: 2.1 na lang. Mag-enjoy.
1: Wala na ni. Kay 2 kaduklok sa bula, tulo. Mana.
0: So wala na. Di na ni bantayan. Pwede na ni pa. Score.
1: Di na na kay 5-5 ang ako, ano, ang...
0: So, kabawi gin sila mag-duel.
1: Kabawi, kabawi.
0: So, din na hilabtan, balag mo siya.
1: Wala na, okay na. Wala na, wala na.
0: So, tapos. Congratulations.
1: 116.
0: 115. 4 points. Ang lamang mag-duel. So, congratulations sa San Antonio Spurs.
1: So, 1-2. So, katong mga kuan diha, baklay gin sila kuliah ni. Nangon sila.
0: O, lagi
1: kaya. Taxi-taxi.
0: Taxi-taxi. Lechon manok. Okay, susunod na po da. Kita-kita na susunod. Salamat kayo sa ato mga NBA fan. Congratulations sa team San Antonio Spurs. Daog sila karon 2-1 na ang serye. 115-111. Nakabawi gid sila sa home court yun sa New York Knicks. Oras, alas 11:31.
2: Kini nga oras sa pagkanato ni board member Dexter Yasay sa sanggunyang panlalawigan sa Misamis Oriental.
3: GTX 500 Health Alert.
4: Sa gihapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magsamok-samok na po ka.
3: GTX 500.
4: Ato sa ning hisgutan, kining pipila ka mga may kalabutan sa hypertension. Karon, kung naay mga cases nga, naay mga parte sa brain nga, galos sa supply sa gitawag na itong dugo, kinaay pagbara, ilagi, atakita na stroke ta. Naay bleeding nga nahitabo. Kadtong mga parte sa brain nga dili masuplayan sa dugo, kinaay pagbara, mga mata ito siya. Karon, munang pagkatong siya madaot mga matay maapektuhan kung asa to connected sa tong parte sa lawas mutoy mawala ang iyang koneksyon kung nahitabo to sa speech area possible nga magkosto og pagkabulol mahiwi ang baba ang pagsabot maglisod og intindi ang pasyente kung kini siya nga area dili matagaan og pagdagan problema kayo that's the time nga magkost ni siya og after 6 months ang recovery 1 year ang uban gani pag di pagid matagaan og pagdagan maglisod pagid og recover ang totally ani ang gikahadlukan nato kung manggay nagyod ang ugat kaya ang nahitabo mangunaan ng stroke nakalimot ang brain nga naaylay function ang mga parte sa itong lawas. So, kinahanglan nga kining mga area galos o bland kinahanglan kini sila mga buhi mabalik ni sila. Kanay mga nangamatay ng mga selula kinangamatay naman eh. Pang nanay area nga nili masuplayan sa bland mga matay man karon unsaon man karon sa pagpabalik. Inumduman na ito nga katong giingon ako nga stem cells. Ang ato ang lawas may mga stem cells eh. Kaya kanay kasagaran ang word nga stem cells madunggan na ito na dito sa mga kursahan, sa laing nasod, magpa-stem cells therapy. No? Pero kita, naatay kaugalingon ng stem cells sa lawas. Ang importante lang, i-stimulate na ito. Magamit unta ni sa lawas. Ang problema, kay dili magamit sa lawas, kay kargado kita og oxidative stress. Possible nga ang mga stem

0: cells wala na capacity nga moayo sa problema sa cellulang. Karon ang katong neuroblast nga naa sa tong brain, moto siya'y special nga mga nerves nga mutabang sa regeneration, rejuvenate, repair dito sa cellulang nga nadaot sa pati sa tong brain. Katong mga cellulang nga dili na maabtan sa circulation sa blood kaya naipagbara. Katong neuroblast special cell nga mutabang nga mag-regenerate, kailangan ma-stimulate to. Karon kung dili ni sila ma-stimulate, problema ta. That's why after 6 months, mag-recovery ang pasyente nga na stroke.
1: DTX 500! Ang DTX 500!
2: Sir Archie, maayong anon mo ra?
3: Yes, Lucan.
2: Kainom ka og DTX 500. Gisun na yan, gini mo?
3: Dugay ko makatulog magabi eh. Tapos, di makatulog magani ko, katamata. Tapos, kuang tihil, mamanhot. Tapos karon, nagamit na, which is bulan kapina. Ano pa lang ganil ko ang paggamit? Na ako'y nakita nga epekto. Hindi na magsigi o pamanhod ako ang tihil. Tapos, hindi mo inom ko sa matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Kumata akong bangon, magani ko huntag na. Ako mismo, nakamamatuo ako. Nidot yun, ano naging epekto? Ang DTX.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika.
0: Importante nga masabtan nato ni. Ang pag-supply nato sa sustansya sa lawas, mga pamaagi kini nga ma-stimulate nato ang capacity sa atong lawas nga muayo sa iyang kaugalingon nga problema. Hilumdungan nato nga kaning communication, igo lang kini nga mupugong sa possible nga mga pag-atake, pagsaka sa blood pressure, pagsaka sa blood sugar, pagpaubos sa cholesterol. Sa kadaghanan labi na gitong gainom og DTX 500, gainom og Mighty C. Importante ka ayon ning paginom nato sa DTX 500 nga masabta nato kaning atong paginom kada adlaw sa DTX 500. Kinahanglan masabta nato nga muni gamiton sa lawas na materialis aron ayuhon ang mga selyulang nga nadaot, aron ayuhon ang mga parte sa lawas nga nadaot, aron nga mutabang sa pag-regenerate sa parte sa lawas nga nadaot na may kadautan nga nahitabo tungod sa stroke, may kadautan nga nahitabo tungod sa diabetes, so may kadautan nga nahitabo tungod sa taas nga cholesterol, kanang kadautan dira nga causes by high blood pressure, kanang damages ana ang muayo ana ang lawas nga ang importante nga ang lawas, suporta na nato. Kay walay gamiton nga materialis ang lawas sa pag-ayo kung wala tay ginapasulog nga sustansya sa lawas. Wala ginainom eh. Wala tay ginakaon eh. Ngunit usas sa itong ibutang sa una-una ang akong lawas, kinahanglan og sustansya. Muinom kong DTX 700 ka akong lawas, kinahanglan og antioxidants. Naarabay na daot ng mga selula sa akong brain tungkol sa pag-stroke. Katong mga daot ng mga selula ayuhon to sa brain, kinahanglan og sustansya. Ngunit usas sa mga tumungog tinguha, nga nung kita ga-encourage yun nga ayaw mo kalimo kumahimo kada adlaw batasanon nato ang pag-inom sa DTX 500. Naani siya sa mga leading ng mga drugs sa butika sa inyong mga lugar.
1: DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duha sa bunta,
5: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
5: naayo na
1: ako. DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga tiil ug mga palakit ilihok. Sa pagkadungog na ako sa DTX 500. Akong double dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Labay bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga lamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
7: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
8: Libre?
7: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
9: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ay family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa, mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o gani sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pamuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayandioro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-463.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
9: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad, kaluya, walay kusog o galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency kana, inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kon nakulang ka sa vitamin C. Hirundan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-450-463 or bisita sa ilang EV page, Klinika de Alternativo, CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
13: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well with our situation today.
9: Oras, alas 10:41. Ito ganito sa Wados Quality Store, ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagayan de Oro since 1936.
14: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
15: Magnum Radio, News and Public Affairs, patas sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in Action, kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto, mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan, walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan, apan mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in Action, mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Oras alas 11:42. Sige lang, kumusta mga yung tungatanan? Welcome sa Reguban, Trisato, tulumanan ng inyong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Ang ato may gala, Magnum in action. Karoon lang, may gala. Adlaw may gala karon nga Martes na, pizza 9 na may gala sa bulan sa inyo, tuig 2026.
0: Magnum in action.
1: Kumusta, kumusta may ngunto? Pitinginita may gala sa palibot karon ito nga kagabi eh. Pwede pag one may gala, pero panahon buntag, pwede tinginita yun, pero sige na lang. Ay importante may gala, mabubuhan sa pangatong mga pananom, milabi na sa ato mga guma sa kabukiran.
0: Magnum in action.
1: Sa ato para ko, amigat din sa ato, tulungan may gala, itong Magnum in action. Kumusta rin sa ato nga mga kaeksunan, labi na sa 80 ka mga barangay sa Lakbayan.
0: Magnum in action.
1: Sa atong 424 ka mga barangay sa Lawigan, sa Misamis Central, sa Kamigin, Bohol, sa Bukidnon, Mayong, Udto, Kayong Tanan.
0: Magnum in action.
1: Nalimta magpanasyo na may gala itong kalimta ng kanunay itong mga pagpasalamat sa itong labaw ng magkagagahom. Salamat kayo ng Jesucristo. Salamat Diyos, Amahan, Anak, Diyos, Espiritu Santo. Sa maghihata ka na mong laing adlaw. Sa pagkatulong mo ka na mong ginoon ng laing kautuo. Sa laing kinabuhi, ginoon ng maghihata ka na mo ba sa mga minahal sa kinabuhi. Salamat kayo ng tanang kami magpasalamat sa ginoon sa tanang mga grasya. Ngayon maghihata ka na mo sa matag-adlaw ng tanang kami magkapo usab. Kaya tayo mong bubuan sa mga grasya, mga nag-aanto sa kaplina, labi na sa mga kaigsunang mga kabos. Ginoon, salamat sa mga ngayon mo kaming kanunayang giway sa mga disgrasya katalagman sa mga pangitabo sa among palibot Ginoo kay magunsa man kami guwaka busa pinagi kanimo Ginoo nga mahal ni Jesucristo kami magampo ang antay mong kami kanunay panalipdan ilabi na sa mga nagkaniang pangitabo sa among palibot kami Ginoo magampo sab nga antay mong ihatag ang kalinaw Ginoo ilabi na sa among pagpamuyo kalinaw sa among nasod ilabi na sa tanan kami magampo Ginoo nga antay mong ipatigbabaw ang katarong unta mga dautan sa mga palibot, labi na sa mga official nga dili mayo ang katuyuan Ginoo sa mga nasud. Unta kini Ginoo mabuntog sa mga tarong o unta Ginoo di usab sila ang magparayon sa ilang mga dautan mga binuhatan. Salamat Ginoo nga imo kami gitagan kanon sa kabasog sa lawas kami magampo nga unta imo sab nga hikapon ang mga nagmasakiton nga nakaron sa nagadiang tamaran ayo sila Ginoo taon silang baratian. Sa usab kami Ginoo sa among mga sala, sa among pagkamakasala Ginoo, sa among mga sala nga nimo kanimo inguman kami andam sa ilong atos mga kasala kanamo. Kining talanog pangayap ni kang Kristo imong bugtong anak buhig na gari ato sa kanturan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Matala mga lamina may gala may ngoto kayong tanan.
0: Magnum in action.
1: O sabay mga good news bad news may gala dinita may gala karon sa bad news good news muragang good news may gala minus ang good news karon nga mga panahon na.
0: Magnum in action.
1: Siguro sa mga player sa sports may gala good news diha sa mga fans may gala sa San Antonio Spurs sa Midaug Ragid may gala duha bato ka 2-1 na. Ang New York Knicks may gala sa score 115 batok 111. So 2-1 na ang serye may gala. So dito sa home court may gala sa New York Knicks. Ang New York Knicks may gala napili sila sa ilang home court mismo.
0: Magnum in action.
1: Balos-balos may gala mo nang ingon ang bula lingin gyud mga
0: action. Magnum in action.
1: So niya to mga fans sa San Antonio Spurs so kabawi gamay. Onya sa New York Knicks basig sunod basig makuha na po nila. Pero na naman ang may gala dula, ilabi na sa NBA.
0: Magnum
1: manang good news sa mga sa sports, mga Exxon.
0: Magnum in action.
1: Ang bad news may gala sa Lidong may gala sa Pilipinas, ilabi na sa Mindanao. 37 na may gala at mga taong patay. Wapay labot sa wamaihap may gala karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: 7.8 magitsyon ng Lidong may gala. Muni ang ato na sinati din sa Mindanao.
0: Magnum in action.
1: Japan may gala. Ang nagpanangat pa subo, unya ni pasalig may gala mutabang hamuatag sa hinabang ilabi na sa mga biktima dinhi sa Mindanao sa Linog.
0: Magnum in action.
1: Amo na may gala ang dagan sab garong para ona.
0: Magnum in action.
1: Dili pag lang may gala na kuno mga sa mga balita nito may gala karon sa balitang lokal, sa balitang lokal.
0: Magnum in action.
1: Yon may gala Linog nga nakasinat in the city 3 may gala nga Linog kagapon dinhi sa Lakbayan. Matur pa may gala sa City Engineer's Office, walay mga dagkong kadaot, doon lang mga ginagmay, nga na matigdan may gala, pero at least may soon, dili ang ay kabalakan.
0: Magnum in action.
1: Ang pulang kita may gala, kaya grabing katalagman karon.
0: Magnum
1: di lang katalagman sa itong palibot, pero sa atong politika, katalagman kaya po may gala, nang tabo sa itong nasur may gala, ilabi na sa politika.
0: Magnum in action.
1: Abend, dalo na may gala, so meaning ang balao din eh, buhin na ng balion di ay. Ano lang may gala, makapadayon kining uban sa buhato nila, bisan og illegal na.
0: Magnum in action.
1: Sa antarong kabalita may gala, Secretary Dizon sa buhatan sa DWH, kagahapon ta mga Exxon, schedule niya nga mabibisita diya sa Taguluan, kaya iyang susiyo ng tulay may gala sa Taguluan. Ay, waman may gala, kaya imbes nga mabibisita siya, schedule niya, naglinog pa may gala sa Mindanao, so dito ni Lahos sa may gala dito sa area nga din na biktima sa linog.
0: Magnum in
1: action. Nabinasa ko tabato dito sa Jinsan, Apilas, Davao.
0: Magnum in action.
1: Sambang adugang balita, may gala, gingo, matutpag, mga lawa, mga mag-uma sa Don Carlos Bukidnon. Mag-rally, may gala, di atubangan sa Buatan, may gala sa Darm, Region 10.
0: Magnum in action.
1: Kiniyuta lang kita may gala nga para sa ila, pero kaling dar mga eksoon, mo gyapon, liwat gyapon sa ilang amo mga gala.
0: Magnum in action.
1: Diba, so nagya pong corruption may gala diya sa Department of Agriculture, kining Grand Reform. Bisag asa naman ni may gala, karoon ang corruption. Mula itong gingon, may gala nga, mausap lang ni may gala, o bago ng atong adversasyon, karoon wala, muraga, napasagdan pagayogin ang corruption sa Pilipinas.
0: Magnum in action.
1: Kaya siyempre, sa ibabaw, tuwaman itong ulo may gala sa corruption, matod palagi nila. So ang iyang mga ubos, may gala, sunod sab sa pag sa corruption mga Exxon.
0: Magnum in action.
1: Samta may gala, kaliokan sa City Charter Day. Sugod na, karong adlawa.
0: Magnum in action.
1: O karong nga itong sa City Charter Day, may gala, karong pincha 15. Pero karong adlawa, may gala, sugod na ang kaliokan sa City Charter Day celebration.
0: Magnum in action.
1: Sa ato mga nagkompeta, may gala, gikan sa kaluhan.
0: Magnum
1: sa politika, may gala, gingon na sa politika. Dagan may gala, nagkariang grupo karon nagkayusa. Og nanawagan may gala nga to sa Vice Presidente sa Pilipinas. Nga kung mahimo may gala, panguluhan niya, kining mga grupo may gala sa katawang Pilipino, kining mga grupo may gala sa mga tao, sa mga Pinoy, mga katawang alanang grupo sa Pilipinas,
0: Magnum in action.
1: Nanawagan sila may gala nga ito, mag-lead may gala, mangulo sa Presidente, Vice Presidente Sara Duterte, sa ila may gala, ipagayon nga kining mga, kining pagprotesta may gala batok sa korupsyon sa Pilipinas.
0: Magnum in action.
1: Unya kinibang pagprotesta may gala batok sa binuang sa gobyerno karong panahon.
0: Magnum in action.
1: O mientras napa sila may gala kay kung di ang atong vice-presidente mo mag-lead may gala nila, matod pa walay mahitabo may gala silang panawagan o magpanayon ang atong gobyerno labi na ang nasa gobyerno sa ilang hinangal may gala labi na kining way kasulbaran o wa may gala justisya sa korupsyon.
0: Magnum in action.
1: Manawagan may gala sila so grabing panawagan nila karon.
0: Magnum in action.
1: Kaya kung mahimo may gala mo unta magmangulo ang vice presidente kaya haron nga maso atong sumpuon may gala kini may gala ang korupsyon kay grabing korupsyon unya siya may vice presidente dapat na siya manguna mga igsoon ang tuyo nini. Mao may gala ang mga rumaundang na kining korupsyon may gala nga kakitabo sa ato na sur karong panahon.
0: Magnum in action.
1: Kuya may gala kay murag daghanin sila nga grupo Luzon Visayas Mindanao. Mao na nilang panawagan may igsoon kini man na makakita ang atong vice presidente. Naman ko na yung suru-suru ginagmayra kanyang tako na may igsoon kay ang problema sa Pilipinas lala na. Meaning nilala na pagayo mga igsoon halos atong nasur may gala na bangkaruta na dako ang utang o niya. Grabe pahantog karon ang corruption mga Exxon.
0: Magnum in action.
1: Ganing kabalakan nga basing sa sunod nga budget may gala sa 2027, labi na kaya muna ng filing sa Certificate of Candidacy, mubalik sa ito may gala mga insertion o guban pa mga hinangal sa budget. Aron may gala nga mabahin-bahin na po ni sa mga tulisan may gala sa itong gobyerno.
0: Magnum
1: labi na das kongreso mga Exxon.
0: Magnum in action.
1: Mahalin ang ibantayan karon kaya sigurado ni matod pa nga basin may gala, dakar sa nila ang budget, lugar ng budget na Exxon, ilan na sa witas-witason karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Samda may gala sa Linog, may gala sa Mindanao, mga flight may gala sa tala mga biyay, labi na sa Gikasibo, Manila, o guban pa, ang temporaryo may gala nga apektado pa hato ko panahon na labi na panulong sa Jinsan.
0: Magnum in action.
1: Kini may gala guban, tagas pagtagas, may gala para guban din sa atong tulumanon. Ang atong may gala magnum in action itong oras, alas 11:49 na.
2: Party ready? Lechon ready na pod sa Mart and Scene Lechon House. Order now at Matilde Neri Street, Carmen City O. Fronting Carmen Barangay Hall and beside Fico Carmen. Mart and Scene Lechon House. Ang lechon nga once matilawan ang kalami. Dili malimtan.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Kasi po, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
3: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
2: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
7: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
8: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos inig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilabay niya sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad kung flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat na dayon sa inyong nagkadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na paulahi! Enroll na!
12: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco 1. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta. Pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco 1 ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
1: Oras, alas 11:53.
6: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With Newstar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Playtime Entertainment.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: Bigyan na pwede sa paraguban din sa atong Atron Miguelato ng Magnum in Action. Sa atong paraguban din sa atong Atron Miguelato, Magnum in Action, mabuta may gala kaya mag-abrit buta sa Lino Granitabo.
0: Magnum
1: labi na may gala dito sa Gina Santos, sa Sarangani, dito may gala sa Cotabato, dito sa Davao.
0: Magnum
1: in Action. Sa Litis may gala, doon na ay 37 ang patay. Doon na pa ang mga missing may gala. O niya, posibleng usaka pa, kinimang gala nga mato pa kinaganon sa nang matay kaya doon na may mga building na nabungkag. Nangahugno may gala, mao na nga ang uban gituan nga napas ilalo may gala karong panahon na.
0: Magnum in Action.
1: Mao na may gala ang daga mabuta lang kay gingon lagi may gala ang 3 to 4 million may gala ka mga tao ang apektado may gala nini nga nasangpit nga nasangpit may gala ang kahimtang karon.
0: Magnum in Action.
1: Mao na may gala ang mao na may gala ang ato may gala nga i-update karon nga panahon labi na kay lugar hato karon. Loy gid ang kaimtang may gala sa katawan nga naa karon sa nasangpit nga lugar kay panahon og dunay bagyo. Kanang lugar ang may gala una na sila nga matabaas bagyo.
0: Magnum in Action.
1: Labi na kung gikan sa Pacific Ocean may gala nya karon ang problema karon nila kaya nang guba ang mga baray. Tungod sa 7.8 magnitude, may gala nga linog, nga nagtabo, may gala kagapong adlaw.
0: Magnum in Action.
1: Mabuta may gala, no? Kaya ito nga tagas, pagtagas, panaguban sa atong tulungan niya.
0: Magnum in Action.
1: Karoon sa adlaw, mga igsoon, sa atong nasaran nga karong adlaw, ang mga kaliwkan sa atong umabot si City Charter Day Celebration, karong Lunes pohon, Mao ni Mikala ang lugar magsugod na karong adlaw. Uhanto na sa atong city charter day kay sa pitsa 15 mo naman ang state of the city address atong mayor sa Dakbayan. Diya sa kiosko gagawasan Mikala sa Sayos Buntag ni. Pero karong pitsa 12 Mikala Friday, ayahin ng gobyerno Mikala kay karon ay trabaho ugma na a. Huwebes na a. Pagka Biyernes walay trabaho. Pagka Sabado, of course, walay trabaho na kay Sabado man. Sa ubang mga buwatan, pagka 14 agay Friday man na. Samot nga may trabaho, pagka 15 may gala, may trabaho kaya po magsuon kaya ka na, charter day, pero itong klarohon, nga kini may galang walay trabaho, katulang mga buwatan nga nasa na bilong sa Kagindioro. O, so, like for example, kini nga buwatan sa NBI, kaya ang NBI, marag ugma, mabot mami galang si Director Batibag may gala sa buwatan sa NBI. O, so, ugma may galang, controversial nga Director may gala sa NBI, karong panahon na.
0: Magnum!
1: Karagko na mga balay may gala na mga balay sa Amerika o guban sa Europe. Aya hay kay inyong director sa NBI Megala kay nakabutang dia. Niya guwapo kay mga dai mga balay Megala ting mahala dito sa Amerika.
0: Magnum in action.
1: Nahimong controversial in fact kining lain grupo karon nga nagpresyon ka ganina sa lugar na nawagan Megala nga ipunta mo resign Megala si Director Matibag kay mo ka imbes nga makatabang nakadaot Megala sa ahensya. Unya murag di na sa kasunod og balaod Megala kini siya. Mao na nga dagang grupo karon sa Luzon Visayas Mindanao. Nanawagan may gala ng otam, resign sa may gala si Director Matibag sa NBI. Kaya nakadaot may gala siya, o niya murag sugot lang siya sa mga illegal order may gala, matok niya. Mga nga panawagan may gala sa ilabina kining grupo karon nga lugar nagkariang grupo din sa ato sa Alusun sa Mindanao. So mabuta may gala, no? Kaya nabiyo sabi nga itong sa Charter Day may gala si Mr. Jan Aktob. Niya ato sa mga tunay nga Hinabiyon may gala usaba, siguro ugma ang atubang kining may tungod may gala sa karabang history. Usabagin ang atong syurag kay Charter Day manta. So kaniyato mga eksoon sa kanusagin na mugna ang atong syurad. Kaniyato may gala ang syurag hitsura sa atong Dakbayan kaniyato. Usa ba hitsura sa atong syurag kaniyato? Meaning sukat sa 1950, hangtod karon usa rin ang kagayan dero kaniyato. Basta kita nakabantay ta may gala kaniyato nga sao na tartanilya pa, kuni pa may gala ang mga sakinan na ito din eh. O desmerkado niya, libaong pa kay mga dalan, karon lahi na may gala ang nasangpit nga lugar.
0: Magnum in action!
1: Amo na may gala, sumabuta lang kato niya tagas pagtagad. Sa ato braguban, may gala sa atong tulumanon.
0: Magnum in action!
1: Santa may gala, kining ato may gala ang isyo karon labi na sa iniluga sa Senate Presidency. O so, bahala na kay kung ang Malacanang mo paistoryahon mga eksoon, ang Malacanang maingon, may gala nga ang ilang giila si kininga Senator Sirwin Gatchalian. Niya na matingala ka may gala kay si Gatchalian, agas mo lingkod siya mga eksoon, nga ang posisyon nga iyang gibawi, agika man akang Senator Lorin Ligarda, nga Senate President pro tempore. O niya na itabo, may gala, di lang kay Senate President pro tempore siya, ilang nangilog na siya, iya paging giilog may gala, siya paging niangkon nga siya ang Senate President. Karong panahon na, muna nga Malacanang, of course, inaman ang kakayan, siya may gala, ang giila may gala nga Senate President. So meaning, dinisato sa Pilipinas, binali ay nas balaod mga eksoon, balik yun. Masa niya pa ni may gala na panghitabo karon.
0: Magnum in action.
1: Siyempre, si Senator Alan Peter Cayetano, niya ang nipuli sa iya, di ko na abogado, si Senator, si Senate President Alan Peter Cayetano, abogado, na ibalos nas balaod may gala nga hantod karon siya pagyapon ang Senate President. Nga nakalingkod karong panahon, di ba?
0: In action.
1: Ay kung talaon ni mo, kini may gala makani Senate President nga gikan sa Liberal Party, gikan may gala sa Yellow, gikan sa kini bang katong kwano, gikan sa Liberal, gikan sa grupo ni Pinoy o Pinklawan o niya sa paning ubandya. Wala pa sila may gala nga kani kundili mo resign siya Senate President. Katong mga kani may gala sila ni Gordon, kailay identify sila ni Drilon. Identified man ni may gala asa gini ilang leaning ani ilang lugar ang ilang politika. So sila mga ekso na nawagan nga mo resign sa pagka Senate President subot masabot nga ang iyala may gala panawagan ang ilagyapon sa Senado ni Senate President Alan Peter Cayetano nga siya may gala ang Senate President karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: O so muna may gala ang usa ka butang makita sa may gala kalabot ini.
0: Magnum in action.
1: Muna ang away niya. Unya kini na may gala ang Senate Blue Ribbon Committee. O kay mga eksoon, wala gi siguro yung gapaminaw sa ila. Kaysa diya may gala nga, simple, gilaib man siya. mga igsoon, kay katong atong kagahapon, duble. Ang usa may gala, kiningkingon nga ang Blue Ribbon Committee, nag-meeting may gala si Irwin, si Irwin Tolfo. O si Senator Tolfo may gala. O niya, ang PICAS po nag-presscon may gala, ang grupo may gala sa mga 18 katong mga kargador. Ang mga basuriro may gala.
0: Magnum in action.
1: Mahimo naman kargador may gala, kininkanin militare.
0: Magnum in action.
1: Suko kay kargador, gano'n, nakaminos gano'n mo, tanantaw mo, nagkaminosan naman ninyo.
0: Magnum in action.
1: Kami kay kargador sila may gala. So, tala, sige, kargador, pero ingo pala, kargador to me, pero umasay may mga wat. Ana, tanawa lagi, ni Balos may gala. Kami lagi, kargador me, pero wala man may mga hilabot. Wala man may mga kargador me, pero wala man may mga hilabot o gawa man saan may lugar akusay nga nangawat. Oh, so at least sa kargador to me, pero lugar limpyo man ang among konsensya, wa mami gihilabtan ka kwartas katawhan.
0: Magnum in action.
1: Balos may gala mga kargador,
0: Magnum
1: mga ex-on.
0: In action.
1: Oh, so mo na may gala na muni ang karon, undang naman ang karon siya kay sa ila may gala nga kanabang sa ila may gala nga nag-like sa ila kay live man to. Ang dini may gala sa grupo may gala sa kani Marines nga nag-presscon mga igsoon, 200,000 kapin ang nag-like sa ila. Pag-abot, may gala diya sa Senado, mga, sa Senado, silang Blue Ribbon Committee, may ganing dabot o 10,000 mga igsoon.
0: So,
1: meaning, gamay ragyo kayo ang lugar, nag-monitor sa ila, i-compare mga igsoon, ilabi na sa, kiniba, mga Marines.
0: Magnum in action.
1: O kani Marines, kani sundalo, may gala nga nagtistigo sa gin sa ila.
0: Magnum in action.
1: Labi na kay, mula gina itong gingon nga, Si Senator Irwin Tolfo una, dili abogado. Butsukoy pa kay may gala, meaning kuan pa, kiribang peace-peace pa niya. Nagpasyasi man may gala o kanabang usay magkinaplota o niya mag-exhibition ta. Nini may kapot sa Osaka, kanabang kong Blue Ribbon Committee, dili ordinaryo dapat abogado gina siya. Nga naman, mag-imbestigar maguna mga eksoon. Kung wakay strategy niya o saan yung pag-imbestigar, di mo masapun ang tao. Ikadua, wapo sa inaong may gala nga magkupot niya na nga posisyon kay una, suspect man siya, usas sa mga suspect sa kawat may gala sa Pilipinas.
0: Magnum in action.
1: Diba? Ikaw may gala nga suspect, ikaw mag-imbestigar sa krimen nga, muna nga krimen, ang imong murubag, kini may gala na walang kwarta. Niya sa pagkawala sa kwarta, ikaw may gala usas sa kitumbok nga lugar na nakadawat sa pagkawala. Ikaw hinungdan nga nawala. Niya karon may gala ka nabulabog man, but masabot, ikaw mag-imbestigar sa lugar, kwarta nga nawala, nga usama ka sa mga suspek nga nakahawid ng kwarta, ha? Di lang na siya. Ikaw lugar nga mag-desisyon, mag-hukom kung kinsa ang imuitudlo, kinsa yung mga suspek, nga ikaw man ang suspek. Ikaw pat, ikaw lugar mag-hukom sa ilaw, sa ihukom nila sa pagkawala sa kwarta nga ikaw may suspek.
0: Magnum in action.
1: So dapat muhawa, ginsariya, pakawa lang mga eksoon kinisya. Now, bantayan na to sa mga korte may gala din sa Pilipinas. Talawa, ha? Kininga judge nga nag-hearing sa kaso, labi na kung naibawaan nga kininga judge Moraga doon ay kailian aning usaka gisumbong, ang abogado may gala, aning nanumbong may gala, automatic may gala, maghimo na sila, maghangyo na sa korte nga pa-inhibit may gala, kininga judge may gala tungod sa rason nga kailan niya kining usanga gisumbong or nanumbong baka.
0: Magnum in action.
1: Diba? So ang mga judge, dili, pag automatic may gala ang judge, automatic na sila. Mga egzoon nga muhinibit na sila sa usaka kaso, ilabi na kung doon na ay conflict of interest tungkol kay una ang sinumbong or ang nasumbong, ang nanumbong or ang sinumbong may gala, kailan niya? Bisag dili, God. Diba? So, pwede na may gala ang judge din sa ito para walay dagang istorya, muhinibit siya. Tungkol may gala kay kaila lang, ha? Kaila lang. Dili lugar, unsa dili. Kaila lang sila may gala sa gisumbong. Pagtanaw sa abogado, ops, eh, ang judge may gala, murag suod silang pamilya. Aning atong gisumbong? So, muna maghangyo may gala ang abogado, mga igsoon nga kung mahimo, ipa-inhibit ang usa ka huwis para may gala nga dili sa maludahan. Kaya walang conflict of interest, mga igsoon. Simple ra kayo na, pero diya sa Senado may gala, ang suspect mga igsoon, ang gitudlo nga mo'y usa sa mga nakadawat, may galag basura, may gala sa mga gidalas kargador may nantawag nila, mga egzoon, may galay nahimong mag-imbestigar, yes, siya po magsilbing judge, kaysa may maghukom nga kinis, halani, siya po may gala ang maghatag og desisyon. na nabuang na mga igsoon ang kalay na pagayo na.
0: Magnum in action!
1: Dapat automatic mawala sa riyan, ipanihibit siya, di siya paapil-apil. Kaya una, usa siya nga dapat imbestigahan mga igsoon tungod sa gingon nga nakadawat og walo may gala kamalita nga puno sa kinibang kwarta mga igsoon kaya gidala sa mga kargador.
0: Magnum in action!
1: Kaya nilang itawag may gala mga kargador man. So, kargador, sa kung sa ba, bahala kung sa ma-ex-military, kargador, trabahan ka nang na kargador sa baka. Kini may galang basurero, abe sa kunsa. Basta ka importante riya, nakatudlo sila, kinsay kipandalan nila, kay ka naman kang kargador naman na, murag nakaminos ka na daan ba?
0: Tubot
1: pa sabot, dili na tuhuan kay kargador. So sila rin ay tuhuan mga igsoon. Kining mga nakadawat o malita may galaon niya, kini mga ordinaryong tao, lugar din nato ni tuhuan kay mga ordinaryo naman eh.
0: Mauna
1: ang utok may gala, nihing duha ka mga Tulfo may gala nga senador mga igsoon.
0: Magnum in action!
1: Oh, so dako kayo, nagatuo nila kay mismo ganis si Rafi Tulfo may gala, kining iyang sa iyang Facebook may gala o iyang YouTube na sa mga kinibang views may igsoon, gikan may gala sa 1 million kape, nahimo na lang si Tintamil. 1 million ha, sa Sakadlaw. 1 million ang view niya. Kabilib lagi kayo mga igsoon. Karoon silang ipakita may gala mga taras niya sa Senado, ang 1 million, usama niya magtanaw niya mong ipikto ha sa tao kung ito upo sa ilang dili. 1 million may gala, ito lang 1 million plat. Kanang 1 million na nga sa Sakadlaw nga views may gala nga makuha niya sa iyang YouTube mga igsoon, automatic na himo na lang si Tintamil. So nawala may gala ang 900,000 ka views kapin mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Subot pa sabot kato wala nang musalig niya ang nagkatawa na lamang may gala sa sitwasyon.
0: Magnum in action.
1: Oh, so sa iya sa may gala nga Facebook mga igsoon, gikan may gala sa 30 milyones, grabe yung kwarta kada ani kay 30 million god. Nahimo na lang 22 million may gala sa usa ka adlaw. So muubos pa gini tungod kay una nawada og pagsalig may gala ang mga tao kay pag naay mga problema ni ay patulfo ta na ay patulfo. Ya karon may gala nakita ang mga abilidad, kuyag abilidad may gala. So mga mata pobre niya lahi may gala ilang ipakita ang kabastusan may gala diha sa ilang pagdumala may gala sa Senado.
0: Magnum in action.
1: Mao na ang sitwasyon may gala kalabot ini. Napabuta may gala kadun tagas pagtagad niya kinisang panawagan mga igsoon karon actually di pa lang duga tong imonitor kining press con lain-lain nga grupo may gala ni sila nanawagan may gala sila kaya kun dili ani mangundang la sila ilang ipanawagan may gala karon ang atong vice presidente kay siya may vice presidente nga kung nga tinuod may gala nga gusto mo tabang siya siya ang mag-lead may gala sa kinibang mga kinibang protesta may gala batok sa korupsyon sa Pilipinas. So, maundang na ni. Grabe naman may gala, kining korupsyon may gala. So, ilang panawagan nga, ikaw may mag-lead na mo kay ikaw may vice presidente. Ang among panawagan, nga unda, maundang kining abuso sa gobyerno. Diba, abuso ka na mga di na mo tuog balao, di kadwa. Dapat maundang na kining korupsyon. Kaya murag ang korupsyon may gala nagpasulabi hangtod karong panahon na.
0: Magnum!
1: Dalawang tanay may gala kay muna may gala ang ilang panawagan may gala nga kung mahimo naaginun ta may gala siya mo sabay sa ilang panawa sa ilang mga protesta batok may gala sa korupsyon kay murag lala na kayong korupsyon niya sila-sila lang diya may gala ang naa sa nagsinggita may gala nga unta maundang kining korupsyon sa ato may gala nga kinibang namunuan sa atong gobyerno. Kini may gala gubat tagas pag nagamay kas panagubat sa atong tulumantong oras alas 12:09 na. Darby Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan yung kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jarboa Street at bang sa Aurora Macugon. At na po sila

Matod pa ni Inday, bisag dili good, goods lang yun gihapon, di ba, Day? Bisan daw na yung mga problema. So, Magna Friends, ang tinuod daw ng optimism, kanabi kang bisan sa imong kakapoy, sa imong kadismaya, diskurahi na gihapon, sa unsamang matang na circumstance na aka, doon na gihapon daw kay pagtuo nga ang ugma, mas kaya pa ni mo labaw na kung naay kape nga makahatag og extra. Hala, kape na mo din ha, kay hapon na oh. Musunod na si Magnum Gilbert at si Magnum Diana para sa programang Music Jam. Kini lamang si Magnum Apple Pie. Nagadasig ka ninyo, Magnum Friends, kataliwala sa mga pagsulay. Lahutay lang, kayang Dios maayo kanunay. Magnum.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Lock it in.
0: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix.
5: Pabaka sa mga butika.
6: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga servisyo? Solve ba na yung problema? Niya na sa itong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang servisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro, Sari proper, anakin is mga numbered barangay up to barangay 40. Sa

Lower og Uptown areas, anakin sa Carmen Proper og Upper Carmen, Lower og Upper Balulang, including subdivisions og sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan og Dansulihon. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Orsere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante pagka-sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta reload pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-Detex 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-Detex 500. Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
4: Detex 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal magabutika.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
8: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Oras mga Magdum Friends, alas 2.50 na!
1: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
2: Mr. Talagsaon!
3: Magdum Gilbert! Magdum Gilbert! May sense na, may humor pa!
0: Aba, kita na sa mag-uban-uban may gala, no? Sa atong programa ang Magdum Music Jam. Kaubayan yung Magdum Friends sa kanginan. Siyempre, kini si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa.
4: Magdum Gilbert, single ka pa ba? Pwede ba ka pang maging boyfriend?
0: Agway, saon na lang na. May hapon mga Magdum Friends. Welcome sa atong programa. Antod ta sa alas 4 sa kapunan magkuyog-kuyog. O nang padayon lang. Laban lang mga Magdum Friends. Ha? Today is Tuesday. Martes mga Magdum Friends. June 9, 2026. Alright? Maka na yung ikadawang adlaw sa ano may gala. Muna ginaingon na back to school. Kadawang adlaw may gala sa back to school mga Magdum Friends, di ba? Ang mga estudyante, excited kayo kay bago ilang mga sapatos, ang ilang mga gamit may gala, ilang bag, bago mga Magdum Friends, no? Anong happy, ano sila, happy kayo today. Second day of school may gala para sa mga estudyante, di ba? So, atong palakpakan ang wala nag-absent gapon. Wala ni absent gapong alawa, bisa naglinog. Bisa naglinog gapong alawa may gala, wala nag-absent mga Magdum Friends. Kaya siyempre, unang adlaw sa klase ba yan. Morang panahon may gala nga, ginaingon nga, getting to know each other. Mag-ila-ila sa usag-usa may gala. First day of the class may gala, di ba? Morang kasagaran nga may tabo mga Magdum Friends. Mag-ila-ila, ipatindog dahin ka, ipastorya dahin mga Magdum Friends. No? First day na siya, chika-chika dahin, di ba? So, welcome na. Oo, siyempre sa mga estudyante. Bagong ano sa, no? Pagpaningkamot na sa mga estudyante karong tuiga. 2026 to 2027. Ang pag-skwala mga Magdum Friends. Taas-taas nga paningkamot, good day, ha? Labi na sa mga estudyante nga kanapitong grabing paningkamot, good. Nga kanang dili gusto mabagsak, di gusto ma, ano, kanang ilang grado kay pula, nabitong. Dapat ano, good, ako grado mga Magdum Friends, ha? Kay maka-mureflect man po na sa iyong kagalingon may gala. Yung magagmay mga grado mga Magdum Friends, ha? So, good luck sa mga students, sa tanang mga estudyante. Karong panahon na. Karong Tuesday may gala sa itong programa. Ubay-ubay na sabang atong mabati ng mga naguna mga musika. O ang inyong mga favorite songs, mga Magdum Friends, ato na yung ipabati may gala. Yan sa itong programa. Gawa sana na po tayo, ano ha, segment, ang talagsaong pangutana. Kung sa tanang gusto mo tubag, pwede ka Magdum Friend nga mo tubag, ha? O siyempre, ang atong anong latest marites. Inyo po nang mabati mga Magdum Friends. Unya, ha? Sa atong programa, mga higala, mo nang padayon lang. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw, Magdum Friend. Kay para malingaw ka. O ma-enjoy ni mo yung hapon, may higala, while nakakasa yung panimalay, napakasa yung opisina, sa yung sakyanan, nga naminaw sa Magnum, maayong pagpaminaw sa inyong tanan! Sa itong mga taxi drivers, may hapon mga Magnum Friends, salamat sa inyong pagpaminaw! Sa itong may galang na nakakaroon silang mga panimalay, may hapon po sa inyong tanan mga Magnum Friends! Sa mga nasa Kamerkadon, sa itong syudad, o sa Misamis Oriental, may hapon gyapon! Salamat sa pagpaminaw mga higala. At syempre sa mga nakadaya mga barangay sa itong syudad o Misamis Oriental, maadyong hapon. Hurot sa iyong tanan mga Magdum Friends. Okay? Sa mga namina, pinagi sa itong website www.magdum999.com. Salamat sa pagpaminaw. Sa mga ilig mag-Facebook, pangitalang Magnum Live. I-like, i-follow, and i-share. Para updated mo kanunay ang mga igala sa mga nagunang mga balita, impormasyon o daghan pang uban. Sana all! O sa inyong mga radio sets, syempre Magnum Radio, 99.9! Ribangon na, kay happy ng alas 3, Magnum Friend! Sa mga natulog pa diya, kay ting siesta lagi daw, dapat matulog, alauna na, antun sa alas 3 hapon. Hinahina nagbakod, Magnum Friend. Bangon na dyan, Magnum Friend, para maka-exercise na ka. Oh, importante nga mag-exercise ta. Exercise ta every day. Para, ano, bitaw, tuloy-tuloy pa ang ligaya mga Magdon Friends. Munang ginaingon mga gala, munang ginaingon nila mga Magdon Friends. Kung love din mo imong family, imong asawa, imong bana, imong anak, dapat mag-exercise ka mga gala para humaba pa ang buhay mo, di ba? Para taas-taas pang panahon ng inyong panag-uban, mga Magdon Friends. Kaya munang pinaka-ano yun, pinaka-basic na buhaton para humaba pa ang buhay. Di kayo mukhaanog mga daotang mga pagkaon, mga oily kaayo, mga tamis kaayo, parat kaayo, ayaw, ana. Para taas-taas pa itong, ano, dre, ang atong panag-uban dari sa kalibutan, di ba? O, yun na, mga Magdon Friends, pinaka-importante sa tanan, may gana. Alright, darita mga Magdon Friends.
5: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
6: Talagsaong pangutana.
0: Ang atong talagsaong pangutana, karong hapon na may gala, mga Magdon Friends. Ha? Lapamino mo ba, sin makarelate ka ni? Ang atong talagsaong pangutana, may gala. Makipag-friend sa ex. Makipag-friend sa ex nga minyo na ka. Okay ra ba o dili okay? Og nga no. Ato'y balik ka. Makipag-friend sa ex nga minyo namang ka. Okay ra ba o dili okay? Og nga no. Muna may gala ito nga talag sa ang pangutana, ha? Makipag-friend sa ex nga minyo na ka. Okay ra ba? O dili okay? O, pili ras doon may gala. Okay ra ba? O dili okay? Siyempre, napoy nga no. Naitubaga ng nga no pod. Para, ano good? Para ma-depend sa anim yung tubag mga Magdon Friends, di ba? So, ato'y balik ha. Makipag-friends sa imong ex nga minyo na ka. Okay ra ba? O dili okay? Muna mga Magdon Friends, ang atong talagsaong pangutana karong adlawa. Para sa iyong mga tubag mga Magdon Friends, ha? Let your fingers do the exercise right now. 0995-322-6237. Ato nga ibalik mga gala, ha? 0995-322-6237. Para sa iyong mga tubag mga gala. Kung ikaw akong pangutan-on, Magdon Friend, makipag-friend sa imong ex nga minyo naman ka, okay ra ba o dili okay? O na itong talagsaang pangutan, ah, mga Magdon Friends, kung sa iyong paminaw, okay ra, siyempre, muatag din kag-rason kung anong okay ra. Or kung dili okay, muatag po kag-rason may gala kung ano, mga Magdon Friends, ha? Ano lang kasimple, ha? Ang iyong button. Tawag lang or i-tax sa iyong mga tubag. Iyong mga tubag sa 0995-322-6237. Makipag-friend sa imong ex nga minyo naman ka. Okay ra ba? O dili okay? Alright. So, ang iyong mga tubag, i-tax na may gala or itawag sa ato nga programa ang Magdum Music Jam. Kaya ato na taganong pagtagada yung matubag may gala na. Dini sa ato nga programa ang Magdum Music Jam. Kaya mag-uban-uban man ta. Hangtod sa alas 4 sa kahaponon mga Magdum Friends. Munang padayon lang sa pagpaminaw. Ubalik ta mga Magdum Friends sa itong oras alas 3 sa hapon.
6: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
7: the 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
8: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
9: Magnum News Alert.
10: Oras alas 3:02 sa kahaponon, bagalan balita karong orasa. Walay dagong damyos sa ang na-monitor sa matunghaan sa tibok rehiyon ang hanay sa kapulisan sa Region 10 Juan Masinati ang lino kagapong adlaw. Mato ni PR10 spokesperson Police Major Juan Abaro nga mismo ang city o provincial director ng Libo Suroy sa mga tunghaan hangtod sa tunghaan aron sa pagsiguro nga luwas ang matinunan nunot na sa nasatian nga pagtayog gibot ya gusab nga hangtod sa pagtapos sa school year 2026-2027 ang security plan sa kapulisan.
11: Wala kita'y nadawat nga report nga adunay mga dagkong mga damages, no? Damages or even casualty sa maong linog. Mismo ang ato ang Deputy Regional Director for Operation, no, nga si Police Colonel Pitaliano ang nag-lead sa maong mga pagpang-inspeksyon. Ang ato ang mga city directors, provincial directors mismo nagbisita sa mga tagsa-tagsa ka mga tunghaan kagahapong adlaw. Kining ato ang balik eskwela nga security plan, it will be until, no, the end of school year. This is for school year 2026 to 2027.
10: Ang pamahayag ni PR10 spokesperson Police Major Juan Navarro. Samtang muabot sa 145,693 ang ihap kung 32,926 kapamilya ang apektado sa kusog na pagtayog o linog dinhi sa Mindanao. Mato ni OCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Rafi Alejandro de Ford nga ang mga biktima gikan sa 163 ka mga barangay gikan sa Region 9, 11, 12 ug Borm. Apan ang Region 11 ug 12 may sentro sa iskutang kalamidad.
12: Datos from the field, we have a total of 32,926 families or 145,693 persons are affected in 163 barangays, no? This is from regions 9, 11, 12 and Barm, no? And again, ang sentro pa rin natin are the two regions, regions 11 and 12, no? Specifically diyan Santos and Sarangani province. So a total of 8,725 families or close to 32,000 individuals ay nasa 54 evacuation centers. And while a total of 1,804 families ay nasa labas po ng evacuation centers.
10: Ang pamahayag ni OCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Rafi Alejandro de Fort. Og karon sa tong Magnus Hunter, Napulcom, Region 10 og DepEd nagdinabangay alang sa pag-monitor sa kaso sa bullying sa mga tunghaan. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
9: Magnum News Hunter.
13: Nang tinabagayan na po Com Region Janning man ang deathbed, aron makuduran ang kaso sa bullying sa mga tungaan, ilabi na sa pagsugod sa klase, gibutsag sa Napo Com Region Jan, tumog sa maong para tumbayayong ang pagpakusog sa mga programa nga nagpanalipod sa mga kabatanunan, batok sa bullying, violence, guban pang mga hulga, sulod sa gawa sa eskwalahan, lakip sa mga kalihukan ng information drives, safety awareness seminars, and youth-oriented programs, kinagtudlo sa kaminungdanon, sa disiplina o responsabling paglihok sa mga kabatanunan. Ngayon sa ahensyang importante ang ligon ng kondisyon tali sa mga eskwalahan, kapulisan, ginikanan o komunidad aram magpadayan ng malinawan o luwas kapalibot alang sa mga estudyante o magtutudlo. Nagidugang pa sa Napulcom ang importansya sa mental health awareness o sa paghatag o suporta sa mga kabatanuran aram malikayan ng mga insidente sa pagpagabusog uban pa ang problema ang makaapekto silang pag-eskwala o kaayuhan. Balita agikan sa Napulcom Region 10. Kini si Magdum News 24, June Luna sa balita o serbisyo magdubrasyo.
10: Salamat ang Magnum Hunter 24J na Luna. Karon sa itong Magnum Power Advisory, gipahibalo sa Sipalco ang ilang konsumante kalabot sa scheduled power interruption ug mang adlawa Miyerkules. So, you just need to iga, kinialang sa pag-facilitate sa primary load balancing. Apektado sa unom ka oras, sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon, ang portion sa Barangay Bugo, Zone 2, Zone 6, Villa Trinitas ug Zone Tingon. Samtang anay novena for Sacred Heart of Jesus sa San Antonio, Padua Parish, Nazareth, alas 5 sa hapon. Kini nga kalihukan alang sa pagpalambo sa tunga pagtuo sa sagrado nga kasing-kasing ni Jesus sa Sacred Heart of Jesus. Busag invite ang tanan sa pagtatambong o pagsimba sa Sacred Heart of Jesus. Sugdan kini gisugdan kini ni atong Hunyo 3, hangtod 11 o sa Hunyo 12 ang kapistahan. Kada novena nga adlaw, lain-lain ang tema o pare. Mga higal na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
14: Magnum News Alert.
15: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
16: Let's listen to the music, relax and have fun.
15: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: Oras may gala alas 3, this is Science Na!
1: Time check was brought to you by Jelly Yogurt. Healthy na, lami pa! Mr. Talagsaon!
2: Magnum Gilbert! May sense na, may humor pa!
0: Balik ta, may gala sa atong programa gabon ng Magnum Music Jam. Ilinabati mga Magnum friends ang Kamikaze with the First Day High. Oh, First Day High may gala. Kagapong adlaw nagsugod ang klase, di ba? Munang karon Second Day of High na. Saan na lang yun may gala? Nanagita sa itong final hour, mga Magnum friends, ha? Sa itong programa. And hangto ta sa 4 p.m. syempre. On a Tuesday. And sa mga nag-birthday karong adlaw, happy birthday sa inyong tanan. Ikan sa inyong mga Magnum friends, ini sa Magnum Radio Ilabina, sa atong kaoban nga, syempre, si Magnum Angel Sado, happy birthday!

0: Happy, happy birthday, Magdum Angel Sado. Magdum Diana, happy birthday.
1: Ay, layo pa.
0: Kay Magdum
1: happy
0: Angie
1: birthday, day. Magdum Angie. Salamat sa imuhang pa-blowout.
0: Naipapansit, good may gala, no?
1: Oo, para pampahaba ng buhay.
0: Mo lagi na. Happy birthday, pansit, and busog na busog kagaya na.
1: Busog ko eh.
0: Nadublihan pa gani?
1: Nadublihan. Huwag ni nga gamay na lang akong ikaon sa kuan. Handa.
0: Ay, lagi na. Okay, gireserve ni mo daan yung
1: yes.
0: Piano lugar.
1: Yes, oh, gireserve na daan.
0: Ay, lagi na ba sa mga heart.
1: Yawan, ay.
0: Basta, tanaw natin sa Magnum Angie, batanon gaya po, di ba?
1: No, mura pag 16.
0: Uy, grabe
1: lahir
0: na.
1: Lahir John.
0: Lagi na. Moraga, di gapong halata nga ano
1: di
0: lugar.
1: Halata.
0: Bata nun pumagyapon sa Magnum Angie.
1: Pero ang edad niya ba, mura pagkuan yun. Bata pa yun, di ba?
0: Daga nun siya kalukalay nga artista.
1: Alex Yala. Alex Gonzaga.
0: Si Gabby Garcia.
1: Gabby Garcia.
0: Diba? Mga kalukalay nga artista. Si Eddie Garcia po.
1: Papa na.
0: Tara yung mga Black Beauty yung mga artista.
1: Chelsea Manalo.
0: Ganun na.
1: Isa pa man.
0: Maton nila, Magdum Diana, dili tanang black, dili guwapa. Dili guwapo. Ang tinuod nga guwapa daw, makita kung black yung skin, ano bitaw? Morena na.
1: Kung morena, kagwapa na kadaan, what's more na lang, og maputi, di ba?
0: Oo. Narang bitaw ng nana bitaw na yung mangutana ni mga kato imong naila-ila mga na lalaki, guwapo to. Ah, puti man to siya, puti on lang.
1: Puti on lang.
0: Guwapo siya. Amen, yung taas mo doon height. wa na ka dimawang tubag.
1: May buutan man, buutan.
0: Buutan man.
1: Pero guwapo, buutan.
0: So, ang meaning nga na, dili guwapo.
1: Dili guwapo.
0: Ay. Ana day na.
1: Gilikayan man ang storya.
0: Wala siya. Sexy. Okay naman, taas buhok.
1: Layo ra kayo, no? Layo king tubag.
0: So once again, happy birthday, Magnum Angie!
1: Happy birthday!
0: Wala to'y bayad, ha? At least, nabusog naman ta kanina.
1: Gani. Muna tong bayad.
0: Muna tong bayad kayo na. Happy Tuesday po, Magdum Diana.
1: Happy Tuesday. Sunod ani, midweek na sad ta. Sunod ani, mahuman na gitpot ang sunod na pod nga week.
0: Correct.
1: Dalira kayong panahon ba?
0: Paspas kayong adlaw.
1: Paspas kaayo.
0: Ang first day ni mo sa school, Magdum Diana, kung atong iskutan bitaw. Second day naman karon. Pero yes. Imong first day ba, second day sa imong school, kung mag-skwala ka, ikaw una, ikaw yung muduol sa usa ka tao nga para makipag-friend ka? Or sila yung muduol ni mo nga makipag-friend sa imo ha?
1: Ano sa ba? Naram ko'y friendaan.
0: Pero ka mga first day, ganyan ka nang wakay kaila ba?
1: Opay, kaila pa. Minti mo ko na kaila, oy. Sa elementary na ko'y kaila daan sa... Preschool ko, nanapudaan. Sa high school, nanapudaan. College, nanapudaan. Sumarga, dili na siya ko. Pero siguro ako ang unang ga-approach. Ayan na lang.
0: Kayo na ga-duol, ga-approach nila.
1: Pero ay harang ko mag-approach kung na ako'y friend. Pero kung wala ko'y friend, ako rin dito isa, di po ko mabalibalik. Maulaw manggug ko. Lahir manggud ang imong confidence level basta naapo kayo mga friendship ni mo kauban.
0: Okay, kung ikaw ra usa transferi ka, na bitaw?
1: Transferi day po ko before. Kay namdum na nung ko grade 8 at ko sa Cotabato City. So, nag-school ako sa Spotswood National High School. Private school na siya dito.
0: Dito na sa UK.
1: Niliyoy. Sa kan lang Cotabato, sa North
0: lang.
1: North Cotabato. Dito ko nag-school, nag-transfer ko kay nagkuyo ko na lang mama ug papa. So, pagsulod na ko wala kay kaila. Tapos ako nga noon usa ka ilang language dinhi basin di sila kasabot sa kong Bisaya. So, Tagalog ko and English didto.
0: Ba.
1: Tas di sila ang unang namansin sa ako.
0: Sila.
1: May una nag-approach akong ako ang seatmate.
0: Na may uban nga amigon lang ka para ibuli ka. Di ba na inana, duulan ka pero buli-buli yung ramaday ka.
1: Wala pa man noon ko na. Ay, siguro nahitabo kay, nainiduol na ako kay maayo ko na ko sa math. Niduol akong classmate nga babae nga. Sure po, medyo tumbuyon siya ba niya taas. Napatudlo siya na kog math.
0: Ah, mo diya.
1: Oh.
0: Naday rason diya niya.
1: Naday rason, napatudlo siya na kog math. Mm. Unya, tingnan na lang ko kay Kalit ko niya gikisan.
0: Ay!
1: Sa aping.
0: Agoy, sa aping yun.
1: Oh, sa aping lang.
0: Kailan edad mo ito?
1: Grade 8, probably grade mga 14
0: ay
1: to 15.
0: Ay, nana, dahing style na, kung magpatudlo kog math, mukis dayon paguman.
1: Gikisan ko. Oh my God. Ang problema mong good Magnum Gilbert, kay bad breath kay siya.
0: Ah, o ba?
1: Oo, kay naa siya sakit nga ka ng dili bito siya makatoothbrush kay sakit kay sa gums kung itoothbrush. Ah,
0: kabalo kung sa'y sakit niya.
1: Sama na.
0: Don't talk to me.
1: Don't talk to me. Oh, dili siya, dili siya makatoothbrush. So, ang iyahang tartar, baga na, ganon.
0: Nag-accumulate na lugar.
1: Oo, so, bisag layo siya mag-talk, masimutan jud nimo ang bad air. Oo, so, murag pag-kiss niya, tulain akong feeling, murag, oh my God.
0: Muna ang ginaingon nga kiss nga meaningful.
1: I don't know.
0: Kay ano, naay bad breath.
1: Kasama. Oo. So, di man niya madunggan, kinaram sa sakota ba ito. So, well, kato siya nga classmate. Naka-crush po day siya na ako.
0: Uy, mga day. Ang sumay mo na-feel after nga nakisan ka niya?
1: Ay, gross.
0: Wapo kayo ngayon speakers na po.
1: Wala ka lang. Dili, gwapo man siya, pero, ala, uy, baho man siya baba.
0: Oo, baba na.
1: Naging, saan taman. Pero, ato na balaan na niya nga mura na-feel na niya ba nga mura galayo ko niya, gina-reject na ko iyahang mga affection.
0: Oy.
1: Hala, iyan akong gibuli.
0: Oy, namuli na.
1: Gibuli na ko niya.
0: Gibuli na. Ay,
1: pero at least na ko yung mga friends ato nga same rapod na kong religion.
0: Siya pa'y nailakas ng loob ang bully nga ba? O mo siya ba?
1: Gani. Ako pagit ma-remember kay katong nagdungan mi na niya kay iya lagi kong inan nga magdungan daw mi recess kasi may una nakig friend na ako.
0: Pag
1: ato na mo sa katong food court ng area. Natingala ko kay taas mo tong linya. Pero pag abot na mo na hawan.
0: Kay tungod sa yung bad breath.
1: Oo. Ilado di siya nga ingadto, no mo tong siya ang unang ipa siya ang una nakalinya na hinuon.
0: Ah, lagi na.
1: Pero unta nga okay na siya karon. Kay namugod siya kuan something wrong sa iyang gums kung magtoothbrush siya, magsamad-samad ba?
0: Sensitive din yung gums.
1: Yes, sensitive yung gums. Na siya sakit.
0: So dapat dili toothbrushan.
1: Siguro nag-mouthwash na lang siguro
0: mouthwash
1: siya.
0: Mouthwash, no. Gargle na lang siya na na.
1: Gargle. Pero siguro wala po na niya gibuhat.
0: Masinsab na. Munang lisod po kayo na magdumdiyan ng professional ka tsada kay pananumit bitaw.
1: Oo.
0: Professional office kayong trabaho pag kanay mong naong kay kanay mong sanina kay pang office ka ayo.
1: Bonggang bongga.
0: Bonggacious ka ayo niya pag storya naman animaho.
1: Hello.
0: Bora bitaw dili mo bagay sa imong itsura.
1: Oo. Kay kuan siya kanang lack poor of kuan hygiene ba.
0: Oo. Mao nang lisod ka ayo. So i-level po nato kung professional na ta. Maay ta manamit. So dapat magdeodoranta.
1: Ano?
0: Mag mouthwash. Kay sa opisina di man ta permi manut brush o sa ayra man kanang gikan sa balay ayan na
1: din paguli pa dayon taga BE ana lang
0: so di dili magagadalag toothbrush nimo toothpaste magdala lang kag
1: mouthwash
0: nimo nga usa ka galon
1: grabe niyan. Sana ilala inumon.
0: Para siguradong patay ang bakterya.
1: Diba? Sure. Pero wala man sa nang hinaway ko ha. Marag wala lang ito akong experience.
0: Wala man na hinaway, pero happy try.
1: Happy try. Siya ang unang nag-approach sa ako. Siya ang simong name, no? Diana, gano'n.
0: Ana, lugar siya. Unsa yung name?
1: Bisa bitog layo. Ang nahitabo bitog ko itong katapit na natudlo ko niyag math. Ang nahitabo ito is kanang kada mag-explain ko kaya iya mag-idulit iyang face kaya nakakrush lagi siya na ako. So kada mag-explain ko muutong jud ko.
0: Tapos di ka mo ginhawa lugar.
1: Di ko mo ginhawa. Tapos mulingi din ko sa side, tika side, kaya para mo ginhawa. Das utong na mo balik.
0: Dobe, pila po ka minuto yung pagdulo sa'ya. Dugay kayo?
1: Dili naman po siguro to nagdugay kay nag-recess na manggod.
0: Dobe, kung 2 hours mo nag-coach.
1: Namatay na siguro ko.
0: Kasi wala ka balik, wala ka ginawa.
1: Wala ka ginawa, namatay sa vocation.
0: Ito na. So, mo to.
1: Dili ako ang unang ga-approach.
0: Ay, nana. Pero naiubang kay maulaw gyud magdumdayan ano?
1: Ulaw man gyud. Ako maulaw gyud ko labi na kana ako ra isend daghang crowd, masuffocate ko mo na akong feeling. Namo ko yung fear sa crowd kay di magi ko ingon nga fully extrovert, isad ko fully introvert pero gakahadlok ko sa kanang lugar nga daghan kayo tao niya, wala ko'y kaila.
0: Ah, lagi na.
1: Muna
0: asa mag, asa mag mas comfortable nga may mong friend una, lalaki or babae?
1: Babae, oy.
0: Babae?
1: Oo. Maihap rin ako sa akong kamot ang friend na kong lalaki.
0: Iya pa daw eh.
1: Ako na, bayot man, si Evan, John Ford. Ang straight lang siguro nga lucky friend na ako kay si Ephraim. Kay si Ephraim, huwag ka ng tambok kay ba? Chubby kayo. Si Ephraim, marag si siya naman yata.
0: Wala po kailan eh ba?
1: Anak po si Tristan, ako ang kuan, childhood friend, o si Patrick.
0: Namay o bang lalaki mag-una-unag approach sa babae, di ba? Bakante ni Dremi? Naglingkod Dremi?
1: Naka-experience ako ay nasa job ako ay. Yeah, fast food.
0: Sa fast food na
1: sa fast food.
0: Magdunga na yung kaon sa usa ka table.
1: Kay piot na magod kayo.
0: Wa mo kakaila bitaw, mag-uban mo.
1: Pero okay naman sa akong ingana.
0: Oo. Pero na ubang lalaki, makipag-storya gano'n.
1: Ah, wala pa po ko naka-encounter. Wala,
0: sulayan na.
1: Kay marag, kabantay po siguro siya ang headset ko.
0: Lagi na.
1: Cellphone. So, di ko niya maistoryahan.
0: Lagi. Bisan ka nang sa mga musikay kag-bus, magdumdayan na. Usahay kay maglingkod ka doon sa window niya. Bakante din sa pika sa side. Nagina yung mo, approach mo, hi miss, nagalingkod na rin.
1: Amo ba? Wala rapod ko na kahit.
0: Taas-taas kayong travel ninyo, pananglitan, Cagayan de Oro to Davao. Taas-taas yung panag-uban, mag-story-story, agad mo na.
1: Ay, oo, kana maguli ko sa isa kamigin. Kaya para ba, solo trip, so nako yung sa'yo makasabay.
0: Muna ang ginaingon nga na love trip nga may tabo.
1: Uy, nga na din na ha.
0: Gugmang, gugma. Sa pagbiyay-biyay, bitaw ni mo my girlfriend.
1: Ay, parang ay. Jeepney love story lang.
0: Bisan sa mga barko magdumdayan na. Anay mga sakay kag barko babae na. Syempre, naay mga seaman dito kaduol.
1: No?
0: Oo.
1: Correct.
0: Ikaw ra isa nagbiyahe unya dito sa deck sa ano sa higdaanan, karo sa mo check ba sa mga ticket dayon.
1: Gani.
0: Ang mga seaman kada pa nang nasa barko mga nautical na pag-check dayon, ila-ila na dayon ang mga babae.
1: Wala raman noon po ko naka-encounter. Kung lang, kanilang, hi, may nga nabito sila. Kami lang picture sa imo di.

0: sige. Wala akong buhaton.
1: Duwa ang bakante para at least pag naay mo approach ni mo, miss, na naglingkod rin, miss.
0: Oh, kung di haganahan kay, hala, naano ra ba? Gireserve na nina ako. Pero kung gwapo kay, ay wala man, sir. Nga na din ha.
1: Muna yung style.
0: Ay, nako.
1: Muna yung buhaton ni mo.
0: Nga na ra, para makauyab.
1: So fast food, ana, kung naay bakante dito, dito kasi bakante mo lingkod. No? Nay bakante nga isa para nay kung nay mo tapa di mong lalaki si man na mga macho
0: no guapo
1: wala ra ba sir
0: wala ra ba sir pinira sir
1: saan na lang yan
0: saan na lang
1: magdepende mo na magdum Diana ang gugma magud usay kay mo abot ra na pinakalit manggod
0: no kalit lang
1: like ni udto lang ka nakasakay kag barko eroplano naginay may mo nimong friend dito ilabi na kung napoy mga lalaki nga chick boy sab kayo
0: master kay mo mubula-bula
1: ayo mubula-bula mubulatik istorya nagduwa gyud kana nila
0: lagi da Tapos kadugayan po doon, sige ni Moga, nabiyak kayo makasakay pa minti. Kanang magpadong ka sa imong trabaho. Sa imong ruta. No, kadugayan kayo morag mag-ila na dayon mong kadugayan ba?
1: Familiar ang face niya.
0: Familiar niya.
1: Every magsakay ka kay naasya.
0: Oo, di ba?
1: Kunduktor mo dito.
0: Kunduktor, dahil mo di pa minti makita.
1: Mauna na.
0: Hay nako.
1: Ito, di pa na mao itong talagsaang pangutana, Magdum Diana.
0: Ay, di pa din na mao.
1: Ang itong talagsaang pangutana, makipag-friend ba ka sa imong ex nga pananglitan na minyo na ka? Okay ra ba o dili okay yung ano?
0: Makipag-friend sa... Sa ito balik?
1: Makipag-friend ba ka sa imong ex nga minyo na ka?
0: Minyo na ko?
1: Okay ra ba o dili okay na?
0: Friend man ako silang tanan.
1: Pero minyo naman.
0: Kuminyo okay ra gyapon man siguro dili lang kanang I mean dili sa ingon nga friend nga mag sige pa mo contact magkita-kita pa mo kana bang nice ang inyo hang pag panagbuwag ba dili wala bitaw mo nagdumot sa usag-usa okay na mo
1: okay
0: so ingon so, mo na siya ang pasabot nga kung magkita man mo magtagbo magbinansina gyapon nga oy kumusta ingon na pero ingon na lang
1: na ra.
0: Pero kanang friend nga hala, grabe, sige po mag-text, no? Sige po mag-comment-comment sa Facebook, heart-heart sa mga shared post na minyo na. Murag makaduda. Murag lahi na siya. So, kung ano, sir, na'y limit ba? Distansya na gamay. Yun ay boundaries. Ayan na.
1: So, ina, pwede ra.
0: Pwede naman, friend mo sa imuhang ex, pero not to the point nga makalabang na siya boundaries bitaw nga. Ma-hurt na po ang imong partner. Kasi syempre, past naman siya. Wala na siya part sa imuhang present life. Biyain na siya sa past. Mua na siyang kuan ala-ala.
1: Ala-ala na lang na lumipas.
0: Ana.
1: Hello, Magdum Gilbert. Magdum friends. Magdum Gilbert, Magdum Diana. Greet ko sa akong idol reporter. Happy birthday to Magdum Angie. Gikan kay Jonex.
0: Jonex.
1: Alright. Sige ha. Salamat kay Jonex. Si atong Magdum friends sab. Nga si Senador sana Senador Erwin Tulfo nag-chat na ako nag-text
0: hala
1: joke na si ano ni siya si Bendilo
0: Bendalo Bendalo mo de Bendilo
1: Bendilo ako sa iyo ni Mina Ron okay ra para sa ko Magdum Gilbert gikan kay Bendilo Bendilo Alright, i-greet po niya happy birthday si Magdum Angie. Nag-advance na ko o greet niya gahapon. Oy!
0: Grabe, oh. Kabalo na dyan siya sa date.
1: Dili man na uso ang greetings na lang taman.
0: Lagi.
1: Dapat na ay regalo.
0: Asa naman? Dapat so, na i-regalo or happy dyan si Ma'am Angie.
1: Sa mga Bendilo. Bendilo. Bendilo. Alright, salamat kayo, ha? Para ka na ako, Magdum Gilbert, dapat na anay limit ang pakipag-friend sa ex. Ilabi na akong minyo na ka. Lagi. I-limit agad siya. O, i-limit nga masapon.
0: Samog.
1: Limit na lang para di makita ba?
0: Tago-tago lugar. Hala, hindi pwede. Lugar.
1: Di pwede dahil na. Ano di man pwede? Uy, friends, so, Roman. Uy,
0: friends lang, pero dili na ka ng suod-suod na jud.
1: Hindi na yun din, no?
0: Na nag-get boundaries dapat.
1: Okay, sige. Hello?
2: Hello?
1: Kinsan eh?
0: Good afternoon.
1: Good afternoon. No.

0: No, na. Kinsa ni?
1: Baby ko.
0: Kumusta man si baby?
2: Okay ra man, magnum Gilbert.
0: Okay ra. Pila edad ni mo, baby?
2: Karon, senior na ko.
0: Gapon.
1: Junior.
0: pila edad ni mo ron? 61, ana?
2: 65.
0: Ah, 65. Okay. Nana kay mga apo?
2: Nana.
0: Pila ka buo kay mga apo?
2: Lima.
0: Okay. Nasa imo ang mga apo, wala?
2: Naasa din sa ako, duha. Akong silingan, mga anak, may duha o pat. Pito di ay, pito tanan, akong apo.
0: Pito tanan. Ah. Okay. Taga-asa ka, baby?
2: Ngayon ako sa Bugo.
0: Bugo? Wala ka sa makabalan karon?
2: Wala.
0: Bugo. Oh. Ibang ba naasa man karon?
2: Senior na yapon akong bana, naadir eh.
0: Nadia. Ah, okay. Unsay kalingawan nyo karon nga naramong permis balay?
2: Naamoy butik.
0: Ah, naamoy butik? Unsay yung mga baligya, mga sanina, lugar, ana?
2: Oh, pero mga pre-love. Mga aksesoris.
0: Wow, barato na lang na kay pre-love man.
2: Oh, pre-love na. Yan, may mga dress, mga shorts, pants.
0: Namoy
1: pilaw nga panty.
0: Oh, namoy tibak ana.
2: Abrara.
0: Abrara. Unsay pinakadako? Unsay pinakadako na size sa bra?
2: Like, ikan sa small, medium o large.
1: Ah. Adili di cup C, cup D.
0: Oh, cup capsule.
1: Capsule. Lipod na siya.
0: Ah, wala yung mga cup na.
2: Depende na, ay na may cup A, cup B.
0: Nay kapre. Wala kapre na. Bitaw. Natay pangutana, talagsang pangutana, baby, para kanimo. Okay ra bang makipag-friend ka sa imong ex nga naminyo naman ka?
2: Ang ako to baga na, way back to akong edad, mga 30 plus.
1: Way back ha.
2: Kaneng akong ex, kung kaneng akong nabana karon, kauban sila sa trabaho, nya friend sila.
0: Friend sila. Nya.
2: Oh. Kauban pagi sa trabaho. Taon mga 30s edad na nagbreak kong kwento kong ex, break niya to, nya naminyo siya sa lain. Ako po naminyo pag ko ani ako nabana karon.
0: Oh. Unya.
2: Doon raman ilang balay sa amo. Maladyan kung asa sila pa yung andalan. Usay, maladyan ko nila doon sa akong ex. Ngayon, tagad man good ang lalaki at yung ex managad sa ako ba kung ako makita nga manili ko sa gawas.
0: Uy, niya?
2: Tagad siya sa ako. Tagad siya sa ako. Niya. Kanang, magpun na pag-gumo, yang mo na pag-gumo. Asa ba? Na. Maday ko na sa'yo. Nag-away. Maday sila pag-abot sa unahan.
0: Nag-away sa yung bana? Asawa?
2: Yung misis pag-abot sa unahan. Nag-away
0: sila. Away sila.
1: Hala, tanawa lagi.
0: Kaya imong, kaya nag...
1: Pansin-pansin pa man.
0: Namansin ka, ana?
2: O naman, ano po nung matagad pa ang iyang bana sa ako?
1: Hala.
2: Kasi nagsilos ka to niya. Ang ako, na nahibalo po din ang... Tagad-tagad po ng laki sa ako. Niya, ako po din ang gapansin nun. Hala! Mag-away po ni.
0: Apil po mo nag-away.
2: Apil po ni mag-away. Kaya kaila ba sila niya, friend.
0: Oo.
2: Nga naman nga, pag-utagaron pa man, animo nga, minyo naman ka niya, minyo naman po na siya, na kung ulabay, ramanggod niya, mag-musta, ramanggod niya, dili. Kinaran nga, kung ulabay mo, ikaw maglikay.
0: Uy. Maglikay, gede eh.
2: Kaya
0: kinukukay,
2: gaaway
0: ba
2: sila sa
0: asyang
2: misis at
1: ex?
0: Oh.
1: Mura pa din nagdumot di ay, kimulikay man, no?
2: Kamulikay na dito, kaya na, nasilos, be, sa Japon.
1: Uy, silos-selos lagi.
0: No, be, after ato, galikay na ka?
2: Galikay na ko niya. Pagkaabot ng mga 50s, Katulad siya, akong ex na matay, raman siya po. Nabalo, yan, misis.
1: Mm, so, wala ka naglikay. Kinamatay naman.
0: Oh, wala ka naglikay. Kay, ipanaw naman sila yung kalibutan.
2: Matay siya sa yung kuan, asthma.
0: Asthma yung sakit, no? Dugay na siya namatay.
2: Kato mga, ang gid naman may edad na to, mga 50 siguro to, 53
0: years old. Ah, okay. Dobby, unsay mo na feel nga ano siya? Nabalitaan ni mong namatay ay mong ex.
2: Oh, yeah, dool ra bay lambalay sa amo. And then ako nga condolence na lang niya, ilabay ang asawa pagka humaglobong. Ila kasi man nagimatay ang asawa. And ako, condolence sa ila siya o salamat. Ana ra.
0: Wala ka ni duaw sa ano, sayang haya.
2: Ano? Wala ko ni adtogi kay gali kay ko sa akong banaw.
0: Magselos gapon bisan patay na.
2: Sayang utok.
0: Base mo ingon imong banang anong mudo ang pamangkang siguro na pamuy kaagi ana no.
1: Lala. Napay feelings no.
0: Oh, napay feelings ana. So mo to yung ibuhat gilikayan gyud nimo imong ex para di mo mag-away sa imong bana.
2: Gilikay na lang gyud ko kay para wala gyud gubot.
0: Way gubot no. Pero say mo, wala lang itong mag-high ka niya, mga kanang mo pansin.
2: Di ba magigit ako ang manguna, labay siya, kaya din ako ang ex mo yun nga, oy, labay mi, anak.
0: Magkalain na dayon, giselosan na dayon.
2: Awa di ay, anak, kaya ano pa kung pansinon ko.
0: So para say mo, dili okay nga pansinon pang ex, amigohon.
2: Sa ako lang kung ako'y pangutan on mintras buhi pang ex magkita ayun na yun na lang eh didma na lang ka na mulikay na lang ba
0: didma na lang, lang.
2: Kung kasi ako lagi mulikay lagi ko na pagkaroon kapag naman po no, wala naman punso
0: wala na
2: kumalikayan.
0: Wala na ang problema di ba sin na kay istorya ikaw ra usaba nakita si Mbana kasi may istorya diya
1: la
0: ang kalag bitaw ay sala. Salamat kayo. Salamat kay baby, ha?
2: Salamat kay Magnum Gilbert. Salamat.
0: Okay, mayapon. Sige, bye. Mo lagi na magdumdayan na, no?
1: Hawa lagi?
0: Dapat muli kayo na lagi kay nanay bana na asawa.
1: May awayan ba?
0: Oo. Buwan na rin ng asawa sa... Nireply po lugar kasi ang smile. Ano?
1: Na?
0: Ana, what's
1: no, alangan maglikay ka, di meaning napakay feelings, kaya no. Pala ka move on.
0: No, ana, no. Diba? Ana na mga story na bitaw. Dombing, ano ni smile man po ka, nag-smile siya.
1: Wala na.
0: Patay kang bata ka.
1: Wala nang kagibali-bali.
0: Mauna lagi na ron. Hello?
3: Hello, Magdum Gilbert, mangapon.
0: Ay, mangapon sab, no, Crispino. Kung ikaw, ano, Crispino, ang sabi buhato ni mo? Dapat bang okay na bang makipag-friend sa ex nga minyo na ka?
3: Sa ako Magdum Gilbert, sa kung ka gaya mo ito bago kayo si, makarelate ko ba?
0: Makarelate ka? Oo. Okay, minyo na ba day ka?
3: Wala pa Magdum Gilbert.
1: Hindi, wala ka
0: relate. Onsa man, onsa mong ikatubag man?
3: Ang ako Magdum Gilbert, wala lang man ba, simple lang kay. Ang akong ex taon na
0: laki.
3: Nagbulag mo.
0: Ah, laki.
1: Nagbulag sila.
0: Nagbulag mo. Dayon.
3: Nagkan sila. Yan po yung nakuyab niya. Ako ba pag inasok sa driver?
0: Driver. So, ang imong uyab katong driver? Adili. Oo. Dayon.
3: Iyang kong karo, ito kong ex-trip sa mansin sa kuha.
0: Wow, Piolo Pascual.
1: Iba talaga.
0: Niya.
3: Patamingan man niya ang ating masakyan. Niya, ingin dito mga kaoban niya, ano naman na ikbana, ingin ano ang tumbahay nga. Kabalang ko rin ex man ako nilaan.
0: Gapamansin pa lugar ka sa imong ex?
3: Eh siya, gapamansin sa ako. Ako di mo mansin siya.
0: Uy! Haba ng kilay mo, ha? Dobby, nag-away sila.
3: Alam, pagkabalo sa kwan, yung kalibin ka ron, umiingot po yung kalibin nga, adaan man na sila. Uyan, kay katamagod siya, nagtrabaho sa sana sa videokihan.
0: Videokihan. Okay.
3: Sige mo kung kanta-kanta, dito sa naibog sa kanta na ako.
0: Ang sa'yo mong gikanta dito, anong naibog siya?
3: Kanta ka sa Magnum Gilbert siya, ganang April Boy. Rin.
0: April Boy? Unsa na kanta ni April Boy?
1: Hindi ko kaya.
0: Ah, unsa ta?
3: Kahit kaibigan lang.
0: Uy, sige daw be. Sample daw be. Basin dahil na yung ma-in love sa yung tingog ka ron.
1: Sige
0: daw be. Kahit kaibigan. Sige daw be.
3: Ato yun, sa purulan. Alanganin to sa oras.
0: Adi man, taman pumunta alas G's ka ron. Extend man. Oh, sige daw. Sige daw. Ang kada no?
1: Sida ka kayo.
0: Ah, wala pa dito.
1: Ay, wala pa dito.
0: Wala pa dito.
1: Sige, ko nagsugod na.
0: Sige, go.
3: Lagi mong iisipin na ako'y naghihinta. Talag ko lang mayroon ibang mahal ng puso mo. Marami ay sadyang ganyan.

0: Wow. Oh, I want you.
1: Oh, amo di na in love sa yang ex, no? Oh. Oy, mo di. Chada man nagtingog si Crispy, no?
0: Oh, chada na nang mahilom. Oh,
1: chada i-tape ba? Oh, ganaan ka i-tape.
2: Ano, chada tingog sa magdumdayana, magdumgilbert.
1: Ha? Ah?
2: Pagchada tingog sa magdumdayana.
0: Dili, oy.
1: Pero crush din mo si Magdum Joel, no? Adi,
0: adi, adi, adi, adi, adi, adi. Ikaw do yung crush.
1: Adi, kayo din. Adi. Oh, adi. Abitaw, salamat kay Crispino, ha?
2: Ay, great lang ako sa Magdum Andrew. Happy birthday, Magdum Gilbert.
1: Ah, okay. Sige, sige. Akong gusto ka, ikisan ako siya para sa imo?
2: Ayaw lang.
1: Ayaw lang. Ayaw lang. Ka Magdum Joel, okay ra?
2: Ayaw lang
1: po. Ayaw lang po. Sige, sige. Kaya malata na kaayo. Sige. Salamat kayo, Crispino.

Hello, hello, hello, mayong hapon, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Oras, alas 3:49 na sa hapon. Kini, si Magnum Diana Mendoza. Nga pirmi, magdalo mga bagong init o trending ang mga storya. And now, you're listening to Ano Ang Latest Marites? Manusad ni ang latest mga Magna friends, Ariana Grande og Ethan Slater, gikatahong nagbulag na sila Ariana Grande og Ethan Slater human sa happy tulo katuig nilang relasyon. Sumala sa mga ulat, malinawon ng ilang panagbulag o gihunahon na pag-ayo sa duha ang ilang desisyon nga mag-separate ways na. Bisan sa ilang panagbulag, nagpadayon gihapon ng ilang maayong panaghigalaay o suporta sa usag-usa. Gito ang pipila na kabuwan nga wala na sila sa usa ka relasyon apan nahilom lamang kini nilang gitago gikan sa publiko. Sa kasamtangan, naka-focus si Ariana sa iyang The Eternal Sunshine Tour na nagsugod atong June 6 o sa upcoming release iyang album nga Petal karong July 31. Gingon sab nga ang bagong album ni Ariana kay dili konektado sa ilang panagbulag ni Slater. Nagsugod ang ilang relasyon atong 2023 human sila magkaila sa set sa pelikulang Wicked. Opisyal nilang gipadayag ang ilang relasyon sa publiko ni atong 2024. O kanunay sila makita nga magkauban sa mga promotional events sa pelikula. Hangtod karon wala pa maghatag o direktang pahayag ang duha bahin sa mga balita sa ilang panagbulag. O muna to mga Magnum friends ang atong latest chika this afternoon. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress but to connect para sa ano ang latest Marites.

0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tandang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na ang Mighty C.
6: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayin ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
4: Inom na o Mighty C!
9: Kanunay ka bang hilantan, sipunon o ubhon? Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mapabaskog sa imyong immune system, batok sa flu, bronchitis. Numon niyang uban pa, Mighty C, your best buddy. Ready to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, na imutang sa Market City, Agoran Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-450-463 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CD.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
12: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
12: garantisado.
11: DTX 500.
13: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
14: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s, 90s, and today. This is Magnum Music Jam.
15: Music Jam.
16: Di

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With Nostar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Playtime Entertainment.
1: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.
2: This is Magna Radio 99.9, your news and news act station in Cagayan de Oro City. Oras alas 4 na sa hapon, dinhi lang sa Magnum Music Jam. Kauban gihapon mi ninyo, Magnum Diana Mendoza. Ug ang atong mister talagsaon, Magnum Gilbert. Ug para update na sad mo sa internet lingo mga higala, mo na sad ni ang ato ang slanguage of the day. Mga Magnum friends, ang slanguage of the day nato kay Chopelganger. Ang Chopelganger kay usa ka Gen Z slang na kombinasyon sa words nga chopped o doppelganger. Gigamit ni para sa usa ka tao nga murag kamukha sa usa ka sikat or iladong tao pero mas less attractive lang siya or mas bati tanawon nga version niya. Kasagaran ni gamiton sa social media isip playful or savage way sa pagtandi sa hitsura sa usa ka tao sa lain. So mao na mga higala to ang slanguage of the day.
3: Salamat Magnum Diana, panahon na para mag-goodbye.
2: Thank you kayo mga Magnum friends sa inyong always nga pagpaminaw sa Magnum Music Jam. And balik lang gihapon din niyo tomorrow, same time and same station, para sa mga trending, og patsyada nga mga music, og mainit nga mga chika. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress, but to connect. Bye-bye!
3: Salamat! And syempre musunod na si Magnum Angel Sado para sa Magnum Reports. May gala hangtod sa alas 6 sa gabi. Kinina lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Matag una og ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. Atangin.
3: Gusto ka ba mudawat sa kandidat nga 4,000 pesos? O kaha, mudawat sa allowance nga 2,000 pesos? O usa ka 20-inch LED TV, human ma-enroll sa grade 11? Libre pagyud ang tuition, uniform, ID, lanyard ug insurance? Dali na! Enroll na karon sa ABCA! Dadalang inyong card o PSA birth certificate o bisita sa ABCA main campus abay sa PNB Divisoria, Corrales Avenue, Cagayan de Oro, Sere. Pwede rasab mo tawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook. Limited slots only para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school. Enroll na sa ABCA!
4: DTX 500, mo ay tubag sa diabetes kundi inkini makapaubo boss sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa! Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Para sa matilo nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
6: happy kalunay.
5: DTX 500,
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix,
3: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro, Sere. Magnum Wanted Job Hunters.
9: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa hinungdan?
10: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
9: Ha? Ngano man?
10: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kung nakuog da kung kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
9: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
3: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nungdanong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio. Iksoon
0: pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
4: Oras alas 4:11.
11: Time check was brought to you by Westshire Academy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
12: Magnum Radio, news and public affairs, patas sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
11: Kining a programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
4: Oras sa alas 4:12 sa hapon. Mga igala, kumusta may hapon ka na itong tanahan na welcome, welcome sa itong sulumanan yung mga programa ang Magnum Reports. Nini nga, adlaw ko ron mga higala. Adlaw ko ron ang nanata sa Martes sa Hunyo 9, tuiga 2026. Uga sa itong pagpanag-uban sa itong programa ang Magnum Reports, din sa ito apong pag-uban-uban mga higala, inyuhang masayra na mga police reports, hospital reports, developmental news nga na hipo sa itong mga kauban sa itong tag sa ilang ka mga lokasyon. Diin na inyuha po nga masayran mga report na hipo sa Magnum Hunter 19 na Metro Kabagtulan, Magnum Hunter 24 Jane Luna, Magnum Hunter 23 Kia Abelenosa. Lakip na mga balita nga nasud nun. O balita po no, ni Magnum Hunter 13 Riza Cruz, mga balita po nga nasud nun ni Magnum Hunter 16 Ching Interina Enriquez. Oras alas 4:13 sa hapon sa itong duha ka oras nga programa. Kini si Magnum Angel Sado og unya inyuhang masaira na mga atuwa po din pong pagpahulagway sitwasyon sa palibot. Lakas pa naman dagan sa trapiko kay dili sa to sa Dakbayan o kaganihang buntaga or kadlaon kay nakita na nato nung adunay mga pag panag-um din sa to sa syudad. Pero pag abot na sa mga alas na 7, alas 9 na hangtod ah, karon siguro no, grabe kainit ang gawas. O tungod sa grabing kainit no, makahapo yun, makaluya, nadali rin din kay ta panington kung magawas-gawas ta, magbaklay ta, at yung mga pampandong delikado kay mga ikan, labi na nito po nga mga tagas na gapagindaron. Kaya lagi kung inyuhang igawas ang kaning panahon po nung naaang kainit sa adlaw, nagyo yung possibility po ng mga higala nung basin, yung mutaas yung presyon, o gamor ba po nung gikabalak ano kaning mga sakit
11: Magnum
4: po
11: ngayon yung
4: pwede nga ma-experience kalabot to sa bani ini.
11: Magnum Reports!
4: Oras alas 4:14 na sa tuwang pagpag-uban sa programang Magnum Reports. Manibayasan taas sa itong mga kaigsunan nga naminaw karoon. Dili lamang, no? Tili sa 80 mga barangay sa Cagayan de Oro. Hapalakip na sa itong mga kaigsunan. Dina sa Lalawigan, Samis-Samis Oriental, Misamis Occidental. Dina sa may probinsya sa Bukidnon, Lanao del Norte o sa Camigue. O sa mga nakatutok, sa nagkaring bahin, dini sa ito sa Nasud o sa Kalibutan. Tayo madungog kita, bisag asa, bisag kanusa. Basta doon na lagi tayo internet connection mga higalaway ang ikabalaka kay pwede ragid kay ninyo paminawon o galantawan ang mga programa sa Magnum Radio sa itong official Facebook page Magnum Live, official website www.magnum999.com.
13: Magnum Report.
4: Oras alas 4:15 na sa hapon. Og sa atong pagbarayon, unahon na ito kang paghatag ang mga dagkong uluhan una sa ito ang mga balita. Sa balitang lokal, balitang national o balitang international. Sa tuwang mga dagkong luhan sa tuwang magdublukal, PNP Region 10 mag-inspeksyon sa mga police outpost o pads kung doon na ba'y na destinong otoridad alang sa pagsiguro. Nga doon ay makita ang publiko na daling maduulan, ilabi na kung doon ay mga emerensiyang di kinahanglan ang ilhapon din pong presensya. No, kung palitan wala mga pulis na sa duol, ang tendency mga higala no, na mga daotan lugar elemento, huwag walang puson yun po din kaninyo mga daotan. Oras alas 4:16, dinita sa dugang na tunguluhan sa itong balitang lokal, 1.36 milyones pesos sa giingong na-kumpiska sa tuwang mga personalized kapulisan o pedaya sa bypass operation dinas may barangay Makabalan gikan sa tulo ka individual. Oras alas 4:17 sa hapon na dinis na mga higala kaya doon na po ya usa kakanipong tao ang patay nga napalgad na diha sa may Claveria Misamis Oriental nga gituuhan. Nga namatay tungod sa maghihimo pod nga pagpasipala sa mga armadong grupo sa kalalakinan. Mao po yung murag susama no naka hostage ina na ang sitwasyon. Okay, kani man kung maong lalaki, kuan po ni siya, membro po ni siya sa Citizen Arm Auxiliary. Gahatag yapon no og gatabang yapon pod sa itong mga otoridad sa pag kaning paghatag no og seguridad din po sa may sitio kahalaan sa detachment sa 58th Infantry Battalion. So kani sila no nang uha or nagtinguha sila nga mohimo lagi ini pong pag paghunting og mga ihas nga mananap diyan na sila din sa maong Bukid Road nga bahin. Nakasugat sila mga armadong tao. Gani pong mga armadong kalalakinan ng ilahang nasugatan. Siya gid pod ang nabilin mga higala o siya ang gipahimungtan. Nipasikitan. Ang nahisgitan ng lalaki. Samtang yung mga kauban, daling nanawag o matabang, pero ulahin na ang tanan. Pagbalik nila, wala'y kinabuhi lagi. Pangita, wala'y kinabuhi. So, gituhan nga ani nga maong lalaki 27 anyos namatay tungod sa asfiksya o kakulang sa hangin. May possibility no nga kabahin gyapon na resulta ni sa katong gihimo lagi nga pagpandapat nitong nahisgutang mga armadong kalalakinan. Oras alas 4:19 na sa hapon sa itong pagpadayon sa itong tulumunong nga Magnum Report sa dinisada sa itong lain pang uluhan sa balitang lokal kay grupo sa mga mag-uumagikan sa Maydon Carlos sa Bukidnon nakipulong karon na sa ito pa din pong mga official sa Dar Region 10 aron na mga tagag solusyon ng ilahang mga yangungo. Oras alas 4:19 na samtang ikaduhang hugna po sa Heritage Walking Tour nga gipasugdahan sa City Museum ug City Tourism Office gitakdang himuon na ugmang adlawa. Oras alas 4:20 na dinitas ng mga dugang panguluhan sa tua nga balita sa Balita Tanggan National.
13: Magnum Reports.
4: Sa tumadagkong uluhan sa itong balitang national, ihap sa mga nangamatay sa magnitude 7.8 nga linog nga bigo sa Mindanao, mitala na og dulag 40 katao. Dugang balita na itong national, dinisata kay Department of Health, mibuti ang nagpaday ng ilang operasyon sa mga hospital sa Mindanao, bisan pa man nga doon ay mga pipila ka mga pasilidad nga apektado gihapon sa nahitabong lino. Lain pa na itong uluhan sa itong balita ng national, DOST Secretary Nato Solidoma Jr. Idaig ang pagpabilin nga kalmado o natuman gid sa katawhan ang ilahang mga nakatunan

0: Oras alas 4:21 sa hapon. So, gidiagnose ni DOST Secretary Solidom Jr. nga nagpabiling kalmado og natuman sa katawhan ang nakatunan gyud nila sa mga earthquake drills. So sa tuwa pa din po nga mga magtutudlo, sa tuwa pa din po nga mga LGU, so gawasoban pa mga ahensya sa gobyerno, maayo gyud nga ipatuman kini mga earthquake drills. Permanente. Kaya ako kayong tabang gyud po no, ilabi na niadto po nga nahita po nga linog dili lamang dinhi sa to sa Mindanao. Apan na apil na po na sa ubang pangbahin sa tuwa sa kaning nasod. Ang panahon nga doon ay mga katalagwan sama ni ini, makaluwas gid pud kinabuhi. Oras sa 4:22 sa denta kay giingon na Senate of the Malacañang nga pamahayag ni Senator Alan Peter Cayetano ang adto kang ngadto na sa grupo nila ni Senator Pro Tempore Gatchalian itubag po ni Senator Rafi Tulfo. Kanino gisaway gid po dinta ni Senator Rafi Tulfo ang mga statement po ni Senator Alan Peter Cayetano. Kinsa nabugos nga sagid gihapon ang presidente sa mupong kahugpungan sa mga senador. Oras alas 4:22 na dinisadda kay Malacañang gihulagway nga simple apandungano nang umaabot nga sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga himuon karong Hulyo 27 ni ining tuiga. Dugang pa natong uluhan sa tuang mga balita sa balitang national. Dinis sa mga higala kay Congressman Leveste nagapadayag sa iyang kaandam nga magpresenta o mga ebidensya may kalabigitan sa flood control anomalies. Uganting sa pulis si Colonel Rafael Dumlao na arasto na sa sigon sa DILG. DILG gipang himakak nga adunay special treatment sa pag-arasto kang sa Digo Shante nga nalambigit po no sa flood control anomaly o sa ka-contractor nga si Curly Discaya. Samtang lain sa mga higala, din hipunta ka 18 ka mga kanhi bodyguards o ex-marines andam nga matubang sa umabot po nga pagdungyod po ni Senator Erwin Tulfo sa Blue Ribbon na hearing, doon lagi po sila yung mga kabalaka gihapon. Masid ga, unsa pa ila pong i-istorya manggod, naigid na ang tuuhan po na dito po sa maong kampo. Samtang DILG muhimog investigasyon sa nahita mo lagi ng paghanok o mga basura sa opisina o atubangan sa opisina sa DNR Davao Office, sigon sa Malacañang. Tumuntong muragi pasirado sa agalhapong landfill area. Sumoto si Mayor Baste Duterte, nalakip na niya no, sa iha po din pong dumping or kanilang kaning pick-up station or pick-up area ang katong DNR. So ang mga tao dito po nagbutang po sila mga basura. So murag gihimo ni si Mayor Baste Duterte nga ipatilaw po sa ilha, no, ilahang kwalagi, taste your own medicine kay sila man ang hinungdan nga naundang ang collection kay ipasirado lagi wa man mahatdan sa mga basura sa ilapong landfill area. Samtang dinisadas to mga dagko ng uluhan sa tuang balita nga international kay ICC prosecutor suspendido tungod lagi ni ini pong halapad nga boto nga naangkon sa giyong misconduct allegation. May kalamigitan ni no sa paghatag po og silot ni Criminal Court Chief Prosecutor Karima Khan sa usa ka member state sa kalabot usaba ni ini kay nagdeny lagi po sa mga charges po si Khan po. So ang ICC governing body magpadayon sila no sa pagpadala og mga conclusion sa tarang 125 ICC member nga mga nasod. Oras alas 4:25 na sa hapon, lain pa ang uluhan sa itong balitang international kaya nakasinati po da koron ang Iran sa magnitude 5 nga linog o diin. Nagapadayon pa ang pagsusi kung unsa ka na ko ang nahibong epekto niini sa mong nasod dali wala pa man nga doon na po'y gerang nahitabo. presidente sa Lebanon mahimo sa paghangyo karon sa Israel. Nga ipadayon ang negosasyon inay ang giyara. Laing nga uluhan sa itong balitang international, din sa dakay giingon duha ka mga piloto ang gituuhan nga na kapsan sa kinabuhi, humanahag sa ang ilang mga helicopter sa Strait of Hormuz naluwas mga higala. Duha ka mga piloto ang naluwas. Naluwas dahil. Ingon si US President Donald Trump. Bisan pa man sa nahitabo nung paghagsa sa ilang helicopter sa Strait of Hormuz. Samtang usa ka judge sa Amerika, buot nga pugan ang UFC event sa White House. Uga Japan na mihimo po sa pagpaabot sa ilahang mga mensahe sa pagpahisubo din sa tusnasun sa Pilipinas sa epekto sa 7.8 magnitude nga linog kagahapong adlawa. May kalahin nyo ha nang nasayran ang mga ato ang mga dagkong uluhan sa mga balita. Lokal, national, international. Dini din ta makisusita ang sitwasyon sa itong palibot sa ato ang dagan sa traffic o glakaw sa panahon. Ato ang kauban na kastanbay na ito Magnum Weather Road Hunter. Si Magnum Hunter 13, Magnum Riza Cruz.
1: Yes, mag-imagine na ito sa mga pag na ito nga pag-unagway sa lakad sa panahon, dagan sa traffic o pwede mag-imagine. So, una ito sa lakad sa panahon, doon karoon, tawag-tawag manana. Sa Kiribang lugar, alas 4 na sapon, may gapon tayo maobserbaran nga Kiribang kasilo sa adlaw. Nga abugod, no? Sa gawas nga bahin, mag-imanji, may nandigay po tayo magkumpiyansa sa mga sudyante, kinagsugod lang ang pag-Kiribang adlaw sa kaning klase. Sa batasan na to, ang pag-Christmas, nung ganoon sa tubig, ganoon na kaya ng kaning subaw, uga, kaning sipo, subaw, kaning ubo, mag-imanji, mag-imanji po sa dapat na hindi kaya, labi na mga bit-bit-bit payong. Usap-usap po ang lakad sa panahon. Pag mayroon po sa dagat sa trafiko, iba sa may kinibang, dikat na may sa may ST nga bahin, dagat din sa may ipang sa may Carmen. Itong ga-observeran, sa laos naman dagat sa trafiko, sa traffic light nga huwag function, ano po yung mga RTA? Gaman sa dagat sa trafiko. So, katapag na nagway sa dagat sa trafiko lakad sa panahon para sa Magnum Reports, kini si Magnum 113 Risa Cruz. Sa balita, obserbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat, Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Sabotan sa tas pag-asa, nakaka-standby speaker senior sa Sir Kevin Cades. Sir Kevin, maying hapon.
2: Maying hapon, ma'am. Maying hapon sa tumasuking tagpaminaw. As of karon, napatay na observe na low pressure area, gawas o sulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang tibok sa Mindanao, makasanati lang sa padanog sa pagdagom. At yun, sa pangnauran kalangitan, inuban at patak-patak kapag ulan, kilat o pagdalugdog tungod lang sa localized thunderstorm. Kung natay hinay nga tos kasarangan nga hangin magagikan sa habagatang silangan, matos sa habagatang kasagpang direksyon, ugang karagatan hapsay nga tos kasarangan ang pagdalud. Ang temperatura sa tundak bayan magagikan sa 26 degrees Celsius pa din sa 33 degrees Celsius. Ang adlaw masalap ang 5:59 sa hapon. Atong Philippine Standard Time 4:29 PM ang kanalang mabalitang panahon gikan diri sa DST Pagasa. Kini si Kevin Cades. Salamat.
0: Salamat Sir Kevin Cades itong weather forecaster sa Pag-asa.
3: Magnum Weather Alert!
0: May gala inyo masayran din po ang atuwa mga Police Reports Hospital Reports Developmental News karong tatoon. Ilabi na sa itong pagbalik sa tulubo ng Magnum Reports. Oras una, alas 4:29 na sa hapon.
3: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Oras, alas 4.36.
2: Oras, hatod ka ninyo sa DTX 500. Kini nga programa, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik tama higala sa itong nga pagbarag-ubaan sa itong nga programang Magnum Reports. Sinita sa itong kauban, Magnum Hunter 24 sa taas sa iha pong mga balita. Tungod kay Duna Matod Paya, kaning nga giyahi.

0: karon nga mga mga kamanduan po nga tuwa po nga buhatan sa NYC region na tan o din sa to sa CDO labi na sa mga kabataan una no sa to po nga mga SK para matabangan sila nga baka himo po o mga kalihukan o intervention sa pagkalambigit lagi ining illegal nga mga kalihukan sa tuwa po nga mga minors labi na sa minors no or sa bisan na tuwa gid po nga kitibukan no nga mga kaninga kabataan unan makisayod tas tong kauban naka-standby karon si Magnum Hunter 24 Jane Luna.
1: Gimaduhan sa National Youth Commission kagayan di oro kon NYC CDO ang mga opisyal sang guni ang kabataan kon SK nga mayimo aktibong kauban sa pagiya o pagtabang sa mga kabataan unan aron malikayan o makabiya sa illegal nga mga kalihukan sa ilang komunidad. Gibutyag ni NYC head Karen Ann Uverga dunay dugong papel ang mga SK officials sa paghatag og suporta o giya sa mga bataon ilabi na sa mga kabataan unang nahinanglan o tabang o direksyon sa ilang kinabuhi. Butchag ni Ann Uverga nga pinaagi sa mga programa sa SK sa mga sports development, leadership training o youth engagement activities kung mabaling atensyon sa mga kabataan-unan nga to sa mas produktibo o mapuslanong mga kalihukan na niya at paminawon ang pamahayag ni NYC head Karen Ann Uverga.
2: Gandaw kisa sa illegal drugs. So, unsa may mga kalihukan gibuhat ni NYC karon ma'am para matabangan tong mga batang butang nato nga naanag yun sila ani yun nga nga face ilang life nga ni-appeal na gyud sila aning illegal nga kalihukan. So unsa may tabang po ginahimo ni NYC para masabtan po sa mga ginikan.
3: Sige na ma'am no, si National Youth Commission kauban ni DILG na ay committee nga katong inter committee on illegal drugs. Ano siya? Ay anti-drugs, so ay kad na siya. So dito ginahisbutan namo kung unsa bay mga programa nga pwedeng mahatag sa gobyerno sa atong mga community. So, especially kami sa youth na may represent. So, kato, gina-reeko na mo, gina-inform na mo ang katong mga SK na naay mga programs. For example, kini ang nahitabo sa bata, muna siya ang process. Ana. So, among committee nga na is kining mga SK Fed. So, na ako may committee with the SK Fed sa province and HUC. Dito, ginahisbutan kung unsa po yung mga programs, unsa yung mga issues na na current issues na na-experience sa mga bata. So, unsa yung mga programs na pwedeng mahatag. So, kana siya, no? Number one is kini sa advocacy. So, advocacy nga, dili mo gamit ang drugs. Nakagamit na may drugs, at least, maistoryahan or matagaag program. So, through ni SK, through ni LGU, ana siya, ma'am, no? Kay, kami mong good is, walang give me pondo. Ang mga is, policy coordinating body, yung may policy, i-coordinate kung kinsa man ang mga agencies na pwedeng matabang, muhatag o tabang sa atong
1: sa pamahayag ni NYC CDO head Karen Ann Uverga ipasiug daw sa niyang potasyo sa pagtimbayayong sa mga ginikanan tung haanog lokal nga pagamhanan aron mapaligon ang kampanya batok sa legal nga droga. Ingon nga doon na po'y mga gang involvement ang ilaha pong araw nga malikayan ang guban pa mga kalihukan nga mahimong makadaot sa kaugmaon sa mga bataon samtang giawag sa NYC CDO ang mga SK leaders nga magpadayon sa pagpahigayon og mga programa nga makapalambo sa kahibalo, disiplina o responsibilidad sa kabataonan isip kabahin sa paghulma kaluwas sa produktibong komunidad. Gibut siya gusab tang giduga nga ni Ann Uverga ang pag-atiman og pagiya sa mga bataonan kun usab nga kamahinong danon matudpa nga lakang ikan sa NYC lumapod sa SK nga naguna lugar no nga madangpan nindugan niya sa mga batanunan kung pananglitan nga sila po na doon na sila pahingalan noon di sila magduha-duha no sa pag top sa NYC CDO nga po sila mga SK leaders aron nga masiguro dili sila no madulong sa daotan ang ilahang nga kaugmaon o hapulugan nga mga kalihukan po magdumaan dino magpadayon nga naagyod no sa maayong direksyon. Tagikan sa NYC CDO para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 24, Jane Luna, sa balita og serbisyo, Magnum Radyo.
0: Salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna. Oras, alas 4:41. Magnum Reports! Pinitas balita po di Magnum Hunter 13. Kaya yung warrant of arrest sa kasong qualified theft ang gi-issue po da batok sa usa ka 31 anyos. Suspitsado na aresto. Makisayod ta sa detalye kalabot na po nga nahisyot ang balita sa itong kauban. Magnum Hunter 13 na Riza Cruz o katangatangi po. Ikan sing lokasyon si Magnum Hunter 19 na Metro Kabaktulan. Kaya doon na po'y grupo sa mga maguma. Ikan sa Don Carlos Mahigala. Particular na no, kaning dinha sa may Sinangguyan, no? Sinangguyan sa Don Carlos sa Bukidnon. Naabot din sa to sa Dakban sa Cagayan de Oro. Nagpahigayon po sila sa ilahapong mga susama, no? Og, kung atong sabton, demonstration or lihok protesta gihapon. So, sila ni Anhi din sa my Department of Agrarian Reform, Northern Mindanao Office, aron nga i-submit ang ilahang mga letter nga nag-demand. Nga nung wak pa mag-gihapon nila nung makuha ang ilaha o wak pa gihapon na lihok ang ilahang mga klowa or kaning Certificate of Land Ownership pa award nga doon kayo naman daw kunong kayo. So naghahimo gid po na sila sa pag paabot sa ilaha po din po ng mga yangungo nga do sa DAR. Hindi nang DAR po, naghimo po daw ni sila sa pagsaulog silang anibersaryo. Ngayon nga yuta nga alang sa nagtikad sa Don Carlos Bukidnon dapat ilaha lang yun, no? Kay ang land grabbing daw kuno mo nanin nga hitabo karon. So na sila mga panawagan kang Secretary Estrella. So na sila ilang mga gipangdala nga mga tarp kaganiha og mga kuan pud no mga placards aron nga mapasabot nga sa DAR nga kinahanglan na gyud nga malihok ang ilaha pong mga klowa kay sila man gyud ang dapat daw kuno makabenepisyaryo. Pero sa di pa, unang sa tanong na dakpan tungkol sa kasong pagpangawat, Magnum Riza Cruz.
1: Ay, sa karoon, sa most wanted person na kasong qualified theft sa gayon sa kapulisan, sa police station for Carmen, sa may Block 5, Lot 6, sa Villa Verde, Barangay Balulang na pagsyudad. Dinakpan nga si alias Rara, 31 anyos, siyo ang Warat of Ares, Honorable Maritis Wilhelmina Rana Bernales, sa Lijad, Regional Trial Court and Judicial Region, Branch 39. Kinisahan niya itong November 11, 2024. Ang ginagpan, gina na sa police station for Carmen. Doon ay piyan, bill ban na 30 mila kapiso sa balita na ipos gikan. Kabulisan sa police station for Carmen. Pasam. Magnum reports. Kini si Magnum 113 Risa Cruz. Sa balita, obserbisyo.
0: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz.
4: Magnum Reports.
0: Dinis na intas balita ni Magnum Hunter 19. Kaya lagi, ubay-ubay po nito mga mag-uma, mga higalang, binalikat din sa ito sa Dakbayan. Aron nga ipaabot ang ilaha po din pong tinguha. Mga, ang ilang mensahe po mga higalang, mas sabdan, no? Mas sabdan sa regional office sa DAR o mapabot po nga doon sa kauluhan po. Lalagi mga klowa. No, nga nung wapag yan, nalihok. Kanusa daw. Kanusa ba ni mag kanun yun, madawatan sa mga mag-uma din na sa mga probinsya sa Bukidnon. Standby na, tugauban. Magnum Hunter 19 na Metro Kabaktulan.
5: Gikamatiyago sa gikamatiyaga nga may nangup sa batan sa Department of Agrarian Reform Star Region 10 ang grupo sa mga mag-uuma sa gikan sa Don Carlos sa Bukidnon na grupo sa mga gitawag usab na Don Carlos Bukidnon United Farmers Association Incorporated kun DC Bufay na nakipulong usa nakipulong sila ngadto sa mga kanakuan opisyal sa Star Region 10 aron sa paghihisgot mahitungod pa silang problema silang yuta o luna da, sa nasangpit ng lugar din usan na niini paghatag silang mga letter din na sa pagdemand niini nga makuha na nila ang kining ilahang kining kloa yung kining mga ilahang gipangayo is mapadali labi na nga daghan kayo ng mga individual ng mga private ingon man ng mga tagko ng mga tao ang mukuha sa ilahang luna dito sa maong lugar. Kaya wala sila ikapakita labi na nga mga tagkong kumpanya ang mukuha may muresulta sa pag-inilugay din sa ilahang aside kinahanglano nila ang Certificate of Land Ownership Award nga gikan sa Sadar Region 10 kung kluwa aron po nga mapamatudaan sa ilahang or ilahang mapamatud-an nga ilaha ang luna. At so far sa karon for 38 years o ganyan ako mga katugayon na wala pa nalihok lugar no ang nasangpit nga ilahang ining yungok no sa nasangpit nga luna diya sa Don Carlos o Bukidnon na pre na namapunsab may paabot o kininga o may pasabot sa ilahang mga sitwasyon sa ilahang mga gusto labi na sa ibang kasinatian nila dito sa kininga Don Carlos. Si Presidente di si Jovencio Destor, Presidente sa DC Bofay. So, usa sa iyang mga kining gikahadlukan is mo ang mga kapangilog o yuta o luna sa ilahang lugar na doon narabay mga kapas o kining naiusahay o doon na gali nga panghitabo nga ang ilang lain nga presidente sa maong organization o sa asosasyon iski posil tungod sa ana nga problema sa yuta. So siya po mismo na threaten labi na nga daghan ang gustong katangilog nga uso ang ingana nga mga sitwasyon nga posilon kag kalit tungod sa lagi sa problema sa ilong lalisan nga yuta di sa nasangpit nga lugar. Ato sa paminawon si Jovencio Destor.
4: Almost 37 years na mga kuan diha.
6: Claimants
4: sa CARP. And then naiuban ng mga grupo nga nagatimog kanang pangilog diha. Ang ilang purpose sa yuta diha, nanguha sila kay paabangan sa Del Monte, undas patagaan sila o luawir asamo ang sigilig diha, diha pila na kay years,
7: dekada o
4: dugay na kayong kuan ang kamatuoran ana. Nami yung bark certification o ang bisan pa ang manager sa una sa BFI naghatag o katungod sa mo ang amo tikat niya na parang ang hapon ng hantod karon ang dar sa Don Carlos o sa province diligid ihatag sa mo ang lo hantod karong panahon na niya pila nami ka kuan sig balik-balik diri sa region 10 ikigdayalog pa mi dito sa central office o kuan hantod karon mga naansat mi karon diri. Almost 37 aduhan na ka generation.
6: Kailan mo ka years ani na?
4: Yes, 37 years.
6: Ka second gen na ka.
4: Yes po. Kay daghan na kayo pila na ka presidente nga naagi nga nga ana na nga kwan tungod ana nga yuta aliha.
7: What do you mean nga ana sir nga po nga
4: yes, gipa ipang ko yan patay gitungod ana sa kwan katong among presidente nga si Labyal o nakadungog mo ng kuan ihit siya siya tungod kay
7: sa sikit sabay nagkuan at to
4: dili lang may makakuan ng kinsa siya pero
6: nagduda mo nga tungod
4: nagduda o kinsa pa may lain diha ang kanaga pangilin yuta ang hinungdan ako sir
6: karon
4: na mapaghihapon ng pabilin diha pero huwag kasiguruan tungod kay wala din may ginagunitan nga kuan
6: so assurance
4: ang gudon taan mo ang sige magbalik-balik na rin nga at least na gili assurance sa mga kay kami tigo lang nami yun sayo ano ni kon kanus lang kanon sa Ginoo pero at least nami kabilin sa among mga bata po namo nga gasunod po sa mo nga mga farmers gyapon
7: sir nganong ladugay ang kulawa nganong
4: dili imi ka tubag ana sir ambot lang ka sa tagadar kay murag dili sila seryoso sa ginapatuman nila sa
6: nag-process man
4: ka yes nag-process kid mi pero nila partig yung bisura kanang amo aditong kabahin basta kay dili mi magkuan mag o tani magpaabang sa Del Monte o sa kuan kay og magpaabang
6: sa tikat
4: kami ra gyud no tikat kay gusto mo na magtanuman og kanang ito mais o may amo ang claim namo 109 may kabuok tag isa ra gyud kay tari ang panghatag sa kuan kay mao man nagi panghatag sa una ni Gobernador Subiere sa kuan niya nga tag isa lang gyud kay tari.
6: Okay.
4: Almost mga 60% sa amo adya sa Disibupay kuan na siya rice spilled nga kuan na siya basakan.
7: Basakan.
4: Kakaron mao gyud na gani nga naami gyud diri karon sa kuan ani nagngo-ngo input kay tungod sa dito sa mo sa area perti nagdaghana na pod nga kapalibot sa mo ang gusto mo sulod.
6: Bisa ani sila sa pila ka kuan
4: og nakakuan lang mo pangutan lang ang mga kuan
7: mga grupo sa
4: kay actually ang uban na mo mga kauban sa Disibupay pila na ka membro na mo nga nakuha na gid sa ilaha katungod gahanyo gid nga unta sa lalong madaling panahon yung matagaan pag mag-assurance nga maging amo ng puto. O wala gid na ma'am kay kana pag kuan ana sa una sequestered man na siya na kuan sa government pero pag before na carp na nami diha. Kaso lang katong sa kanang sa listing sa katong panahon sa kanang bura o na kuan nila kisurpi po sa nais lay mga tao sa una nga tagad ko lain nga grupo nga gipasuro kuan diha o ang tagad diha itong wala nga mangalan sa
6: so, na mo ni claim karon.
4: Oo.
7: Sir, kumusta man ang inyong pakikisistorya sa mga taga-Dark?
4: Maura gihapon, sir. Wa gihapon. Galong taon ang gihapon sa akin. Kaya gikan sa unahan ko karon. Murag mahurot na ni siguro among sapatos. Sige, balik-balik dire. O dito sa aming
6: projects. Pupod na.
4: Oo. O dito sa kwan. Imagine, 37 years nami nga. Sige, gingani.
6: Pero sa
4: presyo hanyo unta nga magseryoso pod ang gobyerno kay ilaha man nga programa unta nga tagaan pod miniyag higayon pod nga makaangkon pod mi sa among yuta nga ginatita kay hinaot unta sir nga maluoy pod mo kasa kini mga pobre nga uma dire unta nga tagaan pod mi assurance kay kanang amo ang gitikad gikan sa unahan tud karon wa man ingon nga giilog namo na og gi kun gitikad ra gid namo na kay sa among panginahanglan sa among pamilya.
6: Sir,
4: namo pero actually dili gid siguro 100% kay ang mga muhon diha ma'am pag panahon sa nasa kanang pagtraktor bitaw kay kumpanya gipang traktor na di na gyud nimo malukit
7: nga
4: kinahanglan nga makuan gyud siya.
7: So ang problema lang karon is
4: wala gyud may kuan nga kasiguruhan nga may amo nya daghan na kay getret nga musulod pud ya mo among kahadlukan.
7: What if nga moabot ta pud tong muhimo sa pagkat pareha sa inyong mga presidente sa una? Wa mo nag-connect sa police or something?
4: Permite mo mag-connect sa police basta kay kuan legal lang pamaagi. Pero kay ang police do sa mga sir kay presta pananglit yuta ang kuan wala na sila paki-alam kay wala na sila nalid sa kuan sa yuta nila na bisan order man.
7: So karon usay plan?
4: Among plano nga naami dire kay dugang o panghanyo sa insena sa katungdanan nga unta kaluyan po ng miniyang ihatag ng putang para sa amuha. Okay. Para sa amuha pamilya.
7: Salamat sir. Salamat.
6: Sir.
5: Mato si Jovincio Distor ang presidente sa DC Bufay. Don Carlos Bukidnon, United Farmers Association Incorporated. Na sila tungod sa gawas sa bahin sa DAR Region 10 office.
0: Wa sila gigawas gid magdementyo, wala mga nipatimaw ng mga pasinagikan na sa DAR or bisan sa inyong bahin po no, kamo. Pasabot sa DAR unsa gid po dang ilaha pong ikatubag aning mga giingon karon or mga yangungon ini po nga mga mag-uubang gikan pas probinsya sa Bukidnon.
5: Sa mga opisyal sa DAR Region 10 wala ni gawas pag mamaanji but na ang ilahang legal officer si Attorney Paramilia Mala. Siya ang niatubang at itong mga murag mabana-bana na ito na pulo siguro to sila kabok magmamaanji no? At 109 daw ni sila. Di lang maka-apod o kanang pamasahay ang uban. Kay pila po'y pamasahay, tag 400. Kung biyahe ni mo, 800 na tanan. Kung balik lang dito, makanpod. So, wa di yun maka-apod sa lugar ang uban. Kay minus po biya, sabi ni sila kanang mga panginabuyan. Kanang kabos po sa... So, na nigawa si legal officer si Paramilia Mala, si attorney, siya ang nagkisabot hantot nga dito sila nag-inistoryanay. Naikining mga instruction si attorney Mala nga to sa mga konsad na patong mga nigreklamo o mga nag-protesto ka din mismo sa gawas ng bahin sa DAR, Region 10. So, ato na lang paminaon sa magpuma-anji. Si legal officer sa legal officer sa DAR Region 10 Paramilia Mala magmamaanji.
8: Now, yung update nga na kailangan nila regarding sa kanilang letter request and we're currently awaiting for the approval of the budget proposal to the work financial plan by the DAR Central Office in order to start na their validation process dun sa landholding concerns ng subject of the Task Force of Kidman Farm Incorporated. And then, nagbigay rin ako ng mga
9: suggestions sa kanila. Like, for example, if there's a revelation na it was found out na yung land holding that was occupied by our five member was already Loa Titan, and then mayroon kang Loa, they would need to submit file a petition for disqualification. Okay, and then that Isiku five member has been occupying that for several years, then mayroon kang Loa Titan for sa ibang tao, you can file a petition for disqualification with the office of the regional director. At Department of Agrarian Reform here, regional office. Pero kung sakasakali man na hindi naklawan title, pag ano lang sila, apply lang sila doon sa Maro. Maro. And then usually kasi ang proceedings kasi niyan, di ba? The validation. And then mag-screen sila, select and identify farmer beneficiaries. Di ba? Mag-interview sila, gathering documents, and then afterwards, we will issue a master list of farmer beneficiaries. Ipo-post nila yan sa barangay hall, sa land holding where the land is located, within 15 days. Dapat, upon posting, mapakita ng ating mga mahal na farmer beneficiaries ang pangalan nila doon, you can file a protest. Kahit kung mali ang na-identify nila, or kung mali ang na-stay nila, bakit nasali ang isang tao na wala naman sa area, or hindi siya qualified. Meron kasi tayong qualification sa farmer beneficiary. So, at saka may priority rin tayo. Like, for example, kailangan nandun yung mga tenants,
10: one.
9: Yeah. Pero last lang, yung mga tenants, employees, regular farm workers, may mga priority tayo. Then,
10: okay.
9: Na kailangan din ma-meet nila yung qualifications, yung limang qualifications, that is, 15 years old sila, Filipino citizen, resident of the barangay, resident of the barangay, landless farmer sila, wala silang land holding, and they are willing, able, and have the aptitude to cultivate the land holding. So, yun. Yung sa task force sa Bukid Nun, as far as I know, meron namang Kloan titles. Doon, pero hindi lahat na Kloan titles. Para mag-hindi na Kloan titles. And then may reklamo pa yung sa Isiku 5. Kasi hindi pa natin sure ko eh. Baka yung na area na na-occupy nila ay na-occupy sa Kloan titles pala. Yeah. So, kailangan talaga ng revalidation. Kaya, malaman yung lot number kung ano in-occupy ni Kuya, ni ganito, para talaga malaman. Kasi mali mo, yun nga, yung proper way kasi, hindi kasi natin...
10: So, doon na yung pwede mag-protest ka,
9: may flow at title yung... Yeah,
10: yung area,
9: yeah. Na kini-claim nila.
10: Yeah.
9: Pero, may chance din doon sila sa area na hindi pa naklawahan ng title.
11: Pero napasurvey na ba daw ito, ma'am?
9: Yes, that's yung iba. Yung, as far as I know, may na-surveyhan na. Kaya may flow at title ba?
11: Pero...
9: Iba na-surveyhan kung walang flow at title.
11: Pero... Kung nga nung, ano...
12: Yung early process, bakit nila. So, what are the,
9: bakit
12: until now, wala pa
9: pa rin yung hindi natin yan masasabi agad kasi, kung ka malalaman sa revalidation, kung wala pang, kung anong talagang lot number, kasi hindi natin alam.
10: Baka may request na ma'am.
9: Okay, pwede man, kung alam nila yung lot number ngayon,
10: pero hindi nila
9: pwede nila tanongin sa LTI, sa operations division, kung nakluhan tayo na itong lot number na ito with meat and bounds, kasi we don't know.
12: Lahat sila ba?
9: Kasi ang request kasi nila is,
11: demand. Or...
9: Parang mag-revalidate, mag-survey.
10: Basta
9: yung specify nga.
10: Kung alam ang lot number.
9: Yung problema eh. Hindi nila, siyempre kailangan din ang pera ng government para mag-survey.
10: Kaya wala sila yung binigay na lot number.
13: So, tipik sa pamahayag no ni Ma'am Faramilia Mila Amala, legal counsel o legal officer sa DAR Region 10. Sumpay sa iyang gingon is tusang paminahon balik mag-Ma'am Angie, si attorney Faramilia.
9: Kapag may flow wala, may control na yan.
11: So, under ano yun siya? Under na gino siya sa DAR? Ano?
9: Yes. With respect sa mga landholding na subject sa task force
14: Incorporated. Sir, nag-agin naman Greenies Task Force. So, sir siya.
11: So, ang ilang kuhan lang karoon ay sa re-evaluation. Pero sa ba na, narigay, na nagin sila yung title gito eh. O wala pa.
14: Nayuban, with respect sa task force, may mga titles na nandun na, nayuban na wala pa na dito naman.
11: So, katulad
14: din. As far as I know ha, based on the documents that I have read, mga things yung mga some information. Ato yung budget. Hindi tayo mag, di ba, time frame start, they have to get started, and there can be no start date kung hindi pa na-approve yung
11: budget
14: for the implementation. So, wala, meaning yan, kung walang budget, walang start date, walang timeline na magbibigay agad.
11: So, pila ang
14: ba? Di ba? Nag-agad niyo?
11: Unsa kapaspas ang magbasog budget for ano?
14: Sir, saan ka lang pwede na yan? Sir, ilan sila? Na mga farmers. They submitted their name with our provincial office. Okay, sir.
13: O po to si legal officer, attorney Paramilia Mala sa Botan South Sudar Region 10 sa itong paginabi. Then, so, wala, no? Ito ang data report gikan sa South Sudar Region 10 office kalabot sa sitwasyon sa ito ang mga farmers sa Don Carlos, Bukitod. Ini sa Magdumhan 219 Mencho, kapatulan sa Paritaog Servisyo, Lugubadyo.
0: Salamat Magdumhan 219 Mencho, kapatulan mo na mga higalano ang pagtubag po sa di ko na sa Dar Region 10 sa issue lagi po ng mga pasalat po niini po ng mga mag-uma nga doon na nahit po ng land grabbing tungod sa langay ng aksyon nila sa paghatag sa mga clawas nga to sa mga beneficiaryong mag-uuma. Oras una alas 5:30 na sa hapon.
15: Oras hatod ka na to sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ug uban pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung Stores sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promorans from June 1 to June 30, 2026.
5: Great Samsung Sale.
6: Magnum Wanted Job Hunters.
7: Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro Sere.
6: Magnum Wanted Job Hunters.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masalrigan.
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal mga butika.
12: Tanang bills, chukarun!
13: Chill lang!
14: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
15: GCash G-Bills.
16: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kai Atrium.
17: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kangisutan pag-ampo. Kahit itong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 5, Jess.
2: Time Check is brought to you by DJM Tailoring.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik naman igala sa itong napagpanag-uban sa tulubanong Magnum Reports. Sinita sa balita ni Magnum Hunter 24 kay Duna Matudpay. Duha ka lalaki ang nabiktima sa mga kawatan. Makisayod tayo nakastandby itong kauban. Gikan sa lokasyon. Ugat na ka tayong mga balita ni Magnum Hunter 13.
3: Magnum Reports.
1: Naduna po yung mga managhigala ang naginasuhay yung staffa. Pero din sa taon sa nato ang kanipong mga kawataan nga naghimo matod pa sa pagpamiktimag duha katao. Magnum Hunter 24, Jane Luna.
4: Duha ka mga individual ang mihimo sa pagreklamo ng atusong kapulisan o man giingon nga kinigay kawatan sa wala miling nga mga suspektyado matod sa unang biktima ko si Rafaela Marquez. Kinuha na nakinidiya sa pag-parking siya motorisiklo sa may kauswagan na highway sa diha lugar nga kalit lang matod pa. Wala ang naiskutan po ka motorisiklo. Gali, nakurat lamang kini magdumanji tungod ko. Huwag kini abot og isa ka oras na ang iyang pag-parking. Nga hayag pataon kayo. Wala naman noon ang iyang NMAX nga motorisiklo. Wala matod pa kabantay ang mga taxi drivers. Kina may mga taxi din na magdumanji no nga nakapastar. Pero wala sila kabantay nga doon ang matod pa eh. Hindi ko halugan niya ito kaya lagi ang uban na asunod silang taxi, busy kaayo, kaya nagpahulay. Tapoy uban magdumaan, Jimmy, matod pa no sa pag lagi ni inilugan niya, iskutan po nga kainit sa nga panahon. So nagpalandong sa ito sa sulod magdumaan, Jimmy, nagulat nga doon ay pasahero nga mo sa kaya. Apat, ibot siya, gawagin sila makabantay nung doon ang matod pa, Jimmy, mo no sa pagdurudurod. Hindi niya iskutan po nga NMAX ng motorsiklo. Gali no, wapag nga po nakuha ang identity ni inipulo kayo ni iskutan po nga suspechado nga mikuha sa mga unga motor samtang sila yung bahay nakawatan sa Osaka 39 anyos si lalaki diya sa may Corrales particular na sa Station 29 na nakuha sa suspect ang balor 6,000 pesos nga helmet sa biktima nga si Ligod ga samtang nga naglugar ni iskutan po nga biktima doon na matutay kinigisudan nga establishmento gibilin niya no nakapatong sa iyang lugar nga motorsiklo ang iskutan po niya nga helmet kaya nagwalor matut pa kini sa iswila pesos gingon nga wagid tao po yung nakabantay gihapon magdumahan siya lagi kanyang magumakawatan paspas kaya niyo gibantayan lang gida niya tag-iya uban pa nga posible makapahimantay po nila sa palibot o gali usap po no sa iyahapon at kamahayad pulagay kay taliwala man nga dayag kay ni naarag dito sa plane magdumahan siya pero nakawat o gihapon no ako na iskutan sa lugar po nga helmet o gingon bago pa to niya napalit magdumahan siya rason nga dismayado ang naiskutan po nga biktima sa naiskutan po lugar nga insidente tugod kay dali kayo kawat po do taliwala man gihapon nga utong tutok naiskutan po nga pagplaster po niya rito sa area apan ang mga kawatan magdumahan siya wag yun siya pagduduhan no bisan pa man maklaro pa ilang dagway CCTV nunutan ini no ba plano pa ni ini po nga biktima nga dalikitan po niya subli ang naiskutan po lugar nga area po na makapangayo po sila ang CCTV footage kailagi nasahid po tayo ang gabi kasi gara diya magdemansyo no ga-open ang mga establishmento ngayuan niya kinipodo ga footage lugar magdemansyo ko panangita na CCTV kapaboard doon sa ilang mga aso pinag-parking ang motor araw sa dali niya malukay kung ginsa ba ang mihimo pagkawat sa iha pong helmet din na siniskutan lugar para sa Magnum Reports kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna din sa dakay dunay nagkinasuhay pod nga managahigala report atong paminaw sa tong kauban si Magnum Hunter 13 Riza Cruz.
5: Asa gyud sino na dapatala sa kapulisan sa Police Station 6 sa Puerto ang duha ka mga managhigala Magnum Hunter tulungan ni sila kabuok unya kay nila kay gala nga nagahimo sa pagkakaribang loan nga doon sa kakaribang gamit ang ilang duha ka mga ATM sa kandidat nga kiningi puros man sila nga mga magdumanji nga nakatira bisa 700,000 ka piso, sabalit po nga gapon sila. Kaso lang, isa lang ka-account ang ilang gigamit magmanji. Okay, tungkol kay kumikir lang sila, sila ang nga, gani ang nga, nag, isa sa mga nag-kumikir sa kato sa ilang higala. Then nga na, kaya na, gani bitaw nga, na-aprobahan ang loan, nga to sa ilang higala magmanji. Kaya nga, ilang mga ATM, di ba, basta ang ilang mga ipanggamit, natan pag magmanji lugar, kaya na bitaw nga, mga ilang ATM gamit, sa ilang nga, sildo sa kani ang nga, sa maestra magdumanji, pero mga magdahom, nadililigday ang 700,000 ang giaproban sa loan sa bangko magdumanji. Mudagan sa kinibang, kinibang 1 million na ang nabayad, kaligit po nga man sila, so natingala sila nga nadagdagan, ilahang kinibang bayro nun. Kaya natingala man sila, imbis sa 700,000 pesos, kung i-divide siya sa tulo, mura kita dapat ilang bayaran, pero natingala sila, kinibang nagsubra na ang pila ka mga ni ba nga total ini nga din ang pagyo 20% kada kani ang tuig kana sa kini ba nga tulo ka tuig wa na nagapalibali sa kani nga nagloan na magnuman di lagi yang account hinungdan nga niya sa punto nga naka decision gyud ang duha sa kaan sa kaso nga staff ang ilahang nga higala once nga nagkadako na maapil mo gisila magnuman di sila man ang kumiker gawas nila kaya nakabayad na ingon nga total nga kana bitaw nga feed na gisila magnuman di kasi na kanibang gawas nga sila ang pagkabulang bangko nga nagtunga din sila magmanji kung nga nagkumiker pero sila bayad sa 1 million na pesos nga loan nga to sa 1 bangko. Guys, magkaroon, ito pa rin ang pangita po nga sa Kapulisan sa Police Station 6 sa Puerto alang sa Tukmang Rispo sa Sena para sa Magnum Reports. Kini si Magnum 113 Risa Cruz sa Balita Obserbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Inisadentas balita ni Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan kaya patuman po no ang Ambassador of Goodwill ngadto sa Amerika. Uy, mobiyahe ra ba po no ang mayorya sa membro sa konseho ning atong syudad makisayod tabi kay naka-standby man karon ang atong kauban si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan. At ang atang ipod ang mga dugang pang mga reports nga nangahipos nila ni Magnum Hunter 13 Riza Cruz ug Magnum Hunter 24 Jane Luna. Apan sa di pa dinhi sa tani Magnum Mencho Kabaktulan.
6: Sa pagkumanji gi kabutya gi-istutan sa City Council sa Bayan sa Cagantiro kadsa ang pagpamana ni Vice Mayor sa Silipe Rodriguez ang isa sa mga kalihukan kadsa ang kinahanglan sa mga attend sa Cagayanon International Tapok ng Pizza 16 sa dito sa Houston, Texas, United States of America. Kini sa isip Ambassador of Goodwill to the United States of America ang atong City Council dan sa ilahang pag-travel dito sa maong nasuto. Nagilaki pasap ang iskutanan na pina sa mga purpose ng ilahang pag-antuan is money ang observance o practices sa mga inovasyon na pina sa legislative body o local government unit sa panahon sa sampit ka visitation magdumanji. At sa paminaon ang naitabong regular session.
7: Is it meeting the herein mentioned members of the 21st City Council sa ngunang panglungsod po kayo niro as ambassadors of goodwill to the United States of America on the occasion of the travel thereto to attend the Cagayanon International Tapo on June 16, 2026, Houston, Texas, USA, authorizing them on official time to observe border trends of the legislative bodies thereat, akin to the City Council Cagayanon and other projects and programs of local government units thereat, and highly appreciating whatever assistance, courtesy extended to them with respect to and in furtherance of their trip or mission under this resolution. This City Councilor Yan Lam Lim, the team leader.
8: Ay, ay, ay.
7: City Councilor Rico Sacido, the vice team leader.
8: Ay, ay, ay.
7: City Councilor Paolo Nicolo Gani. City Councilor Juanzo R. Pascual.
8: Okay.
7: And lastly, yours truly. Your this resolution, Madam Chair.
9: In a second. Objection.
7: Subject to Pasalubo.
9: Objection. Nay objection. Hearing none, motion is hereby carried.
7: Move to approve, Chair. Second.
6: Ito nga nabati nga ipagay ng regular session na pa sa mga tingog nga ito nabati si Kagawad o Majority Board Leader Kagawad Edgar Cabanlas ayon na Vice Mayor Jocelyn Pepo Rodriguez na mention na pangalan sa si Kagawad Yan Lanlim, Kagawad Enrico Salcedo, Kagawad Paolo Gaani o si Kagawad kining sa itong isa so motong mga na-mention og si Kagawad Edgar Cabanlas mismo. Okay, so muna ito nga naipusot inisyal nga report gikan sa City Council kini sa Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan sa Palitaog Servisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan. Oras alas 5:20 na sa hapon. Dili sa dentas balita sa mga balitang nasudno, no? Dinita ni Magnum Hunter 16 Ching Interina Enriquez kay naaglagi po din hinong posible daw kung mag-lockdown ang Senado kung adunay hulga sa seguridad. Pero sa di pa po da ka na mahitabo mga higala kay naglakaw-lakaw man karon to mga senador ang ubana na karon na din sa may dinhi no sa ato sa Mindanao tungod lagi ini pong nahitabo nga dakong epekto sa 7.8 magnitude nga linog. So ang mga senador karon na murag isat aside sa daw kuno ng pamulitika, isat aside sa daw kuno ng mga isyu, unahon sa daw kuno ang katawhan. Pero do na pud gyapon mga panawagan nga dapat ma-priority gihapon no ang paghimo sa pagpagawas kamatuoran kalabot lagi niini pong flood control anomalies nga mura ba po ni nahimong issue sa niaging adlaw kaya ang atua po nga mga membro po no sa Senado di gid kompleto diha nga gihimo ang giingon no nga kaning Blue Ribbon Committee nga hearing sa mayorya o katupunin po nga marag panagtagbo lamang or kaning consultative meeting pod nga gipasiugda po da sa bagong mayorya no kay duha naman ni kay claim po tong pikas nga majority sila si Senator Alan Peter Cayetano mo claim po sila si Senator Sherwin Gatchalian nga sila ang bagong majority makisayod das tong kauban na kasanway karon si Magnum Hunter 16 Ching Interina Enriquez.
4: Magnum and Jason, paro nun na ang tabang sa linog sa Mindanao labaw sa isyo sa sinabayag ni Sir Erwin Tulpo dato sa publiko alang sa dinalian na pag-tagad. Sitwasyon sa mga biktima sa linog din sa Mindanao, inay ang isyo sa Blue Ribbon Committee. Bato ni Tulpo nga siya ang naayong pasayon sa sitwasyon sa Senado. Dungan sa pag-aklaro nga haom lang, dili o haom lamang, dili una mag-tigo. Ang iyang committee nga tungod ka doon ay mas tako nga o panog pagtagad ilabi na problema sa nasur kini ang kahimtang kroon sa mga biktima sa linog sa Sarangganem, Mindanao. Ihagi ito sa mga mga kaubang minorya ang laki galayo na dungan sa isbutanan aron makapangita o gapondo alang sa binilyon yung kantidad sa damyo aron magamit sa pag-repair o pag-ayos sa mga lugar na grabe na apiktuhan na sa linog. So muna mga plano karong magdumanji galin na doon na po yung mga isgot nga ilabatod pang sa kabulan ng sulat. Posible matod pa nilang idonar ilabi na sa ninga biktima sa kalamidad labi na ang suno labi na ang kininga linog Magnum Anji dali man no so pay po da sa imong gibuti ang
1: itong paminan Magnum Ching lahat po mga pamayag po ni Senator Erwin Tulfo
10: hindi po ba nakita niyo naman ho pumasok po kami ng ilang araw on the third day violation na po ng constitution na ayaw pong pumasok nila kaya we took over pangalawa po. Kaya nga po, we cut short our hearing kanina, our meeting kanina ng Blue Ribbon. Kasi may mas pressing na problema po ang ating bayan. Yung po mga biktima ng lindol doon po sa Sarangani, sa Mindanao. Tsaka na po siguro, santabi muna natin itong Blue Ribbon na ito ng mga accountability. Pag-usapan muna natin, let's join forces. Kayo po sa minority, sumama po kayo sa amin para pag-usapan po natin anytime po. Paano po tayo makatutulong doon sa mga tinamaan po ng bagya ng lindol sa mga biktima po? Kailangan po, we have to come up. Billions po ang kailangan. Nakita niyo naman po ang damage sobra. Eh, kailangan po natin mag-allocate ng funds. Kailangan po namin pag-usapan saan po natin kukunin ito. Itong ipantutulong natin pang repair, pag sasaayos ng mga lugar na tinamaan po ng lindol. Maraming salamat po.
4: Magkawag-gawag din ako ang pamayag sa atin si Senator Erwin Atulfo. Kalabot ako sa balagi sa ilapong gatagan o pagpakamara prioridad karon ang mga biktima sa linog din sa Mindanao. Apan, ito lang ipasupot po Magno Manji. Tungod kay doon na po yung mga kabalaka karon. Nag-ibot yan na doon na matutayin. Dawat nga bahad ang Senado. Nunot nini, mapatuman sa work from home arrangement ng Senado. Sugo, dumaan daw ang Hulu Jens ang tud-onse. Human, makadawat o informasyon kalabot sa Security Senate. Sa advisory nga permado ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Gibutiag nga gitugtan ang tanan ng mga Senate Secretariat o Senate proper employees nga matrabaho silang panimalay. Aron hatagan prioridad ay paigayon nga security assistance, inspection o guban pang precautionary measures o gibutiag nga gididaan una media Magno Manji ingon man ang mga kawani ato na essential function o kinahanglan nga aurban kita sa nasab nga mag-report on site Magno Manji. So, wala ginino, gigali man, gigritika po sa basa mga otoridad na nisgutan po dawat nga report ino nga bahad sa Senado. Balitagi ka sa Magno News Center para sa Magno Reports. Kini si Magno Manji 16. Chicken Trina, Enrique.
1: Pwede sa Magno Chicken. Oh, so, naabay, Lino.
4: Kura, gato na, bantay mo, bantay. Sa'yo, Magno Manji.
1: Sa itong mga kauban, kadit lang, Magno Ching. No? Sa itong mga kauban, ha, Magno Hunter 24, Jane Luna, Magno Hunter 19, Mancho Kabaktulan, Hunter 13, Palihog Monitor sa gawas ng bahay. No? Alay, yun po nini po nga itong na-experience nga pagtayo o corona sa ito ang yuta. No? Kaya ganiman, ni nga baguhay lamang po mga higala, no? Ha, na yung mga atong namatik din nga paglihok sa tuwa po. Damang gunta sa second floor din sa may SBS building sa may barangay 24 ning atong syudad. Medyo nailihok, no? Natay lihok, natay namatik din nga paglihok karon sa tuwa pong gilingkuran. So, abi lang po nato nung base naglihok ang ato po mga kauban, pero muna, gina-check po nato, ginasusi po nato. Ang linog ni Adtong ni Aging Adlaw Mahigala, dito man to no, sa may Sarangani Giyod nga portion, pero karon ang tuwa pang pagasusihon. Makisayod, ano, gikan sa FIVOX o sa itong CDRMD po na dayon, kalabot din pong nahitabo lagi nga kung parehas tag na experience, no? Comment mo din ha sa comment section kaya para po nga makabalo ko aha inyong area karon. Si Sir Giovanni Pimentel ingon siya linog daw ko, no? So aha man dapit inyo ha Sir Giovanni. Pwede mo ma-comment po da din ha. Dini din po da sa Tupo Makauban kina standby man karon. Magnum Hunter 24 sa ta dini sa CM Racto. Yes Magnum Jane, kumusta?
4: So mag-imagine na kasi natita sa hinay nga pagtay o gyo, dilabi na nga naamata sa second floor magdumaan, G. Pero sa gawas yung bahay na ito na matikdan ka ron, wala naman noong po ito na matikdan nga mga pagtay o galip. Kung ito nga observeran po ang mga katawahan po karon magdumaan, G. Di ba ingon po lugar na nakapa tawag ka pagkataranta ni inilugar na iskutan po yung mga individual. Sa mga malls, so dili magdumaan siya, no, kamuha mag-isagad po yung makasinati gapon ini home tin na matikdan karon nga naglumba ba ka panggawas normal gapon ang ilaha pumaliho kung iskutan usab po ng atong mga wirings po din eh nasa to lugar nga kabi sa kuryente na bol naman po noon magdumaan siya, no, dili na po rin sa lugar nga ihok ang naiskutan po lugar ng mga poste o mga korea kini nga kabli po sa kuryente niya mga tao po din eh sa TM Recto na dili sa may Osmeña o may Corrales. Para mag-input noon, huwag mga sakyanan karon, nagpatayan paghapon sa ilang lugar nga pagbiyahe. Watay na matikdan nga mihimo, lugar sa paggunong, tungkol kinakasi natin. Lugar nga pagtayog, lugar no, kalay no, sa karong panahon na, naman po tayo na matikdan. Pero ganina, magkatsyot, rapag ito mag-imagine sa buhay sa mga Lunes, gahapon, nakasi natin. Kita ka, medyo kusog-kusog ito, labi na, nga na ata sa issue that trees, anisutan po lugar no, nga ato pong nasinatian po noon din eh. Kali ka pa dyan, okay, si kayo to, makasinatigit sa puno kapaglabas sa ulo. Pero sa pagkakaroon, mag-imagine, no, wala matay na matikdan po din ang mga individuals. Kasinati, baka, no, sa pagkalipong, baka mag-imagine, hilabi na nga, hinay lang, o kajut lang po, no, ito nasinatian po, nga pagtayong po, di lugar ga, yuta, kali, no, ito mga kabli sa kurente din, ato liha pong i-monitor, kaya sinabay mga aftershock, baka mag-imagine, kisagad, dahil na, ano, di lugar nga, masinatian, pero yun noon, karoon, mag-imagine, wala naman yun noon, stable na. Iskutan po lugar na pipila po yung mga kabli po sa kurente. Kaya karon, bagan mag-iapon ang dahil po lugar no sa pag-biyahe. Kaya kung iskutan po yung mga tindahan, bitaw din mag-demanji. Wala man po yung nanggawas po no, ng mga empleyado. Doon sa baka din mga customer. Wala man po yung nanggawas mag-demanji no. Noon kita, dayag mag kita dyan sa taas. Lugod po lagi. Kaya paspas mag-git no ang pagtayo po parangitan nga naapod sa second floor. So kuhay no, sinaasa kini lugar nga ground floor mag-dimension. No, tani ini no, way angay kabalakan, wala tayo matikdan po ng mga na kini mga nataranta o di ba kahana, baka yung mga gipagabawas, may ilabi na din sa simbahan, huwag yung mga mall, sa mga mall. sa CM Recto ning ato nga syudad. Ikan din itong lokasyon sa maya CM Recto. Kilis, magdum 124, Jane Luna, sa pitaong seripusyo, magdubrasyo.
1: Samtang din na po no, sa may makanhan, na feel po diya po nila, din sa may barangay Carmen ng atong syudad, din si Sir sa, ni Salome Valenzuela, ang linog dito sa may Taguluan, intensity 1 or 2 daw kuno, ilaha pong na feel po dito, nga pagtayog sa yuta sa Kauswagan, mao po diya po ang pamayag ni Hamsky Ross, o din na po da, sa may lapasan ni Sir Janro Escala, o din sa ta, Magnum Hunter 13, na Magnum Riza Cruz, kumusta po din na sa mong area Magnum Riza, kusog ba inyo pong na-experience, or sasama gihapon po no, din sa to, nga medyo hinay raman gihapon, pero lagi, maski gina and experience gya po na to ang linog. Yes, Magnum Riza.
4: Yes, magduman siya sa tolokasyon, magduman siya na po tayo sa may gailan. Tumangan din mismo sa may katedral. Laman po yung bagay ng misa, magduman siya dito makita ng mga tao ng gawa. Segundo na gasikan, sige magduman siya, no? Kapag tayo, ginang at tumagin na siya na siya ang misyo. Adiyot, pagin tayo, mga tao, kaya sagad din, doon yung mga street food. Nga on lang, doon yung mga kanibitaw nga, doon ay mga nag- sana din mga tamag naman sila, linog, anak, mamagin ay sa unang reaksyon. Pero kaya lagi, taliwanag man na, segundo naman siya, kanibit ang mga kabli din magduman siya, di ba yung pareha ganina, doon, yun, doon din naman tayo na linog. So, di ba kayo gana, murag na, ang daklip ng kikiyang magduman siya. Pero ito lang yapon nga, akini ang mga ano, mga panginaot magduman siya, mga pag-ampo, nabasin doon na yung mga fresh shot. Pero kayo lagi, hapon naman, no, wala na yung mga estudyante sa mga tungaan sa kanibit ang elementary level. Well, sa mga high school, napagitan sa school, labi na sa mga ginikanan, nga monitor, labi na, kiningan na mag-demanji, doon ay pagtayog, kasama na niya lugar, kadiyot naman po. So, kasama kasama mag-demanji, no? Ay, katedral nga bahay ni sa mga gailan, kapag kinibang lugar, pag-apitos paribot, yung mga tao nga mahimo sa pag-dagandagan, naman po yung mga gagnagmay ng mga establishment, panibot mismo, gailan. So, kasama kasama kasi Magnum Hunter 13 Risa Cruz, kita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz sa oras alas 5:31 dinhi sa tamang higala no sa gipagawas nga pamahayag sa CDRMD diin nagingon nga earthquake intensity meter nila nga gibasihan na lamang sa intensity 1 ang atoa pong na experience.

0: Monitor gihapon ta. Oras alas 5:32 na sa hapon. Sa itong pagpadaan sa tuwa pong tulungan ng Magnum Report.
1: Magnum Reports!
0: Sumulag yun ang mga higala na nanawagan na giyod ang tuwa po din pong uban pa ang mga senador nga kung ahaman ron ang naapektuhan lagi nini pong linog. Bisa na din hagiyod po no, sa mga areas no, labi na ni adtong mga areas nga naagit po'y grabe nga epekto sa linog nga seryosong aksyon no, dinalian og seryosong aksyon ang ipatuman ngadto sa mga ahensya sa gobyerno aron sulbaron ang dako nga kaning anomalya sa flood control og paghatag og kinabang sa mga biktima sa linog. So, mao po ni ang statement po ni Senator Bam Aquino nga dili ang ikalimtan ang isyu no, nagsugod na usab ra ba pod ang ting-ulan sa Metro Manila, Cebu ug Iloilo. Sa isgutanan pod ni sa tuang mga katalagman pod mga higala no, kung panalitan kusog ulan baha din pod ang posibleng mahimong resulta. So gihangyo gyud ini ang DOJ NBI Office of the Ombudsman nga pasakahan ng kaso ang mga big fish. So kinsa man ni mga big fish? So wa pa man pod gyud mga higala yung mga napasakahan og kaso ug ang mga dagkong tawo luyon ini nga giisip nga usa sa mga kuan pod no kaning dako gyud kay nga kontrobersiya sa ato po nang nasod no, pinakadakong kawat daw kuno ni sa kasaysayan sa Pilipinas. So gihagit usab niya ang 18 ka mga bodyguards nga mopatimaw sa lang hearing sa ilang hearing aron nga mutubag no, ubos sila po mga pagpanumpa. Gawas ni gitumbok usab sa senador nga dinalian nga panginahanglan pod sa pagrehab sa mga nangaguba nga infrastruktura ilabi na sa mga tunghaan sa Mindanao tungod sa nitabo laging linog aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante sa ilang pagklase.
2: Control. Dahil meron pong magpapaalala sa atin ng flood control, yung panahon, pag bumabaha na po sa buong kapuluan natin, maaalala ng tao itong issue na ito. At iisipin nila, meron bang nangyari? Mag-iisang taon na po yan. Next month na po yan. So wag na ho nating paabutin ng isang taon na yung pinakamalalaking isda ay hindi po nahuhuli. At sana po gawin natin yan na wala ho tayong kinikilingan, we follow the law, we follow where the evidence leads us, at gawin ho natin yung nararapat. Mahalaga po na seryosohin po natin ito, isa po ito sa pinakamalaking nakawan sa buong kasaysayan ng ating bansa. Napakarami pong issue, napakarami pong krisis. Ngayon lang po, nagkaroon ng earthquake po sa Mindanao at marami po sa amin. Pagkatapos po ng hearing na ito ay a-action na rin po namin yung iba't ibang pwedeng gawin po doon. Marami po tayong tanong at yung mga tanong ho natin ay para sa 18 bodyguards na hinihikayat pa rin po nating mag-attend dito po sa ating meeting. Eventually, magiging hearing po ito and under oath, mapag-uusapan yung kanilang sinasabi, no? At malalaman natin yung katotohanan.
0: Samtang moto mga higala no nga pamayag pud usab sa ni Senator Bam Aquino. So samtang dili pud sa tuwa sa kaning Northern na Mindanao wa man po yung mga dagkong epekto gid pud ang kaning linog o kumisgutun pud ta sa flood control projects na yung mga dagko no nga naapektuhan katong sa may Iligan areas nga grabe gid pud ang kadaot nagya po yung mga nangakabsan sa kinabuhi na ito pong nilabay pud no nga kusog ng mga pag-ulan. Dayon kumimpud ta dinhi pud sa uwang bahin sa Mindanao, no, dito po sa may Davao, nagyapon po yung mga issue po da dito. So, din po da sa mga panawagan po ni Senator Alan Peter Cayetano kay ingon po siya nga i-focus una sa gobyerno yun ang tanang kusog ug tabang ngadto sa mga biktima sa linog diri sa tuwa sa Mindanao kay dagko no, ang kaning epekto ug aduna gid po yung mga kinabuhi pang nakalas. So, apagay na to na sayran unsa gid ni ka dako gid kayo ang epekto no ni ini pong kadaot nga gidala sa linog gawas lamang sa mga video, mga pictures nga tong mga kita online ani no nga dapat yun i-postpone una o ipadaplin sa mga tigom da kuno sa hearing sa Blue Ribbon Subcommittee nga gipanguluhan ni Senator Marcoleta kay mas kinahanglang hatagan og prioridad ang dinalian nga relief o rehabilitation alang dinhi sa Mindanao.
3: Let's focus on Mindanao and on the relief and rehabilitation, especially kung may mga lives that are at stake now because dun sa mga buildings. I don't think all of us fully know the extent so far. Nakikita lang natin yung mga videos, no? So hanggang dun lang muna, we will continue with our meetings. We will focus muna on Mindanao. I am not sure when the next hearing ng Blue Ribbon letter.

0: by the subcommittee by Senator Marcoleta is I'm expecting to know soon, but definitely knowing what's happening in Mindanao will have an impact on our decision kasi priority yan.
1: Okay, so dini po din mga igala no sa tong pagmonitor po sa nasinatian lagi nato ang linog sa Dak Bayan o dini sa to sa lalawigan nakisusi po da karon po da dinhi sa may Misamis Oriental po mga igala. So baguhay ra bayad po to na himo nahitabo no ang or nahuman ang gihimo po nga pag check sa mga nagkadaiya nga mga pampubliko nga mga buildings, labi na sa mga eskwelahan. So, ocular inspection gani ang Provincial Engineering Office sa Tibuok Capitol Building. Samtang doon na po yung gimo nung koordinasyon tali sa mga LGU. Aron maklaro kung unsa ba yung epekto yun po da sa linog. Sa katong unang linog, kaghapong adlawa. Pero sa karon, no, closely, gimonitor gihapon po da sa PDRMO ang mga lokal nga kagamhanan. Aron nga masusi yun po kung nabay epekto yun po itong atong na-feel po no, nga hinay nga linog din sa to sa CDO o sa Lalawigan. Yan sa amin sa amin Sorrental. Ug speaking of linog, napoy gipagawas no ang buhatan na sa DepEd nga dunay pipila di ka mga tunghaan gani nga apektado nga naka-experience pud og mga kaning mga cracks siguro pud sa ilaha or damages gid no damages tungod sa linog kagapong adlaw dinhi sa Region 10, matod sa DepEd sa ilang website ang bukid noon adunay mga kuan pud natala no nga apektado ng mga buildings sa Lanao del Norte o sa Valencia. So, kumintag schools affected sa Northern Mindanao na sa DC-7 dayon na ang mga classrooms na nasa 42 o kaning with minor damage ang naay major damage kay 15. So, money ang ilaha pong na monitor. So, total totally damaged ng classrooms kay nasa 20 na dito sa may Valencia City ug Lanao del Norte. So mo na ang nakuha na tong initial nga report ng gikan po da sa DepEd. So mo na matgun gapunta og ay kito kalimtay no ang da cover and hold sa kung paranglitan na yung mga mahitabo nga linog para pod nga ang inyo hapong kaugalingon no inyo ang maluwasog ay gid magpanic no dili magpanic kay ang pagpanic mo higala posible pod nga magresulta no sa kani pod dayon pong disgrasya na hinuon kay kung maglibog na kaon sa mga buhaton wala kay presence of mind mga higala na possibility no nga mabutang regyapon nimo sa alanganin ng imo hapong kinabuhi sa tunga pagpadayon mga higala ato sa dayon puning dawaton ginapod day tay upat day ay ni ka mga Magnum Operation Tabang unya sa itong pagpadayon sa itong tulungan ng Magnum Report. Sa oras alas 5:40 na sa hapon.
2: Time Check is brought to you by Kuya Alan's Bulaluan. Ang kalami, dili gid matupngan.
3: Ang pagtayog sa yuta o linog, dili matagnaan kung kanusa kini may tabo. Busa, kinahanglan nga andam kita kanunay. Ani ay mga pamaagi aron kita maluwas sa linog. Gamiton ta ang duck, cover og hold. Muduko, mutago ug mugunit sa ilawom sa likod nga lamesa ug pabiling alerto sa mga musunod nga mahitabo. Likay ang bintana nga samin ug uban pang mga mabuak nga butang, dangkong aparador ug bukat nga mga gamit nga posibleng mahulog kanimo. Kung ikaw anaa sa sulod sa building, ayaw paggamit og elevator, kay pwede kang matrap kung mapalong ang kuryente. Pag-andam kanunay og emergency kit sama sa tubig nga mainom, mga pagkaon nga dilata, first aid kit, flashlight ug extra nga baterya. Og pito nga magamit nimo sa panahon nga ikaw matrap pagkauman sa linog at tudayon hinahinay sa luwas nga lugar. Kung ikaw anaa sa gawas nga bahin, palayo sa mga buildings, overpass, poste sa kuryente, mga punuan, daplin sa dagat ug sa landslide prone area. Ug kung ikaw anaa sa imong gimaneong sakyanan, ayaw agi sa tulay, ipadaplin kini ug gawas dayon ug adto sa luwas nga lugar. Ania si Engineer Rainier Amil Bahar, head sa FIVOX Region 10. Alang sa iyang mapahimangno.
4: Sa taas ang imong paminaw sa ang shaking sa imong area, pasabot ka na kayo ang linog sa hili, sana kagool or ano. But again, dili ta dapat magpanik. So we have to warn our inhabitants na dili ka magpanik. Do the cover and hold. And again, balik ta sa preparation nga dapat dito ka mag-prepare sa atong mga panimalay, sa atong buildings. Kung dili siya tanaw na ito, nga wala masunod sa sakto sa National Building Code, mag-retrofit ta para dili ka mahadlo ka ninyo.
5: Kung naatadaklin sa dagat, kasi nati itang kusog na linog, after kusog na linog, after doing the cover and hold, at ito sa taas na lugar.
4: No,
5: siguro sa gulat ng mga advisory pa rin ha, or what, advisory might be too late. Ang ibit ni mga time is 5 minutes. Kung gulatong pa rin mo ng mga advisory niya, ito na kasunod sa laot, laot galamoy-lamoy, or namatay na.
3: Kung ado na kamoy mamatik na ng kadaot sa palibot, uguban pang insidente may tungod sa lino. Tax o tawag lamang sa Magdom Emergency Hotline ang 0999-8887-999. Kini, usa ka may nungdanong bainumdum, dini lamang sa musika, balita o serbisyo, Magdom Radio.
6: DTX 500, mao'y tubag sa diabetes, kundi in kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mupaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativa logo.
7: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
8: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
9: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, next stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo. Stress tabs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Gapanakit ba ang joints mo mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
4: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
8: EQ Dry. For comfy sleep, from day one, i-continue mo.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Daghan ang mga nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panlawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
12: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
6: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyay wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Mataas pa na ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Sa Rica
1: Epic Tipo.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Besh, nabi ako'y nakasex ba wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
5: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
6: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
7: Oras alas 5.52.
8: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports!
7: Balik na mahigala sa itong pagpanag-uban sa itong programang Magnum Reports. So, dinis ata sa itong Magnum Operation na Tamang. At sa ning tagagpagtagad mga higala.
9: Magnum Operation Tamang.
7: Ang mga gikinahanglan. Sa iron sa natong sitwasyon ni Sir Juanito Magsayo. Sir Juanito, maying hapon.
10: May hapon.
7: Sir Juanito, unsay nahitabo sa imuhang naabot ka din sa Magnum gani?
10: Ano ko rin, ma'am, kay nangayaw kong tamang kay para pamlitin niya. Di naman ko katrabaho kay di mo apply ko trabaho, di naman ko dawaton.
7: Taga-asa yun ay ka, sir.
10: Secure ko, naama ko ID diyang.
7: Sir, kalit lang, sir. Idol-dool lang ang microphone, sir, para mag madungti ka.
10: Ako lang, mapamasahe lang, makauli ko man. Kayo magsakit mo ko, di alam mo, ako rin mausawa mo ko'y perinte.
7: Naano, nakaabot ka gani din, sir?
10: Inalam mo nga ato lang kasi Magnum, kaya mutabang mo na sila, maluwi mo na sila.
7: Sir, dinhi sa Cagayan de Oro, ngayon ni Anhi gani ka din sa Cagayan de Oro, nga taga si Kihorman ka?
10: O, nanarbaho lamang ko, ma'am, kay Lisbon bang isang muagol.
7: Kinsa may nag-ingon ni mo nga din sa Cagayan de Oro, ka manarbaho?
10: Wala man, ma'am, pero kami kay nangita may para, kung yun, mabuhay may karo, makaskwila ako mga anak na ko. Lisbon bang isang muagol, secure biya?
7: Nya?
10: Mo nang Anhi may sa Juan, Cagayan, kay nang-apply may kay Wilder ma kung gi-pan ako, gi-applyan.
7: Kinsa may kauban ni mo, sir?
10: Ha?
7: Kinsa kauban ni mo sa pag-anhin ni mo, dire?
10: Nai kauban ako, ma'am, nga, lalain lang mo sila, ampo sila po, nga, terbaho, nga, nabulag me. Dugan ako katarbaho sa D-Doors, nga, upat na ko katuwing, nga, na naundang po, kay, tungkol ang idaran, nag-ibawal naman yun. Sa 62 naman ko, anyo okay. Lang po kay
7: imuhang mga kanang kuan imong kapikas imong ubang mga members pamilya asa man sila nasa na dinhi o
10: paulo man ko ma'am namatay man ako ang asawa na ako yung anak tulo kabuok na si Kihor
7: naasa si Kihor okay sila na, sir kay ma-contact nimo ma-communicate mo na kay cellphone
10: ma'am na ko cellphone tong kuan man kikawat man tong kuan man kay koy tungod anang kuan lagi nga nay sa bukoy lagi nga mo silingan na lagi nga nawala lagi.
7: So wala na kay contact sa mong mga anak?
10: Wala lang yung contact kay hinatag po to cellphone.
7: Okay. Sir, pila may plate pa uli lugar dito, sir?
10: Mga libo, ma'am. Niya, wala po tanang naya kong mga butang, ma'am. Hindi lang, ma'am. Sa lang kami lang, ma'am. Wala ko, makauli lang ko.
7: Okay. Sige, sir. Mamasin lang sa tadinino nga na yung makahatag o ginabang sa imo. Di po ko makapasalig, sir, nga tibok. Yung nga amount mahatag din po din ni mo. Kaya lagi, sa ato ramon po ni mga listener, kung pila ilang ihatag, ato po nga welcome po ni sila. O kung pila po ilang mahatag po, no, ato man po nang i-turn over din po sa imo. Sige. Okay. Sir, basin doon na kayo gusto ibiling mensahe sa mga naminaw ko ron?
10: Ha?
7: Mga mensahe ni mo sa mga naminaw.
10: Unsa, ma'am?
7: Sige. Ako na lang, sir. So, mga higala no, basin, pwede ninyo matabangan si Sir Juanito
10: na,
7: Magsayo.
10: Nangayon ko anitabang din kay Lisuga, di lang ko katarbaho kay di na ko dawaton. Nangyani na ko sa Magnum, kaya nga ko tabang kay Lisuga kay ko. Nga, huwag ko muli, kaya magsakit man ko na, huwag ko ikapalit o tambal.
7: Okay, sige. Sir Juanito, hulat-hulati lang sa din, ano? Subli, mga higala si Sir Juanito, magsayo, taga Siki Hor, naabot din sa Cagayan de Oro, namasin po mga higala nga makapangitag trabaho, pero malagi na, naglisod na po siya nung kay Sir Apod Isa, wa siya kauban, din na wapod siya masulad ng trabaho, subot na lang niya mapauli sa Siki Hor. Nasa Kapiga, libo daw ko nang gikinanglan niyang salapi para makabiyahe pauli sa Siki Hor. Oras sa 5:56, din sa denta ni Fernando Bacala. Sir, may hapon.
3: Ma'am, maayong hapon, ma'am.
7: Kadit lang.
3: Si...
7: Kinsa, ka, ma'am?
3: Si Fernando Bacala, ma'am, uli na lang siya og una kay kanang gianhila gimi kay mangayo mi og tabang nga matawangan mi sa among problema kay ang iyang asawa og iyang anak, ma'am, puro sila buang.
7: Okay.
3: Unya. Siya manunta to dapat ang ma-interview kay siya magidunta ang bana. So, giuli na lang yun siya uguna, ma'am. Kay dito pa man siya sa Linabo, Balingasag mo uli. Then, wala siya kabalo ka ron. O kato iyang anak o iyang asawa kay manlakaw. Magod sila, ma'am.
7: Okay. Ikaw, ma'am, kinsagi ka?
3: Igsuon ko sa iyang asawa, ma'am.
7: Si pangalan, ma'am?
3: Si Jocelyn Ortega Rapatan.
7: Okay. Sige. Ma'am Jocelyn, ang kaning si Sir Fernando... Wala na ni panginabuhian.
3: Ma'am?
7: Wala na siya'y trabaho.
3: Ma'am, dili na gyud siya makatrabaho. Sukad nga niabot ang iyang asawa sa iyaha. Kay sauna nga iyang anak pa ang buang. Makatrabaho pa siya kay iyang mang ginalukong iyang anak. Dayon, niabot ang punto. Dito mang gunanarabaho sa Manila iyang asawa. Unya, 24 years naman siya dito sa Manila din. Nakita namo na siya, abigay namo ma'am kung wala na gyud na siya, namatay na kay wala na may man mi nakakuan sa iya kung asa na siya sa Manila. Unya din ma'am, niabot ang punto na balumi nga naa siya. Tuwa siya sa Manila, nakapaingon siya sa Cotabato, Maguindanao ma'am. Unya, ang katong Cotabato, Maguindanao, na kanimagod si ang iyang asawa na banggaan niya siya dito sa Cotabato, ma'am, niya na wala siya aligraha sa nakabangga, gibiyaan lang siya na ay concern nga dito, gidala sa ospital niya ang iyang ako ang igsuon. Unya dayon, ma'am, naabot dayon ang panahon na nga ito, nangayo gid mi og tabang kay gitawagan man mi nga naalagi siya sa ospital diha sa Maguindanao. So niabot ang panahon nakagawas gid siya. So ipakuha sa amoa pero buang na gyud siya ma'am gikan sa Manila.
7: Okay. So karon ang nahitabo si Sir Fernando iyang giatiman iyang anak ug asawa.
3: Oo, iyang anak ug iyang asawa.
7: Wala lang makatabang sa iya ma'am.
3: Yang amo unta ma'am ang iyang bot pasabot nga mapaabot niya. Mangayo unta kuno siya og tabang ang iyang ingon kung unsay mga pamaagi nga unta ma'am mahipos niya iyang asawa ug anak kay dili naman gid siya makatarbaho, ma'am.
7: How about din na po sa LGU, ma'am, sa Balingasag? Kay, di
3: naman oo, okay. Ato na siya dito, ni Dool, nagyod siya niya. Ang nahitabo, ma'am, kay wala man sila gyoy, na natabangan sila sa ilahang marag worker diha, marag itabangan na sila, gitagaan sila og bugas. Dayon, gitagaan siya og tambal, nga para lang pa-relieve. Na wala man gyapoy resulta nga gipainom ang iyang asawa nga gikan sa Eljus diya sa Balingasag niya. Wala gihapon magsige gyapog lakawa ma'am. Uy, karon gani nagdali to siya kay pangitaon man to niya karon ma'am kung asa na to maglakaw-lakaw kay tudlo ra man dito sa silingan nga tuara dito sila napasaon dito sa bana ma'am.
7: Ma'am Jo, taga-aha man ka, taga-dinira kasi di, oh.
3: Oo, na ako sa Kamamanan relocation kay na biktima man mi sa sindong.
7: Okay. Ma'am, no, so dinhi at least napaabot mo po ang gusto nga mensahe ni Sir Fernando Bacala. Basi na doon po mga naminaw po, no, mga hingtong ng ahan siya, pwede nyo matabangan itan po ang sitwasyon ni Sir Fernando kay yaning kuan mag-inahan, no, ang problemado tungod lagi ini pong sakit sa pangutok. Ma'am, try na to na, manawagan lang karon na basi na doon na po makahatag o mga donasyon. Labi na, no, suporta po dahil sa sitwasyon ni Sir Fernando. Sige, Ma'am Jo, salamat kayo din na sa imuha o sa inyo pong pagsalig sa Magnum Radio. Dini sa tani Sir Mateo Royo. Sir, may hapon.
11: Ay, ma'am, may hapon.
7: Taga-asa gani ka, sir?
11: Ma'am?
7: Taga-asa gani ka?
11: Taga Balulang, ma'am.
7: Mm-mm. Sir, unsa may sitwasyon? Naabot ka din, he.
11: Ma'am, nagpakaulaw lang igusa akong kagwalingon ni ma'am kay tungod lagi aning panginanglanon ba sa tambal nga na ang kuan manggod, ma'am, ang kaso ani sa akong anak na amoy ba, nakainom ba sa tubig sa swimming pool niya. Kay ginbitar mi nang aligo og swimming pool niya, nakainom sa tubig sa swimming pool, nagkalibang dayon og hilanat, ma'am, niya. Ako lang giayom-ayoman pirmiro sa RC Flora dayon sa Pocari Sweat for 4 days. Dayon maluhin na kay ko sa akong anak kay mangingon man gid siya nga, sorry na emotional ko. Mangingon siya, papa, forever na akong hilanat, papa. Yung kunak na lang ko, ikwarta na. Usa di ko ka, driver sa tricycle sa Balulang, ma'am. Kanang, ako yun palangga, ikaw na akong anak na solo parent ko, the only son. Mura po na mong anak.
7: Pila yung edad, anak, sir?
11: Ako, magandang siyang ipromise ka siya, before to namatay, iyang inahan nga ako, kasi ang ati Manon. Manon niya.
7: Pila yung edad, anong bata, sir?
11: Kuan, ma'am, 12. Na-enroll na siya sa kanang Cagayan de Oro City National High School. Sa STE, sa science class, ma'am, ba, dayon. Ang akong problema ni karon mangud, ma'am, kay ang tambal. Karon ra gid taman gabi, kay dinhi ko gabi din, nakatupan man ko sa oras.
7: Okay.
11: Dayon, nagliraw, suroy-suroy ko pangita yun, dayon, nakapalit ko sa kuan, kanang tambal.
7: Tagpilahon day, sir?
11: Tagkuan, ma'am, kanang natagaan man ko sa kuan, DSWDO 2000, kay niduol ko sa Abamin. Pero ang katong 2000, good for 2 days na siya nga tambal.
7: Okay.
11: E nakapalit po kong bugas kay wala lang ko nakasikat, bugas og sudan, balon sa bata, pliti kay kanang wala ko nakasikat kay nagatiman man ko sa iya og nagatiman pagpangita po daaning asa ko makakita sa kanang kay ako mapalit man gud ma'am sa naman naka-attach din sa akong mga papel ang kanang resibo sa tambal na ako mapalit nga kanang kung naikwarta, para itong natagaan ko sa DSWD nga 2000, kay gamay raman ang ilang budget karon. So, kuan, kanang, gipalit gina ako sa tambal, ma'am. Dayon, taman manggod sa Friday ang iyang kuan, ma'am, kay kanang pag-inom ang antibiotic manggod, ma'am. Ingon ang doktor, kinanglan, tulo manggod niya sa kaklase. Kunya na ang isa sa Maduna lang, Maduna ra mapalit nga pharmacy. Kung dili manggod niya mainom, ma'am, for, sa continuous, good, sa for 7 days, na kuno'y chance noon nga ma-admit na hinoon kuno ang bata. So naning kamot igo, nagpakaulaw na lang igo karon nga, nianhin na lang igo sa inyong istasyonan, basin di ay makaluyan nga, kanang matabangan ko ani, kaya wala gigo ko'y tambal na, wala gigo'y kwarta ikapalit, ma'am nga, sa tinood lang, ma'am, nagamit na gid na ko ang iyang untang pang para sa uniform, bitaw, ma'am, nga, kay grade 7 man siya karon sa City High, na, nagamit gina ko kay gipatsik up lang gina ko siya, ma'am, kay siyempre mag nabiyay mga proseso, magkuan pa ka, magpa-laboratory, sunod dayon sa consultation sa doktor, dayon ay haday na mga resita. So kuan gyud kanang nga pitos gig kay ma'am, wala koy duula na ba. Sige. So as amahan nga maningkamot man gid ta nga maka kitag paagi nga para lang gyud matambalan ang atong anak. So ani ako sa inyong istasyonan, ma'am, ng namasin nga unta matabangan ninyo sa inyong programa ug sa atong mga kaigsoonan nga naminaw karon, ma'am.
7: Sige. Sige, sir. So hulat-hulati lang sa Sir Mateo, no, basta na doon ay mga makapit makahatag og donasyon para sa inyo pong sitwasyon. Di sa tani Ma'am Leticia Maneha, ma'am, may hapon.
12: Yes, ma'am. Hapon, ma'am.
7: Ma'am, unsay naitabo?
12: Mga kuan, ma'am, kanang mga yung takog tabang, ma'am, ma-ultrasound ko kay gadugo-dugo manggod ko, ma'am, din gagabuyong nabitaw ko, ma'am, din gabanod akong kamot og tiil, din wala magkuhusang pangita, ma'am, angkat lang ko sa kugon o kakanin akong isuroy-suroy, din karon, ma'am, wala igyo ko kapamaligya, ma'am, kay tungod na ni akong kahimtang karon gagabuyong ko, ma'am, din para makapalit po kong tambal, ma'am, ba?
7: Na unsa maday ka, unsa day diagnosis day sa doktor sa imo, ha?
12: Nag-ingon ang doktor ni ato ko dito kay na kapinamang guna siya bulan ni anak kong ang doktor siya dapat ma-ultrasound juga para matanaw na imong matris o naunsa na imong matris. Unsa? Unang ingon din. Wala magiging ka, ma'am, kay ngani akong kahimtang karo. Ako kapamaligya. Ang kabuyong-buyong bitaw ko, ma'am. Din banod akong kamututil.
7: Okay. Ikaw kay na kay anak?
12: Wala, ma'am. Dalaga ko din. Kato kung wala ko na minyo. Kay akong magulang. Gibili man niya yung mga anak sa kuwag. Kay iyang pananghid mo, ato doon siya gdabaw, manabaho doon siya, kay i-suporta siyang anak na wala naman niya baliki din. Gidungog din mo na, uba na po siya glain laki.
7: Okay,
12: din kami nalang doon sa kumangod ka, suporta sa iyang anak.
7: Okay. So, karon kung may taga sa imuhang sitwasyon, ang kamukamo lang po sa mong igsuon nga nabili niya na ang gatabang mo. Kami nalang
12: doon gatabang-tabang ang iyang anak karon din. Kana, maulagay mong pangita mo, mga katagimig, kakanindiya sa kugon, ma'am. Okay. Among isuri-suri din. Among pa mo, kulang ramang yun, ma'am. Pareha ka rin. Wala ko ka kapangangkat. Kaya kakabuyong ko. Uti mo maglakaw ko, ma'am. Kakabuyong ko. Okay. Ano, anin na lang ko sa magno, ma'am. Nangayin na lang ko sa iyong tabang. Huwag sa'yo mamina ko. Maluis akong kahimtang. Matabangan ko. Ma-ultrasound ko.
7: Okay. Sige, ma'am. Leticia, no. Latulati lang sa dinak. Kaya basta na doon yung mga makapit, makahatag o donasyon para po sa imo nga sitwasyon. Balikan sa nato.
12: Ma'am, salamat kayo, ma'am.
7: Si Sir Juanito magsayo. Sir Juanito, may hapon, subli or may gabi na sa imo, ha?
13: Hello, ma'am.
7: Sir, kaning sa itong pagparaguban sa itong tulungan ng Magnum Report sa Magnum Operation Tabang, doon ay naghatag og donasyon sa imuha. Doon ay 500 pesos para pandugang lang niya ni mo, sir. No? Base na kaning makakita pa pagkag kaning para po no, pang pliti pa uli sa may Maria Sikihor kung diin dito po na imuha pong kuhan yun po, Pinoyanan. So, basin, doon po kailain pang madangpan, no, pwede makahatag po da sa imuha. So, na 500 pesos, kini nga donasyon, gihatag nila ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Kamamanan, Sir Nilo Solarte, o TNP. Unsa itong mensahe po sa ila, sir?
13: Ma'am, pasalda ko kayo pakasalamat, ma'am, mo ginagihatag, ma'am, kayo makaulit ko kayo. Okay, ko kauli, magsakit, mag-uko, wakoy parintigon.
7: Okay, sige. Sir, salamat po no sa pagsalig sa Magnum Radio. Dini sa dinta ni Ma'am, ni Sir Fernando Bacala. Sir, maying hapon subli sa mo dyan. Maying gabi, di ay?
14: Maying hapon sa
7: ay,
14: ma'am.
7: Sir, ma'am Jo. Kaning naay gihatag din noong 1,000 pesos sa itong mga regular benefactors. Pandugang lang ni sa mga panginahanglan noon nila ni Sir Fernando Bacala. O sa imo po din pong igsuon. So, kini, gihatag nila ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Kamamanan, o Ganilo Solarte. Sa itong mensahe sa ila, ma'am.
14: Ma'am, dako ako pasalamat nga sa akong pag-istorya din sa inyong istasyon nga anaa pa di ay naluoy nga naghatag sa ako ang igsuon nga poros mental health, ma'am. Mm-hmm. Kung unsa man tong naghatag, ma'am, nagpasalamat ko sa iya, ha. Nga ang ginurag yun magbalos sa iya, ma'am.
7: Okay.
14: Dagan salamat, ma'am.
7: Sige, ma'am Jo. O sa base na yung mga naminaw din, ano, nga mga pwedeng makatabang sa sitwasyon nila ni Fernando Bacala, kay ihalagi nga anak o gang ihapong asawa na lisuan na sa pangisip ang igala. So maglisod na gid intansya sa panginabuhian o kung pwede man maparehab daw ko no, no may ilang giingon or mabutang sa institution or facility, basin pwede ninyo nga mabuhat po no ang pagtabang ini sa balingasag din nagpuyo sila sa Sir Fernando Bacala o pwede na po ninyo ma-reach out po no ang pamilya po ni Sir Fernando Bacala sa itong papel. Oh, dinhi. Pwede naman ma'am no, i-contact lang 0953-416-0506. 0953-416-0506. Oras alas 6 sa jazz sa dinisanta ni Sir Mateo Royo. Sir?
15: Wala siya ma'am, di gawa siya ma'am kinag-CR.
7: Ah, sige.
15: Pero mabalik na siya.
7: Okay, dinisanta ni Ma'am Leticia. Ma'am Leticia.
12: Hello, ma'am.
7: Ma'am Leticia, sa itong pagpunawagan ko ron, no, kini gihatag ng kinasingkasing po sa itong mga regular benefactors na 1,000 pesos, pandugang lang po no, sa imuha pong gikinang lang sa lapi para makapa-ultrasound. Kini gihatag sa itong mga regular benefactors, sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Kamamanan, o Nilo Solarte. Ano sa itong mensahe po sa ila, ma'am?
12: Salamat kayo sa nagtabang sa kuwa, labi na gid sa Magnum. Kakangkang salamat ninyong tanan, ma'am. Ang ginawa lang magbalo sa inyo, tanan.
7: Okay.
12: Salamat.
7: Salamat po na, ma'am, kanang Leticia na sa pagsalig sa Magnum Radio. Balikan sa nato si Sir Mateo. Nakabalik naman sa si Sir Mateo. Sir Mateo.
16: Wala pa siya, ma'am.
7: Okay. Sige, si Sir Mateo Royo, no nang inanglan og tabang financial kay single dad naman lang ni siya ang iyang anak na 12 years old na dala sa hospital or nang oh, na paano na ay mga tambal karon nga gikinanglan sa iyang bata para maayo kay na amoy ba lagi daw kuno dihang nakainom punog di ma dili limpyong tubig lagi kan sa pagpangligo sa swimming pool dayon na basin matabangan ninyo mga higala ang sitwasyon po ni Sir Mateo Royo. Sir Mateo. Okay na? Sige.
15: Nakawagin siya, ma'am. Wala pa siya nakabalik, ma'am.
7: Okay. Sige. Plaster lang sa nato. No. Og! Sige, sige. Ako lang nang, di ko sure kung nasilay kuan. Okay. Pwede ra po. Okay, basin na din himpod no sa tapong mga kaigsunan nga nagmonitor karon sa tuwag tulumanong Magnum Reports na pwede po ninyo direkta na po sila nga mahinabi. Basin makapit mo din sa CBN's Magnum Radio, pwede ninyo sila nga maistorya po no sa ilaha po din po nga tagsa-tagsa ka sitwasyon. Kung buot pa ninyo nga muhatag o dugang po nga donasyon, nini pong ilaha po nga mga hagit no sa kinabuhi nga giatubang nga karon. Okay?
15: Excuse me, ma'am.
7: Okay na na?
15: Napaisa dali ma'am nga gusto siya magstorya balik.
7: Aha?
15: Naisa dali ma'am pero gusto sa magstorya balik.
7: Ah, kinsa gini?
3: Si Fernando Mamba.
7: Oo.
3: Kuan ma'am kanang kaning ako hangyo lang kung pwede ang ingon mangod sa ni Fernando ma'am. Pamasin daw kung makatabang daw mo nga ang iyang bot pasabot ma'am kay maabot dito kang tolpo ba ma'am nga mahipos ang iya untang asawa og anak mahipos sa insaktong hipusanan ma'am kay di naman siya makatarbaw niya.
7: Mm-hmm.
3: Magsige naman
7: yes,
3: lang
7: ma'am.
3: Siya og sunura ma'am inani karon magsunura to siya kay gibiyaan naman niya kay gianhi man siya dinhi. Nakaron katong silingan nagsulti na to karon kung asa sila nagpadulong anak og ang inahan apasaon sad to ni Fernando karon kung asa mo abot.
7: Lagi, moto ko na mention ka ganiha ma'am nga nanghangyo ta sa ubang mga ahensya sa gobyerno nga kung kinsa tong naminaw i-contact inyong number para i-assist ang inyo hapong pamilya
3: yes,
7: if ever. So moto kong giyon ka ganiha if ever nga nay naminaw nga mga hingtungdang ahensya sa gobyerno nga andam nga mo cater no para mabutang sa institusyon ang imo hapon din po mga members pamilya. Moto kong giingon ka ganiha. So nanawagan na lang pud ta ana pud nga bahin kay di man kita ang makahipos gid pud nila og gikinahanglan man ang insaktong proseso no base
3: yes,
7: na taga LGU sa Balingasag or gikan sa mga national pod nga ahensya di SWD o guban pa sa paghimo na sa pag-asikaso sa sitwasyon sa imong kaigsoon. Oras alas
16: Magnum
7: si
16: Operation Tambang.
7: Alas 6:14 na. Nana si Sir Mateo?
3: Wala pa gyud, ma'am.
7: Okay.
3: Apot pa si Gilakaw na siya diretso. Wala naman to. Ah, sa baka.
7: No,
3: guard,
7: sige,
3: wala
7: sige.
3: Giya guard gyud si Sir Mateo. Wala gyud daw, ma'am.
7: Sige ba, sinigawas po, no? So, sige lang. Ato lang niya i-turnover gihapon sa ihapon ang ihapon din pong madawatan if ever na ano po siya, no? Kasi na lang po yung importante po nga gilakaw. Bago po man to na to na istorya po, no, sa Sir Mateo.
3: Basi gilakaw, huwag sa baka to.
16: Magnum Operation Tambang.
7: Okay. Sa atong pagpanag-uban mahigala sa tulumanong Magnum Reports na pupos na tong oras sa ugma mag-uban-uban gyapon ta so sa mga oras so sa mga istasyon dinhi gyapon sa CBN sa Magnum Radio ug timani ayaw kalimte nga sa usa ka gawason nga katilingban katawhan ang labing gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matuman kini si Magnum Angel Sado dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
16: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhilama sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
7: Oras alas 6:15.
16: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Tanang bills, chukarun!
18: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers. GExchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
19: GCash G-Bills.
9: Tas bang imong blood sugar na kabay diabetes mo na ni ang tubag sa imong balatian DTX 500 at DTX 500 dunay tuluka anti-diabetic properties charantin nga nagpabul sa glucose vaccine nga mo control sa imong blood sugar o apil na ang polypeptide nga mo paspas sa produksyon sa insulin DTX 500 ang imong partner batok diabetes ay napagdugay pa mag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kaginduro o Misamis Oriental paimundi usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika Del Retiro Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan Kaginduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
19: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika Del Retiro logo. Ang pagtayog sa yuta o linog. Dili matagnaan kung kano sa kinimay tamo. Busa kinahanglan nga andam kita kanunay. Ani ay mga pamaagi aron kita maluwas sa linog. Gamiton ta ang duct, cover og hold. Mudoko, mutago og mugunit sa ilawom sa likod nga lamesa ug pabiling alerto sa mga mosunod nga may tabo. Likay ang bintana nga samin ug uban pang mga mabuak nga butang. Dangkong aparador ug bugat nga mga gamit nga posibleng mahulog kanimo. Kung ikaw ana sa sulod sa building, ayaw paggamit og elevator, kay pwede kang matrap kung mapalong ang kuryente. Pag-andam kanunay og emergency kit, sama sa tubig nga mainom, mga pagkaon nga dilata, first aid kit, flashlight og extra nga baterya, ug pito nga magamit nimo sa panahon nga ikaw matrap pagkauman sa linog at tudayon hinay-hinay sa luwas nga lugar. Kung ikaw ana sa gawas nga bahin, palayo sa mga buildings, overpass, poste sa kuryente, mga punuan, daplin sa dagat ug sa landslide prone area. Ug kung ikaw ana sa imong gimaneong sakyanan, ayaw agi sa tulay. Ipadaplin kini ug gawas dayon ug adto sa luwas nga lugar. Aniya si Engineer Rainier Amil Bahar, head sa FIVOX Region 10. Alang sa iyang mapahimangno.
20: Taas ang imong paminaw sa ang shaking sa imong area, pasabot ang nalayo ang linog sa ili, sana kagool or ano. But again, dili ta dapat magpanic. So we have to warn our inhabitants, dili ta magpanic, do the cover and hold. And again, balik ta sa preparation nga dapat dito ta mag-prepare sa atong mga panimalay, sa atong buildings, kung dili siya tanaw na ito, nga wala mo sunod sa sakto sa National Building Code, mag-retrofit ta para dili ta mahadlok ang
21: linog. Kung naata daplin sa dagat, kasi nati ta kusog na linog, after kusog na linog, after doing the cover and hold, at ito sa taas na lugar. Pagulat kung mga advisory pa rin ha or what, ang advisory might be too late. Ang ibit ni mga time is 5 minutes. Kung hulapon pa rin mo ng mga advisory niya, ito na kasunod sa laot ka langoy-langoy or namatay na.
19: Kung aduna ka mo'y mamatik na nakadaot sa palibot, uguban pang insidente may tungod sa linog. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotline ang 0999-8887-999. Kini, usa ka may nungdanong painumdum, dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
22: Oras alas 6:18.
23: Time check is brought to you by DJM Tailoring.
19: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
24: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial, nimutan sa 12 set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan de Oro City.
25: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
22: Alas 6:20 karon sa itong Balitang Magnum, Hunyo 9, 2026, adlong Martes. Aniya itong mga headline at Magnum Lokal. RTA Consultant o CDO Road Safety Advocate Jun Tupag, pabor sa plano sa syudad, gaibalhin ang City Hall, Magnum National, 37 ka mga ihap, ang mga namatay tungod sa linog sa pipila ka bahin din sa Northern, sa Mindanao, Magnum International, US President Trump, ni konfirmar nga luwasan duha ka piloto sa military helicopter humana nahagsa dool sa Strait of Hormuz. Magnum business pagbalik sa power infrastructure sa mga lugar ganapiktuhan sa kusog nga linog sa Southern Mindanao. Giparingkamutan sa DOE. Magnum Entertainment Dennis Padilla nagmahay human nga nagduso og petisyon ang anak nga si Claudia Barreto nga himuong legal ang pagwagtang sa iyang apelyido sa ngalan nini. Daw Magnum Sports PSC gitipok ang ilang sports stakeholders panel human sa pagkalumos sa duha ka miyembro sa Ateneo Men's Basketball Team.
25: Balitang Magnum.
22: Bayton, kumusta karong karong adlaw, Martes sa Hunyo 9, 2026, kininyo tig balita Magnum Mencho kabaktulan.
0: Og Magnum Chingintrina Enriquez.
22: O karon sa tuang Magnum lokal. Pabor si kanhi RTA on consultant og CDO Road Safety Advocate Jun Tupag sa plano sa syudad ga ibalhin na sa baong lugar o sa mas luag na lugar ang City Hall. Matud ni Tupag nga maayo ang maong plano apan magdepende usab kung unsang ibutang sa mabiyaan o mabiyaang karaan nga City Hall. Dugang pa rin ito sa paminaw na si Sir Jun Tupag, ang consultant sa RTA o City Road Safety Advocate. Sir Jun, maayong hapon live takaroon sa Magnum, Balitang Magnum. O may gabi na di ay live takaroon sa Balitang Magnum. Kauban sa Magnum Mencho Kabaktulan o Magnum Ching Interina Enriquez Jun.
1: Yes, may gabi Magnum Mencho o Magnum Ching. Gabi ka natuntanan.
22: May gabi, sir. So, pabor ka, sir, sa plano sa pagbalhin sa City Hall sa mas luag na area.
1: Yes, that's a good positive development, no? Especially ang Cagayan de Oro sa Bumen City, no? Dapat lang yun nga ibalhin sa kalugar na kanamang suitable nga natanang na government agency tunta, no? Makabutang, no? Para po madeklag ang traffic condition niya sa ni Metro Cagayan de Oro kanang sa city, particularly diya sa kanang City Hall karon na panahon na.
22: So, labi nasab nga ang kining mga parkinganan, di ba sir? Muna'y usa sa mapinaka problema yun po sab sa diya City Hall, kulang ikay parkinganan.
1: Exactly, no? Moogin ang kulang when I was with as consultant sa una sa Juan, moogin akong gipropose sa una kang mayor nga unta yun isa sa mga makabalhin unta ang laing lugar dahil magbuhat og sa ka parking area yun nagi parking area nga igahin nga luna para sa mga customers di lang sa clients di lang para sa mga empleyado kinahanglan na agi parking area para sa mga customers kay like what happened ya karon kanang sa incumbent na City Hall, so grabe ka kung kaya diya, grabe ka lisod yung parking. Bisa kayo magmotor, kaya mo na, maglisod ka mga parking diya, Brother Mincho, no? We all know that, really.
22: To, ang usasab niya na, sir, no, mubaha pag yun, pag naay kusog na ulan, sa likod ka ba? Medyo problematic ka po na.
1: Isa na. So I hope nga makakita ang Cagayan de Oro, ang city nga, kanang gwapo nga lugar yun, no? Kanang suitable para sa kanang, kung saan eh, kanang, as I've said, kanang nakatanan, maplaskarta ng mga kuan, agencies sa mga department diya sa kuan sa City Hall. Kung pwede gani, kanang mga agencies sa national government, unta, masingit na sila yung mga satellite office, mas lindot pagid unta. No? As I've said, nag-iinsakto nga parking lot po, gahinan para sa mga clients sa City Hall, Magnum Mencho.
22: Dili ba Sir Jun nga bikil alang ni atong mga katong mga lagyo labi na og example lang gituohan nga dito balin sa Upper Carmen. Na bikil sab dito gikan pa sa kining nga Puerto Antos kining kwan sa maong area.
1: Normal man hasaw sa ka developing city nga pag nakuman nga ni nga pasalamat ang una ka plano ang City Hall ang inana ibalhin. Kanang kung lugar andi for example dito sa eastern part ng Cagayan de Oro no so dito pwede ba rin magbuta og satellite office no dito kanang for example para lang sa kanang mga department nga needs nga daily nga kung lugar transaction like for kanang mobile ubuhis ana lugar no RTA office welding office ana lugar ba kanang kung kanang inadlaw nga mga kuhan nga na yung mga transaction, pwede bang sabutag sa tilad office. Hindi mo na problema siguro, Magdumencho.
22: Ang traffic sa ana nga doon na ba'y kausaban, Sir John, kung Peber na'y sapil dito sa Upper Carmen, nabay pag-usab-sad sa tuang dagan, sa tuang mga ruta, sa tuang traffic, sa tuang mga sakinan?
1: Well, depende na. When you talk about traffic ko ang lugar ka ng traffic flow, most probably maapektahan, no? It could be na yung mga traffic jam, or it could be nga mas manindot pa kayo siguro. That's why part of the kung lugar sa plan na pagbuat o yung city hall, kailangan po siya traffic plan, no? Para ang tao, makuan po, makuan ba, mapastar kung sila dapat mo agi, no? Now, aside from that, kanang old na city hall, for example, dayon, I hope nga kung unsa man po ilang plano din na, I hope nga ang ibutang di lugar nga ko, ang opisina sa LGU, tala po ang dili dugo ko nun sa mga tao. Kaya basi mo, ragyapon, magdugog na po sa mga tao diya. Kaya may parking area. No? So, ina na ganun tanong. So, kailan istudyo ang kayong maayo. But again, kung ang purpose is para magbuhat o bagong kan, ay positively agree. Nindot na nga kan. Kaya developing city ang Cagayan de Oro, Magdumencho.
22: Yes, so. Magnum Ching.
2: Sir you know, maayong gabi, Magnum Ching. Sir, kining murag ato man sabtan, sir, nga ang kining dunay plano ang sa kining ato nga syudad, LGU Cagayan de Oro, nga diya sa Mayasayas area. So kana sir, para sa imo kay ikaw diya naka diya na magkagika sa buhatan sa RTA, mas haong pa po na siya, sir, labi na kay kung isgutan na to kung kanilagi ang nakasentro manggod ang kining sa parking area, sir, or traffic di na ta maka disturb pa sa uban pa nga mga traffic, sir.
1: Dili man gyud ko kabalo kung asa gyud ang specific area sa ilang butanganan niya, kung somewhere there in kanang Sayas, no, kanang sa may Baturahan, ug diha gid mismo murag man siguro murag gamayr man ang area, no, to me ha. Anyway, ang city engineer's office guys, studio man ana. Guys, to me wala man gyud wa koy nuha kung pila gyud naka ektarya diha, no. So di lalim na kinahanglan unta gyud istudyaro kayo. Nga kana yun lagi conducive to kwambod, nga kana lagi mapos lang kita na nga na ang mga ilang mga department nila diha tanan ay naagi traffic pa mga nang ibalik-balik na sila traffic parking area, no. And then ang may traffic plan kung may mo gani putong yan pa ng mga overpass and so on and so forth kana diha nga area. Pero as I said, dili ko sa ito mga kana diha kung sa kaluwag na diha sa Sayas, no. Also ang lead city engineer's office do there pan siguro kan study on that Ching Magnum Ching.
2: So unsa gyud mo na obserbaran karon, sir, labi na sa tunga sitwasyon sa dagan, sa tunga trapiko dinhi sa syudad karon mga panahon na, sir, labi na kay balik na pud ang eskwela.
1: Ano to pin sa pagkakaron yun ang kada ko man Cagayan de Oro, then to me kulang ang RTA o kuan kan ang management, no? Kay una, kulang sila personnel. No?
2: Ah, okay.
1: So, I hope yun nga ang ilang istudyuhan no kayo. Ang tumilog ko na as former traffic consultant sa LTO, I mean sa RTA, enforcement rin ang kulang dya. Strict enforcement ang kulang dya sa kwan sa RTA. Muna akong kita din, dugangan nila o kwan, dugangan nila o kanang traffic enforcers, no? Eh mula gina ayoko nila si Engineer Clarit, he's a very effective tani engineer ko na siya, no, na gagayan ng mga training traffic management and so on and so forth. Na in fact na apo dia si Mr. Duy Ramiro na karon mo gisaligan niya, so dapat gyud ikuan nila, i-enforce na gyud nila ang balaod, what is kanang sa kwan traffic rules. Mura gina siya na naman ko atong balaod, atong mga kwan, atong local traffic ordinance. Kompleto na, i-review ko naman kanina, although na iuban na angay i-revise, no? But kompleto na, ang kita, ang kulang lang yun, strict enforcement, particularly kining sa mga parking, no? Kulang yun kayo, o kanang sana, kanang mga towing ordinance, katunta, dapat ma-implement kinang towing ordinance, Magnum Ching.
22: Okay. Sir, hapit na ra ba tong kwan Independence Day niya, ibay-ibay na sab nga mga nakaplastar nga mga event sa tuang syudad. So, doon na po ay scheme nga gipatuman sad karon atuang RTA.
1: Oh, lagi na siya. So, ang RTA, ilang maginang trabaho, no? To manage the traffic. So, muna, ang may tabo, traffic congestion na po, no? Sa kuan, kana mga parts kung asa ipahigayon ang kuan, kanang celebration sa Independence Day, na mo maginang may tabo na sa Cagayan. Mag traffic scheme, mabuang na po ang kuan, ang kini mga driver, no? Ang mga mga commuters, no? So, muna ang problema din sa kuan, kadili, wala mong gutin saktong lugar para diha ipahiru na ang usa ka mga kuan mga event like mga celebration lugar sa atong kuan national event no inana mabuang atong kuan na unta ako sa una inana ko si mayor nga ang Cagayan de Oro is supposedly a tourist si ansani ka na magkuan ta himo na to bang
22: attraction
1: kana bang tourist country ha tourist ansani tourist city no kay tito golden prince bang unta so ilang lang importante yun nga kanang maganda aton traffic it is that is very important no kay mumungon ang katanaan sa mga investors mga turista ah pagubot mas traffic sa Cagayan de Oro mo naman discourage sila no na low po ang mga kuan mga visitors sa katulis sa Cagayan de Oro ng money din mga turista na wasukan kan din so example no they will be using their sani ways or nga kanang Google Maps ang may tabo dili mabuang sila kay wala mo follow sa Google Map no I'm giving an example diya sa Carmen otro mangod ang uwan ang traffic plan nila diya no pagkahapon gi-reroute nila gi-doubling no ang kung mura pag sabot na karon 8 to 5 one way no pag 5 to 1 gi-two way nila so kung ikaw,

0: nga dili gid efficient tong kuan, gi-close nila tong kuan kanang no lift turn diya sa Baminta from Masterton, no. Tubuto gibalik na po nila kay mga tao nagreklamo kay mo na lagi hassle, galas gasolina, imbis sa imong tuyo carbon mo, tuyo pa ka dito sa unsa ni dito sa rotunda, no. Tuyo na siya, no. So, dapat istudyon ug ayo nila naman niya si Engineer O'Clarin, he's a good one manager na apagi mga consultant niya nga unsa ni murag lima na sila kabuka consultant, no. So I think everything is there, no. Dapat unta mo na nga makaingon ko nga dili naman angay ko ano gid ang kuan, simple naman ang trabaho sa RTA, enforce the traffic laws, mo ra gina siya una di na gina dagang consultant di na gina. Oh, ano na ko sa Magnunching, no? Sorry to see that, no? Kasunod sila ko tinuod, no?
1: Mm-mm.
0: Thank you.
1: Sige lang, Magno. Sige lang, Sir Jun, no? Lastly, siguro, Sir Jun, sabay ika-kwan po na to aning mga kasagarang kakadisgrasya sa tuang nga mga area, sa tuang nga mga, ano, mga motorsiklo, mga kasagarang nga mga walay safety. So isip pa si CDO Road Safety Advocates Sir John sa put ato nga makika implement sad nga ang
0: road safety advocate, no. Kinahanglan na as driver, no, follow di kanang what on ang itawag na speed mura gina siya delete that pan speed kana bang kusog ka padagan what ana sa imong kwarta buge na isas pagka kusog disgrasya labi nag motor, no. Kanang kusog ka padagan what on gina to para kwan ulay ko mo sa maghinay lang ita. Kaya dali naman ko ito makapumubrake ta, dali ito makahunong, makaplastar. The same gyapon mga four wheels vehicles, no? Puro gyapon, ito slow down, drive slowly. Inanaragin ang pinaka-importante sa kwan, sa ang basic sa kwan, sa para iwas disgrasya, no? As road safety advocate, no? Muna ako makakuan, muna ako maka-advise sa ato mga drivers. And secondly, follow the kwan, katong-atong basic, the blue buckets, no? Blue buckets. Battery, sana lights, oil, so on and so forth, no. Tundo lang ito siya, no. Then wala yung kwan anara, then magbigayan sa kwan diya sa dalan aron walay away, walay rage, no. Ang LTO record very strict ayo na yung mga road rage strict kasi astig na kanila karon, no. So kung di magaling ka madakpan, walay traffic enforcer, kung may mureklamo, issue cost order ka, issue ang kag show cost order agi ang region sa mga isyu ang region sa cost order, then i-recommend na dito sa Metro Manila, dito sa Central Office LTO. Wala na karong stricto ang LTO. Kami karon po kami nga mga kuan nga mga driving school operators, no. Ay, ako may presidente po sa kuan driving school operators. Gi-mandu ang gi-permit ni ASIC la kanila sa LTO nga istriktuhon gyud namo ang pag kuan gyud ang pag-edukar sa atong mga drivers before sila ma-issue ang driver's license, no. Pinanaral siya kung na Magnunching, no. Dapat itunta kita tagsa-tagsa as driver, kita mismo ang mag-una na kinahanglan nasa itong nahuna ang road safety. Dili ta, parang arong walay mga disgrasya. So, iwas disgrasya, hinay lang ita mag-drive. Hinahinay lang ta. Follow the traffic rules and regulations. Una pinaka-importante. Now, remember, ang according to statistics, no, atong 2023 there are 31 million ang namatay worldwide, no, because of road crash. Dapat naman na traffic accident karon ito wag ana Magnunching road crash naman, no. Tumo na nga extra careful ta, no. Okay ra untag mabangga tang wala mamatay kung nanga kuan lang talaga kuan lang nanga sana kana nanga balian las tiil, kamot, pero kung namatay, pait kayo, no? So para iwas disgrasya, ito lang, hinahinay na tagdagan, no? Hinahinay na pagpadagan, no? Bigayan during intersection, overtaking, no? So magbigayan lang, overtake ang isa, sumugibuy ka. Simple ra, ina na ra yun, arong walay disgrasya, ana ra, walay awas sa kadalanan na to.
1: Okay, Sir John, salamat kayo. Bagaw sa napakay mga pahimangno, baka o panawagan.
0: Ako lang kuan, panawagan sa ato mga kaisunan drivers. So, once again, maghinahinay lang sa dalan, no? Mag-respeto ay, no? Courtesy on the road, safety, and strict discipline sa atong kadalanan. Ako pong, ako itong panawagan sa ato mga enforcers, sa LTO, sa HPG,

0: Miss Arte, let us enforce the law. No? Sakit man ang balaon, but kinahanglan atong sundon. Kaya iwas disgrasya man. Lahi rabag yun. Lahi magod ang balaon sa land transportation. Kaya atong gi... Ang atong mga protection ng among God is ang kuan ang road crash, no? So the preservation of human life. Atong walay mga kanas na kinabuhi sa mga kaigsoonan. Dili lang ako to magdungching, no? Pagkasalamat umay gabi sa atong listeners. Magbigay ka natong kanan.
1: Okay, salamat Sir John Tupag, ang former consultant sa RTA ug City Road Safety Advocate dinhi sa atong siyudad.
2: Dugang Magnum Lokal nagpahigayon sa one-time, B-time free smoke belching testing ang City Local Environment and Natural Resources Office kon Glenro, Uban and Road and Traffic Administration kon RTA Land Transportation and Environment Bureau. Mato ni Glenro Manager Bing Mabilin nga kini kabahin lamang sa kalihukan sa pag-observar sa Environment Month 2026. Gawas din ni Magnum Encho, tumong sab niini nga makunhuran ang air pollution o mapalambo ang cleaner transportation dinhi sa syudad.
1: Oh, so taon siguro basic atong makuhaan o kini nga pamahayag sab gikan ni Clero Manager Bing Mabilin karon. Magnum Ching. Samtang gibutyag ni Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao kun na DOH Region 10 Medical Officer Dr. Tristan G.D. Labitada nga kapobrihon ang usa sa nagunang hinundan kung anong daghan ang naggamit sa illegal nga druga. Mato ni Labitada nga nagtuo ang uban kung naggamit sa illegal nga druga, mawala ang ilahang mga problema.
3: Ang kapobrihon dakog epekto sa usa ka individual or even in a community that will lead or succumb to use to these illegal drugs because naamagoy mga triggers ba na problema ko, naguol ko kay walay makaon, walay pang tuition akong anak, wala na may bugas and all that. Amo ni na to makita poverty, amo ni mga lugar ang dapita katong sa mga low income nga mga areas, mo na silang katong mga slum areas, no, maluoy gyud kay ta magtan-awan nila because the risk factors are there, the trigger is there. So, mugamit na lang ko og drugs. Kay especially for those individuals nga nanay history og paggamit og droga, ma-recall man na sa brain nimo ang good feeling kung magamit ko og shabu, lami akong pamati kay gagamit ko marijuana kay makalma ko, di ko ma-problema. Mao na siya, then eventually mo lead into guilt. Ay, gagamit ko, dapat dili ko gagamit, dapat gipalit ako bugas, which will form another trigger kay naguol na depressed na mapug ka, kay naguol ka kay migamit ka, mugamit na pug ka og drugs. So it's a cycle of addiction.
1: Pamahayag ni DOH HDNM Region 10 Medical Officer Dr. Tristan Labitad. O karon sa tong Magnum Road Hunter.
4: Magnum Road Hunter.
1: Anasa Gerland Street ang atong kaubanog monitor karong mapanahon na sa pinag-isabi Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
5: Yes, pag-inig siya Magnum at singa to sa mga panggain to kapag unagway sa lakas panahon dagas trafiko. Yes, particular na dito sa may Gerland Street. So far, pinunta Gerland Street, mas lakas mo ang dagas trafiko. Pwede din yung mga pipiliin sa Marte ang months na dalanas. At kung sabita, lakas mo ang duwa may po isayin nga doon yung pagbundak sa ulan. Baga, talit si Bakaha, wali ka po sa magkumpiyansa. Alas ka mga kaibisuunan, nga doon ay mga lakaw. Sila nga pinianan, magbibit tayong. Sa mga magalingan, sumuka na itong pagbulagway. Sa lakas pa naman dagang sa traffic, oh, para sa Magnum Road Hunter. Kini si Magnum Hunter 13, Risa Cruz, sa balita, o serbisyo, Magnum Radio.
4: Magnum Road Hunter!
1: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Alas 6:42 karon sa itong Magnum National. Misa ka sa 37 ang ihap sa mga namatay, samtang 488 ang nasamaran o samdan sa upat ang pabiling missing tungod sa linog sa pipila ka bahin din sa Mindanao. Mato ni OCD Deputy Administrator Asek Rafi Alejandro IV nga padayon ang gipaygayon nga rescue and operation.
6: 37 po ang reported dead casualties with 488 injured individuals at meron pa pong apat na missing, no? Again, our search and rescue is still ongoing. As we have a total of 2,784 personnel deployed sa SRR personnel, no? Deployed sa regions 11 and 12 and an additional 1,475 personnel are available for deployment. So Yan po ay galing sa mga taong yan ay galing sa AFP. We have 20 teams from the Armed Forces of the Philippines. Sa PNP po, a total of 310 teams from the Philippine National Police. AFP 23, yung Coast Guard, a total of 169 teams were deployed. And yung ating Bureau of Fire Protection ay meron pong 510 teams deployed. That totals to around 3,693 personnel, no? Yan po ang ating mga teams na deployed.
1: Mamahayag ni OCD Deputy Administrator Asek Rafi Alejandro.
2: Gisiguro sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD nga bastante ang Family Food Packs o Recovery Fund alang sa pagtubag sa apektado sa linog dinhi sa Mindanao. Mato ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga walay problema ang stocks ingon man pundo alang sa mga apektado sa linog.
7: Sa dalawang affected region, Region 11 and Region 12, we have 300,000. Nandito na yan. So sabi ko nga sa mga local government units, pwede nila kunin ang kunin. Yeah. Pangalawa, as always, we're already looking for the recovery site. Pinaghandaan na rin namin yung emergency cash transfers. But for now, we don't want to hamper the rescue operations. Pinaalam lang namin na may sapat na relief, magkakaroon ng sapat na recovery fund. Hindi problema ang pondo, hindi problema ang supplies. Yeah. At yan ang direction ng ating pangulo.
2: Ang pamahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
1: Gipamugos ni geologist sa Dr. Mahar Lagmay nga gilauman ang paglihok sa Cotabato Trench nga mikonektar o makonektar sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani Bay apan dili matumbo kung kanus akini mahitabo. Matod ni Dr. Lagmay, ang paglihok sa plates o trench nga nagresulta kini sa linog.
8: Expected naman po yan, pero hindi natin alam kung kailan mangyayari. No? Ang rason kung bakit sinasabi ko na expected, kasi ang Pilipinas po ay pinalilibutan ng maraming tinatawag na earthquake faults. No? Kasama na rin po dito yung mga binanggit nyo kanina, yung Philippine Trench, yung Cotabato Trench, yung Sarangani Trench. Okay. No? Once natukoy po yan at alam natin nandyan, ang pagkakaalam po no sa field ng geology ay sila ay mga pwedeng tinatawag na earthquake generators. Mm-hmm. At alam natin yung lokasyon yan at sila yung pwedeng gumalaw at magkaroon ng earthquake, no? At based sa historical record ay meron siyang mga paggalaw na malalakas, no? So kung ang paggalaw niya ay matagal na, no, nakapag-ipon na siya ng lakas at maaaring gumalaw siya at magkaroon ng malaking earthquake. That is what I mean by expected.
1: Ang pamahayag ni geologist Dr. Mahar Lagmay.
2: Nanawagan si Senator Fan Piloloxon sa Caetano Black nga makighiusa sa pagdunar sa usa ka bulan nga sulan sa mga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Mato ni Lacson nga mayo ang mga oportunidad nga maghiusa bisan pa man og adunay wala pag sinabtanay sulod sa Senado.
9: Yung sweldo, yun yung natatanggap namin cheque. Talaga salary yun. 277,833.13. Yun yung sweldo. Yung sinasabi nyo na allowances, MOO yun, yung miscellaneous and operating expenses. Hindi kasama yun, hindi amin yun. Yun ay para sa pag-operate ng opisina, pasweldo sa mga staff, mga consultant, committee. Budget yun ng opisina, hindi yung binubursa ng senador. Ang talagang sa amin, yung sweldo na tinatanggap namin, aming salary grade. Actually, nakakatuwa kasi sa chat group namin yan eh. I think ang nag-initiate si Acting President Wing Gatchalian. No? Uh-huh. Sabi niya, yes. Why don't we contribute one month of our salary, one month salary natin, earthquake victims. So, overwhelming naman yung response. Lahat kami, nag-agree, nag-okay. Nakakatuwa kasi pati si Senator Cheese na sa ngayon hindi pa siya kabilang sa aming chat group kasi hindi pa talaga na po-formalize yung kanyang pag-align sa mayorya. Lahat kami 12 nag-commit. Ngayon, sinuggest ko, why don't we invite yung minority bloc to also join us in donating one month salary. So malaki rin yun kasi kung kaming 12, ang kwenta ko nasa mga 3.3 million. Maliit na halaga, no? Compared sa napakalaking damage na nangyari doon.
2: Ang pamahayag ni Senator Fan Pilo Lacson.
1: Alas 6:48 karon sa tong Maglum International. sa Estados Unidos, gikonfirmar ni US President Donald Trump nga luwas ang duha ka piloto sa military helicopter human hagsa dul sa Strait of Hormuz. Matod ni Trump nga parehong luwas ang mga piloto ug walay samarana. Walay detalye ang ang hinundan sa pagkahagsa sa nasangpit nga mga abyona o helicopter. Gigibot yang usab ni Trump nga ana sa final phase ang ilang peace deal sa tungatungang sidlakan kun dili pa o kundiin parehong giminusan sa Iran ug Israel ang ilang kagubot.
2: Sa Japan, nagparangat og pasubo si Japanese Prime Minister Sania Takaichi sa mga biktima sa 7.8 nga linog dinhi sa Mindanao. Sa iyang post sa X, gibotiyaga sa opisyal nga iyang gikasubo ang report sa kadakong damyos, nakip na ang pagkahugno sa gambalay sa mga rehiyon. Gipaboto sab niya ang pasubo sa nabiling pamilya sa mga namatay, ingon man maapektado sa nisgutang trahedya. Gisiguro ni Takaichi nga andam ang Japan sa paghatag dugang nga tabang subay sa panginahanglan sa maapektado sa lugar. Dugto ni iniglaro sa opisyal nga padayon ang pagkikihusa sa duha ka nasod nunot na sa naitabong kalamidad.
1: Alas 6:49 karon sa tong Magnum Impossible.
4: Magnum
10: Impossible. Imposible apan tinuod.
1: Sa atong panahon karon dili tanan natong makita tinuod, ilabi na nga daghang pamaagi aron aron mabag-o ang panagway pinaagi sa enhancement o pagparitoke. Apan dito sa Poland, dunay 26 anyos nga dalagang napuno sa pagbasol sa kaugalingon sa tinguhan niyang mabag-o ang iyang dagway. Subay sa report, dili maka-afford sa professional cosmetic procedure ang dalaga, rason nga nangita kiniglaing pamaagi. Gingon sa kadespirado ni Ilva, nag-inject kini og silicone sa iyang dagway nga walay pagkonsulta sa mga eksperto. Nag-inject kini og duha ka higayon sa matag semana aron mahurot ang iyang nipis kayong dagway o muburot ang dagway. Apan inay munindot ang iyang dagway, mihubag hinoon lagi lakip ang iyang mata, ngabil og halos dili na maila ang tibuok niyang itsura. Hisaran nga aron mabalik sa normal ang panagway ni Elba, kinahanglan kining moagi sa daghang proseso aron ma-assess ang naguba ng hitsura.
4: Magnum
10: Impossible. Imposible apan tinuod.
1: Alas 6:50 ang karon sa tuang Magnum Business. Nagparayon ng Department of Energy kun DOE sa paningkamot nga mahibalik ang power infrastructure sa mga lugar nga naapektuhan sa sunog o kusog nga linog sa Southern Mindanao. Matod ni DOE nga ang ilang personal nga uban o ang National Electrification Administration kun NEA niya karon na sa ground uban ang electric cooperatives, distribution utilities ug uban pang energy stakeholders aron motabang sa luwas nga pagbalik sa kuryente. Dugang pa sa ahensya nga lakip sa ilang gihimo ang damage assessment, inspection sa generation, transmission ug uban pang distribution facilities aron masuta ang gidak-on sa kadaot. Dugtong niini gimanduan ni sa DOE ang tanan nga hintundan energy stakeholders sa paghatag prioridad sa pagbalik sa supply sa kuryente sa mga pasilidad nga importante sa public safety, emergency response, susama sa hospital, evacuation center, water facilities ug uban pa. Alas 5:51 samtang karon sa tong foreign exchange rate ng US dollar nagbalor sa 51 pesos ug 66 centavos, Canadian dollar 44 pesos ug 21 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos ug 86 centavos, Australian dollar 43 pesos ug 45 centavos, Taiwan dollar 1 pesos ug 95 centavos, Korean won 4 centavos, Euro 71 pesos ug 14 centavos.
2: Og karon sa tong Magnum Entertainment. Gipaambit sa actor comedian nga si Dines Padilla ang iyang pagmahay human wasayre nga anak nga si Claude Barrito, nagdusog petisyon nga nagtingwang himuong legal ang pagwagtang sa iyang apelyido sa ngalan niini. Sa Instagram post, gipost ni Dines ang kopya sa dokumento sa korte nga nagpakita sa petisyon ni Claude sa Regional Trial Court Branch 302 sa Quezon City. Makita sa dokumento nga gusto ni Claudia nga gikan sa ngalang Claudia Isabel Barrito Valdevea ngadto sa Claudia Isabel Barrito na lang ang nga nagtangtang sa Valdevea nga apelyido sa iyang amahan. Mabasa sa post ni Dines kung unsa iyang kasug-anan nga maoy kalipay sa iyang anak, dili gihapon mabag-o ang iyang paghigugma kang Claudia. Gingon pa niini nga girespeto niya ang desisyon sa anak, taliwalang nagsubo kini. Hisayran nga gawas kang Claudia 2014 dihang gikonsiderar usab ni Julia ang bag-o sa iyang apelyido.
1: Alas 6:53 karon sa Tumbagom Sports. Gitipok sa Philippine Sports Commission kon PSC ang ilang sports stakeholders panel human sa pagkalumos sa duha ka miyembro sa Ateneo's men's basketball team nga sila Divine Adili ug Rene Baterbonia atol sa team building subay sa PSC nga isip ahensya sa gobyerno nga dunay mandato sa pagpangulo ug direksyon sa sports development ug kaayuhan sa mga atleta. Mikooperar sila sa nagpalayon investigasyon matud sa PSC nga gitipok nila ang stakeholder panel o stakeholders panel aron suportahan ang paningkamot sa PNP o Department of Justice nga makahatag og klaro, tukma og komprehensibong investigasyon sa insidente gawas sa fact-finding nga multi-stakeholders body nga gilangkuban usab sa samahang basketball ng Pilipinas sa UAAP, CHED ug National Youth Commission masusi sa kasamtangan palisiya, protocol og training practices aron mapalig-on ang kaluwasan sa mga atleta. Inyo na bati Magnum o balitang Magnum karong adlaw nga Martes, Hunyo 6, 2026 karon sa tong headline review. Magnum Lokal, RTA Consultant og CDO Road Safety Advocates junto pag pabor sa plano sa syudad nga ibalhin ang City Hall. Magnum National 37 na ihap sa mga namatay tungod sa linog sa pipila ka bahin din sa tong sa area sa Mindanao. Magnum International, US President Trump may kumpirmar nga luwas ang duha ka piloto sa military helicopter ahuman mahagsa duol sa Strait of Hormuz. Magnum Business, pagbalik sa power infrastructure sa mga lugar nga naapektuhan sa kusog nga linog sa Southern Mindanao gipanikamutan sa DOE. Magnum Entertainment, Dennis Padilla nagmahay human nagdusoog petisyon ang anak ka si Claudia Barreto nga himuong legal ang pagwagtang sa iyang apelyido sa ngalan ini. Magnum Sports, PSC gitipok ang ilang sports stakeholders panel uman sa pagkalumos sa duha ka miyembro sa Ateneo Men's Basketball Team. Dimani lamang sa usa ka gawas nun katilingban, katawhan ng gamhanan managlay man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ng matuman, hangtod uma alang sa tong balitang Magnum. Kini niyo tigbalita, Magnum Mencho Kabaktulan na.
2: O Magnum Chingindrina Enriquez.
1: Pinagi sa itong mga Magnum News Writers sa Lani Delgado, April Borja, o News Manager Eileen Acorina. Dini lamang sa balita o serbisyo,
2: Magnum Radio.
11: Inyong nabati ang Balitang Magnum. Hangturugma, dinhilamang sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras alas 6:55.
12: Fan check was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
13: Tanang bills, chukarun!
14: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayran karon, posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
15: GCash G-Bills.
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet. Sa West CDO, ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Street, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Oras alas 7:24.
2: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
0: Hit Sika with Magnum Mental.
1: Alright, mayang pamaminaw kaninyong talan, mga kaigsunan na todya, mga binatinti paminaw sa tuwang mga kaigsunan nga naminaw karon sa ilang matagsatag sa ka mga panimalay. Good evening, good evening, good evening, good evening kaninyong talan, mga macro friends. Sa tanan diyang mga po'y pagpangaon. Tulon-tulon sa mo diya, basta lang kay, basta lang masudlan ng tiyan ba. Makapamainit ginagmay. Katong walay kaon diya, isaray padulungan na, buang. Mga buang. Alas sa mga kaigsunan na to diya nga naminaw karon bisan pa man sa gikabisihan nila. Unsa man yung gikabisihan, Dabi. Minaw lang mo diya mga magroong friends ha. So katubitaw nga nakakaroon sa kunangkuan, mga work, na mga trabaho, na pinagtrabaho nga binilaray, binundakay pagkanangkuan, hantod nga ma-stress ka. So mga magnum friends nga dunay gipang buhat nga karon bisan pa man inganing oras, overtime day. Kay mas nanginahanglan man pod di overtime. Takos wildo pag humana. Oh, dayon. Sawar mo dai gi mo kuha din. Lalaki paningkamot. Paningkamot pero kwarta tuwar dito sa asawa tanan. Pero ba na lang basta kay maayo sa tong kuan nga naay pundong atong pamilya. So, nanarbaho nga naa sa maayong panarbaho. Kaysa naman mirbaho ta gikan man sa dautan nga pamaagi, medyo maulaw sa ta. Oh, maligya di tag sabo, ana lugar do kwarta, kwartahan pud lugar ini, maligya pa kag sabo. Lain pud kay tanan. Diba? Basta bala na lang ginagbay nga trabaho, grabe sweldo ni mo, di man sad ingon, di man sad ingon nga kuan, basta kay makabuhi gyud po pamilya. At least nga marangal lang mo trabaho. Ba na kay ka panganibuhi sa imong kuan, sa imong pamilya. Ug maayo ang dagan sab sa inyong pamilya. Okay? Sige. So mga magnum friends na to diyan nga naminaw karon lang, sige dili sa tuang kuan. Dito sa ito ang magnum tagna question. Sa itong tagna question karong gabi una, unsa ba kaya itong pangutana mga magnum friends?
3: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
1: Gigapos o gihiktan? Apan maoy hari sa pagalaktan? Saman daw to be, gigapos o gihiktan? Apan maoy hari sa pagalaktan? On saman daw kuno tubag ini mga macro friends. Sa tuwa nga panaguban may galakin sa makay matubag sa tong pangutan na sa tuntag na question.
3: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
1: Alright, tawag lamang 0917-716-1899. 0917-716-1899. Aron nga, kung ikaw makatag na, 100 pesos nga loan. Yahay. Sige daw mga magroong friends, ang sabad daw itong kuwan diya, base at itong mga higala diya. Na gustong makatubag, gusto pod mutubag sa ilahang mga kuan, basig mag ano sila, na sila'y pangload. Oh, na sila'y pangkuan. Oh. Sige mga macro friends. Oh, sa tanan diya nga naka kuan nakasakay sa ilang sakyanan. Good evening kaninyo diha, basindig namoy kuan diya tubag. While ga sakay, minaws Magnum Radio, minaws tingog ni Magnum Mincho kabaktulan, at least nga nalingaw. ingaw. Kung sa baday, ang atuang patubag mga kiksunan, unya na ko maghint pagbalik siguro. So, kinsa ba kayo makatubag? Sa atong tawag mga kiksunan, di ka mga panahon na sa tubag sa atong pangutana na itong caller karon. First caller, hello, may gabi eh.
4: Gabi eh, magandang
1: siya. Oh, may gabi eh, si kinsa ni eh?
4: Bibi.
1: Oh, Bibi. Always present, ginis Bibi da. Oh, abtik kayo makadial. Pitaw, B. Kumusta man diya, B? Sa imong balay, B?
4: Ay, naglinog na sa ganito noon.
1: Agoy. Nag-unsa man ka paglinog-linog?
4: Nanihapon.
1: Nanihapon? Ah, grabe, no. Naglinog na ganito. Nanihapon pa?
4: Nanihapon ba niya? Ay, ba, kung panihapon niya, man akong anak na naglinog.
1: Ah. So, wala na lang. Wala hinay rapod kayo ito, sab.
4: Oh, hinay ra, hinay.
1: Okay, kung kusog kay tos tanan, manihapon pag yapon ka.
4: Undang ko, ay, gawat
1: ko balay. Alagi. Ang bita, ay. At least, hinay ra man po, di man po ito ingon nga, ano. Murara mo itong kuhit, no, no. Bita, ay. Sige, on sa may tubag sa itong pangutana, B.
4: Paan, magdaming ko. Payong.
1: Payong.
4: Oh.
1: Final answer, payong.
4: Final na.
1: So, imong tubag nga payong is...
5: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
1: Sorry, dili payong. Nice shout out ni ma. Shout out na.
4: Oh, shout out sa tarang listener sa Magnum Radio.
1: Mara.
4: Magnum Mincho.
1: Okay. Sige, salamat kayo ha. May gabi dia. Bye-bye.
4: Bye-bye.
3: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
1: Onsay tubag sa atong pangutana para maka 100 pesos load ka na. Sige daw, bitawag sa atong mga Macron friends din na nga nag-kwan. Lingkod-lingkod lang.
3: Yung tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
1: Ang atong kwan, standby. Tuang magnum knowledge is power about yapon sa earthquake, ha? Oh, para di kita ma-ano. Anyway, next caller na to. Hello, may gabi.
6: Ay, may gabi. Magnum intro.
1: May gabi. Say pangalan din mo, sir?
6: Bit-bit, taga Pagatpat.
1: Bit-bit. Marap pang babae mong ngalan, no? Bit-bit. Pero imong kanyod, imong full name?
6: Benedicto Cipriano.
1: Benedicto. Then bit-bit na yun ang dagnay. Sige, unsa may to, unsa ito bag ni Benedicto?
6: Sapatos, Magnum Mincho.
1: Sapatos. Final, sapatos. Final answer?
6: Oh, final answer.
1: Imon to bag.
6: Lolo.
1: Aha, ingat. Ingat si Lolo. Ingat si Lolo.
6: Oh.
1: Imon to bag nga sapatos is...
5: Mali ka niya. Mali ka niya, kapatid.
1: Sayop gapon na siya nga kuan niya.
6: Sayop na ito ko lolo, ako pa-ignan,
1: Ben. No, basig kalagun. Buwi pa yung mololo di ay?
6: Wala na.
1: Ah, wala na? Kalagun ka ito ron. Bitoy. Sige, salamat kayo, Bit, ha?

Alright, unsa ba kahay kuan ani? Unsa ba kahay tubag ani? Now na to be sa tawag lamang 0917 7161899. 0917 7161899. Kung sa mandi ay ang atong tubag, unya na ko maghintara tada.

0: Ano, sige daw, tanaw na to mga Macron friends, be. Sa mga kuandya. Okay, sa mga Magnum friends nga naminaw karon sa tong FB page, Magnum Live, good evening! Good evening diya sa naa sa Lagyo ng mga nasod. Sa tong pagbalik, unsa may tubag sa tong pangutana o sa tong Magnum Knowledge is Power, mga kiksuna, naturas alas 7:35.
1: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Galabad ba ang imuulo? Gapangluspad? Galuya? Walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C? Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bio availability. Ibalik ang kalagsika. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hantod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
9: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB 254286 series of 2026.
10: Ang pagtayog sa yuta o linog, dili matagnaan kung kanusa kini may tabo, busa kinahanglan nga andam kita kanunay. Ani ay mga pamaagi aron kita maluwas sa linog. Gamiton ta ang duck, cover og hold. Mudoko, mutago og mugunit sa ilawom sa ligod nga lamesa ug pabiling alerto sa mga musunod nga may tabo. Likay ang bintana nga samin ug uban pang mga mabuak kang butang. Dangkong aparador ug bugat ng mga gamit nga posibleng mahulog kanimo. Kung ikaw ana sa sulod sa building, ayaw paggamit og elevator, kay pwede kang matrap kung mapalong ang kuryente. Pag-andam kanunay og emergency kit sama sa tubig nga mainom, mga pagkaon nga dilata, first aid kit, flashlight og extra nga baterya, ug pito nga magamit nimo sa panahon nga ikaw matrap pagkauman sa linog at tudayon hinay-hinay sa luwas nga lugar. Kung ikaw ana sa gawas nga bahin, palayo sa mga buildings, overpass, poste sa kuryente, mga punuan, daplin sa dagat ug sa landslide prone area. Ug kung ikaw ana sa imong gimaneong sakyanan, ayaw agi sa tulay, ipadaplin kini ug gawas dayon ug adto sa luwas nga lugar. Ania si Engineer Rainier Amilbahar, head sa Vivox Region 10. Alang sa mga paimangno.
11: Sa taas ang

0: ang imong paminaw sa ang shaking sa imong area pasabot ana kayo ang dinog sa ilo sana kaduol or ano, but again dili ta dapat magpanic, so we have to warn our inhabitants to dili ka magpanic, do the cover and hold, and again balik ta sa preparation nga dapat dito ta magprepare sa atong mga panimalay, sa atong buildings, kung dili siya tanaw nato nga wala mosunod sa sakto sa national building code, magretrofit ta para dili ta mahadlok ang
1: ilo. Kung naa ta dakplen sa dagat kasi nati itong kusog na linog, after kusog na linog, after doing the duck cover and hold, at ito sa taas na lugar. Ito ka sa gulat kung mga advisory pa rin ha, or what, ang advisory might be too late. Ang ibig ni mga time is 5 minutes. Kung hulapon pa rin mo ng mga advisory ni ha, ito na kasunod sa laot, laot ka lamoy-lamoy, or namatay na.
2: Kung aduna ka mo'y mamatikda ng kadaot sa palibot, uguban pang insidente may tungod sa linog, text o tawag lamang sa Magdome Emergency Hotline ang 0999-8887-999. Kini, usa ka may nungdanong bainumdum, dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdome Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magdome Radio. Sikat ba ang hanap nyo? Magdome, hit, sikat, Magdome, hit, sikat, hit, sikat.

0: Oras alas 7:48.
1: Ng hit sika with Magnum Mental.
0: Magnum Mental. Alright, sa tong pagbalik mga kaigsunan diri sa tuwa nga programa. Sa tuwa nga mga Magnum friends sa tuwa nga nakatsunin karon sa tuwa nga Magnum Hit Sika. Lain sa tamay gala para sa tuwang Magnum Knowledge o Magnum Tagna-Tagna Question. Sa atong Tagna-Tagna Question mga Magnum Friends. Dari sa tamay gala pagbalik na Toby.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-Tagna Question. Tagna-Question.

0: Diyos og higtan, apan maoy hari sa pagalaktan. Gigapos o gihiktan apan maoy hari sa pagalaktan. Ansa man daw nila? B. Tanaw na to B. Mga microfriends na naminaw karon. Ala sige daw ah. Tawag lamang 0917-716-1899. 0917-716-1899. Unsa man di ay ang tubag. Line caller na to. Hello, may gabi eh.
1: May gabi, sir.
0: So, yung pangalan na to, ma'am?
1: Nancy.
0: Binay. Aw, dili day. Dali, madinili eh. Nancy. Nancy, taga asa man si Nancy?
1: Taga Tablon.
0: Tablon. Ayan. Ay, halul ko di akang kapitan. Bakaro. Sa mga taga-Tablon, bitaw. Unsa ito bag ni Nancy?
1: Kwan, sir. Rosary.
0: Rosary. Rosary, final answer?
1: Yes, final answer.
0: Imong tubag nga rosary is...
2: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Sorry, dili rosary. Nai-shoutout ni mo dia, shoutout? Na-shoutout ni mo diya, ma'am?
1: Wala, sir.
0: Wala na. Okay, sige. Sige, ma'am. Salamat kayo.
1: Thank you.
0: May gabi. Bye-bye. Bye-bye.
3: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
0: On somebody ay... Sabad yan, tubag ini mga kiksunan. Kung sa bakaha ang tubag ini. So, ang atong hint ni ini, naara ni siya sa usay makita sa dagat, usay makita sa baybay. So, unsa ni siya? Standby para sa tuang dugang nga mga pagtubag. Hello, may gabi.
4: Hello po.
0: Yes, may gabi. Good evening. Sa pangalan ni mo?
4: Sheena May.
0: Sheena May. Halili. Aw. Ano si light nito?
4: Ay, paminaw ko karoon sa Magnum.
0: Oy, salamat kayo sa pagpaminaw ha. Permintid ay. Unsa man imong panawagan? Out di
4: ay. Wala
0: di panawagan di ay.
4: Bita. Unsa ganitong hint?
0: Ang hint nato naa sa baybay, naa sa dagat. Pwede sab siya naa sa balas. Ala, no? Pwede sab. Unsa to ni be? Gihiktan.
4: Wait lang.
0: Gigapos o gihiktan apan maoy hari sa pagalaktan.
4: Isda.
0: Final answer, isda?
4: Oo.
0: Kilig man. Bitaoy. Ang imong tubag nga isda is...
2: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid. Oh,
0: sorry, mali.
4: Okay lang po.
0: Okay, sige. Naki-shoutout niya, ma'am.
4: Oo.
0: Sige. Go.
4: Okay, so shout out sa kong mga friends na naminaw di ha. Ako si Sheena May Cambalon. And then, sa kong uyab nga nag-work sa, ano, sa bank. Maroto, bye.
0: Ang uyab na sa bank. Bitaw eh. Sige, salamat kay Sheena May.
4: Okay, bye-bye po.
0: Bye-bye, may gabi.
3: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon.
0: Ilaw sa kong uyab na sa bank. Alam ko sabi sa bangko, security guys! Bitaw ay. Hala sa mga Magnum friends na to diyan nga naminaw. Alam sa taas. Ay, mapadayin pa mo nito eh. Ano ta? Kaya last ano naman tayo?
3: Tumangoy, huna-huna.
0: Balik sa ta. Napay, nanay color, napa?
3: Tagna, question. Tagna, question.
0: Sige, tanaw na to, kinsay baka tagna nini. Gigapos o gihiktan, apan maoy hari sa pagalaktan. Sige, ta, una-una daw na tabi. Unsan ng mga butang na asa baybay. Naasa sa dagat, sab. Dili isda. Dili sab ni... Sa titubag ka din na, nalimot ko. Payong. Dili kuan. Ala, sige, caller, hello, may gabi eh.
5: Hindi ba, sir?
0: Yes, may gabi eh. Masi pangalan niyo, sir?
5: Janjan, sir.
0: Janjan. Si Janjan, unsay tubag ni Janjan sa atong pangutana?
5: Sapayan, sir.
0: Sapayan. Sapayan. Final answer?
5: Final answer, sir.
0: Imong tubag ng sapayan is... Yes!
2: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
0: Sorry, dili sapayan. Salamat ka. Nakay shoutout diha.
5: Wala na, sir. Salamat kayo, sir.
0: Sige, salamat kayo. Huwag sapayan.
5: Okay. Salamat, sir.
0: Salamat po.
3: Kunto na mo'y huna-huna.
0: Unsa ba kayo tubag ni Inibe? Ang kalit magkusog.
3: Tag na, question.
0: Pagtawag, mahinay. Og sa to ang mga background friends. Mga higala na to diha. Balik taman lamang pipila ka mga pahinom-dom mga kiksunan. Tanawang takin sa iba katubag sa tong pangutana. Gigapos, gihiktan, apan mo'y hari sa pagalaktan. Naa sa baybay na usahad sa, na usahay sa dagat. Napod sa yuta, napod gapod sa balas. Kana. Oh, sa mga Magnum friends nga namin ako. So manang nanawag. So manang dunggan mo. Okay. Balik tama lang mas pipila ka mga pahinom doon mga kaigsunan. Balik sa to ang Magnum Hits. Sika at alatong oras. Alas 7.57.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 8:00 sa kagabion. Magilang balita karong orasa. Gipasabot ni City Engineer's Office Head Engineer Joel Mumungan nga mandato nila ang pagsiguro sa integridad sa mga infrastruktura ilabi na sa mga daghang tao kiniluwas so human masiniti ang makalamidad sama sa linog. Mato ni Mumungan nga walay problema sa City Hall bisan pa man sa kadugayon sa istruktura ni ini human gipahigayon ang inspeksyon.
4: Kami nga mga kuan sa gobyerno ang atong gaunahon yung inspection kanig yung mga building nga gi-occupy nag-occupy daghan gyud City Hall, hospital, eskwelahan, mao gina ginauna nato og inspection magdung ang atong City Hall nga dandaan naman pud no. So kaluoy sa Ginoo wala mo ginuoy atong mga pang-obserbasyon nga naay mga diferensya sa panahon sa linog. Ato ka nang inatipuka, no? Matag karoon noon niya, kanyang mga building, na anay, yung pagsabahan na ito, anay mga ginagmay ng mga cracks, no? Mostly, ano yung pauraman ang itawag na mga cosmetics, no? Cosmetics ng mga cracks. Mga hairlines lang siya, ng mga daan, no? So, muna, ito ginabantayan po ni mga kawang matag nailinog o ato anay ibalikan kung saan ay mga paisabot.
3: Ang pamahayag ni City Engineer's Office Head Engineer Joel Mumungan, samtang gisigur ni President Ferdinand Marcos Jr. nga walay mabiyaan na dini sa Mindanao, kalabot na sa pagresponde sa gobyerno tungod sa nitabong linog. Mato ni DPWD Secretary Vince Dison, nga kini ang ipaniguro sa Presidente human sa pagtayog sa pipila kabahin sa Rangani o guban pang bahin dini sa Mindanao.
5: We will never leave anyone behind. We will not leave Mindanao behind. We are all here to give all out support sa ating mga LGU, sa ating mga probinsya. Yun ang kabigin-bigin na ni President. And we will be here until the next couple of days. No, hindi muna kami aalis dito. Sisiguraduhin natin na mabilis ang aksyon ng gobyerno at lahat gagawin natin para maibalik agad sa normal ang sitwasyon dito sa Region 12, pati na rin sa some parts of Region 11, sa Davao City, sa Davao del Sur, Davao Occidental.
3: Ang pamahayag ni DPWD Secretary Vince Dison. Ugron sa itong Magnum News Hunter special nga traffic scheme ipatuman sa syudad alang sa Serio Charter Day celebration. Sa balita og serbisyo niya si Magnum 124 Jane Luna.
2: Magnum News Hunter.
6: Magpatuman og temporaryong road closure og traffic rerouting ang Roads and Traffic Administration kung RTA atol sa pagsahulog sa ikasitatay sa ESG Charter Day sa Nagbayan sa Kabihan di Oro karong Hunyo 15 tuig 2020 sa ESG Butchag sa RTA at yung mga dalang niya temporary saradaan sa alas 4 sa buntag. Pagkod alas 6 kung alas 9 sa buntag sa Hunyo 14 alang sa rehearsal o gikan sa alas 10 sa gabi sa Hunyo 14 hangtod sa alas 9 sa buntag sa Hunyo 15 alang sa opisyal na programa lakip na apektadong dalan ang mga bahin sa RN Abuala, Tersonyari Street, Don Apolinario Valle Street at Chano Street o Grisal Street nga nagapalibot sa Plaza Divisoria. Tugod din ang mga motorista pag-ausubon matod pa ang ilang ruta pinaagi sa alternatibong dalan sama sa Capistrano Street, Chano Travel Street o Gustaal Street aron malikayan ang lugar nga pagkahimuan sa celebration. At doon ang usap gitak ng temporaryong parking areas alang sa mga city officials, department managers, barangay officials o mga sakyanan. Kapulisan ang mga henyo sa gobyerno gihangyo sa RTA ang publiko nga magplano dahil sa ilang biyahe o musulod sa mga traffic personnel aron nga malikayan ang kahoot sa dalan sa kinilugay ang pagkabuhaton ng celebration o giingon ang normal nga dahagat sa trapiko mubalik o dahil naman sa programa sa mga ipaybalusan sa RTA ang automatikong babrihan ang mga suradong dalan kung ato na emerensya aron makalabay ang mga emergency vehicle. Balita agikan sa RTA kini si Magnum News Hunter 24 sa balita og serbisyo.
3: Salamat Magnum 124 Jane Luna. oga karon diri ta sa tong Magnum Public Service sa Dulay Dubena for Sacred Heart of Jesus sa San Antonio de Padua Parish in Nazareth, Cagayan de Oro. Kini nga kalihukan alang sa pagpalambo sa tong pagtuog sa grado nga kasing-kasing Hesus sa Sacred Heart of Jesus. Busa giinvitar atana sa pagatambong ug pagsiba sa Sacred Heart of Jesus. Gisugdan kini niadtong Hunyo 3 hangtod 11 ug sa 12 ang kapistahan kada dobena adunay tima oga pari. Gipay balo gidapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of Our Mother Perpetual Help ngay pagayon sa Hunyo 24, 25, 26 sa Our Lady of Panawag Chapel. Lamgit kay Center Cagayan de Oro sa alas 5:30 sa hapon. Apan, sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon. Ang kapistahan, paga sa ulugon sa Hunyo 27. Mga higal na bati ang Magnum News Alert at ang iduganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum News Alert!
7: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: Alright, balik tayo sa itong programa karong Magnum Hits. Si Kat sa itong pagbanuban sa Magnum tag na question. Wa pa yapon na tubag ang itong pangutana mga kiksunan. Din nga ito ang pangutana mga igala is about sa kining gigapos o gihiktan apan mao'y hari sa pagalaktan. Unsa man daw tubag ana, tawag lang mo para sa tuang hotline 0917-716-1899. 0917-716-1899 para sa pagtubag sa pangutana. Unsay tubag ani? Gigapos o gihiktan apan mao'y hari sa pagalaktan. Ang hint na to mga kigsunan, naa siya sa dagat, pwede makita sa dagat. Pwede sab siya makita sa baybay, pwede ring makita sa buhangin. So, unsa na? Okay? Tulad ng kinsay matawag mga kigsunan para matubag ang itong pangutana. Samtang isguta sa tuang Magnum Knowledge is Power. Ang itong Knowledge is Power, Miguel. Unsa ba ning mga worst earthquake na nangyari sa ating history? No? Anong worst earthquake na nangyayari or nangyari sa ating history? Worst at saka deadliest, ano? Kasi iba man ang ano, worst yung largest, iba sad ang kining deadliest. Then ato sa dayong tubagon ang pangutana. Mahimo ba nga naay magnitude 10? Yan. Para tubagon nato na pangutana unya tawd sa to Magnum Knowledge is Power. Sa to nga pagbalik pagbanoban. Risata sa tong tagna-tagna question kinsay mo tubag sa tong pangutana. Sa tong tagna question mga kigsunan. Hello, may gabi. Hello.
1: Hello, may gabi.
0: May gabi. Kinsay pangalan, ma'am?
1: Si Angging ni.
0: Unsa?
1: Si Angging.
0: Angging. Taga-asa si Angging.
1: Diri Klabay-Labay.
0: Sa El Salvador. Wow, good evening sa tagalog in Salvador. Say unsay tubag, unsay tagna ni Angging?
1: Istig lang ko Basin Bugsay.
0: Kum sana?
1: Basin Bugsay.
0: Bugsay?
1: Bugsay sa Sakayan ba?
0: Oh, Sakayan.
1: Bugsay.
0: Bugsay.
1: Oh.
0: Bugsay lagi. Basin. Basin lang gud.
1: Oh. Basin.
0: To sa mo na, final answer na na?
1: Final na, bisag dili mo.
0: Basta kibot. Final na. Mahala ba? Anyway, tubag ni Angging Bugsay is...
2: Mali ka niyan. Mali ka niyan kapatid.
0: Sorry, dili. Shout out na. Say shout out ni mo.
1: Wala lang gapon. Kaya magkatapak.
0: Awa, gapon. Wala lang. Saba na lang. Sunod na lang, sunod. Itigom na lang na to. Sige, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Salamat.
3: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.
0: Onsay tubag sa atong pangutana. Tawag lamang para sa pagtubag may galaw 0917-716-1899 para sa tuang tagna-tagna question. Ang pangutana is... Unya pa siguro tama ka knowledge is power ni. Sige na si Romeo, may Romeo, may gabi eh.
4: Yes sir, good evening, may gabi po sir, may gabi.
0: May gabi, taga-asa man ni si Romeo.
4: From Causewagan sir.
0: Causewagan, wow. Murag snappy kita ron ha. Murag ka ng kwan. Sa kwan ka sir, police?
4: Ano, dili sir.
0: Ah, dili. Murag po ka kwan sa dog ka ng snappy ba? Murag ka ng murag bagong yung vitamins o bagong kwan ba?
4: Naka-inerbon.
0: Bitaw eh. Sige Romeo, unsa may tubag ni Romeo?
4: Fishing net sir or net ng pukot bitaw?
0: Fishing net or pukot. Final answer?
4: Yes, that's final answer.
0: Imong tubag na fishing net or pukot is... Yes!
2: Mali ka niyan. Mali ka niyan kapatid.
0: Hapit na ganito na. Sayang. Bita oy. Sige na kay shout out Sir Romeo.
4: So far wala sir.
0: Wala. Sige. Bita. Salamat kayo Sir Romeo.
4: Okay, thank you so much sir. Thank
0: salamat.
4: You
0: maying gabi. Bye.
4: Bye.
0: Sige. Hapit na ganito. Gamay na lang yun ha. Ganina nagtubag bugsay karon pukot gamay na lang yun. Si Angel be Angel may gabi Angel.
5: May gabi.
0: Ah, taga-asa man si Angel.
5: Taga-akan, initaw.
0: Initaw. Kulba ning Angel lalaki, lalaki ka?
5: Oo.
0: Ah, sa may pangalan dayo pababae lagi.
5: Ano ba man amino?
0: Ah, imorang gi in English lugar, gi in English. para social kay paminaw ba? Social. Bitaw Angel or kining Angelo on the sabay tubag nato.
5: Ah, taga o Kalangaylon.
0: Taga og nylon. Taga og nylon.
5: Oo.
0: Final answer? O pwede pa mausap? Si imong tubag na taga og nylon sa atong pangutana. Yes!
2: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
0: Sorry. Sorry, dili. Taga og nylon. Naka-shoutout ni mo da, sir?
5: Shoutout ko kang kan, kang ogi, o kang kan, pulot, o kang... James
0: Murphy. Oh. Okay, Mora.
5: Oh, Mora.
0: Ah, sige, salamat kayo. Sini Angelo na Angel. Salamat, may gabi. Bye-bye. Ah, si Warren B. Warren, may gabi Warren.
6: May gabi Magnuminso.
0: Ang taga-asa man ni si Warren.
6: San Simon.
0: May kini signal di San Simon ba? Ni usay wala. Ba?
6: Oh, pero kusog man di ang manong.
0: Ah, kusog di dia. So, sige, salamat kay sa tigpaminaw dia. Bitaw, unsay tubag ni Warren?
6: Bangka.
0: Oh, another term.
6: Ha?
0: Other term. Sa bangka.
6: Sakayan.
0: Mm-hmm. Another term pa yan. Mama, ibagin din.
6: Wala.
0: Pero, sige, talaw na to kung unsay ko na niya. Imo tubag nga bangka. Final answer?
6: Final.
0: Imo tubag nga bangka. Yes! Congratulations! Oh, may gabi idiha. Nakaikaw karon na to ang winner para sa to ang tagna question. Winner for today. Nakai-shoutout diha kining Warren.
6: Shoutout ko ka Ma'am Isabel. Maura.
0: Kanya, imo nang asawa?
6: Dini. Kasan taga-Puerto ba? Taga-Puerto.
0: Ah, taga-Puerto. Imo asawa day, imo asawa day, dinhi mo ikuan.
6: Batan-on ta ko.
0: Ah, batan-on pa rin ka. No, pila pa rin mo edad di ay?
6: 20.
0: Mula pa mag 15. Bitaw ay. Sige sir, ayo lang sag i-drop sir ha kay istoryahan sa kasamang ano. Technical ha, technician.
6: Sige, magdumin
0: siya. Sige, salamat kayo. Congratulations. Ayan, natuwag ang itong pangutana mga kisunan.
3: Tunamoy, huna-huna.
0: Sige, sa ito ang panagubad may gala. Og tuang knowledge is power may gala. Ginagmay lang, ginagmay knowledge is power, ha?
3: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: Unsa ba ang largest earthquake ever sa tibuok kalibutan mga kiksunan? Natala ang pinaka-highest nga magnitude sa tibuok kalibutan, which is magnitude 9.5 sa Chile natong 1950 o 1960. That was the highest recorded nga earthquake sa magnitude sa tibuok kalibutan. 9.5, imagine. That is terrifying. Kung dili, kuan gyud, no? Makalilisang. Kung sa Bisaya, pagyud. Nakakatakot. Nakakagimbal. Nakakapanindig, balahibo. Isang 9.5 na earthquake ay nangyari noong 1960. isa sa pinakamalakas at ang pinakamalaking earthquakes na na-record sa history. Oh, so talagang ano, kay grabe. Kini ganing 7.8 nato dinhi sa Mindanao. Makaano makalilisang naman gani, di ba? Oh, makalilisang na gani siya. Makatrauma sa ato ang mga estudyante. Ang kining 9.5 niadtong 1960 naitabo diha sa Chile. O sa Biobio, Chile. Referred as sa Valdivia nga klase sa earthquake. Gitawag sad nga Valdivia earthquake or Great Chilean earthquake tawag na. This is the largest earthquake ever nga natala sa tibuok kalibutan. Namatay og kining 1,655 namatay. Og apektado sa mini 2 million nahimong wadan og balay, nangaguba ang balay. So why nagpanginabuyan? Apektado silang tanan, gipandala sa daghan kayo nga mga evacuation center. So mo kana mga kiksunan. Gisundan sa Alaska, which is sa Alaska dito sa USA, 9.2. Okay, sa 9.2 sa Alaska, USA, usa sa gitaw kabutyag nga Great Alaska Earthquake. Then naka-trigger usab kini og tsunami diha sa Alaska. That was na kining 1964 nga naigo sa earthquake ang Alaska, USA, which is namatay 130 people. Og it cost affected and damage of 2.3 billion. So yan ang Alaska, USA, 9.2 na to 1964. Na ang sunod ang 2004. That 2004 magnitude 9.1 dito sa Sumatra, Indonesia. Sa Sumatra, Indonesia, sa Andaman Island or gitawag na Sumatra or Andaman Island earthquakes. Naka-trigger usab og tsunami. Grabe ni. Tsunami niabot og 15,000 og sa Sumatra niabot lang og kanang 280,000. 280,000 ang na apektado, which is 1.1 million ang damage ni ini across Southeast Asia, Southeast Africa. So grabe ka dako og damage. Muna siya ang sa Indonesia. And sa Japan, sa Tohoku, Japan, 9.1. Sa Tohoku, Japan. Ang Tohoku, Japan nga ginganlan sa rini og Great Tohoku earthquake niadtong 2011. And 2011 diha ni sikat ang tsunami nga salida. Diha pud ni sikat ang mga kalamidad nga mga salida. Ang earthquake nga di malimtan sab sa mga Japanese ni patay og more than 15,000 people. Apektado ni ini 130,000 people, which is million of cost sa nasangpit nga damage. Magnitude 9.1 2011 sa Japan. Ang grabe, deadliest and the largest earthquakes na natala sa history. Karon ang pangutana, mahitabo ba kaha nga naay magnitude 10? meron ba kayang magnitude 10 na tala sa history? Mamaya, atong tubagon na siya nga pangutana mga kiksunan sa atong Magnum Knowledge is Power at oras alas 8:30.
7: We'll be back in a moment, right after this station.
8: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
9: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
10: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
9: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Ang pagtayog sa yuta o linog, dili matagnaan kung kanusa kini may tabo. Busa, kinahanglan nga andam kita kanunay. Ani ay mga pamaagi aron kita maluwas sa linog. Gamiton ta ang duck, cover og hold. Mudoko, mutago og mugunit sa ilawom sa ligod nga lamesa og pabiling alerto sa mga musunod nga may tabo. Likay ang bintana nga sa amin, ugupan pang mga mabuak ng butang. Dangkong aparador ug bugat ng mga gamit nga posibleng mahulog kanimo. Kung ikaw ana sa sulod sa building, ayaw paggamit og elevator, kay pwede kang matrap kung mapalong ang kuryente. Pag-andam kanunay og emergency kit sama sa tubig nga mainom, mga pagkaon nga dilata, first aid kit, flashlight og extra nga baterya, ug pito nga magamit nimo sa panahon nga ikaw matrap pagkauman sa linog at tudayon hinay-hinay sa luwas nga lugar. Kung ikaw ana sa gawas nga bahin, palayo sa mga buildings, overpass, poste sa kuryente, mga punuan, daplin sa dagat ug sa landslide prone area. Ug kung ikaw ana sa imong gimaneong sakyanan, ayaw agi sa tulay. Ipadaplin kini ug gawas dayon ug ato sa luwas nga lugar. Ania si Engineer Rainier Amilbahar, head sa FIVOX Region 10. Alang sa iyang mapahimangno.
13: Taas ang imong paminaw sa ang shaking sa imong area, pasabot na kayo no, sa ilus, ang nakagool or ano. But again, dili ta dapat magpanic. So we have to warn our inhabitants, dili ta magpanic, do the cover and hold. And again, balik ta sa preparation nga dapat dito ta mag-prepare sa atong mga panimalay, sa atong buildings, kung dili siya tanaw na ito, wala mo sunod sa sakto sa National Building Code, mag-retrofit ta para dili ta mahadlo kami.
14: Kung naatadaplin sa dagat, kasi nati ta kusog na linog, after kusog na linog, after doing the cover and hold, at ito sa taas na lugar. Ito ang pagulat ng mga advisory pa rin nga or what. Ang advisory might be too late. Ang ibit ni mga time is 5 minutes. Kung hinapon pa rin mo ng mga advisory niya, ito na kasunod sa laot, laot ka langoy-langoy or namatay na.
12: Kung aduna ka mo'y mamatikda na kadaot sa palibot, uguban pang insidente may tungod sa linog, text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotline ang 0999-8887-999. Kini, usa ka may nungdanong painumdum, dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita ug serbisyo Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Alright, balik na sa to ang programa karon Magnum Hit Sika. To sa to ang pagmanuman may gala para sa to ang Magnum Knowledge is Power. Oh, sa to ang Magnum Knowledge is Power.
0: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: Atong isgutan sab karon, kung naabay, example lang, sa pinaka-highest karon nga magnitude ang 9.5 dito sa Belvidia o Belvidia, Chile, or Biobio, Belvidia, Chile, niadtong 1960. So, pinaka-highest earthquake na nangyari sa history. Napakalakas. Talagang napakalakas. Dito nga sa atin sa ano sa Mindanao 7.8 pa kanina. Na 7.8. Unsa na maka nang abot nag 9.5 mura man sa tag malisang gid og basig malimtan na to tong kagalingon ba. Ba pag maka sinati ta og 9.5. Ambot buhi pa ka tatanan. Buhi pa ba ka tatanan? Siguro napay mabuhi, mabilin. How much more na maigo tasan magnitude 10? Di ba? Ang pangutana. Nahitabo na ba na sa history nga dunay miigo sa atuang kalibutan nga magnitude 10? Ang tubag, wala pa so far. Wala pa so far. At least blessed na lang ta no nga hindi tumama yung ano magnitude 10. O kung mugalaw ang lahat ng ano ang ring of fire, mulihok ang tanan nga mga kining bulkan sa ring of fire. Possibly yon. Possibly nga naay magnitude 10. Kasi the big one na yon. Sinasabi nilang the big one. Pag mulihok gani ang ring of fire, mulihok gani tanan bulkan sa tibok kalibutan, basta lagi di na ka makahimo sa pag di na ka makahimo sa pagkaon. Kung makakaon ka, di na ka kakaon sa kataranta ni mo sa kahadlok, maratol na ka, nalimot na kasi mong asawa, nagdagandagan na ka, limtan na nimo na imong asawa, imong anak, nalimtan na nimo tungkol sa kataranta. Wa na ka. Ambo tog buhi pa kata ng magnitude 10, no? Pero so far sa atong paglantaw, sa history wala pa'y natala nga magnitude 10. Pero ang isa pa sa tanong o pangutana, posible ba yan? Posible kaha na may magnitude 10? Yes, tama sa akong itong kabutag. May gikabot niya ganina. Posible. Wala namang ano eh. Posible na. Pero, hindi pa yun nangyayari. Wala pa'y nahitabo ng mga magnitude 10. Ang ginuoro ginakabaloan na ukros ang mahitabo. No? Oh, ang ginuoro ginakabaloan na kanusaan niya kontrolo na. So, let God, ano na lang, decide. Oh, pero kabalo ba mo, kanang earthquake, timaan na siya sa Ginoo, nga makapanghinulsol na ka, sinyalis ka na, para mapakita ang gahom sa Ginoo. Kasi nagagalit yung Diyos eh. Oh, masuko mo ng Ginoo. Pinaagi sa iyang kasuko, iyahang ipalinog. So, but so far wala pa'y nahitabo nga magnitude 10. Eh, buhi pakataan ng magnitude 10, ano? Pero atong itanaw na naay largest o highest magnitude ng earthquake, naapoy deadliest earthquake. Lahi na siya, ha? Lahi ng deadliest, lahi po ng largest earthquake nga natala sa history. Nga naman, kay na ay largest but dili siya deadliest. Kanus aman ni ka moingon nga largest? Moingon kag largest kung dako kay nga area ang napinsala or na nagdamage, malawak ang kanang yahang area at saka niabot og highest magnitude ang puwersa niya. That's sa largest earthquake nga nangyari. Pero merong ano na dili siya large earthquakes. Yung magnitude niya dili 9, mababa lang sa 9. Pero daghan kayo patay. Kay naay mga natala sa history nga deadliest earthquake, daghan patay pero dili ing anak kadako. Sama niini sa China. Sa Shaanxi, China. Ngadtong 1556, niabot og 830,000 ang patay. Magnitude 8 pa lang na. More than 97 countries sa China affected. Kay niabot sab og 520 mile ang wide sa area nga na-destroy. Na-destroyed siya. Og estimated 60% sa population namatay. Grabe. So, that's deadliest. I don't know kung napaman siguro yung natala pala yung deadliest. Dito sa Shaanxi, China. Niyantong 2010, ang Port au Prince, Haiti, sa Haiti na magnitude 7. Magnitude 7, nitala kinig patay og 316,000 ka mga patay. So mao kana may gala ang figure dito sa Haiti niadtong 2010. Samtang sa Turkey, sa Antakya, Turkey, niabot og magnitude 7.5. Magnitude 7.5. Ancient time na siya, kay year 115. Natuig na tabo. Dugay na kayo ni. So, 115 na tuig. 260,000 patay. Labi na sa Antioch, modern city sa Antakya, na damage tungod sa magnitude 7.5 nga linog, lindol, sa Antakya, Turkey. Ikaduhar na ba ni nalinugan ang Antakya? Kaya niya itong 525 years, nalinog yapon siya. Area sa Byzantine Empire noong panahon, magnitude 7, igo gyapon. Niabot og 250,000 ang patay. So mo kana mga kisuna. Dayon ang China, naig-an gyapon siya sa linog. Naigo gyapon siya sa linog, magnitude 7.5. Which is niyatong 1976 ang Tangshan, China. So, 1976, magnitude 7.5. Pero, ang namatay, 242,769. Grabe kadaghan na namatay. 85% sa building na collapse sa Tangshan, China, niyatong 1976. Okay? So that was 76. Malayo na. Pinaka deadliest earthquakes nga natala sa history. Itong pinakita nato sa ano, sa largest earthquake lang to. Ni highest 9.5 magnitude 1960 sa Valdivia, Chile. Napakalakas na lindol. Okay, so wala tayo igong oras para sa tuwa nga programa karong Magnum Knowledge is Power. And sa tuwa nga panag-uban may gala labi na karoon na gabi yun na. Sa tuwa nga Magnum Tag na Tag na Question Magnum Hit Sikat sa tuwa nga ban pang programa. Salamat kay kaninyong tanan nag-standby para sa tuwa mga Magnum News Alert. Sa tuwa nga panag-uban labi na sa mga panghitabo may gana balita. Sa tuwa palibot tini sa tuwa syudad o bisan asang bahin sa tuwa nga Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat tayong salamat sa tanan mga nakamonitor sa tuwa nga FB page Magnum Live, sa itong TikTok account, and sa ito apong www.magnum999.com. Maraming maraming salamat sa inyo diha mga kiksunan. Kinilang gihapon ang banggiitan na pa sa panahon ng homosapin, Magnum Mencho kabaktulan, liminhon ng Cagayan de Oro. Salamat. God bless. Bye-bye.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9:02 sa kagabion. May galang balita karong orasa. Nanawagan ang Alliance of Concerned Teachers con ACA Region 10 sa Department of Education con DepEd nga isuspenso una ang pagpatuman sa three-term school calendar. Mato ni ACT 10 Coordinator Roland Cruz nga kinahanglan na una nga tun-an na sa mga magtutudlo ang wagong magong implementasyon sa school calendar o tungod kay dugang matod pa kini nga palas-anon sa mga magtutudlo.
4: Nanawagan mi nga isuspend muna kining three-term calendar tungod kay kinala pa si teacher nga iya pang hibaloon no kay kinis siya nga three-term again dugang na siyang palas-unon o kanang dugang adjustment ngadto sa bago nga mga format no sa lesson plan o grading system. Napagyapoy mga kalibog o ang atong mga teachers labi na sa public sa pag-implement niining three-term school calendar. Noon na to nga ang lesson plan nga ginagamit katunang bagong format nga ginatawag nga nasa acronym nga ILAW, intention, learning experience, assessment o ways forward. Lahi siya sa kanitong lesson plan nga medyo detailed o semi-detailed nga mga lesson plan.
3: Ang pamahayagan ni ACA 10 Coordinator Roland Cruz. Samtang gipaning kamutan sa Department of Education kan DepEd nga ipalambo ang kapasidad sa pagbasa sa mga tinun-an pinagi sa pagpang-apod-apod og storybook sa mga kindergarten hangtod grade pupils sa mga pampubliko nga tunghaan. Mato ni Education Assistant Secretary Janir Datukan nga matagan nga maghatag sila mga storybook sa tungod kay kini ang makainganyo sa mga kabataan na sa ilang kabubuton sa pagbasa o pagsabot sa ilang mga gipang basa.
5: Important is we need to invoke a love of reading para sa mga bata. Kailangan sila matutong magbasa. Kasi nakikita naman natin literacy mababa. So hindi na yung mga bata hindi na gusto magbasa, hindi na iintindihan ang binabasa. So we want them to love reading. So we provided them storybooks na sa tingin namin matutuwa sila na talagang ito yung bagay na mag-eenganyo sa kanila to love reading. So yung storybooks ay piling-pilipo talaga yan for their levels, angkop sa kanilang level, at angkop sa kanilang interest.
3: Ang pamahayaga ni Education Assistant Secretary Janir Datukan. Og karon sa tong Magnum News Hunter, DOH Northern Mindanao o DILG 10, gihingusgan ang kampanya batok sa illegal nga droga. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
6: Ipay gayon matod pa sa Department of Health DOH Northern Mindanao, kauban ng batang sa Department of Interior and Local Government, DILG 10, ang ilahang alam sa pag-misgan ng mga programa o inisyatiba batok sa illegal na droga at sa kaduhang quarter sa ikat advocacy cluster. Radio Broadcasting Show, nag-ipagayon sa DOH Region 10, nag-ipresentahan sa DOH sa pagpangulo ni Dr. Tristan Hedia Labitad, Head sa Non-Communicable Diseases Cluster. Iyahan nga gisagitan ni Ilya ang mga lakang sa ahensya. Matabangan ang kampanya sa gobyerno batok sa magamit o pag-abuso sa illegal na droga. Ipasabot ni Dr. Labitad, nag-ipangandaman alang sa umabot ng pagsaulog, International Day Against Drug Abuse, and illicit trafficking kung idadait 2026. May tema, world drug problem, persisting issues, new challenges, innovative responses. Usa sa naisipitan at sa mga programa ang mga nahimo sa DOH sa Northern Mindanao sa pag-atubang sa mga epekto sa illegal na droga sa panglawas. Sa DOH din ang mong kalipukan ng isa kapaagi para mapaligo ng kaibaran sa publiko dahil sa pagpugong sa illegal na droga o papalambo ang kaimsog sa kanibang aluwas ng komunidad o gama para yun ang iniusang papanikamot sa ahensya o sa gobyerno patok sa problema sa legal na droga. Balitang ikan sa DIOG sana. Ang si Magnum News, Santo Jardin, Risa Cruz, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 13, Risa Cruz, o karon sa itong Magnum Power Advisory, gipahibaldo sa sipal ko ang ilang mga konsumante kalabot sa scheduled power interruption ug mang adlawa Miyerkules sa Hunyo 10 sa ning tuiga kini alang sa pagfacilitate sa primary load balancing kini sugdan alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon apektado sa unom ka oras nga pagkawala sa supply sa kuryente ang portion sa barangay Bugo particular sa zone 2 zone 6 Bilya Trintas ug zone Tingon. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. At ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza, and welcome to Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, mga storya o mga kanta nga makapahilak, makapatawa o makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing. Mga Magnum friends, kumusta na man, okay pa ba mo diha? Dili lang physically ha, pero apil na sad ang inyong emotional o mental health. Kay usahay man good, muingon lang ta nga, ay okay ra ko oy. Pero deep inside di ay, gikapoy na di ay kaayo. Maybe tungod kay na may giagian karon nga mga kalisdanan like problema sa pamilya, sa trabaho, sa gugma, or even sa imong kaugalingon. Gusto lang na ako ipahinomdom sa inyo mga higala nga okay ra nga mapulan ta usahay. Kapoy yun, pero ayaw lang yun mo pag-give up. Life can be overwhelming at times, pero hinumduma nga temporary ra ng mga struggles nato. There will be days when everything feels heavy, but there will also be days when things start to feel lighter again. So if you're going through something right now, padayon lang gyud. Take it one day at a time. You don't have to fix everything all at once. Basta ang importante kay wala ka ni hunong. And if you feel like nga murag wala kay masheran or murag ikaw ra usa ang nagpasan sa tanan, remember nga naa mi diri. Naa ang inyong, naa ang Magnum Songs of the Heart nga pwede ninyong paminawon matagabi. Bisan nga dili ta magkita ay, pinaagi sa music o sa inyong mga stories, we are still connected. And by the way mga higala, mangayo lang ko gamay pasensya kung dili kayo ko makareply sa inyong mga messages kay honestly, dili magid ko gapaload. Sayang magod ang kwarta ipangload, diba? May paipalit na lang na kog food. Pero bitaw, thank you kayo sa inyong pagsabot mga Magnum friends. And sorry po so bang messages nga wala na ako nabasa on air. Diligid na siya intentional. Kay usahay, kakatabunan lang git siya sa kadaghan sa inyong ipang-send. Or usahay sa, dili na siya ma-receive sa kong phone kay puno na kayo akong storage. My phone is literally filled with all your heartfelt and sweet messages. But despite all that, thankful git kayo ko ninyo mga higala kay padayon gihapon mo sa pag-suporta o pag-share sa inyong mga storya. Dako kaayo na nga butang para nako o sa atong program. Ug para makabawi ko ninyo gamay, ipang shoutout na lang nako ang inyong mga pangalan. So shoutout sa akong mga loyal listeners nga sila Jeffrey Joy sa Bakahan, June Alps, Inday from Kamamanan, Dave Hart, Ronnie from Kauswagan, Derama, Richie, Dong Ray, Selena, Eljon, Heidi Rons, Inday from Kamigin, Jampogi, Jazza, Joyce the Great, John, JP Pugoy, Lady M, Lexter, Lingling, Liza Bahian or Liza Bahian, Lucas, Maria Isabel, Michael Lopez, Mr. Wright Kim, Nene Giralde, Rani, Robert from Moresco Uno, si Ronnie, Tingson Ramil, og sa tanang wala na nako na mention, shout out sa inyong tanan. So stay tuned lang mo diha mga higala kay ato nang basahon unya ang atuang heart story. Og padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're tuned in to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, dili na ta magdugay-dugay pa og ato lang basahon ang story sa atong letter sender. Dear Magnum Diana, mayong gabi sa tanan nga naminaw karon sa Magnum Songs of the Heart. Ingon man ka Magnum Diana nga magbasa sa akong sugilanon. Tawaga lang ko sa pangalang Jai Jai. Dili na ko tinod nga pangalan, 29 years old. Ug mo kini ang akong sugilanon. Kaniha, nagstorya me sa akong uyab about what being dated means to me. Gignan ako siya nga, dili man kinahanglan nga per me, Jude. Pero nice unta kung once in a while, he could do something thoughtful. Like i-surprise ko niya og dress, mag-set siya og specific time and day sa among date, and maybe even give me flowers before me mulakaw. His laughing reply told me everything I needed to know. Ana dayon siya nga, rom-com yarn? And I said, why not? I believe I deserve that kind of love, diba? To give you context, I was once married to a man nga kabalug yud mo effort, the kind of man people describe as if he wanted to, he would. Pero unfortunately, namatay siya. But even during sa hardest times sa iyang life, while undergoing chemotherapy and radiotherapy, wala gyud siya ni undang sa pagpakita sa iyang gugma kanako. He would secretly type little notes and reminders sa akong phone samtang nabisi ko sa pag-atiman sa iyang mga bayronon sa ospital. Iya pagyud i-remind ang iyang mama nga siguraduhon daw nga makakaon gyud ko og makapahulay in between sa iyang treatments. That kind of love stayed with me. Og kabalo ko nga deserve gihapon ako na. Karon, sa akong current boyfriend, I feel the complete opposite. I was there for him during his lowest point. Tunggibiyaan siya sa taong iyang gihigugma o gipakaslan. Hangtod karon, dili pa siya legally annulled, although separated na sila. And yet, here I am, expected to be okay with being in a complicated situation, almost like a technical mistress, and still not receive the kind of love I know I deserve. Dito na ako na-realize ang tanan. I realized I can't settle for less than what I know I am worthy of. A few weeks ago, ako siya giignan nga mag-move out na siya sa akong place. And he will be leaving in a month. And I stand firm in my belief. Deserve na ko ang love that feels like a rom-com. Puno sa effort, intention, and genuine care. Kaya sa tinuod lang, I'm already tired of living a life nga murag permi na lang drama. Sa makausap pa, ako si Jai Jai, og mo kini ang akong sugilanon. Tagang salamat Magnum Diana sa pagbasa and more power sa Magnum Radio 99.9. So mo na to mga Magnum friends ang story ni Jai Jai. So sa may maingon ninyo bahin sa iyang gishare, i-text lang na sa akong number 0961-435-9835. Again, 0961-435-9835. And stay tuned lang gihapon mo sa itong programang Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhi lang sa Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10 punto sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Giang ko ni PR 10 spokesperson na Police Major Joan Navarro nga kulang ang manpower sa kapulisan ni labi na sa Balek Eskwela. Mato de Baro nga gilangkuban ang patrulyang galang pulis sa mga personay gikan sa Regional Headquarters, Provincial City Post Office, kundi nang itrabaho gikan sa opisina.
4: Aminado kita nga adunay limited ang manpower sa inyong kapulisan. That is why kinigaling ato ang Balik Eskwela map is also complemented with kining ginatawag nato nga patrolya ng higalang pulis. Kining mga personnel, they are not coming from the police station, but they are coming from the regional headquarters, provincial and city police offices. Nga kini sila nga mga personnel, they are doing administrative work or kaning trabaho lang lamang sa opisina ang nature sa ilang trabaho. But they need to get out, no, to go out from their respective offices aron mukandak og kanang mga police visibility, no, sa mga places of convergence ilabi na sa ato ang mga eskwelahan. Mm-hmm. Ang deployment ini nato sa ilahan, that is between 6 a.m. to 8 a.m. then aduna po ila inapod ga batches pagkahapon nga mugawas na pud sa tagsa-tag sa opisina 4 p.m. to 6 p.m. kay mauman na ang mga panahon or kaning time sa ating sulod o tinggawas sa atong mga estudyante para gayud nga mas complement pa nato ang deployment sa ato ang mga tagsa-tagsa nga mga police.
3: Ang pamahayag ni PR10 spokesperson Police Major Juan Navarro, samtang gipaligon sa OWA ang koordinasyon sa TESDA alang sa pagpahigayon sa skills training alang sa mga OFW. Mato ni OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne Payakunan nga pinaagi nini maka-access sa ang nisgutang mga OFW sa ilang NC2.
5: Magkaka-access na po ang ating mga kababayan na nag-training, gusto magpa-assess para magkaroon po sila ng NC2. Na-witness ko po yung mga tinray namin sa OWA dito sa center namin sa Hong Kong. Agad-agad po nagpa-assess sila at kami po ni Secretary Benitez mismo ang nag-abot ng kanilang NC2 certificate after po nila pumasa ng assessment. At lahat po yan, training, assessment, nangyari dito sa Hong Kong, hindi na po nila kailangan pa umuwi.
3: Ang pamahayag ni OWA Administrator Attorney Patricia Ibon Kaunan o grants tong Magnum News Hunter o sa kababae Samdan Humana Sides Wife diya sa Gusa Diversion Road. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
6: Sa maraan matudba, usa ka dalagita, human kayo na Sides Wife, sa usa ka motorista. Ito sa may Gusa Diversion Road. Base sa mga saysay sa nakakakita nini, kini ka mga nag-jogging kada gabi diya sa naisigutan nga area, tabok pa kini kay pauli na unta sa espatos, kuwa makitaan sa kini nga single motor. Hinungdan nga nabanggaan din kalagpot ang doon ini kay gika na doon nagya po yung mga namaligya diya mismo sa iya magdamaching. Ang kanibutang street food, ipag pag-aagi ang nisgutan nga babae, nilagiwa po'y suga ang kining motor na gidriban sa kining sa Kasiyo Citizen. Ang nalambigit po din sa mong involved, nilisga siya. Apan ang kining babae, pagkita na isod ka ng mga panahon, nakatuwa pa sa Northern Mindanao Medical Center. Sabi-saya po nga dinaling kinibang medical attention. Ang driver, kinado po nga nasa ubos sa limno makahubog. Wala siya, wala pag-i, kinibang lights, wala'y suga ang motor. Diligid kay Ingon mabantayan sa kanyang pedestriana, tabok na po siya, kaya wapun, tatanong gano'n niya left and right, mga dagong truck, pero kanyang usa ka motor, ngit kayo, digid makita, pero ang tingog niya, kausama ni ka XRM ng motorsiklo, sa gani ang kaning driver sa motoran gikristiya na sa kaning tihi kun sa traffic sa tihi sa traffic enforcement unit sa Pupo panay gihapon ang pag minicar po sa kaning police investigator ngadto sa kaning buhatan sa Maray Tambalanan ug ang sanay status maong pedestrian sa mga naangkon ini nga samad kinagadugo lagi ang portion sa iyahang simod dapit sa tuang kinibang nga abil lugar magdamatsing hirin pa siguro reaksyon to sa kakusog sa dagan sa motor banggaan o nalagpot ang naisgutan nga kininga biktima pinakaila doon yung mga nasabay nila nga nagjogging ila rito nila dito sa may kinibang rito dito sa may ang lugar ng ilahang kung asa sila gikan nagjogging o ganito sila diya o dinday palit o food nagalapasan daw to pero kay pamaagi po ng mismo sa kapulisan sa police station Triagura. Kaya samtang nagtapog-tapog sila mga pangutana kay pero po ba madalik yata hindi mismo sa Malay Tambalanan o matagag pag watch share kay matapos sa gwardiya pero mapanaw na walay watch share ni sigutan nga biksima. Magnum News, Hunter Regine Riza Cruz sa balita o servisyo Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 13 Ariza Cruz o karon sa itong Magnum Power Advisory. Gipahibalo sa Sipalco ilang mga konsumante kalabot sa scheduled power interruption o mga adlawa Miyerkules. Hunyo Jess, aning tuiga, kini alang sa pag-facilitate sa primary load balancing. Sugod kini alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Apektado sa unom ka oras nga pagkawala sa supply sa kuryente ang portion sa Barangay Bugo, Zone 2, Zone 6, Villa Trinitas o Zone Tingon. Gipahibalo gidapit ang tanan sa pagtampong sa Triduum of Masses in honor of our Mother Perpetual Help nga ipahigayon sa Hunyo 24, 25 o 26 sa Our Lady of Manawag Chapel, Lemgit kay Center Cagayan de Oro sa alas 5:30 sa hapon apan sa dili pa magsugod ang misa ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon ang kapistahan pagasaulugon sa Hunyo 27. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ang inuganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingindrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, nadunggan na ninyo kaganiha ang story ni Jai Jai. So karon ato ng basahon ng inyong mga thoughts bahin sa iyahang gishare. So first message is from Magnum friend nato. Ano siya nga? I'm proud of you for knowing what you want and taking the trash out. Everyone deserves to be romanced. Wish you well, Jai. Sunod from Snow, ingon pa siya nga, good for you, Jai. You do, in fact, deserve it. No one gets to decide your worth or whether you deserve romance. You deserve someone better. Kung unahuna niya kay di ni mo deserve ang flowers, then he's not the right person for you. Pero nga nung dili pa siya makamove out dayon, dapat gani kay Ditsu na? Next, from Jessa, yun po siya nga, first of all, I'm sorry for your loss, Jai. Talagsa ragit ta makita og laki nga same sa imong deceased husband. Himuha gyud siya standards sa pagpili og lalaki. Deserve yun nimo ng gusto nimo nga klase sa romance. Dili nang laki nga gina-downplay ang mga gusto nimo. God bless Jai to greater things ahead. Sunod from Joseph, ingon po siya nga, with all the stress nga naami karon, usahay, makalimot na sad ko mahimong romantic. Awato na ko ng late husband nimo, kay deserve sad pod sa akong partner ang ing-anang klase sa pagmahal o pagpangga. Next, from another Magnum friend, ingon po siya nga, nganong in a month pa siya mag-move out? Dapat di nimo problemahon kung wala ba siya mabalhinan or what. Deserve niya mapalayas. Sunod from another Magnum friend gihapon, iyon po siya nga, congrats Jai, di should nimo na deserve. Ganaan kayo ko sa imong gibuhat and I'm proud of you for knowing your worth. Dili jud ta dapat mag-settle for less. And from Mrs., iyon po siya nga, nice na unta to imong bana sa una. Sayang kayo kay sayo siya gikuha sa Ginoo. Pero sige lang, makita ra nimo pohon ang lalaki nga muhatag og gugma nga deserve nimo. Or maybe spend that time with yourself na lang sa. May manang dili sa kamangita o kapartner dayon aron makapahulay sa ka sa kasamok. Murag ubay-ubay gyud ang mga nagsend sa ilang mga thoughts o message para kang Jai-Jai. So ato ni padayon pagbasa after na sa pipila ka mga songs. O padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kaubang gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ong Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Orasa Magnum Radio, alas 11 na sa gabi. Ano yung balita karong orasa? Nagtuo si City Information Officer Jade Adiser nga mo'y gapakatag sa mga peking balita bato kang City Mayor Rolando Clarix Uy kato mga politiko nga dunay igo nga pondo. Mato ni Adiser nga kinilabi ng kinahanglan gayod o tinupdan nga magamit sa pagpakatag sa mga fake news sama na lamang sa manpower o sa mga gadget.
3: Wala ko kabalo. Basin ka itong naikapasidad nga mo pundo og troll farm. Kita man ato nga fully funded, fully operational, and naagay ga lead. So, dili man ka makamugna og ingano kung wala kay pundo, wala kay tao, lugar para makabuhat ana, no? Kana palang mga gadgets o pagbayad sa internet connection. Apil ang pag-hire sa manpower nga buhat ana nga mong material. Ilang nga managkwarta.
2: Ang pamahayag ni City Information Officer Jade Adiser, samtang nagtuo si Department of Science and Technology kundi ICT Secretary Renato Solidom Jr. nga kinahanglan hingusgan pa ang mga earthquake ug tsunami drill sa nasod. Kinuman miigo ang 7.8 magnitude nga linog, particular sa General Santos City. Mato ni Solidom nga kiniaron mas masayran sa katawan kung unsay mga panghimuon kung dunay mga pagtayog sa yuta.
4: Kailang ipagpatuloy natin yung mga earthquake drill. Marami akong video na pinanood at ni-review sa reaction habang lumilindol. Pero kailangan ding maintindihan ng ating mga kababayan na dapat lumayo sila sa mga posibleng matumba, mga poste, kawad ng kuryente, mga gusali. At least one distance na height ng structure, no? 1 to 1.5 height ng structure na pwedeng tumumba sa kanila ang dapat distansya nila. At syempre, hindi sila tatakbo at baka sila ay matumba. Pangalawa na kailangan paigtingin ay yung tsunami drill kung saan yung mga kababayan natin nasa Dalampasigan. Alam nila kung saan sila pupunta at anong gagawin. May mga napansin ako na pumunta sa Dalampasigan at namulot ng mga naiwang mga isda. Mabuti nilang hindi ganun kataas ang balik ng alon.
2: Ang pamahayag ni DICT Secretary Renato Solidom Jr. Karon sa tong Magnum News Hunter, usa ka driver sa angkas gireklamo sa iyang pasahero. Sa balita og serbisyo, ania si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
5: Gireklamo sa usa ka pasahero niini ang usa ka driver sa motorsiklo nga dunay da angkas niini sa usa ka insidente sa dihang na aksidente nga nahulog sa gisakyan nga motorsiklo ang nasangpit nga biktima daw nakaangkon og mga bunog og samata sa iyang tiil atol usab sa iyang pagnauga sa nasangpit nga motorsiklo gikan kini gihatuda daw kalit nga mipadagan ang nasangpit nga motorsiklo nunda na sa pagkatuali daw pagkahulog sa usa ka kanal babae nining usa ka babae o usa ka biktima ni kabutyag usab nga na tungod sa pagkangkon og mga samad ug bunog sa iyang lawas ug sa tiil din niya inundan sa iyang gireklamo ang maong driver ug rason nga napailanom sa usa ka mas ining settlement ang nasangpit nga insidente ug kaso may ubosab sa police station Tukugon ug sa barangay Lupuna sa usa ka area kung asa nitabo sa barangay 32 sa dingatong syudad nga human nga mapailaluman sa nasangpit nga resettlement duga maka matabangan gilayon sa barangay ang sangpit nga biktima aron sa pagpa-ospital apan sa karon nga mga panahuna gikabutyag nga gikabutyag usab nga ni wala pay response gikan sa nasangpit nga suspek nga driver sa angkas nga tungod sa mga pangitabo iigo na lamang kini nga misaad nga moabag sa galastuhunon sa pagpa-ospital alang sa maong biktima. Balita gikan sa police station Tukugon kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa palitaog serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19 na mensyo kapagtulan samtang sa itong Magnum Power Advisory. Nagpahibalong si Palco nga to sila mga konsumante. Kalabot sa lagi pa'y gayon nga scheduled power kuna scheduled power interruption ug mang adlaw Hunyo Jess nini nga tuiga. Magsugod ka na sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 2 sa hapon. Kiniala sa pag-facilitate sa primary load balancing. Mao'y epektado sa 6 ka oras nga pagkawala sa kuryente ang pipila ka bahin sa Barangay Bugo, particular ang Zone 2, Zone 6, ang Villa Trinitas ug ang Suntigon sa nasangpit nga barangay. Makigalyo na bati ang Magnum News Alert. At ang inugahan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, thank you jod kaayo sa inyong mga messages para kang Jai Jai. And karon, I'd like to share my own thoughts pod about sa iyang story. So, Jai Jai, sa imong story, I can say nga, dili raman kaayo too much ang imong ask sa iya. What you have is a strong sense of your worth and a clear understanding of the kind of love you deserve. And honestly, I agree with your decision. Kay if you really look at it, dili man sad imposible ang imong mga gusto. It's not unrealistic. Kanang effort, thoughtfulness, og intention, basic man na siya sa usa ka relasyon. And the fact nga naka-experience na ka na before, dili lang na siya fantasy para nimo. It's something real nga nahitabo na sa imong life. So natural lang gid nga dili ka mo settle for less. Ang nakapait lang ani Jai kay murag nagstay ka sa usa ka sitwasyon nga from the start complicated na kaayo. He is still legally tied to someone else, yet you were the one adjusting, giving, and understanding his situation. Pero in return, dili pagid niya mahatag ang klase sa love nga imong gipangayo. Mao na siya ang lisod dawaton, kanang ikaw na gani ang ni-stretch pag-ayo, yet it is still not enough. Pero okay ra na, ang pinaka-importante ka you chose yourself. You had the courage to say nga tama na and refused to stay in a relationship where you no longer feel your worth. Og about sa iyang rom-com comment, maong ni katawa to siya kay di man siya kabalo unsaon paghatag ana nga klase sa love. Or worse, di lang gid siya willing muhatag og effort. Kay kung gusto gid na niya, di man na niya katawaan. Iya nang buhaton. Love is not about being convenient. Love is about being intentional. And karon nga imong gipili nga i-let go siya para nako kay tama lang yud na. Kay staying in that situation would slowly drain you. Bisan unsa pa nimo ka love ang tao, kung dili niya ma-meet ang imong emotional needs, ikaw ra gihapon ang mahurot. So para nako Jai, your decision is not just right, it's necessary. So padayon lang Jai, ayaw pagdali, ayaw sad pagduda sa imong worth because the kind of love nga imong gipangayo kay dili too much. Para sa tamang tao, that kind of love is just right. And mga Magnum friends, if you have your own love stories, heartbreak stories, or greetings na gusto ninyong ipabot dinhi sa atong programa, ayaw mo kaulaw sa pag-message na ako sa messenger o pwede rapod sa akong number. Kaya ron ang imong story na ang atong sunod basahon diri sa Magnum Songs of the Heart. Kamuragyod ang bida ninyo programa mga higala so ayaw mo kaulaw o padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban giyapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

Let's

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, my Magnum friends. It has been such a beautiful night here on Magnum Songs of the Heart. Thank you kaayo sa tanan nga naminaw og naguban-uban kanako karong gabi. Diri lang gihapon sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Mga Magnum friends, before ko magbabay karong gabi una, I just want to leave you with this powerful reminder. Loving yourself does not mean being self-absorbed or narcissistic or disregarding others. Rather, it means welcoming yourself as the most honored guest in your own heart. So, mga higala, usahay lisod gid kayo buhaton nga i-love natong atong kaugalingon, especially kung grabe nang imong mga gipang-agian. Kung naa kay mga moments nga murag wala nakaganahi sa imong kaugalingon or murag sige na lang ka og self-doubt, overthinking og self-blame. Pero mao gid ni ang point sa mensahe. Self-love is not about being perfect. It's about accepting yourself even when you're not okay. And imagine lang mga higala ha, kung nakay bisita nga importante kayo sa imong life, unsaon man nimo siya pag-atiman. Syempre, with care, patience, og respect, dili nimo siya pasakitan, dili nimo siya i-judge. Maong maupod unta na ang treatment nga ihatag nimo sa imong kaugalingon. Pero kasagaran kay mas harsh pa hinuon ta sa tong self kaysa sa uban. So sa katong mga nag-struggle sa sadness, loneliness, or even depression, hinumduman lang nga wala ka nag-inusara. Huna-huna ang nagi mga tao nga nag-care sa imo and appeal na ko ana. And most importantly, you still have yourself. Bisan sa pakakapoy imong na-feel karon, you are still here. And that already means something. Self-love means giving yourself permission to rest kung gikapoy na ka. It means forgiving yourself sa mga mistakes nga imong nabuhat. It means telling yourself nga okay lang ko bisan dili perfect. Little by little, you learn to be your own safe place. Dili man dayon mawala ang kasakit, dili man dayon ma-okay ang tanan overnight, pero every time nga pilion nimo ang imong kaugalingon, bisan sa gamay lang nga pamaagi, like resting, breathing, or simply surviving the day, that is already an act of love. So tonight, mga Magnum friends, be gentle with yourself. You deserve the same love nga imong gihatag sa uban. Ayaw gyud kalimti nga importante sad ka. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, let the music heal and let your heart feel. Good night, everyone, and may your heart always find its song. Sleep well, mga Magnum friends, and see you again sa sunod nga higayon sa itong programang Magnum Songs of the Heart. Dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, walas 11:56 na sa gabi. Ano ang balita karong orasa? Gipasabot sa Department of Education kan DepEd CDO nga dunay responsibilidad ang mga tunghaan nga siguruhon ang kunaang kaluwasan sa mga tinunan ilabi na panahon sa mga kalamidad sa manalamang salinog nga matunong pasating klase. Mato ni DepEd CDO spokesperson Romeo Aklo nga kinahanglan usab nga magpabilin sa mga tunghaan katong mga tinunan labi na kung wala pa ang ilang mga ginikanan o mga guardian.
3: Kung masuta na to nga delikado ang mga bata dito sa gawas, kung dili sigurado ato sila padulong o walay makuha sa ilaha, hirapin dito nga kinahanglan ng atong eskwelahan, pabilin pagigyapon ang mga bata dito sa sulod, kung nga area, kinahanglan nga ma-sure na to nga dili taon mabutang sa disklasya ng mga bata.
2: Ang pamahayag ni DepEd CDO spokesperson Romeo Aklo, samtang gipasabot sa disaster expert nga si Martin Aguda nga kinahanglan nga muto ang katawhan sa mga abiso gikan sa mga lokal nga kagamhanan labi na panahon sa mga linog din lauman pa ang mga aftershock. Mato ni Aguda nga kini aron dili mabutang sa risgo ang ilang kinabuhi, ilabi na sa purohan nga mahugno ang mga gambalay.
4: Tandaan natin sa Lindol, may mga secondary hazards nga. No? Kasama na dito yung tsunami na pwede magbigay talaga ng pinsala. But buti na lang, hindi ganun kataas yung mga tsunami. Pero yung mga aftershocks, talagang in-expect natin. In fact, ang term nila swarm, no? Dahil napakarami. At yung mga previously na medyo may crack na struktura, eh kailangan dapat yan i-assess structural integrity-wise, no? Ng mga structural engineers bago pabalikin sa mga structures na posibleng may mga pinsala na. No? Napaka-importante rin na sumunod sa authoridad, local authorities, kung ano yung abiso na huwag munang bumalik kung talaga nakakitaan ng significant damages dun sa building nila in particular.
2: Ang pamahayag ni disaster expert Martin Aguda. Karon sa tong Magnum Night Hunter, City Council aprobado ang budget sa Barangay Zoning Ordinance. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Aprobado sa City Council ang gikabutyag nga barangay budget alang sa zoning ordinance dinhi sa atuang syudad. Kini sa gipaygayon nga City Council or gipaygayon nga regular session nga 48th regular session sa 21st City Council sa pagpanguna ni Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez at tulo sa maong session kansa nga naaprobahan ang mga resolusyon. Sama sa resolusyon number 2026-347, aprobar sa pag-approve sa 2026 annual budget sa barangay Kanituan. Doon ay 52.12 milyon ay kadawa ang 2026-348 sa maong annual budget sa barangay number 14. Doon ay 1.3 milyon ug ang 2026-349 nga annual budget alang sa Sanggunian Kabataan sa barangay 22 sa kantidad nga 604,800 kabina ug ang ordinance number 2036-279 nga kalabot sa integrated zoning ordinance nga i-update sa geological o geologic hazard data ug sa nahilaran ancestral domain plan ug lakip ang ordinance 2036-280 nga pag-convert sa Father William Masterson sa SJ Elementary School sa Barangay Balulang ngadto sa Integrated School ug ang uban pang mga ordinansa kalabot usab sa pag-aprobar sa mga property sa sama sa Barangay Balubala din 125 square meters kalsang gamiton sa to sa usaka proyekto sa uban pa nga mga ordinansa nga gipatuman din giaprobahan sa konsehyo ningatong syudad. Balita gikan sa City Council, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19 na mensyo kabaktulan samtang sa atong Magnum Public Service, gipahibalo og gidapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of our Mother of Perpetual Health nga ipahigayon sa Hunyo 24, 25 ug 26 diha sa Our Lady of Manawag Chapel sa Lemketkay Center, Cagayan de Oro City sa alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon ug ang kapistahan pagasaulogon sa Hunyo 27 ning tuiga. Samtang sa atong Magnum Power Advisory, nagpahibalong si Palco nga to sila mga konsumante, kalabot silang ipahigayon nga schedule the power interruption karong adlaw Miyerkules, Hunyo 10 ni nga tuiga, magsugod ka na sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 2 sa hapon. Kini alang sa pag-facilitate sa primary load balancing. Muyapiktado sa unom ka oras nga pagkawala sa kuryente ang pipila ka bahin sa Barangay Bugo, particular ang Zone 2, Zone 6, Villa Trinitas ug ang Suntigon sa maong nga barangay. Pangigil nyo na bati ang Magnum News Alert. At ang dugang handi sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imo untang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diha sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, wala una na sa kadlawon. Ano ang balita karong orasa? Nagtuo si Road Safety Advocate Mr. Jun Tupag nga pagpatuman lamang sa balaod ang kinahanglan nga kininga himuon sa Roads and Traffic Administration kon RTA aron nga masulbad ang problema sa traffic dinhi sa atong dakbayan. Mato ni Tupag nga kinahanglan usab nga dugangan ang ihap sa mga traffic enforcer nga mopatuman ni ini.
3: Enforcement ra gyud ang kulang dia. Strict enforcement ang kulang dia sa RTA. Muna kung kita dan dugangan nila og kanang traffic enforcers, no? Eh, mula gina, ayoko nila. Si Engineer Clarit, he's a very effective engineer na siya, no? Nagkansang giyagyan ng mga training, traffic management, and so on and so forth. In fact, naapod yan si Mr. Duy Ramiro, na karoon mo'y gisaligan niya. Dapat yun, ikuan nila, i-enforce na nila ang balaod, but is kanisa traffic rules. Muna gina siya.
2: Ang pamahayag ni Road Safety Advocate Mr. Jun Tupag samtang gipamugos ni kanhi Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo nga kinahanglan mayorya sa mga senador ang musalmot una magka-quorum ang Senado. Mato ni Panelo nga tataw usab nga nakalatid sa batakang balaod nga ihapon ang tanan nga mga miyembro sa Senado.
4: Maliwanag naman yung saligang batasanan. It's unequivocal, it's clear. Na nakalagay doon, pagdating sa quorum, majority vote, simple-simple lang sila. Ilan ba ang mga senador? 24. Ano ang majority? Di 13. Bakit kung anong nilalagay niya dyan? Kesyo nasa ospital. Wala naman sinasabi yung saligang batas niyan. May nakalagay ba doon? Na kung may sakit ka o nasa abroad ka, hindi bibilangin yung pagdating doon sa calculation ng majority vote? Wala.
2: Ang pamahayag ni kanhi Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo samtang sa atong Magnum Power Advisory nagpahibalo ang si Palco ngadto sila mga konsumante kalabot sila gipaygayon nga scheduled the power kuna scheduled power interruption karong adlaw kunyo Jessing tuiga adlaw nga Miyerkules magsugod kana sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 2 sa hapon kini alas sa pagfacilitate sa primary load balancing moya pektaro sa unom ka oras nga pagkawala sa kuryente ang pipila ka bahin sa barangay Bugo ning atong dakbayan particular na ang zone 2, Zone 6, Villa Trinitas o ang Suntigon sa nasangpit nga barangay. Makigil nyo na bati ang Magnum News Alert. At ang inugahan din sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Ura sa Magnum Radio, alas dos na sa kadlawon. Ano ang balita karong urasa? Gidiskurahi karon sa Police Regional Office kon Proten ang mga police outpost ug Police Assistance Desk kon PAS nga walay presensya sa mga police. Mato ni Proten spokesperson Major Joe Navarro nga kinahanglan nga dunay mga police sa mga lugar aron masiguro ang seguridad sa katawhan.
4: Actually, we discourage gayud no even ang atong regional director na si Brigadier General Christopher N. Abrahano, dili kana siya gusto makakita sa usa ka outpost nga walay police. Outpost na lang kana, dili na kana ato matawag nga police outpost kung walay police. Very particular ang atong regional director di ana bisan kanang mga police assistance desk nga ato ang gina-establish kung walay police ni ana, dili kana pwedeng matawag nato pod nga police assistance desk. Desk na lang kana. We will try no ato aka nang pag-inspeksyonon ang ato ang mga police outpost.
3: Ang pamahayag ni Proten spokesperson Major Joan Navarro, samtang nanghinaut si Senator JV Ejercito nga unta masulbad na sa mas dali nga panahon ang isyu sa korupsyon sa Pilipinas. Matud sa senador nga kini aron mas kuna mapanubag ang tanan nga dunay sala ug dili na usab masubli pa ang maong halapad nga korupsyon.
5: Gusto kong balikan yung scheme, yung kalakaran noon kasi sana bago mag-sona, malaman na natin. No? Mga talaga may kinalaman at may kagagawan ng scheme na ito, yung bentahan na yan. Wala naman dito yan. Siyempre nalulungkot din ako. Nanggaling din ako sa house na hindi naman ganyan dati. Diba? Para in aid of legislation, para malaman natin at ma-solve natin, hindi na maulit-ulit, kailangan malaman natin kung sino ang mga may kagagawan.
3: Ang pamahayag ni Senator JV Ejercito, samtang sa atong Magnum Public Service, gipahibalo o gidapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of our Mother of Perpetual Help nga ipahigayon karong Hunyo 24, 25 ug 26 sa Our Lady of Manawag Chapel Lemketkay Center Cagayan de Oro City sa alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon ang kapistahan pag sa ulogon usab sa Hunyo 27 ning tuiga. Samtang sa atong Magnum Power Advisory, napahibalong si Palco nga to sila mga konsumante, kalabot sila gipahigayon nga schedule the power interruption karong adlaw Miyerkules, Hunyo 10 ni nga tuiga magsugod sa alas 8 sa buntag hangtod kana sa alas 2 sa hapon. Kinialang sa pag-facilitate sa primary load balancing. Muy epektado sa unom ka oras nga pagkawala sa kuryente ang pipila ka bayan sa Barangay Bugo, particular na ang Zone 2, Zone 6, ang Villa Trinitas ug ang Suntigon sa nasangpit nga barangay. Mangayon yun na bati ang Magnum News Alert. At ang inukang handay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: siya karon. No, dagan trending kayo nga dagan kay gusto mag-igsoon og gitawag nga investigation, but ang police nag-ingon man sa investigation may gala nga totally lumos gyud ang nahitabo, why foul play. Pastilan pa ita, pero naman kuno yung mga sumala pas inahan, naman kuno yung mga bunog-bunog ang lawas. Pero posible to base to sa pagbanda-banda na to ba. No, tungod banda-banda na to magigala sa dagat siguro. Moto yung mga lagom-lagom siguro siya mga sukit ni Guminaw. Pwede na kong uluan sa mga balita, karabutaka sa rin sa itong programa, karabutaka, buntag na Pilipinas. Lagway sa Magnum News Center sa taon, siya na kong uluan karon sa Magnum News Center. Nawato sa nato, mga ikalang, mag-usap, nag-trending sa iya mga postbod. Gabi sa kayo magka, ano eh, makaligo eh. May nawato sa nato, mga ikalang, si Magnum Hunter, April Mura. Garbo dito sa, nasa laban may noon, di abis mo sa taguluan. O sa mga dagkong uluan sa Magnum News Center, sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter April Burha.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, sa Magnum First Aid, mo kini Magnum First Aid, ang mga tapal story sa itong karagabutaga, so adilita mo na sa itong Magnum National, kaya doon lag 6,000 ka mga tungaan, gikabuti ang Magnum First Aid nga, apektado matod pa karon sa milabay nga 7.8, ang magnitude nga linog Magnum First Aid dili sa Mindanao, so agari Magnum First Aid, kinipulugan siya nga datos, gikan bilugan ni mismo Magnum First Aid sa Buatanpur, sa Office of sa on Office of Civil Defense, kanong OCD Magnum First Aid, so para para lugar Magnum First Aid, hapit na matod pa mga 6,000, ka mga tungaan, lugar po na siya Magnum First Aid, nagibuti ang lugar nila sa nasangpat usap nga data, sa isintay dos lugar po na Magnum First Aid, gikabuti ang totally damage, gino-

wala gi sa tungod kay murag kusog-kusog sa bligit nga kining pag kanang ko pud mag duma first seat no pagka tayo lugar sa yuta dili puto sa basta-basta kay 7.8 magnitude gid kayo mag duma first seat. Na sumala pa po lagi karon sa kinibang OCD ang nasangpit na kuno magnumang first aid nga mga region bitaw nga kanamuragin sila dito bali na puruhan pag-ayo ang regions 11, 12 ugang sa bar mga region dahil magnumang first aid. So wagan eh karon katungod kay apektado bang ilugan po kaayo ang mga kinibang tunghaan po lugan na ito magnumang first aid. So ang mga bata sa lugar karon dili sa ilugan kayo sila katungha magnumang first aid. Samdang sa laitang nga balitang nasyonal ang Department of Education ko na DepEd i-prioritad karon na pagtabang sa mga tinunan nga na trauma sa linog magnum first aid. Kalagi, ang 7.8 magnitude ng linog magnum first aid. Okay, dito magiging po siya yung timing magnum first aid. First day of school, gulunga kayo. So, syempre, magnum first aid na ganginsad kayo mga bata nga na trauma, ginsad pag-ayo. So, ang nagkanatutukoy po lugar yung karon magnum first aid, labi na ginsad DepEd. Tabangan sa lugar nila nga masettle magnum first aid. Ang mga bata lugar, labi na ginsad magnum first aid. Tabangan lugar sila sila nga trauma. At dahil na akin nga, syempre, magnum first aid na ma-safety usab sila. Labi na sir magdo first aid kaya from time to time doon na pagiging hapon nga sila yung mga sinatian ng mga aftershock magdo first aid pero sa malapausod sa DepEd magdo ma first aid magpatuman gilugar sila o kakinabag itatawag na alternative learning mode magdo first aid.

0: pagpangbudol, sulod sa kailarong mall ni atong syudad, at kagahapong adlawa, gilang biktima nga siya Linda Minyo na o lumad nga malupyo sa may tukuran na Zamboanga del Sur. Sumala sa report nga na-record sa itong kapulisan na itong insidente, mga last stress ang taknas kahapulon samtang na ang biktima sa may Robinson Slumkit kay Moa sa barangay 31 ning atong syudad. Kiduol matod ba kining biktima si Linda sa usa ka tigula nga nagpaila nga usa ka Korean National o nangutan na kung asa dapit ang duol nga hardware store kay mga yugtabang. So ang nahisit ang Koreana, tungod lagi kaya wa man pud katultol, gitabangan nini po nga maong biktima tungod siyang maayong kabubuton. So niuban ang biktima aron sa pagtudlo sa dalan. Apan pag-abot nila sa parking area, giimbitar ang biktima nga musulod una sa usa ka group. Usa ka gray nga Toyota Vios, din doon na nay nagulat nga laing babae nga nagpaila usab nga usa ka nurse. So, samtang nag-istorehanay sila sa sulod sa sakinay, nalinglah o nakumbinsig yun ang maong tigulang nga biktima nga tangtango ng yung mga suot nga alahas o gisulod kini sa usa ka pouch uban sa yahang Infinix nga cellphone. Di nagbalot kini magduma first ino sa kaninga 130 mil peso sa kinatibukan tungod kay ang duha ka mga gold rings niya nagkantidad sa 40 mil pesos. Ang usa ka gold necklace nga gihubo gyapon pud sa biktima ana sa 70,000 na pesos. O ang usa ka parisan sa gold earrings po niya nagkantidad sa 20,000 pesos. Wala pa ilabot sa iha po rin nga cellphone. Isip pa baylo, gitunulan matod pa ang biktima ug usa ka bag nga giyong adunay sulod nga 150,000 pesos nga cash. Human eto, gipakanaog na ang biktima sa sakyanan ug gisarahan nga gisaaran nga magkita sila kaninga sa usa ka hotel nga iha pong nga gisakan. So pag-abot sa biktima sa may Polas Hotel dito sa may Tagu...
1: Or murag 5 years ng milabay. Taon-taon naman to. Baya ito sa nawaton, may report Magnum Hunter 20. Sa balitaog, servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Umano niya ang Magnum Hunter sa nasusun sa buntag magtigo ang mga membro sa IFI, mga leaders po din po nila Magnum Hunter alang sa pagpadayag at suporta sa usas din ang mga kaubanan nga si Alvin Yanya sa 15 na bilanggo niya ito nga April 2, 2022. So, happy sa gitpo maglima ka, tuig po maglima first aid. Sukad sa iya po din po nga pagkabilanggo. Tungod lagi, hindi po nga gipang hugtaan ng mga armas, eksplosibo, bala, nga nagaresulta sa iya po din po nga pagtingkagol. Dinis bilangguan na sa Maya City Jail, Mela, sorry, gibutyag nga ang maunga kalihukan, ilahat kini nga himuon magduma first aid. Tungod lagi, kay di makatarunganon, ang nahita po matulpa ang pag-arrest o pagbilanggo kang Aldem Yanya, so sa ka, kaning treasure worker o nagahimo po din siya po magduma first aid, no, sa pag kaning dapig. Sa atuwa po rin po mga kaisunan nga na biktima matulpa sa paglapas mga tawhano nga katungod, o kinipod na siya nag... Silbi po ni siya po na magduma first aid nga aktibo nga lay member sa Iglesia Filipina Independente niya itong mga panahuna o nahimo ganit po niya nga kanhi nga national president sa youth organization o vice chair sa National Council of Churches in the Philippines. Tungod ni ni nakikahiusa po gani ang Philippine Economical Peace Platform o ganaghimo po gani silang mga awit sama sa tuloy ang laban kay lagi ilag yung gisuportahan ang ilaha po din po nga paghimo po din sa pagdapig kang Aldem Yanyas nga makagawas na kini sa iyaha po din po nga pagkabilanggo tungod kay di matupa mga katurunganon ang iyaha po din po nga pagkapriso tali wala po man nga usan naman nung siya po magdumapresin nga advocate o gulag yung mga kalamigitan sa mga illegal nga kalihukan. Mahinumduman na to nga ni Agtong April 2022, Abril 10.
1: Oo,
0: Abril 10, magduma first aid. Adlaw nga, kaniga, Domingo. Dinaan na siya sa may barangay. May puna na dito magduma first aid.
1: Alay
0: ito,
1: Balua.
0: Urban Poor Village. Sa barangay.
1: Jeep naman ito ba? Jeep? Sakay jeep?
0: Oo, naay kaning balay. Yan ako, tuwi katong sakyanan magduma first aid. So, gibutyag nga, naghahimo mo ito sa joint nga operation. Ang tuang kapulisan, o tuang mga... personahe sa 403rd Brigade, 4th Infantry Demo Division Philippine Army. Din ato ang mga personahe gikan sa CIDG ug Task Force sa Oro. So nagatigong gid pud ang nahisit ang puwersa aron nga dakpon kini nga maong kaning lumilihok sa simbahan sa IFI. Kay lagi gikonsiderado kuno ni siya magduma first nga feminist group leader. So mo gilayon

0: nahanggi ka sa ang pagtabangay gito nila sa mga law enforcement agencies sa pag-aresto ni ini kay lagi kamalakan nila nga doon ay mga dautang mahitabo na ito pong paglusad nila silang operasyon kay nakalapas daw si Mr. Aldem Yanya sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ug kini pinasikad po no ang ilang operasyon sa search warrant nga gi-issue sa Regional Trial Court sa Mr. Intelton Judicial Court ug gipagawas kya po sa susama po magduma presido nga tuig April 6 tuig 2022. So after sa April 6 nga nigawas yung warrant, April 10 implement na yon ug siya na arresto na recover gani ni adto sa iyang posisyon ang usah ka caliber 45 pistol, duha ka fragmentation hand grenades, duha ka 40mm ammunition, so mga fake IDs, voters o vaccine card o mga subresibong mga dokumento. Giingon nga na lambigit na yun eh, nahisgitan po nga dinakpan sa underground na movement kung di nagpahigayin gano'n siya sa mga ideological, political o organizational o IPO works sa kaning nga Saldav o Pantaron Range Complex dito sa may Bukidnon samtang nag-facilitate po da, sa extortion activities daw sa mga CTG sa urban areas sa Misamis Oriental o Bukidnon na po. Bukidnon province, apa na kini, kaliwala po ba no, nga niyan mga panahon na si Major General Wilbur Malmawag, ang 4th ID Commander, nagahimugit po sa pagpadayag sa iyo nga kalipay, kauban sa itong kapulisan, kaya lagi, ang nahisisang joint accomplishment, nagpamatuod ako no, nga sila, nahimugit po, magnamapersin no, sa kaninga paglusad o mga operasyon nga nagresulta sa pagpuhag po dayon sa mga armado nga grupo dini sa tuwa sa Northern Mindanao o ilahap pong gihimo po ni nga pag infiltrate yun po sa mga ranking officials sa kaninga CTG. So kani nga mga statement mga dumapersin o katong nga pagka-aresto mo kani karon ang gibarugan sa IFI nga wala lagi kamaturan. So ilang gisuportahan si Sir Aldem Abruginya yung kiyan yes kay dinhi sa pagtunga po niya magbunuma pa dinhang siya na bilanggo na na itong April 10, 2022 pag manggol sa April 27 po magbunuma pa si doon na po yun to siya nigawas po ng mga warrant 55 counts of violation sa Republic Act Number 10168, Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. So pagka August 27, nadungagan ang iyahang nga kaso kay 55 ka counts magduma proceed. Uga kini, nga kaning iyaha pong warrant, giserve na samtang anaa siya sa kaning Lumbia City Jail. Uga kini nga maong mga warrant, gi-issue po ni, din hipod na sa kaning ni Judge Alberto Pantunyal Quinto, presiding judge sa Regional Trial Court, Branch 1, 3rd Judicial Region, Iligana City, nga wala po'y girekomenda nga piyansa. Kaya lagi, giingon nga naghimo ni siya magdumaforsin sa paglambigit sa mga CPP, NPA terrorists, uga sa mga aktividades po na niini. So, giingon dito sa CIDG po nga ang ilahang pag-serve po sa warrant nga tukang yan niya sa kabahin sa ilahang kampanya o offline anti-terrorism na campaign nila din sa tuwa sa Northern Mindanao na pinasikad po ng kamanduan at mga panahon ni Police Brigadier General Ronald Lee. Aron nga arestuhan yun ang mga nagahimo sa pag-suporta o pag-finance sa mga turistang grupo din sa tuwa sa nasud. At na karoon magdumapresid no, kung maghapon po nga nagahimo sa pag-suporta ang IFI, so unya, tangan na tumulong mga person kaya di naman sila magtigong puno, maghimo sa pagpaday. Maski dili sila makasunod kaya limitado naman ang tugutan yung mga person nga makahimo na sa pag-access sa mga sala din at korte sa RTC Region 10. So din sa gawas, lauma na gina itong mga person nga doon naging magdalag mga placards din eh, no, pagpadayag po sa ilahang mga kaning ilahang kasibot po na nga doon sa kaning nadakpan o nabilanggo nga si Sir Aldem Yanyas o nakip na usap ng mga mensahe kung siguro magdumapersin nga siya ang ngayon na ginawa pagawas ipagawas tungod kay di matutaw makatarunganon ang mga nahitabo nga pag-aresto o katupo mga ebidensya di ito to tinuod po madumapersin nga ipanagiyahan yun ni Sir Aldem Yanyas. So katong tanang mga na-mention ako kaganiha gibang debunk man po nila sa niagi pang panahon. So, lauman na po na to, nga maugya po na ang mahimong position po nila po magdumapersid kay ang satuang ano po ang initial nga impormasyon na maghimo magitpod sila sa susamang demonstrasyon yapon din na sa may atubangan na sa Hall of Justice kay bulwa man tayo lang schedule magduma first aid karong adlawa pero mobalin sila ilahang schedule din na gyud sa may Hall of Justice kay karong magung adlawa pinakauna gyud niya nga paghimo no sa pagatubang aron nga kaning nga magsilbing witness kung magdefersit sa iyang kaugalingon aron nga ipanghimakak ang tanang aligasyon o sa iya pong paglaom nga makagawas na gitpo dya siya kumalagi sa kapiga upat na katuig nga pagkapreso tungod din po nga mga kaning nga aligasyon nga siya nalagigit sa mga kalihukan nga nagyahimo po na sa pag-trider lugar sa itong gobyerno o pag-upot pa ni mga pistola, armas o eksplosibo diha sa may barangay po na ning atong dak bayan. Makala itong nahipos nga update, ikan sa butan sa IFI o sa may 4.30 po Magnum 4.6 kinis Magnum 120 Angel Sado sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Dagan salamat din naman report pinagiri Magnum 120 Magnum 120 Angel Sado. Standby, magbalik tayo ka mga balita. Oras na ito, nanay, tatay, lulula. Kato mga upan ng mata na mata na. Oy, mga mama! Iskwila na mag-iskwila ta. Dala na inyo mga notebook o mga bag dito sa iskwilahan. Kay mga mata na tagay butag na. Klase-klase mga bukid karon ha? Klase ta. Ang white klase. Karong umabot mga isoon nga. Pizza 12, Bernice. So, timing magayo eh. Oo, gapula-pula, may gala ang, ano, gapula-pula ang kalendaryo, may gala sa karong Birnes. Gapula-pula. Diba? Gapula-pula lang ang agi, mga maninay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Standby, magbalik ta, mag-exon, ha? Standby, may gala sa itong iskutaran. Magbalik, oras, alas 5, 6, 13, Risa Cruz.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Reply na karon sa pulisan sa police station 3 Agura ang usa ka delivery rider sa Ninja Van na offered gina sila pulong isa sa kantidad 16,802 piso sa no ang kaning nga usa ka delivery rider nga kanibal na ginawat tud niya ang kaning nga cash niya wala niya matarong og limit sa mismo sila nga opisina magduma police da pero mapanahon na gipagita paghapon sa Marta kira magdiwa po si taga barangay Lapasan naman siya namin sila sa station diyan mismo sa may Lapasan area gani ani tulog tulog upat sa bulan pa kini samtang nagagikan man siya sa usa gyapon sa mga nibitaw maghimo sa pag deliver parcel sa laing company lang siya sa may Ninja Van mo ang gyapon yang background ya pag check sa mga kauban sasama siya ng himo no dunay dako ang kandidat ga yang deliveran di niya itarong limit sa mismo sa ilang nga opisina lugar mag-proceed kandidat posible nga ang kining nasugod nga Ninja Van wala nag matanggal sa mag-proceed uri ang na account no kanto mismo sila opisina kay na receive naman mismo sa tag iya ang kining ang parcel deliver sa mao nga delivery rider balita na ipos gikan sa kapulisan sa police station 3 Agura para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum 118 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dagan salamat sa battery report pinagiri Magnum 118 Risa Cruz. Dito ay misa Mr. Rital mihimo kuno sa tax registration and filing seminar sa MSME. Sa balita og serbisyo na si Magnum 119 Mincho Kabaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Pipahigayon na sa Seminar on Tax Registration and Filing for Initaw, Misamis Oriental, Micro, Small and Medium Enterprises sa Ambotana sa Department of Trade and Industry kung DTI Misamis Oriental nga gipahigayon na sa AVR Initaw Municipal Building sa maong seminar nga ma-equip ang tanan nga mga local MSME o mga business owners sa ilahang mga kinahanglanong nga kahibalo o mga tools nga mga pagagamiton sa pag-navigate o mga complexities labi na sa tax compliance o pagsiguro sa pag-manage sa ilahang kaugalingon nga registration o filings o pinaagin ini nga mas mabutanga nga mas ma-formalize ang mga MSME sa ilahang mga businesses o maka-access sa mas dagko nga market o ma-qualify sa government programs o mahimong mas competitive sa uban pang mga negosyo sa tibuok nasud. Balita gikan sa DTI Misamis Oriental, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa balita ug serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Nagkasalamat din ang report. Magnum Hunter Mincho, kabagtulan gikan may gala sa lokasyon. Alas 5.24 itong oras.

Kita kilid ta. Kita kilid may galawa. Nagigigong oras mag-iso. Pasinsa kayo ha. Sawa pa nabasa na itong mga greetings binsahe din eh. Mayong buntag sa tanan. Maton pang normal habagat nga. Dikid ko no, disod ko no, kaning liki-liki. Na, maunay ka rong problema. Ala, sige. Amping tang tanan ha. Delikado ni magliki-liki ang yuta. Oo. Ayon lagi magigalaw nga. Delikado basta linog. Bana yun. Pero di naman nauso ng mga buwa-buwa karon. Wala na na. Ampo na tas Ginoo. No, ampo tas Ginoo. Dahil di ta magpanik pag panahon magigsoon sa linog. Kalma lang kita. Kaya magpanik, magunta, di ta kabalot si buhato na to. Diba? Oo, di na ta na mga, di na ta magkahuna-una sa itong drill nga kining hold the camera. Wala na na. Di mo huna-unaan. Siri, ito minugdaga na hinoon. Kitaranta na. Ayaw, da, kalma lang yun. No, kalma lang yun, mga maninay. Di lang yun mag-alingasa. Kalma lang yun. Warta yung oras maganda din sa atong paragawan sa itong kaburama. Karabutaka, basa tas mensahe mga ginagmay, be. Sa tanan ko mga Tagalumbia, karon nagmonitor sa ato. Salamat kina sa Tagalumbia, ha. Good morning, Magnum FB. Salamat kaya. Good morning, Magnum FB. Salamat kayo. May muntag, Magnum FB. Watching from Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental. Salamat kayo sa tanan. Good morning, Magnum FB. Shout out lang ko, diri sa Puro 4. Kamamanan sa Lago Pamili o sa Rubio Pamili o sa Ipis Pamili o si Crispino Ipis di ay ni. Salamat Magnum FB. Ah, sige, ikaw man ni Crispino di ay. Ga, hilom-hilom man si Crispino yapo no. Good morning Magnum FB, matod pa ni Loren Salering Salo, may buntag niya. Good morning Magnum Persid, Moli, Molo, Milo Jane Marcos. Ah, salamat kaya niya. Good good safe morning. Magnum FB, paki-shout out ko sa ika 63rd adlaw na tauhan sa akong magulang Evelyn Bibi Garcia Raot-Raot. Karong adlaw. Belated happy birthday pod ni Roberto Perez Julio. Good health, safe, God bless always. Matod pa ni Danny Danilo. Abis Danilo Labatiba, Danny Danilo. Sige Dan. Danny Garcia man siguro ni. O kanis Danny Garcia. Karang tao na ginis Danny Garcia ba kay batch pagod nga ko ni kani adto magigsoon pag kani adto giagi magog volunteer mga sokiti ko binaw kay before ta ni Anis Magnum nag-appel man tas mga volunteer mga sokiti ko binaw. Ako usak ko volunteer gyud kani adto magigsoon sa kini bang ako mga kauban karon nga istasyon. Kaya ako magani silang giidologid lagi. Ako magani silang fanatic mga kaini nila. So appeal ko sa the vote nila diha, the vote. Oo, training mi kani adto diha sa kuno taas sa water district. Diha taas water district ba? Diha mi sa una ga training sa mga volunteer sa eleksyon. Isa ko gyud sa volunteer sa eleksyon. O si Michael Bustamante ang amo mismong kuan ganito ga-train sa amo. Karon dinis magdunjuela kubo may ga-train din eh. Dito sa kaniadto sa Picas ang ga-train sa amo kato si Michael Bustamante kato si Labatiba ba. Mao toy ga-train sa amo kaniadto diya sa Water District ko kanini ba. Corrales Water District just taas di ami ga-training sa una. Ba davot tong ila davot. O dito ko appeal ko sa volunteer gyud kaniadto sa eleksyon. Nabats ko pa ni Dani oh, Dani Garcia. Danny Garcia na ginidagway ani kaniadto pa.

0: delete ka mag motivate sa imong kaugalingon, delete nimo i-apni imong kaugalingon ba, delete nimo kumbinsyon imong kaugalingon nga kinahanglan ka mag-study, delete po ka makabao. In short, the first factor of successful learning is your self-interest to learn. Imanina mga bata ha, ikaw good imong kaugalingon, may una nga factor sa learning. Kinahanglan ikaw good ang mag-una o interest nga makatuon. Kay kung dili ka mag-una, huwag good tayo mahimo sa atong kinabuhi. O sa atong teachers, again, we have what we call the divine mission in life as teachers. Ang tiyagali na, of course, that is to love children.
1: Ang pumahayag ni Dr. Edelberto Aplinaria, Schools Division Superintendent sa DepEd Division of MISA, Miss Oriental.
2: Alas 5:41 na ang atong oras para yung taas duga mga balita. CHR in action, gipaygayon sa barangay Bisigan ng Sunod. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Risa Cruz.
3: Para yun ang buhatan sa Commission on Human Rights ng CHR na pagkakas ang buhatan sa serbisyo sa katawahan na ispagkakas ngayon sa pagkasiyog sa pagmonitor access sa primary health services alang sa mga katawahan mutang sa kanibang na geographically isolated and disadvantaged of areas. Sadak may labi na distance may barangay Bisigan o ang kalihukan na ipangunahan sa Center for Disability and Health Related Rights ng CDHR kauban ang buhatan sa isakabahin sa marayan ng pagpalingkamot sa komisyon paligun sa katungod sa matag-usang at sa mayong panglawas service wansang at medical pinagis pag-iuban sa komunidad isa sa CHR aksi sa pagkakang servis sa lawas ang kiningag himo usab sa pag minaw sa mga panginanglanon sa mga residensi nga nagabarog ang buhatan sa panlipod o pagpasyuga sa katungod labi na sa mga katawan dito sa barangay Bisigan adon aksi sa matakang na servisyo ay posdikan sa CHR para sa Magnum o Inus si Magnum 113
2: Risa Cruz
3: sa balita
2: og serbisyo
3: Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter Risa Cruz sa alas 5:42. The Region 10 mihimo sa revalidation sa mga luna para sa mga mag-uma sa Don Carlos Bukidnon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabagtulan.
4: Gipahigayon na sa revalidation on Certificates on Land Ownership Awards title ang mga area sa Don Carlos Bukidnon nga gipuy-an sa 109 ka mga benepisyaryo niini nga midangop sa buwatan kagahapong adlaw. Kini humana nga nakigpulong ang mga mag-uuma nga apektado gikan sa Don Carlos Bukidnon United Farmers Association Incorporated sa maong buwatan ug mihimo sa maong protesta. Matud pa ni Attorney Faramilia Mala, ang legal officer sa DAR Region 10 nga gikinahanglanon nga ma-validate ang maong mga luna aron sa tukmang proseso niini ug mabuhatan og title na maitunol sa nasangpit nga mga benepisyaryo.
5: Request and we're currently awaiting for the approval of the budget proposal with the work financial plan by the DAR Central Office in order to start na the revalidation process dun sa land holding concerns ng subject of the Task Force of Bukidnon Farms Incorporated. And then, nagbigay rin ako ng mga suggestions sa kanila. Like, for example, during the, if there is a revalidation na and it was found out na yung land holding that was occupied by our BCBUFI member was already CLOA titled, and then mayroon kang CLOA, they would need to submit file a petition for disqualification. And then that BCBUFI member has been occupying that land holding for several years. Then, pero naklohan title for sa ibang tao, file a petition for disqualification with the office of the regional director. At Department of Agrarian Reform here, regional office. Pero kung sakasakali man na hindi naklawan title, apply lang sila dun sa Maro.
6: Maro.
5: And then usually kasi ang proceedings kasi niyan, di ba? Revalidation. And then mag-screen sila, select and identify farmer fisheries, di ba? Mag-interview sila, gathering documents, and then afterwards, they will issue a master list of farmer beneficiaries. Ipo-post nila yan sa barangay hall, sa land holding where the land is located within 15 days.
4: Ang pamahayag ni Attorney Faramilia Mala, legal officer sa DAR Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balitaong serbisyo.

0: Magnum Radio.
1: Gidasig ni CDRMD head ni kabagatang publiko nga padayon nga magmabinantayon ilabi na panahon kung makasinatig linog mato ni habagat nga importante nga kadunay nga magamping ibuog ibutang sa luwas nga lugar ang kaugalingon aron di magresulta sa disgrasya kung adunay pagtayog sa yuta. So si Yun usab kung adunay mga cracks ang inyong mga panimalay aron makabantay sa nasangpit nga
2: edition supply promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
3: Oras alas 6:10.
4: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: Magnum Morning News.
3: Alas 6:01 na ang atong oras dinhi sa taas sa Magnum Weather Alert sa pag-asa.
5: Magnum Weather Alert.
3: Justin Amaro, good morning, Justin Amaro.
6: Mayong buntag sir, mayong buntag sa itong mga suking pagpaminaw para sa itong lakaw sa panahon karong adlaw. Ang tibuok dapit sa Mindanao kay makasinati lang ta sa panalagsang pagdagom ngadto sa mapanganuron nga kalangitan inubangan sa batak-batak nga pagulan kilat og pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Asahan lang nato ang initog hayag na panahon karon nga ay chance na mga pagulan pagdating sa hapon og sa gabi. Uga posible gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kay hinay ngadto sa kasarangan na magagikan sa habagatang silangan ngadto sa habagatang kasadpang nga direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 26 to 29 degrees Celsius ug ang atong adlaw mosalop sa alas 6 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 6:02 sa buntag. Mauni atong latest weather update, ikan sa buhatan sa DOST Pagasamulugan, El Salvador City. Ini si Justin Navarro. Naghang salamat.
3: Salamat, Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
5: Magnum Weather Alert!
3: Lupad sa taas sa atong market nyo sa Kugon Market, sa Balitaog Service, na si Magnum Hunter Risa Cruz.
7: Yes, pag appreciate no, reply ba sa tagitaron sa Maya, Kugon, public market sa syudad. As pagbunitos, pero doon ang palituno na pinanta sa Maya, kanibang fair tree sa itlog sa manok na hindi sa Kugon public market, large, 230, small 180, medium, na kun 240, XL 250, tumbo 280, bugas, sa Kugon public market, si Bintang Kilo, Master Chief, Bintang Kilo, Young Chow, Singgintang kilo amigo at pizza cry, singgintang isang kilo green rice, singgintang isang kilo young master, singgintang isang kilo na sinanduming, singgintang kilo jasmine rice, kami ang nabitang kilo pizza, singgintang kilo valencia red rice, singgintang kilo ang kinibang Japanese rice, singgintang isang kilo taloy, singgintang isang kilo kaming kinibang baboy sa Kugon public market. As sa 370 yan, ang apa ang 20 kilo, first up, 360 kilo, natiila, 300 kilo, 300 kilo, pork bone, 300 kilo, laman doo, 120 kilo, mascara, 260 kilo, ang bakat sa Kugon public market, and then 450 kilo, 350 kilo, laman doo, 14 kilo, panit, 330 kilo, ang manok sa Kugon public market, best chicken, 200 kilo, 170 kilo, whole, 170 kilo, leo, 30 kilo at 200 kilo, but kulang 190 ang kilo. Da, sa Kugon public market, puto 120 ang kilo. Tunga 100 ang kilo, budlisan 80 ang kilo, agulunggong. 50 ang kilo, sulinaw, 200 ang kilo, yellowfin. 240 ang kilo, ranggit. 160 ang kilo, maranay, 60 ang kilo, tilapia, 220 ang kilo. Bukit 480 ang kilo, lapo-lapo. 580 to 680 ang kilo, katambak 200 ang kilo, barilis. Naraggo, 500 ang kilo, malasugi, 600 ang kilo. Upon na, nga nukos na asa 450 katulang dagko ang refreshed
3: dagko nga nukos
7: dagko nga nukos pasayan 320 to 340
3: napi naman dagko nga nukos
7: katulang dagko ang refreshed
3: ha?
7: Dagko nga nukos kanapagmay lumiyaga naman itong gagmay ang lumiyaga ng refreshed 140 120 mag refreshed oo ang kaniang panakot mabili siya po ang mga presyon labi na ang sibuyas wala 80 kilo Bombay 60 to 80 so 100 kilo ahos 110 kilo at 70 kilo ang kinibang kamatis sa bay ang 28 kilo ang limonsito mag-refreshed ng gipot sa 40 kilo ang pagpilingin ka mga utano no papilin

0: nga walay pagsakas mga tanol. Sa particular level sa Kugon Public Market mag free seed. So ang bugas, nagi po na medyo may ubos na mag-free seed. Kaya sigbinta naman. Kaya sabihan, nagpabilin pa kaya po sigbintang tino. Mga members sa mga Rice Association mag free seed sa Kugon o ang kining kining kining baka mag-free seed. Nagpabilin mag hapon. Pero wala yung pagsaka ni mga panahon. So mga natong pag date sa mga nagunang palitulong.
1: Ang atong bugas, maog yapon, babarato o mahal yapon?
0: Barato na mag-free seed.
1: Barato ng bugas?
0: O, na yung 46.
1: 46?
0: O, katunan
1: na mga imported mag-free seed.
0: Katunan yung mga bugas.
1: Pila yung pinakabarato?
0: Ang pinakabarato mag-free seed sa imported na bugas. Nakapalit kag 46 ang kilo.
1: 46?
0: O, so mag-nice.
1: Why 30 niya?
0: Why 30 mag-free seed. Dito na lang yung sa ganito taong na.
1: Kaling bugas na lang na ni.
0: O, local rice. Ang
1: nakaon, mag-aog ka nang itawag nila nga... kuhan ka ng i-mix magdumrisa dito sa inyo. Kakaon ba ka ng i-mix ang kalimbugas o bugas?
0: Nang maisog ang humay o diversity.
1: O, i-mix ba? Isa ka kilo nga humay, layon to ka sa kilo nga mais. Ano ba? Sambuyat may tawag sa muna. Sambuyat. Inyo ang tawag ninyo.
0: O, sagulan magdumrisa. Sagol. O, sinagol.
1: I-mix.
0: O, sinagol magdumrisa. Ang tawag ano ito sa pagadian.
1: Kasi tawag sa inyo sa pagadian?
0: Sinagol magdumrisa.
1: Sinagol?
0: Oo.
1: Saksak sinagol, mauna?
0: Oh, saksak.
1: Saksak sinagol?
0: Okay, yun,
1: saksak sinagol.
0: Okay, mag-proceed mo na, kanibang na, hindi na mag-proceed kami, sabi na, kanibang, di ganaan ka mag-sakit, ang kusok-kuto, kung lulun lang yun, nga kanibang maisagoy ka, ono, mag-proceed, ganaan na nag-ipon o ga, kanibang mga rice, kanibang humay, mag-proceed, namang giuban nga.
1: Saksak sinagol, halay, isang term yung saksak sinagol, ha?
0: Saksak sinagol, mag-proceed.
1: Nga mo, anong term na, sabaling nga, sagsambuyat, isambuyat ni muna kay mahal kayo ang bugas para di po kayo gahigid kayo ang mais. I-mix ni muna. Itong asako magka ang humay. Itong asako po nga mais.
0: Mais mag-refresh. Lami na mag-refresh siya kung init pa. Kanon. Bugnaw na ganito na. Gahigid na mag-refresh.
1: Gahi man. Gahi po kayo. Glun-lun na gid nga mais. Sumotong sa kulan o humay.
0: Baho na mag-refresh. Kung ikumpara niyo sa imported. Lami na mga humay mag-refresh. Itong paghahapon na humokrag. Ihapon man ang uban. Isagsag sinagol na nila. Ikanabitang isagol. May anak mag-proceed. Ang uban gani, red rice o gano'n. Ano yung mga imported na bugas nga humay ka pero mag-proceed ng isagol. So, ano yung mga diabetic, yung mag-food. Lang, kaning labi na, ano ba, mag-low-carb mag-proceed. So, sa uban, mais ang kauna.
1: Yes.
0: Di kayo bugat ang, ang kaniang, ang kaning, nahirag ito sa humay, ang mais mag-proceed ka, ang mais. Di yung makagot mo, pero ang humay, yung kaon ka mag-proceed. Yung muna yung mga feedback. Kinaan sila sa mais nga, mag-consumo sila mais mag-refresh seed. Nga barato nga, makita nga pa na ito mag-refresh seed. Yung proseso po, dos pagpagaling. Uban, ligid kayo ingon nga, gini-experience nga nila, gamit nga na may mga medisina. Higit sama sa mga important gagigan nila sa ibang mag-refresh seed, ilabas-labas sa nasod. Yung mais mag-refresh seed, ang uban nga ba mga katigwangan, ginaan git sila, kaya labi na, naragid din po sa tua. Kaya dito sa Pilipinas mag-refresh seed, yung proseso po, sama ni anak nga, kanabitong nga, nga kay inisprian ang uban mo ay so ang uban na nagpabilin gihapon sa mais kutong may edad na mag-refresh ginanggit sila nga magpabilin mga local rice ang ilang ginakaon mag-refresh pero doon siya na ang mais sa marang presa pa nito 40 kilo kaya na rice sa 35 18 ang kilo mag-refresh sa numero 12 o ba numero 10 mag-refresh kasi sa lokasyon hindi mas samay Kugon na public market sila kasi pa na mag-refresh medyo ano doon tayo ma-observeran nga kinidang aga nagapati mauna ang kini ang kasila sa adlaw. Nga butag gapalibot sa Kugon, limpyo na mag-proceed. Nagtapok man po, nagsigay sa basura. Mga trabahante sa magpagbang limpyo. So maka natong pagulagway. Palibot nga mas lakas sa panahon o ga-update sa presyo sa launang palitunan sa Kugon Public Market. Para sa Magnum Market News, kini si Magnum 113 Riza Cruz sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter sa Cruz, ura sa alas 6:09.
2: Time check is brought to you by DJ M Tailoring.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang Geritox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
6: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
7: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
6: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness. Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promorans from June 1 to June 30, 2026.
10: Great Samsung Sale!
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Magnum Morning News.
1: Para sa mga galas, mga balita o karon sa atong Magnum National. Gipatuman sa Senado ang heightened alert status tunod sa impormasyon nga dunay matudpay security threat sa malaybal awranan. Matod ni Senate Sergeant of Arms, retired Major General Alfred Corpuz, nga nagparayon ng ilang validation assessment sa Senate Office of the Sergeant at Arms, kabag ang uban pang law enforcement unit, kalabot sa gigong hulga sa seguridad sa Senado.
13: Heightened yung aming security right now because of the info that the NBI director gave the senators. So to address this, the heightened yung ating security, yung ating mga ingress saka egress. So we will increase yung security, no? So we're working with it with the different law enforcement agencies. I'm working with the different intelligence community to really validate yung information.
1: Samtang ipatuman usab ang work from home arrangement sa Senado aron nga karong adlaw hangtod og mga adlaw aron masiguro ang kaluwasan sa mga empleyado ug uban pang nasulod sa institusyon.
13: Yes, after assessing to protect yung Senate employees natin, no? Mm-hmm. If there is really a possible threat, mas maganda na siguro na work from home na lang. I was with the meeting with them and all the others. That's a normal procedure, routine naman yon na lahat na yung buong Senado natin ng mga ano natin yan. Yes, nandito pa rin kami para to secure the institution.
1: Pamahayag ni Red Sergeant at Arms, retired Major General Alfred Corpuz.
14: Gikaros Malacanang, walay constitutional crisis, tunod sa tensyon, o wala pagsinabtanay sa Sinalo. Matod ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nga klaro nga ang gisuportahan nga og ihikutibo o giila nga liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian mao ang iyang kaugalingon. Mato ni Castro nga kung kinsa ang girecognize kinahanglan nga madawa tuna ang magalahi nga panig alang sa maong isyu.
15: Sa matapo na ehekutibo, wala po tayo matatawag. Kanyang sa matapo na ehekutibo, wala po tayo matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Kaya nga po dyan magkakaroon ng problema, hindi sa parte ng ehekutibo, kundi sa parte ng Senado. So hindi po sila dapat nagkakaroon ng anumang gulo dyan. Kung sino po yung ni-recognize, dapat matanggap na po ng kabilang panig.
14: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
1: Samtang ibutlyag karon ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center kon CICC Executive Director and Secretary Renato Aboy para ISO nga nagparayon ang pagkatag sa fake news o sayop ka impormasyon sa social media nurot sa naitabo sa nasod. Mata ni para ISO nga partikular na sa apektadong political impor tanti usam masairan kung unsa ang misinformation o disinformation.
16: Generally, ang definition of misinformation is false information that is unintentionally nakukot natin or hindi natin alam na misinformation. And disinformation, yun yung sadyang pinapakalat natin yung mga hindi totoong balita. So, this is also what we call yung mga false information. No? So, ito yung nakakabahala at ito yung iniiwasan natin na base sa mga false information, hinihikayat yung mga kababayan natin na either to form an opinion at ang mas malala is para magalit at saka mag-siklab ng damdamin nila pero hindi naman totoo yung information na pinapakalat.
1: Pamahayag ka to ni CICC Executive Director at Secretary Renato Aboy para ISO.
14: Nagpadangat sa pahisbo si Davao City Congressman Pulong Duterte sa nahabiling pamilya sa nangamatay ug ang mga biktima sa kusog ng linog dinis Mindanao. Matod ni Davao City Congressman Pulong Duterte na kinahanglan nga magbinantayon tungod kay dili masayran kung ganusa makasinati sa linog.
17: Sa mga nangaangol o sa mga namatyan, among ang gikasubo, no? Di man nato mapunggan yung panghitabo, ang ginuurag yung hibaluan ni mga ingon-anak na panghitabo, mga disaster. Mag-amping lang taganunay, labi na karon nga naapektuhan ng ato ang structure sa ato mga building, siguro doon nato na may inspeksyon o tarong para mabutanta sa luwas ng kahinta.
14: Ang pamahayag ni Davao City Congressman Pulong Duterte.
1: Alas 6:18 ng oras, gipabugos karon sa Armed Forces of the Philippines gadili manginlabot sa politika. Mato ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. nga naglihok ang democratic process sa mga isyu sa nasod, particular ang korupsyon.
18: Of course, nakikita namin yung nangyari sa ating bansa. So, hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. So, that is not our mandate. And sa nakikita naman po natin, umaandar naman po yung democratic processes. No? Nagkakaroon ng mga hearing.
1: Pamahayag ka to ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr.
14: Gibutyag ni Department of Energy kun DOE Secretary Sharon Garin nga gipakatag na ang task force kapatid nga mutabang sa pag-ayos sa mga nangagubang nga linya sa Corrientes, Mindanao. Matod ni Garin nga nagpadala na usab sa dugang line workers ang mga electric operative kun diin nahidangat na sa Mindanao ang 62 ka mga personahe, 6 ka service vehicles ug 7 ka mga boom trucks nga giayo ang mga linya karon sa kuryente.
19: Ang buong energy sector ay kumikilos, sir. Ay kumikilos ng buong lakas upang maibalik ang kuryente ng ligtas at mabilis. Ligtas at mabilis. Kailangan po safe tayo. Patuloy kaming kumikilos, nakikipagtulungan at maglilingkod hanggang maibalik ang enerhiyang kailangan ng Pilipino upang makabangon at makapagsimulang muli.
14: Ang pamahayag ni DOE Secretary Sharon Garin.
1: Huwag karoon sa itong Magnum Health Alert.
20: Magnum Health Alert!
14: Gibutyag sa internist nga si Dr. Ninduela ang hilununa nga dunay duha ka matang sa thyroid problem nga gilakipan sa hyperthyroidism o hypothyroidism din matod ni Luna nga managlahi ang sintomas ni ini sa hyperthyroidism ang pasyente nga naghambin ini sa agad muniwang o daling igangon samtang sa hypothyroidism daling tugnawon, mutambok o manghupong.
21: Ang mga sintomas ng hyper, yung mga nanginginig, nangayayat, pawisin, no? Hindi mapakali, hindi makatulog. Kabaligtaran naman yung sa hypothyroidism. Kapag hypothyroidism naman, yung lumalaki ng walang dahilan, umaga pa lang, kagising pa lang, pagod na ang pakiramdam, o ginawin, constipated. So yung everything na about mabagal na metabolismo, nararamdaman ng mga pasyente may hypothyroidism. Sa hypo, kasi hindi nila mailabas masyado yung tubig, may tendency, may chance po silang magmanas. So mapapansin po natin yung mga pasyenteng may hypothyroidism, manas po yung kanilang katawan.
14: Ang pamahayag sa internist nga si Dr. Ninuel ang hiluluna.
1: O karon sa tumag na Metro National sa Rocha, gikopirma sa Rocha ang kusog na magbusikan sa usa combination depot sa Belovskoy, Belgorod region. Subay sa report, posibleng usa ka aerial bomb na kaigo sa baong depot sa lugar. Posible rin usab nga naigo sa drone attack ang storage sa armas. Sinungdan sa magbusikan eh. Sa magkarula, paigihatag ang detalye ang Rocha tungod sa pangitabo. Dugdon din ni Butyag usab si ni Konmi Butyag sa Belgorod Operational Headquarters na nagtala sa Damios ang mapilag ka residential building o gambalay sa lokal nga kagamhanan. Sa
22: my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
23: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-154297. Enroll now!
24: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ng buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way ginapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
26: Pananguluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local si Palco ug BFP Region 10, nagparag mga personahe sa Region 12 aron tabangan ang mga biktima sa kusog na linog. Public hearing alang sa planong water rates adjustment sa COWD, bigay na karong Hunyo 24 o 25 ng tuiga. City Councilor Eric Salcino, Roger Abada ay dakong supak sa dugang Bernon sa tubig. Clean room ay mga kaliukan alayon sa kasaulugan sa Environment Month 2026 karong bulana. Sa ato Magnum National, dulag 6,000 kamatungaan giingong apektado sa kusog nga linog sa Mindanao. Sa Magnum International, China ug North Korea, may pasalig nga paligunon ang ilang relasyon batok sa mga kontra. Sa Magnum Business, mga negosyante sa Pilipinas, may batig yapog pressure bisag mikunhod na ang inflation matod sa PCCI. Sa Magnum Sports, Pilipinas, midaog batog sa Myanmar sa PFF Tri-Nation Friendlies sa Rizal Memorial

0: Because ayaw nila pumayag, dalawa senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. So yung Senate of Malacanang had the hearing and you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa at yung isa naman na seeking the truth. So am I saying lahat ng sabihin ng 18 ex-Marines ay completely true? No. What I'm saying is nga, give them a chance. I heard they have other evidence including video. I heard that if they come out and there's a full support na nararamdaman, may iba pang mga witnesses na may mga dokumento, may mga ebidensya na lalabas din.
1: Dali usab kining gitubag ni Senator Raffy Tolfo, igsoon ni Senator Erwin Tolfo.
2: Maling-mali po yung sinabi ni Alan Peter Cayetano. Number one, kami po ay nag-take over by virtue of yung tinatawag po na jurisprudence. Alam naman po natin, Supreme Court 1949, Avelino versus Cuenco. Tapos marami pa pong precedent after that. Yung kay Rilon, May 5, 2015, na nagkaroon ng quorum sa dahil sa 12 na members present. And then on top of that, marami po mga dean, mga professor sa iba't ibang university ng law, ex-justices, IBP, pumapanik po sa amin na kami pong legit. Tapos isa pang apat po, recognize po kami ng executive. Pang lima po, recognize kami ng House of Representatives. So, nasa amin po lahat ng side. Now, kaninong side po si Alan? Eh, siya po ang Senate of the DDS.
1: DDS, Davao, Dead Squad, o Davao, Duterte, Diehard supporter. Dili itong DDS nga Davao, Davao Dead Squad. Nga tunog kayo nitong panahon pa ni Duterte, mayor pa siya sa Davao. Subli usab nga gipamugos ni Palace Press Officer Cleo Castro ang Senado lamang usa ubos ni Senator Gatsalian ang Gilas Malacanang nga may tinuod nga Senado.
3: Ang kinikilala ng ehekutibo ay si Senator Sherwin Gatsalian. Walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Again, uulitin natin, tanging si Senator Sherwin Gatsalian ang kinikilala
4: sa pagdating sa specialization less at training. Asmat, collapse active search and rescue, rescue techniques, rescue training.
1: Okay, at least magdumailin nga naaning nga mga team, magunya dayon, kanang nga to lang mga bisan pa, og naan nga team, ready ang mga team, will equip ang mga team, may unta to, di nga to magamit nga team.
4: Yes.
1: Ampo na to na, nga di unta na to magamit nga team, pero bisan pa, og yampo na to nga di magamit, sima kung naagi may tabo nga trahedya, o saka lino guman pa, naa-ready ang Bureau of Protection.
4: We are ready.
1: Director, sir, salamat sa imong panahon. Basig doon na kay Minsay Pabot sa itong magkaigsunan. Labi na ito mga siguro, na may mga tagtungod sa mga rescuer magdumailin nga mga kabalaka sab. Magbalaka nga mato sila sa Osaka kanihok, Osaka operations, Osaka kalamidad. Kunya dayon, si Bakug naarbay ka labi ng linog. Pila kalibo na gud ang gikabot ng mga aftershocks. Kagahapon murag na ikusog-kusog kagahapon nga aftershock.
4: Nay mga aftershocks.
1: So sa mensahe mo sa matagtungod ato mga rescuer director.
4: So sa mga kapamilya sa among mga personal na among gipadala sa Jinsan, ay alam mo kabalaka, they are trained. Alam nila kung unsa pag-react, kung mayroong mga aftershocks, kay balo po na sila unsa ang buhaton. So na-i sistema yun. Na-i safety officer parati na nakabantay para mapangalagaan din ang safety ng mga responders.
1: Tama magdumailin, di mahibong ang rescue team, walay safety officer. And most probably, basic ang mag-una-ana, ang team leader.
5: Anagit, siguro.
4: Yes, sir.
1: Huwag nga ba yung mag-direct, mayroon ba nga, uy, ayaw pagkat-kat niya. Okay, bilik ka na, magbungan ka sa libre. Ano, no? Naagi mo, kwa nila, mo direct nila, na mo guide nila.
4: Yes, sir. So, hindi lang naman yung pagkut-kut ang kanilang lang himuon.
6: X ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix. Mga butika.
8: Bugas-bugas sa nawo nga di maayo? Balik-balik nga skin allergy. Pag blood detox na. Mag-DTX 500 na ka.

0: ang DTX-500 ang maayo nga pang cleansing sa imong dugo tuod kay puno ni sa antioxidants nga dunay labing taas nga ORAC value pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens ug uban pa. Ang DTX-500 maayo sa panit, allergy ug pang kontra sa damage sa ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX-500 maayo alang kanimo ug sa imong pamilya. Kay sa DTX-500 protektado ka apil ang imong pinangga. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX-500 na. Ang DTX-500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud si usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 09850132198 o sa 09914504163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX-500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Nang inahanglan ka maong materyales
3: nga development plan nga diin ang pondo pagkakuhaon ni anang atong gisang-at nga usbaw kay tayod man ta magnum kuya June, wala may pondo gikan sa lokal or sa national nga panggobyerno. Ang atong water district naningkamot lamang sa iyang kaugalingong kinitaan og duna usay mando sa balaod magnum kuya John, magnum Eileen, nga ang water district dili pwedeng magpaginansya. Mao kana nga ang iyang kinitaan gamiton gayod sa pagugmad sa serbisyo. Ang katapusan nga tuig no magnum kuya John, magnum Eileen, nga dunay usbaw sa balayronon sa tubig niadto pang 2011. Mao kana nga moingon kita nga taas-taas nang gayod kayo ang panahon nga miligid nga wala gid kita nakapausbaw ni anang panahon na tag 30 city 38 pesos pa ang per liter sa atong gasolina o krudo. Karon mo abot na sa 80 ug ang balay ron nun sa kuryente ubos pa sa kayo kunya na nga mga panahon. Sumao ka na nga ang atong water district apektado gayod sa iyahang serbisyo sa pagtubag sa mga panginahanglanon tungod sa kakulangon na sa pondo ug wala na kitay makuhaan gayod nga dugang pondo aron matubag ining nagkadako na to nga problema sa non-revenue water. So mo ka na nga napugusog gayud kita magnum Kuya John, magnum Eileen, nga maghatag og pagpaabot sa atong mga konsumante nga kinahanglan na gyud nato usbawan ang maong water rate kay kung dili siya matubag magsamot og magkagrabe ang kahimtang sa atong pagpanerbisyo sa tubig sa atong mga konsumante magnum Kuya John.
2: Mention ko man tamaw si Dr. Jerry Canyo kasama chairman of the board sa COWD. Kuya, usay mode of implementation anito odd staggered or full gyud ang implementation kung galing aprobahan na?
3: Well, magdepende gayud kana sa luwa no, magnum Kuya Jun, magnum Eileen, kay aduna kitay mga nahimbawan galing ng mga water districts nga nagfile usab og petition sa ilahang water rates no, midagan og mga duha ka tuig ayha gayud na aprobahan. So medyo taas-taas pa og magdepende gayud kana kay ang mag-approve ni ini no, magnum Kuya June, ang luwa man, so kung miingon sila nga medyo taas ra ang atong gisang-at nga water rate, sila usab ang maghahatag sa adjustment ni ana no, magnum Kuya June. Pero nalang ko'y gustong idugang magnum Kuya June no,
2: before that anak Kuya no? Before that Kuya, but sa inyo mismong lugar request ngadto sa luwa, naamoy, wa mo gi-propose nga staggered o full payment ang inyong buot gyud mahitabo? But of course, magdepende kung sa decision sa luwa, Kuya?
3: Naakita yung gi-propose nga kanang naamong staggered o
2: staggered.
3: Sa, no, magnum ko yung June nga, tonight 20%, tonight 10%. So, naausap ka na sa atong scheme.
2: Okay.
3: O kanang naa, kabahin ka na sa ato sa mga alternatibo nga gihatag isang at sa atong petition.
2: Pero sa maong proposal nga staggered payment ang inyong giplano, asa ba'y mas advantageous in your part no sa inyo sa operation, sa inyong panginahanglan, ang immediate nga full implementation sa 40% nga rate adjustment sa presyo sa tubig, or mas mas dakong bintaha kung staggered ang pamagi?
3: Well, bahin sa among financial no, kay naamang kitay financial analysis sab niya na magnum Kuya John, mas bintaha gayod kaayo nga 40% ang atong mapa-implement

0: aron sa ingon niya na magamit tayo na to, matubag na to ang nagkataas nga problema na to sa non-revenue water. Huwag mo kini siya ang hinungdan no, sa mga leakage nga atong naka-experiensahan. Sayang kayo ang tubig magnum kuya June, madili makaabot sa atong mga consumers o unta makaabot pa ka na sa mga areas na din pwede pa na itong servisyuhan. Kay ang atong non-revenue water karon magnum kuya June, na ana sa mga 50% o kining niya nga kausik sa tubig, dili man kini ma pass on nga to sa atong mga consumers. Unlike sa kuryente, nga doon ay gitawag na systems loss nga napasa nga to sa mga consumers o sila ang mabayad. Ang tubig magnum kuya June, wala ingon ana nga mekanismo nga gitugutan sa luwa. O ka na nga medyo bugat gayon kaayo ang nahimong problema tungod ining leakage magnum kuya June.
1: Doon na kay gustong dugangan pagduot, kuya?
0: Yes, kining niya usab nga kining ni ang petition

0: ang mga konsumante.
1: Kuya, salamat kayo sa mga panahon.
0: Dagang salamat, Magnum Kuya John. Maghirit lang ko gamay, Magnum Kuya John. Magpasalamat, mikapo kayo. Walay kabutangan ang among pagpasalamat sa Magnum Radio sa pag-cover sa among 50th anniversary sa FINMA Cagayan de Oro College sa College of Criminology. Blow gayon ang pag-cover o kada adlaw. Magpasalamaton kami sa imong suporta, Magnum Kuya John, sa Magnum Radio. Dagang salamat, may buntag.
1: Congrats, Sub Chairman, ka naging awardee ka sa FINMA COC, Magnum Island, di ba? Congratulations, Chairman Dr. Jerry Canio, Dean sa College of Criminology and Criminal Justice sa FINMA COC. Parenta sa ato mga balita, naspikas din niya karon si Conchal, Eric Salcido, naspikas din niya. Conchal, may buntag, sir.
2: May buntag, Magnum Jun, Magnum Aileen, o may buntag po sa katawas takbayan sa Cagayan de Oro.
1: Si Conchal Salcido, mga action mga chairman sa Committee on Public Utilities, sa konseho sa atong dakbayan. Sir, nasabtan ko nga marag wala ang ako mga impression magdumain ba nga kay kanadto murag paralel ba ito ang baruganan sa kampo nila ni Dr. Jerry Canio o sa katong batay tubig bubit ng founder mo si Consal Salcido basig mo yun usap siya diretso sa giplanong usbaw sa tubig. But medyo namatignan karon nga medyo sukway ang baruganan ninyo kining Conchal, doon na kayo mga mga nato baruganan nga mahuyon sa nasgutan nga plano, Conchal?
2: Tinood na magdunjun kay sukad rawa na ang singgit sa konsumante, kining yun ang serbisyo sa water district nga kining pag-agas nga sahay muagas o sahay dili o muagas manggaling lubog, magdunjun. Eh gisud man kayo nga dagaan nato gani makita magud nato nga naay mga leaking usahay ako na gani usahay gapanawag dito nga naay leaking di pita pwede nila matiman diretso.
1: Oo.
2: Muna nga kita gatabang na magita sa water district Magnum Jun. Muna nga maayo siguro maski na lang gamay o pila lang ka porsyento nga ma-improve nila ilang serbisyo para makita nila makita sa tao lugar kasi zero ang Cagayan de Oro water district. Magdum Jun. Kay lisod bang kayo nga kining tugutan nato sila mag-increase niya, taas na ba kayo 40%? Niya, bintang taong tag, nagsugod sila sa 10 or 20 ba? Gradual lugar ang ilang pag-increase. Kung nga na, diritso, murag sakit. Sakitan ang tawa na Magdum Jun. Dabi na karun nga natagamtam karun sa konsumante o sa katawahan sa dakbayan, ang kalisod karun sa panahon na kaya nag- increase man ang atong mga panaliton, may wapay increase sa atong sulan. Uh-huh. Saan pagbalansi sa kinabuhi ana Magnum Jun?
1: Okay. Sir, unsang specific improvement ang imong galugar imong gustong pangayoon gikan sa COWD? Ang pagkawala sa lubog or ang
2: katulang, improve sa katulang una sa ang pag-aga sa tubig Magnum Jun.
1: Meaning ang madugan-dugangan, magkusog-kusogan.
2: Oh, ang pressure gibali kana lugar. Oh, kana lugar Magnum Jun kay kung imong tan-aon Magnum Jun, pero pag kontrata sa between Kobe o sa Cagayan de Oro Water District. Grabe nga pasalig kani adto nga masulbad na ang problema sa shortage sa tubig. Karon nanang Kobe mora man gyapon Magnum Jun. Muna nga kinanglan siguro nga i-improve sa Magnum Jun kay mo maginang pasalig sa una before nga kuan nga apalabing pasalig lagi Magnum Jun. Katong daan nga administrasyon sa Cagayan de Oro Water District, daan nga board of director na ma-improve kuno ang atong pressure sa tubig, pero until now more gyapon ang reklamo sa katawhan Magnum Jun labi na sa mga konsumante.
1: Pero mo ang papel sa COBE, di ba maura ang pag-supply tubig gato si OWD?
2: Correct.
1: Pero Magnum ang Jun system ang maitungod sa mga piping o guban pa diha. May tungkol sa pressure murag ila pagigapon na COWD?
2: Tinood ka Magnum Jun muna nga akong giingon nga improve sa nila Magnum Jun kaya na may supply tubig sao mo na nato Magnum Jun unya dapat po kay balik-balik ka man ng NRW non-revenue water gikan sa gani nag-appeal naman gani ang study sa UNDP ba to or sa ba to nga nag-study appeal na dito nag-study na ang saon nga maubos ang atong NRW. Pero akong pangunta na naba sila intention sa pag-ubos sa NRW.

0: Nabay improvement adto nga giubos ba ang atong NRW gikan sa 2011 hantud sa 2026 for 15 years nga gani ko imong tan-aon atong balikon lugar. Sigurado ko magnumjun ang ilang hangyo atong 2011 nga i-improve ang services, improve ang NRW kay kanang NRW dugay ra kay na nga problema magnumjun.
1: Sir, considering ang direktang apektado kung daotan ang supply sa tubig nato, mauman ang mga konsumidor katawhan mismo sa atong dakbayan, wala pa'y nahunuran ang atong kagamanan sa dakbayan nga siguro tabangan ta ni COWD, naghamantag kwarta atong tabangag gamay bi para nga makatabang-tabang po pagpa-improve sa ila mismong niya. Kunsyal, kuya, may buntag.
2: May buntag, manager, kuya John Magnum Aylin o sa tanan imong kauban sa Magnum Radio. O ilang binagayod sa imong stocking ting paminaw sa imong kilaman natin.
1: Diyatong session sa konsiyo, kuya, usakas mga bokal kayo nagpabati o pag-supak ning maong plano nga usbawan ang bernan sa tubig sa COWD. Yung sa imong rason?
2: Niyatong last regular session na mo, kuya John, no, itong Monday, nagpadangat ako og special report may tungod sa proposal sa City Water District nga magpa-increase sila sa water rate og 40%.
3: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente og mahalang pagtarif niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ainumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
4: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
5: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
8: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
9: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, FB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
8: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment.
12: Ang ating mga bahay at ating mga gusali, ang best defense pagdating sa lindol ay masigurado na yung ginagawang mga bahay sumusunod sa building code at yung mga nakatira o yung mga nakatayo ng bahay at gusali ay ina-inspeksyon at tinitingnan kung kailangan i-retrofit, strengthen o di kaya ay huwag gamitin.
13: Ang pamayag ni DOST Secretary Renato Solido.
1: Nanginaut si Bicol Saro Partilis Kungisman Terry Don nga unta makikoordinar ang Senado sa maturdan kalabot sa ginguhulga sa seguridad sa buwatan. O sa mga Bible Rananan, matod ni Don nga kinaroon masigurong dili mapiktuhan ang mga nakatakdang pagdungog sa Senado sama sa impeachment trial batok ang BP Sara Duterte.
14: We share the same concern as the Senate President Pro Tempore, no, relating to security threat at the Senate building and the premises. No. So we are expecting naman po that the new Senate leadership will coordinate with law enforcement to resolve the matter. And syempre, para tuloy-tuloy po yung Senate operations and most particularly yung po Senate Impeachment Court. No, kasi yan naman po talaga yung inaasahan namin na magtutuloy-tuloy. At syempre, pagka ho, may security concerns at risk yung po pagtutuloy po ng mga paglilitis. I don't think so. For as long naman po as the security initiatives, no, and interventions are in place, take ko naman po hindi po ito makakapag-delay na po ating proceedings.
1: Ang pamahayag ni Bicol Saro Partilis Congressman Terry Ridon.
13: Nanawagan si Bayan muna Chairman Attorney Nery Colmenares ngadto sa Department of Energy kun DOE nga unta aksyonan ang mga gasolinahan nga siyong gapatuman.